0: aron magpa-briefing sa crime situation sa syudad. Kasama mo sa Police Regional Office sa Marino Radyo Manarbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. Sports ngayon.
2: Atong balita sa sports, iatod karon sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama ka Edward Liga sa atong linya ron. Kasama ka Edward, maayong buntag.
3: Maayong buntag kasamang kayan, kining atong balita.

0: 200 pesos ka GCash. Kaya nasaktong yung tubag plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanic. Oh, yung tubag si Heart Evangelista. Correct! Yan, nafollow po niya ang promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Sigun man, naka-share sub sa program ni Attorney Rufil karon ang Straight to the Point. Bosa, congratulations! Ito bang langan, makinawat sa 200 pesos nga GCash. Mausi Rose Sanchez. Rose Sanchez, congratulations! Ikaw maoy makarawat sa itong 200 pesos nga GCash kay sakto ang imuhan tubag. Plus, nakasubay pag sa ito nga paagi sa promo na ito nga DYHP Answer to Win promo. So, congratulations! Paliog lang og chat og balik ka, Ma'am Rose, no? Diri sa itong Facebook page para masend dito ang imuhang complete name, sakto gid nga pangalan, unya ang imuhang GCash number para ato na ito dito masend ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! Nalang ka sa'yo ng pag-appeal, ha? Sa itong DYHP Answer to Win promo at ang ininyo matagkaroon og unya kaya doon na ni chance nga matagaan mag 200 pesos nga GCash para sa inyuhang paghatag og saktong tubag plus follow sa atong promo mechanics. Sabon na ito mga pamagi sa itong mapalipayan og masalamatan ang atong mga listeners sa DYHP og IFM. At agi po niyo karong taon-taon ha, mubalik sa Attorney Rufil diri para sa dugang mga isyong mga komentaryo yung man o ban pang mga balita. Malang sa itong pipila ka mga pahinomdom. O ba na ako diris control kasamang cases many ha, Nems Quiñones, Gerald Albios. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag. Radyo mo nationwide. At oras karon alas 8:11 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
3: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, depending sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
13: Angeline, Sulayi, ang star nut ni Meats Ulam with real meat. Grabe sa

0: na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa abang BioTroof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon tayo may balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naana ta sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
7: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas 8.20 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon. Now, atong balikan may galang hisgutanan sa politika, mga sukit ni Paminaw o mga panghitabo sa atong nasod. Kining mga panghitabo karon kutob sa mahimo, mga higala sa administration, nga ilang himuon, Ala, ilan ang kwan? Manage na lang mo sa inyong expectation. Katong naas kontra, kay ila ginahimuon kutob silang mahimo. Unya aron mga higala nga magmalampuson ang ilang mga plano. Pero anak na po nato mga higala ma-check sa hinay-hinay makigilaan nga doon na po'y beyond sa control sa tao. Amo na itong tagag pagtagad mga higala. Ha? Kay karon mga kaigsunan, bida. Di si Mike Defensor, basa kaagkaso, ang diri mga higala sa mga senador, si Cayetano, pasakaan, giplanuhan na, o si Ruben Padilla, si Marcolita, pasakaan na, medyo pinitaan na, igyod, mga sukit di paminaw. O tuwa ka sa pikas mo, jump ship na ka, medyo hayahay ng ginhawa. Si Chisis Cordero ron, kaginawa-ginawa magyod. Lakip na mahigala si Senator Joel Villanueva, medyo na kaginawa, igyod. Although, nakasabot sa santa mahigala sa lang side, ha? In fairness, mahigalan Chase og ni Joel. Di pa na basta-basta ilan na agian. Pero muna na isang sitwasyon nun. Pero dili pa tamo adto mga higala to sa tagag-pagtagad, ha? Ari sa tabi sa mga winners, mga nasakpang na minaw sa DYH, PYGFM, o sa magkadawat, mapahalipay gikan sa itong sibianan. Sa dili pa tamo adto sa stressful ng isgutanan sa natad sa politika sa itong nasod, makastress ni mahigala mga panghitabo sa itong nasod ron. Ari sa tama higala sa mga nasakpang na minaw sa DYHP, kini may nindot, kaya makaginawa-ginawa tagmayo. Doon ay madawat, may higala pahalipay, gikan sa itong sibianan sa DYHP o IFM. Yasuli niya karoon sa kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
9: DYHP. RMN Report.
11: Mayang buntag sa tanang radyo na Tony Rofilo, mayang buntag sa tanang cooking cake paminaw na sa John DYHP. Lagi ito karoon sa Cebu City North District. Then lain lang sa maswerte makanawat sa ito mga pahalipay nga bugas of Jerusalem. Isipasalamat sa ilang kanunay kong suporta sa itong station DYHP. Sila Mareter Gader, Aida Axeliero, Margarita Canque, Rodolfo Heredia, Lisa Piscador, Angelina Saison, Jerry Miras, Isadora Irispi. O gara na sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
10: Okay, mga nasakpan na minos DYHP FM. Dagan salamat. Arita sa itong mga exercise sa kabuntagon, kasamang Idol B o kasamang Julius Balili.

0: Okay, dengan selamat Julius Balili Idol B. Og mga sapa na mino sa Diway HP o KFM. Busa na kadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Alright, alitas sa mga issues may galag mga reports. Malamang sa mga kailan sa pila ka mga mahinong danon nga mga pahinomdom o standby. Alas 8.25 na.
1: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Gigutom na ba?

0: Anhin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anhin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anhin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplang tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim! Mmm!
17: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
18: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
22: Char! Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm
23: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
25: ACS.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong takna may galala sa 8:32 na sa atong pagbanuban kalon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Now atong hatagay pagtagad tundugang hisgutan ng lubutaga may higala kay karong si Manaha miingon man to si Buying Remulya nga pasakaan nagkaso may gala si Senador Rodante Marcoleta. Unya kinini ang Ang kang Marcolita, medyo hinog na di ay ni. Kaya pasaka naman. Ang kang Joel Villanueva, mo'y nabalik o kahilaw. Ikataw-katawa tala ni Mahigala, pero ang mga tao ron sa kauluhan, nagtapok dito sa EDSA, mga kaigilaan. Kay nagpahigayon o glali di isab sila. No? Ito na yung tagagpagtagad, mga kaigilaan, ha? Itong dugang discussion labot ani. But before, ana, i-check tao sa Spulaw Rock, kaya doon ay usap ka vehicular accident sa may Mormons Lahog, din yung maurasa. Yes, sa Radyo Man Paul, kumusta na, Paul?
28: DDDYHP Ottoman Report.
8: Okay, Paul? Okay, naputol si Pulau Roto. Balikan ka nga itong taon. May gala sa dugang report. Makikilan. Kinisa nga portion itong gala to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa ugmayo itong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sili pa nimo sulod sa itong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building, igaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
28: Straight to the point.
8: Okay, mga higala. Sa di pa tamo adto sa atong isgutanan, isgutan tanay si Marcolita ron kay pasakaan na ginlag kaso, ha? Mahurot ganing pasakag kaso nila mga senador nga di as minority mga higala ng kalakihan. Unless kung mabalhin ka, mo jump ship ka, na mura og okay na. Muraga makaginahawa-ginahawa na ka. Kay kadto lang kan Joel Villanueva, giing na naguto na ani, Rimulya nga hinog na ang iyang kaso. Pero karon nabalik o kahilaw. Kaya mo na agwa pang balin si Joel. Kuya mo na yung kalakiha, mga sugit di paminaw. Atong i-check si Paul Lauro kung makarili na ba si Paul Day. Kanoon taon mga kagilan, ha? Atong i-check ang report sa vehicular accident. Kini nga portion sa batod ka na to sa Super Fiber. Ang Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini araw malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o naay motubo sold sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngayon sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatay din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada kalon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghula kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagulos sa usag basong tubig, imong ishake kung mayo, kutawan o mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
28: Straight to the point!
8: Alas 8:26 na itong balikan. May gala si Radyo Man Paul Lauro sa dugang report dito sa Gawas. Yes, Radyo Man Paul.
28: DDDYHP. Ottoman Report.
0: Radyo Man, Attorney Rupil, sa itong On The Spot Report di atoron sa may Gorordo at ubangan sa Mormons Church sa Barangay Lahog. Doon ay vehicular accident na rin. Yan ag-involve ni motor o usaka SUV. No? O niya, pagkuhay lang nakagikan ang ambulance sa Aerop, nagikarga na ang nga driver ining motor nga possibly doon ay bali sa iyang wang paa. Although, naatay sa iyo diha nga video, Attorney Rupil, kay naabtan pa mag-iun na ito ng maong aksidente. Naatay sa iyo nga video diha na apa ang biktima o picture na nakabulagta pa diri sa area. Pwede na mapakita sa itong sokmain alang sa itong mga viewers sa itong social media platform sa kalagsunod. Ato ilailahon ka itong driver. Kasi nga na itong driver sa concert? Sa motor? Kasi nga na. Saka ka, sir?
1: Solier Win.
0: Win?
1: Win, Mom Solier.
0: Pinaidad ka ni ako, ma'am?
1: 27.
0: Taga?
1: Taga sa Pangdako.
0: Sa Pangdako. O, silingan ni Ida Obrador. O niya, si Tatay Sixto Junior, ang driver ni Sakuan sa... sakyan na. Tay, unsa ni tabu atay? Naigo to ni mong driver?
2: Wala ko siya maigo. Diha siya.
0: Padong mo si Busipi, no?
2: Padong mo si Busipi. O niya, niya siya kilid na ako. Niya, iya kong nasagiran sa iyang putre.
0: Ah, so, basang po ang iyang putre. So, ito natumba siya?
2: Mo nang natumba. Wala siya madrisyong tumba. Na, naningo pa siya nga mabalas niya iyang motor niya, kay gamay man siya, niya mubo, wa siya katukod siguro, motor na tumbad. Ya, imo na lang to, paano sa hospital po tayo? Paka na lang to, atong tabangan na to, oy. Atong tabangan down. Ay, sixto, no? Asa inyo tayo sixto?
3: Para di rin lang, kilid sa Mormon.
2: Ah, kilid sa Mormon. Sige, salamat kayo ha, sa imong side tay. Si Tatay Sixto to, ang driver ini nga Bitara Suzuki. Yang sakyanan, ang driver aning motor, Attorney Rupil, mauna to, i-mention na to ang pangaan sa atong traffic enforcer. Atong balikon niya, ang sa driver's motor?
1: Kaya sa iyo, Monsolier Win, o sa ni Agil,
2: sa lagi niyo. Kaya nalang ang middle name, kaya apelido, Monsolier, o niya, Win, yang aga,
1: sa Pangdako, Cebu City.
2: Cebu City, sige. Tuwaron si CMC, alang sa mga kabanay, nga nagtan-aw ron sa atong social media platform o naminaw sa atong labing lanog na signal na to sa on-air, Attorney Rupil. Dapat diri ang motor, dapat diri ang responder sa Traffic Enforcement Unit o niya ang maong hitabo, nakamugna ni o pungot sa mga sakyanan gikan sa Lahog proper padong o Cebu City. Pero kay nakuha naman diri ang pasyente, nakabiya na sa dang ambulance sa Aerop, kay gidana nila si CMC, si Wins, naluag-luag ng gamay ang agino dron sa mga sakyanan nga naungot-ungot kaganiha. Mauni atong On The Spot Report diri sa Gorordo Lahog. Ako inyong radyoman po, Lauro, DYHP, Tatak RMN.
28: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Nationwide!
8: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Now, atong tagagpagtagad mahigala ning atong duga mga isgutanan karon. Arita mahigala sa paghisgot ining mga panghitabo sa Senado. Ha? Kay medyo grabe gyud, obvious man gyud kayo, no? Dili man kinahanglan mahigala nga imong analisaron og maayo. Nga kining mga senador nga under mahigala sa Gatchalan Black, kadto mga senador sa majority, new majority, wa gyud problema sila. Kabantay mo, og mahisgot ka mahigala og campaign materials, mas dako man ni nakuha stole food ay. Numdo mo? O ang uban nga mga nanagan mga higala nga labi na katong gikan sa administration. Kay kanagod mga higalang mudagan kag pagkasinador, dunay mga muamot sa nimo ana. Kaya di man na nimo malalim ganun libot kat Cebu, Pilipinas niya mga advertisements pa o uban, uban pa mga campaign materials. So issue na yung mga higala kung si Marcolita mo issue, isyo, pero kung aril sa mga senador, kamantay bagod mong mga senador nga, di asa majority black, di a mahigala sa new majority, wag yung isyo. Si Chisis Cordero na isyo mo ito permiro, pero dito pa to, panahon pa to, sa dihang, di pa sa spikas. Pero karon pagbali ni Chis, naabay isyo, wa na. Si Joel Villanueva, ayahay na. Kisamay mo to o mga kaigalaan nga inyong ta, si Joel Villanueva ni Kalit na nagbalhin dito kay nalamdagan sa iyang huna-huna. Ato lang niyagi kita katawa mga sukit tigpaminaw. So, kining mga senador, ato rin pakita gamay ning sa mga senador sa minority dong, malagmit kining majority, mo naman yung bagong majority, kining minority, malagmit mahurot yun ni sila. Kaya mo na sila may pirmirong majority kay sila man may 13. Niya kay wa naman sa bato. Di naman ni makatunga sa bato. Kay mutunga mga higala, giingnan magmutunga ganun sa impeachment, dakop na yun. Si Jinggoy mga higala, preso. So naiba na ng daan. O kunya, ilang giplanuhan nga pasakaan sa kaso mga higala si Ruben Padilla o Sky Tano, kay mao mga higala hinungdan nga naka-eskapo kuno matudpas bato.
28: Straight to the point.
8: Kana lalisunon pa kay mahigalabi sa kanang bato kay ICC mo kuno ang warrant pangsugit ti paminaw. Valid ba na o di pa? Dili ba? Hantud na Supreme Court wa pagyud mahigala mo hatag og kumpletong tubag labot ana kay nakapinding pa Supreme Court ang kaso, ang main case. Nakapinding pa hantud karon, but with due respect Supreme Court, busy sad kayo Supreme Court mga kagilaan, dili po nato sila ma karakara, labi na kining natas politika mo gining ani. Muna ho ng Supreme Court, ayamin karakarahan ang iyong pamulitika, ha? I mean, apila-apila ninyo. Ha? So, selected, si Bato o si Jinggoy wa na'y labot din napita, di na masakatunga sa sinit, pero apil sa counting sa two-third votes, kay mamay giingon sa constitution. Two-third of all its members. Karon ang mahabilin mga kagilaan kining siyam, kay ni ambak naman po si Jewel o si Cheese, kining siyam ibanan pa yun eh. Ha? Kay pasakaag kasos kay Tano, pasakaag kasos Rubin Padilla, obstruction of justice ko no. Ila pong gitira sa Marcolita mga kagilaan. Pasakaag kaso. So kinsa may mahabilin? Kinis Bunggo, dool-dool sa tinuod niya, ila po ning gukuron. Unless mo balin eh. Unya, kinis si Duha Kabilyar. Delikado man mahiga lang ma piton sa ni Duha Kabilyar. Si Lorin Ligarda, piton ang iyang anak. Tanaw na ko sa Amy Marcos ang siguro yung mahabilin ining kalakiya ay. Una-una sa usang ay lag-appeal sa Amy Marcos kay Igsuon na ba ng bibiin? Yagi talagay kito katawa, may gala ha? Hutdon nila ni kining minority black. Talawa, ginahinay na mga sukit di paminaw. Unya, to ka sa majority na bagoy. Di pa sa kagkaso sa majority, ayahay kayo na yun. Kunti ayahaya, no? Ah, kaginhawag itaon mga kagilaan sila dito sa majority. Ato ning tiwasog isgo, ta standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 8.44 na.
7: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: In 5 meters, turn direct.
30: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
31: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
32: Basta Baon! Bounty Fresh!
4: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
6: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud isang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
23: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
24: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
26: Kabog na nga pang negosyo.
27: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
32: Aron pa dayon ang negosyo? Pag-Kondura na pud mo!
33: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
34: strong for the Filipino!
35: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
36: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
37: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
38: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
36: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
38: Dito na buo ang confidence ko.
37: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
39: easy maging best me.
40: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Alas 8:51 na mahigala sa Banuban, karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Hindi nga portion ito ganito mga kagalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kininagkadaiyang vitamina o mga minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mas advanced pharmaceutical company o giapot-apod kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Moka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:52 na sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Na karon sa ako nang giingon gitagsa-tagsa na sila hangtod mahurot tingali ni mga kagalaan ning sa minority. Tanaw nako kay kinis kay Tano ilapasakag kaso og si Ruben Padilla kay maoy hinungdan kuno obstruction of justice nga nakaiskapo si Bato. Si Bunggo pwede man ning mapasaka ag kaso nila na naman ni ICC dai nga kwan. Og inon na lang ni Bunggo ipadaka sa ICC delikado ni. So, gakawil-kawil na saan ni. O niya, kini may ganang duha kabilyar. Ilan ning gukuron, mahimong magukod na ni. Tanaw na ko, morakspiya kay Tano o si Amy Marcos na siguro duha yung mabili na ni. Ha? O Glorin Ligarda, pwede mo punin lang piton la si Leandro Libiste, ang anak. So, mahurot ni mga kagalaan ning Diaz Minority. Pero bisag mahurot, pabilin nga in-impeachment mga sukit di paminaw, ang buto 2/3 votes of all its members gihapon.
3: Straight to the point.
2: Kaya ang tuyo sa constitution mga kagalaan nga dunay independent o dili rubber stamp nga legislative department mga sukid ti paminaw. Ang impeachment court dili basta-basta lang mga higala nga matandog sa naas gahom. Kay ba man eh, kinibitaw ang mga tao, mga kagilaan nga, magsigig ingon nga, mausab na ang kwintada. Kaya naman si Bato o si Jinggoy. Kini mga tauhan na nga muingon nga mausab ang kwintada, ila po ng baruganan, apan ang konstitusyon klaro man, 2/3 of all its members. Wa may vacancy na itabo. Bisa pag imong ipapriso si Jinggoy. Bisa ipapriso pa ni Mona Sas Marcolita. Wa man sa matang-tang pagkasinador. Kay kung imong basihan mahigala nga wa na matangtang na pagka di na kabutar kay nga priso, pwede man ang ihulot pa priso Marcos. Di mahimong wa mag-serve sa iyang purpose, na defeated ang purpose nga duna mga higalay legislative department independent from the judiciary and from the executive.
3: Straight to the point.
2: Monay rasyonale diha. Kay mingon ka mga kagalaan nga di man mausab na ang gidaghanon. Di man mausab. 2/3 of all its members man. Gawas og mamatay ng senador. So dunay vacancy na diha or ni-resign ang senador. Or na dunay expulsion nga nahitabo or incapacitated siya. But wa ni anang upat. Pabilin siya may kalang counted. Nga kini pong uban ilang opinion, ato na sa respetaran, gusto po sila nga maiba na. Pero kasabot sila na unsang itabo ang anong naibanan. Ha? Mesa, ang denominator na mausap na 22 na lang or 20 na lang or 18 na lang. Kasabot sila pod nga ang pag-iban mga higala nahasupak pod mga suking tigpamina laliman kang mo, gamay ang denominator tungod sa gaho mga higala sa executive department. So na-defeated ang purpose. Kung mauho na mga suking tigpamina muna nga ang constitution ang klaro giyod. Nga 2/3 votes, 2/3 of all its members. Dili apektado mga higala ang denominator.
3: Straight to the point.
2: Kay pwede man niya mga higala kung ingon nimo nga apektado ang denominator kung mga priso na mga senador, ihurot nagpa-priso niya na. Nakapastada na gudaan sa buying remulya sa ombudsman. Bisakin sa'y gustong buying ipapriso dahi. Pasaka agkasong non-billable priso. So kung mauna'y buhaton mga kagilaan, ma-defeated ang purpose nga independent o dili rubber stamp ang legislative department, mga sukiti pamino, ang Senate. Independent ang Senate, mga higala, dili rubber stamp from the Malacanang.
3: Straight to the point.
2: Muna'y rasyonal eh. Or karo no? Bisag tagsa-tagsaon nila ni mga priso ni sila, mga higala, unya mo barugi sa balag mga priso. Dili mi mo surrender. Dili mi mo jump ship. Lisod gihapon mga kagilaang konbiktuhon sara anang kalakiha. Kikinintanan, konektado manintanan. Nakanis Marcolita ron. Si Marcolita, mahigala, maoy usa sa mga haligi ron dire sa minority black. Labi na kay abogado masagod. Kamausad mga sukit di paminaw. So, kabantay mo, inig Blue Ribbon Committee hearing mga kagalaan. Si Marcolita mo ay Blue Ribbon Committee Chairman pagpermiro yun. Pagkakaroon mahigala, baguhay, gihimo isang sub-committee chairman. Nga naman, mantiguman, ni abogado. So, og ilang pilayan mahigala ang minority, makuhan lang si Marcolita, o di yun mga kagalaan mo ambak. Kay doon na po yung prinsipyo, bahala na ang mga priso, ipapriso yun nila. Muna yun si Buying Remulya, pasakaan na o kaso mahigala plunder si Marcolita mga kagalaan. Muna yung mga higala ikuan, no? Ni atong paminaon sa kadalis Buying Remulya, be. Asa man tunong, kani. Atong paminaon sa. Sige. Muna yung Buying Remulya sa ombudsman, ha? Ako taas kay kong respeto sa ombudsman, may gala. Ilang mga empleyado na taas na respeto. Pero kasi si Buying Remulya nga mo'y bagong ombudsman noon, medyo, adilin na lang ta magduduha pa pag-istorya God. Giwipunais mga higala ang buhatan sa ombudsman. Kaya klaro-klaro lang gina.
3: Straight to the point.
2: Medyo respect sa mga diprinsipyo ng mga tao, diprinsipyo ng mga empleyado nga naa sa ombudsman. Ha? Beato nga paminaon dong. Muna yan kang Remulya Sulte.
4: Baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
5: Ilang senador po ba yan, sir?
4: Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang treaty na namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan.
5: At least one.
4: Isa for PI.
5: For PI. Okay, sir.
4: Wala muna. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin ito linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week.
5: One senator this week.
4: Baka dalawa.
5: Senators?
4: Dalawa. May isang Sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang mga PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. No? Puro PI. Pero may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din.
5: Po sa isang senador, ito ba yung related sa flood control?
4: Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun.
6: Sir, is it Senator Joel Villanueva? For this week?
4: For PI.
6: For PI. Okay. And then any clue dun sa isang yung senator for this week?
4: Uh-huh.
6: Any clue kung sino?
4: It's Senator Marcoleta, definitely. Ano na, for resolution na. We're about to file it already.
2: Okay, so Senator Marcolita, yun. Pasaka ang kaso within this week na. Ha? Matod pa mahigala ni Ombudsman Buying Remulya. Na, kana mahigala ko, nakasaag yun. Para na ko, okay, saka. Pero kung selective justice mahigala, nga wagi na igo dito sa minority day. Ha? Binuang na kayo na. Ang ipang-igo mahigala, hindi as minority. Sa majority, wahapsay kayo sila. Sumuni ang Priscon, mga higala. Kini si Buying Remulya, mahilig kayo magamit sa terminong hinog. Hinog na. Isa, hinog na. Hinog na ang kamarkulita. Ipasaka na within this week. Ah? Pero si Joel Villanueva nabalik ko kahilaw. So si Marcolita ang target ron si Manaha. Si Joel Villanueva, mga higala, nabalik ko ka-PI. Preliminary investigation. Nya tanawa ha. Si Romaldes mga kagilaan, wag yun taon. Wag yun. Dili ba obvious mga sugid ni Paminaw? Ah. Kana pong dili kayo obvious, pa-appeal po pa sa kagaso ng naa sa majority, para dili kayo obvious ba? Kinigrabig yun kayong panggukod. Ah. So, ingon siya mga kagilaan. Pila ma to, nahuman na ba to ang priskon? Katong definitely nga kwan. Mahilig siya mo gamit o kwan? Kana na ang hinog na. Be, ibalik ko na doon. Balik ko na doon, be. Itong iyang kwan, buhing kani-kani. Gini, be? Gigamay lang. Hilig sa mong gamit termino nga hinog, ha? Unyas, Joel, nabalik ko kahilaw. May ambak mas pikas din, ha? Nahilaw. Sige, ko na, be. Okay, sige. Rewind lang gamay doon. Bisang rewind lang gamay. Kanang makuha ang katong kamarkulita na. Sige.
6: Sir, is it... Hi, Is it Senator Joel Villanueva for this week?
4: For PI.
6: Oh, for PI. Okay. And then any clue dun sa isang yung senator for this week?
4: Uh-huh.
6: Any clue kung sino?
4: It's Senator Marcoleta, definitely.
2: Marcoleta yun ha? Sige.
4: Ano na, for the solution na. We're about to file it already.
6: This week yung kay Marcoleta?
4: Yeah. Pagkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder.
2: Plunder, non-billable.
6: Sama po dito yung mga correspondence niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
4: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction.
6: Sir, yung status kay Joel?
4: Hindi na. For PI.
6: For RSO.
4: For PI na.
6: For PI.
4: PI na yan.
2: PI pa kan Jewel.
4: Yeah, so,
2: preliminary investigation.
4: Tuloy. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it.
6: Sir, yung case Escudero?
4: Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming fa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it'll take two to three weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
5: Ilang senador po ba yan, sir?
4: Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang treaty na namin kung mahihinog na. Pero yung isa, hinog na para i-file.
2: Okay. Posa, ha? Mahilig sa magamit ang termino nga, hinog na. Ang isa, hinog na. At padayon, may gala. Padayon tanay, human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdong. Alas 9:04 na.
7: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Ug pirmi kan sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod ka

0: Wala ko'y gana mo kaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
4: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget!

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna mahigala alas 9:11 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now atong hatagay pagtagad mga kaigalaan kay kinini ang padayon tas tong isgutanan mahigala si Romaldis o mangyoy tatsas Romaldis. Unsa na may status kaso Romaldis katong kaso niya gipasakas Quezon City, dismiss. Dere sa ombudsman, kumusta man? Bisag preliminary investigation, wa kita kadungog. Yagi talang ikat katawa mga higala. Kaya nga no, ang mga tao nakasabot, mangod. Ha? Himo na slag ila na ang ginahimo. Kasabot doon na sila siguro dahil nga nakasabot ang mga tao, san? Ha? Pero nagpatuyang lang yung Japon, nagpaturatoy lang yung Japon silang gusto. Matawag man ito, may gala, ma-obvious man. Tanaw ha, si Marcolita, karong si Manaha, pasaka agkaso kay hinog na. Ang kang Joel Villarreba nga giingon kaniya ito nga hinog na pod, nga no, man mapasaka. Nga karon ibalik sa preliminary investigation. Atong klaruhon na paminawang tagbalik si Kwame, kinini ang sibuying, labot sa kaso ni Joel Villanueva, asa man to dong? May presko ni Buying be, balik be? Sa kan Joel po nga topic. Sige, sige ko no. Aka na, aka na. Ah, sige. Audio, audio. At pinanta sa audio, audio. Kung ano adong,
4: Maring naging dahilan. Sige, ano po yung maring naging dahilan, ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva for in fact ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you ombudsman ay parang ipa-file na yung kaso.
5: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga...
2: Ano po okay, pause lang. So mo nang giingon ni Buying, sa unang preskon, hinog na ang kang Joel Villanueva. Mo na nga si Joel Mejigalab, ambak eh. Kay hinog, giingon naman niya, hinog na. Gawas ng warrant ni mo. So, karon niya pangutana, ingon ka, hinog na, ano na balik man lagi ron sa pagkahilaw. Ang tubag mahigalang Buying Remulla nga, na ay recommendation ng DOJ, hinog, but naan nila ang ilang opsyon nila, naan nila mahigala kung ilang dawaton ang sa DOJ o di ba? Tanaw nila mahigala kuwang man, di mo nang magpahigayon sila o preliminary investigation. Correct ba nang gisulting ni Buying? Correct gyapon. Kaya ilang man na ay DOJ, ilang man designate ang DOJ? Correct gyapon. Pero kato mahigala, wa pa mo balis Joel niya ilang ipasakag kaso mingo sa nga amo nang gidawat ang sa DOJ kay kumpleto man. Si Buying Remulla gud may nagpa-presko na to kanang kan Joel hinog na. Ah, hinog. Karon ingon si Buying dili pa kay gibalik nila sa preliminary investigation. Marcolita, mahigala, hinog na po ni, pero mabalinis Marcolita, pwede na yung mabalik sa kahilaw. Ang problema na nalun, o si Marcolita, maingon, mahigala nga, bahala na, mo ako lang yung barugan na komprinsipyo, bahala ang mga priso. Mahinogan, madayunan kahinog. Kaya ka to, Joel, uga, bato mo ambak, madayunan yun to, mahigala, kahinog, tong iya. Nga ni ambak man, magpagutan na pa, ingon ka, hinog na ka, Joel. Wapa, nakuangan pa mi, so amo pang gitanugan. Ato ni agi kato katawa mga kaigalaan ha. Ah, mo ni mahigala katong kang Joel nga kwan. Oh. Abot man abot gyud Joel na. Nya kisa may mutuo mga higala nga kwan. Nga mo na ni anhas Joel, pareha ba ni Cheese ba? Kanang katapusang adlaw na gyud mga higala nga kwan na gyud, katapusang adlaw na nga session nila nya ni kaugma mag blue ribbon hearing na dai. Mao gyud pagtungang Cheese ko diro eh. Nya kisa may mutuo nga imo inon nga nalamdaga na si Cheese. Mo na ang reporte ng utana, ingon ka, hinog. Balik ka rin dong, gamay dong. Katong kang buyeng dong, bebebe. Balik to gamay itong ingon. Kanay.
4: Na, sige. Ano po yung maring naging dahilan, ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva. For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso.
5: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases, to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga...
2: Okay.
6: Kulasti do.
2: So, pag ingon na niya, mahigala nga, hinog na tong kaso ni Joel Villanueva sa DOJ today, nga, hinog na, ready na, ipasaka na, magawas ang waran kay hinog na. Karon, nibalitok man Joel, niyo sa dili, namo tinanggap ang sa DOJ. So, naa sa ilang opsyon matod pa niya? Kay katugwa pa tumudayon si Joel og ambak, apilting hinuga gito kasuha. Ni ambak man, di ingon mahigala nga, wala kay ilamang opsyon kung ilang tanggapin ang recommendation sa DOJ. Tanaw nila kuwang, sumuna nga, gipaubos pa nila preliminary investigation. So gikan sa kahinog, nibalik og kahilap. Manang doon ay statement may gala si Senator Rodante Marcolita sa iyang FB page mga kagalaan. Nag-FB live to siya may gala itong paminaw niyang statement. Kini nga portion ito sa ganito may gala sa AXL Coffee Mix 17-in-1 mga pisa at gamay. Para relax gamay, kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang saban o labihuan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Okay, ato nga balikan mahigala ng atong duga mga isgutanan. Arita mahigala kang Senator Marcolita sa iyang nag-live ni sa ganina mahigala o kagabi iba ni day. Agahapon, sige, ato paminahon sa nikadali niya may statement may. O sige, kuno dong names. Okay.
7: Kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon, ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila'y hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
2: Okay, so kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Alas 9:23 na mahigala, ang Iglesia ni Cristo doon ay statement sila labot ani ang mga panghitabo karon at ang paminaon mahigala humanamang sa pipila ka mga mahinungdanon.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
11: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
12: easy maging best me.
13: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
14: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Alas 9:26 na mahigala sa Banuban. Karoning atong tulumanon, iginyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
3: Kining a portion of the galato mahigala sa Sugar Troll. Daghana karon, adunay mga gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o gingoman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugatrol. Mao kini ang Sugatrol may gala nga duna mga kagilaay nagkadaiyang mga bitamina o minerales, no? Duna kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Munang makatabang o gadako may gala epektibo sa pagtabang sa mga nagisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Munang sama ka nato, matag adlaw nagsugatrol.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:27 na mga higala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ang Iglesia ni Cristo may gala mihimo og statement sa blabot ini mao mga panghitabo karon. Og in fact, nagtapok-tapok sila ron mahigala dito sa may EDSA, ang mga membro sa INC, mga sukit ni Paminaw. Ato sa ang Paminaw, ang pamahayag usab sa Iglesia ni Cristo, mga kahigalaan. Okay. Sige, audio ko na dong. Agamay lang.
5: At pagbasahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marculeta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marculeta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
4: Straight to the point.
3: Okay, so mo na yung mahigala ang statement sa Iglesia ni Cristo, labot ni mga panghitabo karon. O ga dito mahigala sa EDSA ni ini mga panahuna karon ni dai no. Nga dunay mga tapok-tapok dito nun. May ubay ni nga mga members mahigala sa Iglesia ni Cristo ug dunay mga dili mga members sa Iglesia ni Cristo nga nisimpatiya sa mo na yung mga pictures oh. May ubay ni mga tawhana na dai oh. So pagpakita og kuan suporta mahigala na unsa na ning kalakiha nagandaghan ni mga kagalaan. So padayon gyud mahigala na og push mga sukit di paminaw para nako kung inana mga higala nga dunay mga kasaypanan sige pasakaig kaso kung tinuod manggaling pero na may daghan na kadawat og campaign na donation sa ano man pasakaig kaso lagi
4: straight to the point.
3: So, ug pasakag kaso nga itumong ra mang higala nga lipod sa minority, foul po na. Sao-sao ni mo pag evaluate mga higala. Kay, ang kang Marcolita mga kagalaan, matod pa sa tunakuhang report, dunay mga niamot niya panahon sa iyang pagdagan ni adtong 2025 election. So, gikan to sa private ng mga persons. Kadtong maong amot. Dili to kwartas gobyerno. So wala na mahigala katong flood control ang gikuha mahigala nga funding gikan mga kagalaan sa kawat. Wa mo indili imbisigahon. Ang kini mga higalang donations mo imbisigahon. Ang pangutana ron do na may mas dako pang donation nga nakuha. Nganong wa may kaso.
4: Straight to the point.
3: Diha ni mo masabot nga kung naakas minority, igo kagyon. O naakas majority, di ka maigo. Mo ni mahigala ang obvious kayo ba nga obvious kayo nga mga panghitabo karon. Natandog ba ang mga senador sa new majority ron? Ang pinaka-latest mahigala si Cheese o si Jewel. Bita-bita hagyon nga matulaging Edward Chico ni Dawat na magod ni JC, ha? Nga isip manluluwas, dili JC nga Jesus Christ, Jesus Crispin. Imong dawaton si Jesus Crispin nga maoy imong manluluwas. Okay na ka, ha? Okay na imong pagkatao. Naka ginhawa na kag luag, ha? Kung imong dawaton si Jesus Crispin nga manluluwas. Atol ni agi kato katawa mahigala pero kalo nagtapok ang mga tao dito sa EDSA, delikado mahigala mo escalate ni ngadto sa dugang paunya nga mga lihok protesta, no? Kay obvious man sagud kayo. Ang lihok ba bitaw mga kagalaan? Aron nga dili unta maobvious. Og moingon ka nga kato nakadawat og campaign contributions pasaka agkaso pasaka itanan. Og pasaka agtanan inday kin duda ko mahurot silang tanan senador. Kato di ay kang ilang lakson og Tito Soto pagdagan. Helicopter pa mga to sila. Unsa man to di ba to campaign contributions? Ha? Pero way problema nila, way kaso, okay lang. Ang mga tulfos mga higala na kadawat sa dako-dako nga kuan, campaign contributions. Pero way problema. So muna nga ma-obvious kayo ang mga tao, kinini ang makakita ba sa obvious kayo nga diferensya. Amo ni ang hinungdan mga higala. Okay, mauna yung tabu ang dala isa naon sa man din. Okay dala. Okay. So muna nga dunay statement ng Iglesia ni Cristo og dunay mga higala mga pagtapok-tapok dito gumikan ini maong sitwasyon karon mga sukit ning paminaw. Nya apil pa mahigala tanaw ha. Si Mike Defensor pasaka ang kaso nan bilabol. Kini pulos ipasaka ang kaso nan bilabol. Kini mo ko sa Malkulita, huwag mo unang maigo, mahigala. Sakto to yung gingon nga, mura siya 2-in-1 ang maigo. Nga kini ang kontra mahigala karon og mapasakaan o kapriso mga higala, gawas nga di na maka-appeal dito sa impeachment. Ah, dili maka-participate dito mga kagilaan. Unya, doon naman ko'y igong kapasiti ni Malkulita sad niya maka mo og dunay mga lalis dito mahigala maka debate masaguni so ligon og kanang diri sa Habigs minority kuna as Malkulita diha although salig man ka mahigala ni Kaitano nila ni Pia Kaitano og si Peter pero kini si Malkulita dai naghatag man ligon kay mantigo masad pero imong i-minus Malkulita diha imong i-eliminate diha sa mga senador so inigsugod sa impeachment trial kisa pa may mulalis lain. O, kada sa Kaitano, mga maayo masad, pero kanyang Malkulita, dako-dako sa Negrol. So, kung ipaprison landaan, magsugod ang impeachment may gala July 26. Unya maprison, July 6 day. July 6, unya maprison na daan ron. So, medyo lahi ni mahigala nga hisgutanan. Medyo dako kahit impact mga sukit di paminaw. So, sa pagkakalon, si BBM day, kaya nasa man tong item na to, nga na ay mga lakaw apan wala una mo lakaw sa pagkakaroon kay kinini ang kuan kinini ang doon ay pagmonitor sa mga panghitabo dito sa EDSA o mga panahona sige so mo ni mga kagilano ang tapok-tapok sa pagkakaroon o delikado pa ni mudaghan pa mga tao iniunya sa dugang pang tapok-tapok mga higala standby lang una alang sa tundugang mga hisgutanan ron taon-taon asas Mike Defensor pasakaan o kaso mahigala nga non-billable gihapon so ang uso ron non-billable case para mapriso ka so adto kas prisuhan di ka ka-participate no unya doon na po itigingon mahigala palitan mapriso sa Malkulita minga po ni gamay na ang denominator kina priso naman po pero kasabuta dilita ignorante dilita inosente giunsa nila nga mo gamay ang denominator. Kung imong sakyan mahigala nga ang senador o mapriso wanay labot sa ihap. Ha? Pero di man maigingon sa konstitusyon because kung imong inon mahigala tuuhan ni mo na nga argument nga o mga priso ang senador maibanan ang denominator na dili na 24 day defeated ang purpose konstitusyon. Defeated. Kaya nga naman ang naas gahom pwede man niya ipapriso tanan. Ha? Iyagod tanan gahom. Anders Mando kung niya na tanan. DOJ Ombudsman pwede niya manduay pampriso na sila. So, ma-defeated ang purpose. Muna nga, ang katuyuan sa Constitution, muna nga, klaro ni former Chief Justice Hilario Divide nga, 24 ang kuhaon yun. Ari ang denominator 24 mga higala. No? Muna nga, pamahayag ni Divide. Pero dili pa ito sa i-check ko sa ang report mga higala. Ari sa tama, kagalaan sa ato mga local news before tayo balik mga higala sa mga panghitabo sa kauluhan. Alas 9.39 na, na yung maestro na kuhaan o dugas, na dakpan, kay nadagma. O guwa pa madagma ni Dini Mapsan. At sa paminaon, ang report ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane.
6: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
7: Yes, Radyo na natin ni Rafil. Imbis na mapahimanglo sa mga estudyante nga maglikay sa mga illegal nga kalihukan, usa ka maestro na maninoon ang nadakpan sa kapulisa niya kay nakumaan kini og pakete sa gituuhang sabo. Mga alas 10 ni pasado kagabi sa may Block 4, Barangay Sawang Kalero ng Dakbayan sa Subo. Gikataho nga ang 53 anyos na dinakpan, residente sa Barangay Bulacau, Cebu City, ug usa ka active teacher sa pampublikong tunghaan dinhi sa syudad at ni Rufil. Base sa inisyal nga investigasyon na sa Sawang Kalero Police, nga po sa ilang gipahigayon na intensified anti-illegal operations sa maong lugar, nakamatikod sila ni ining maong maestro nga dunay gika transaction. Matod pa nga, dihang nakabantay ang maestro sa paresensya sa kapulisan, kalit ng kinidagan at ni Rufil, apan giingong tungod sa karatong sa maong maestro, na dagma kini o giingong na ang maotong nadakpan. Naabdan gid siya sa ato ang kapulisan na tinirupil. Ay dugay mga isiya na kabaroga. mo nang gidala gid siya karon sa Sawang Calero Police Station. Nya diang after ni siya sa atong kapulisan na kumaan gid ni siya Pedro Phil gikan siya ang posisyon og usa ka kanang damang sakete sa gituuhang tsabo. So mo nang gidala siya sa prisohan sa pagkakaron atong gisuwayan gid atong okay, nga makahinabi ni ang kining maestro kaya nagtudlo ra ba gid intaw ni siya Pedro Phil daghan ang gatan-aw untaan niya nga mga estudyante no nga makapon niya ate ni Rufila, niya kay nakuhaan man ni siya, gahibuhat na rin siya inibigal ng kalimukan. Apa na nga itong mga kapulisan sa Sawang Calero Police Station na mangyo lang sa ate ni Rufila, kay nagpadayon gihapon ang ilahang investigasyon. Ila gihapon na gisubay kung yung sarabakan ni siya kadugay ate ni Rufil nagsood aning maong kalimukan or kaning inibigal ng kalimukan niya gisusi pa po ni nila ang maong istilahan ang gitrabuhuan po ni ining maong maestro. So, for Atty. Rufil, mo na ito.
3: O sa man sa maestro sa elementary ni o sa high school ni siya, Jane?
7: High school,
3: no? Sus, kanan ba mga high school? Wala na ba? Mo na ang adolescence period niya, ang usa ka tao, ang usa ka batanon, na nag-ilog ang iyang pagkabata o ang iyang pagkahamtong. So, dadunon kayo na. So, ikaw maestro, ikaw ang tayo may model. Ikaw may mudas, katarong. Ang problema, magkita ka sa mga estudyante nga, nisuyop sa day ka, sos Ginoo ko.
7: Ginoo, ginagin ni Rufil, usa unta ang mga maestro gyud na mugay unta sa ilahang mga estudyante. Apan, subo pa malandungo natin ni Rufil nga, doon natin nakuha ngayon ani na balita nga usa di ay kamaestro po ang nagbuhat po doog iligal na kalihukan. And ato lang po din ay ko natin ni Rufil nung di lang po doon ta masundan sa ilahang mga estudyante gyud in town. Kay active rin pag in town ni si ate ni Rufil nga maestro.
3: Sus, Ginoo ko.
7: Publiko. Publiko, ate ni Rufil. Diri sa Dakbayan sa Subo. So, mao ka na ang diferensya doon sa ato ang mga kapulisan. Kaya dagaro ba kayo balita aron natin ni Rufil na kasagaran, estudyante ang nagbuhat po mga diipod maayong na karon nga ang ilahang isa sa mga role model nila ate ni Rufil unta ang nagbuhat pero giligal nga kalibukan. So, mauna nyo ato ni Rufil nga bati nga balita giyon ang atong nakuha sa pagkakaroon apan na noon, nadakpa na ni siya sa atong mga kapulisan o gipadayon gihapon nga giimbestigaran ato ni Rufil. So far, mauna atong nakuha gikan din niya sa may Sawang Calero Police Station. Kauban ako sa itong Armament Patrol, atong Speed Pilot Radio Man Justice Kampong. Ako sa inyo Radio Man Jane Galliardo DYHP, Tatak Armament.
2: Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Okay, salamat Jane Galardo Cebu nga report. Alas 9.44 na, standby.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Zed, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
12: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng bronfermente, kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Zed Panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
10: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: In 5 meters, turn the right.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
18: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Ahoy! Kidney Care time!
23: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
24: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na!
29: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
30: Globe G Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maayuhad lang mga suki na tungtig paminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack nala sa 9:51 na sa atong mauban karoning atong tulumanon ginyong tulumanon.
11: Straight to the point.
3: Kini nga portion to Gauta Maygala sa Seed Element Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kupayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili magkaduol o dili magkapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
11: Straight to the point.
3: Alas 9:52 na mahigala. Update on sa EDSA. Medyo nadagha naman ang mga nagtapok na dito. Disimpatiya sa mahigala ni Senator Rodante Marcoleta nga obvious kaayo nga mga panghitabo ron nga pasaka ang kaso mga kaigalaan na hinog ng kang Marcoleta ang kang Joel Villanueva mo'y nahilaw balik. Mo na ang kinahanglan tanugan patong kang Joel. Wa patong balis Joel, madayunan gito kahinog. Ato lang na yung agi katawa mga sugit di paminaw. Kaya mo may ngayon ni Crispin, kani mo na niyo. Mo na niyo mga higala. Asa man tong video dong, ato ipakita ko tong video. Kani. Nasa audio? Kano na mga pulis. Uy, usap na eh. Dut-duot naman eh, dut-duot naman eh. Uy! Naon siya na ni Hula, gubot naman eh noon. Sus, Ginoo ko. Mano na yung sitwasyon dito. Sus, naamong na ni mga tao hinoon ng kalakiha. Ano na yung sitwasyon dito sa EDSA, mahigala? Na, nagtinukmuray na ni. Sus, Ginoo ko. Hindi mga polis po, mahigala. Igo na po na siyang gisugo taon dahil. Ano, trabaho na sa taon ba? Oh. Nga, kini mga nag-rally, mga kailan, doon naman silang krusada saan, nga nung nag-rally sila. In fairness po nila. Nano, mo na ni dito sa kauluhan sa pagkakaroon. Tungo din yung maong mga developments sa mga sukit di Paminaw. Oh, nakaguliyang na ni. Isa mo na yung tinukmura yan. Idsa People Power Monument. Nagagubot na ni mga higala. Kaguliyang na ang sitwasyon. Sus kagubuta. Dili lang unta selective justice para kuan. Para patas ba? So kini mga bases, mga blue bases mo nilagi pang sakyan. Nya ito na mga bases. Magkagubot na mahigala, Pinoy versus Pinoy na ning kalakiha, kay dunay mga tao nga dunay mga interest mga higalang wa mamao. No. Sus, Ginoo ko. Ana, nagaguliyang na ni mga kagilaan. Nasuko na ni mga nagrally kaya ilang mga bases ito man unta sa MMDA kaya mga bases diyan ablo. Ipugnan sa mga tao nga ito nila. Ilang guyuro na mga bases. Sus kagubot ni kalakihay noon. Ma-unstable mahigala ang gobyerno aning kalakiha tungod ini mao mga sitwasyon. Bayubay ni mga pulis nga naa diha nagader. Sus Ginoo ko. Ang mga tao mo ko nakakita mo ko mahigala sa unsay mga panghitabo. So wa na makaantos ni ining mga selective justices nga nangahimo. Obvious sa masagot kayo mo na nga mga tao mo na ginalihok. Nakaguliyang na ni. Masa mo na nagiguyon? Sa EDSA People Power Monument ni Maygala. Na, muna na yung mga panghitabo, mga kagalaan. Nagtinulakay na ni mga sukitig paminaw. Mao ni ang sitwasyon noon dito sa EDSA. Gumikan ini mao nga panghitabo. Okay, so gamay lang kayo mahigala. Sige, posa dong. Muna yung higala ang mga panghitabo ron dito. Ang mga tao may gala, kasagaran, mga membro sa Iglesia ni Cristo o gadunay uban nga mga may simpatiya, makigalaan nga nagtapok dito sa EDSA. Gumikan ini mga panghitabo karon, no? Kaniho, muna ang aerial shot mga higala, aerial shot sa atong kuano or pinagig drone. Muna ang kuha, ubay gudu ay day? Kadughan gudu ay, no? Oh. Dihan sa may EDSA mga kagilaan nga sitwasyon di nagid maagian dai ning EDSA ning kalakiha kumaohon no gumikan ini pagdagsa sa daghang katawhan ani ini mga panahon na mahigala paita kini tungod kay mga tao sad wana sila mahigala maka antos pagdanaw sa selective justice kalabang obvious na sa kayo ba nga panggukod na sa gyud mga sukit dig paminaw no
10: straight to the point
3: harap-harapan na sa gyud kita mo kanana ang kuan man sagod kana ba ang selective ang paggukod mga higala kunta ka ganis partido gukod hasta ganis Mike Defensor pasakaan sa dukaso mga higala kinumdum mo Mike Defensor kanto na yung nag-lead sa kuan katotoang investigation sa 18 Marines wa madayon to mahigala tong kuan katotoang Blue Ribbon Committee hearing at tong katapusan ng schedule sila si Mike Defensor ang naghimo ang mga higala o kuan masabot na to mahigala mo nag press conference lang to ilang gihimo kanina naman to hearing. So si Mike Defensor may gala nga mo ay naningkamot sa nato, pasakaan sa siya kaso.
10: Straight to the point.
3: Pero si Romualdi Santo doon, wagi kaso. Pala di po lang kayo obvious ba, nga doon na po yung mapasaka ang kaso, speakers po. Kini nga portion may gala tulad na to sa DTX 500, o kanin mo na siyang conference doon. Kato, ato ipakita ito balik ron to taon. Taas pa ang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng levels blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka ng pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Busa ayaw na gulat pa nga magkagrabi mong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Straight to the point.
3: Alas sa distress na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
3: Dapay lain ay si Mike Defensor mga kagalaan. Naat kay picture ni Mike Defensor da dong. Kinis Mike Defensor kanhi ni kwan? Congressman kanhi? Secretary ni kanhi? Cabinet member ni kanhi? O niya nahimo ning congressman sa kwan ni? Party list. Congressman anak kalusugan party list representative. Mike Defensor. Nya siya mo ay nag-lead. Ining, sa mga tigi pasanginlan nga nag-bribe mahigala sa 18 Marines. Nga no, kung nagsulti ng 18 Marines kay si Mike Defensor may gipasanginlan, nga mo inihatag ko ng kwarta.
10: Straight to the point.
3: Naingon sa taon tong 18 Marines, nga wa taon may hatagi kwarta dili. In fact, na pa magani mga nagkasakit-sakit nga sakop sa pamilya, kung may kwarta pa, luwas o tatos na madaon ta sa ospital. Dito magani sa public, no? So, mo ni si Mike Defensor mga kagilaan, o niya, muna ang nag-lead atong press conference, kauban ang 18 Marines, katong katapusang adlaw's conference, nga wa madayon, natay video to noon, muna si Mike Defensor, ang ipakita niya sa tong screen, o niya katong ilang conference with the Marines, asa man to, kani, muna, ang last day nila ning pagpahigayon unta sa Blue Ribbon Committee hearing, pero nalawgaw, wasa pasudla sa Senado, nangita sa glaing binyo pero giatangan po sila dito. Kon lagi ka naman dili gusto nga doon ay investigation sa flood control. Ha? Dili gusto. So karon mamita kong ingon, ilang pugnan kay kuno naa may legitimate nga Blue Ribbon, ayaw mo gimuhimo dahil inyong investigation. O niya karon nga naa may legitimate, wala may gihimo bisag schedule na lang.
10: Straight to the point.
3: So muna yung mahigalay mga panghitabo ron, muna yung tagag pagtagad mga kagalaan, niining buntaga. Okay, so asa man to? Kinini ang okay. Oh. Amo ni ang katong sa kwan. Cross Mike Defensor sa mahigala appeal pod nga pasakaan og kaso. Ang kaso mahigala ang Mike Defensor lahi ning iyang kaso mga kaigalaan kay duna di ay kinini ang siya may president sa ilang company. Anya iyang asawa ra ba mo ay vice president? Chairman siya, chairman ng president sa gitawag og Cliff Point Development Corporation. Naay korporasyon nga siya may president. Unya ang iyang asawa appeal pod kay mo ay private corporation man ay mahigala. Palag family corporation eh. Iyang asawa si Julie Defensor. Unya appeal pod niya pasakag kaso hasta ilang anak. Kay kanang ila mga higalang compound, dunay mga nag-abang ba? Muna gingon, Mike Defensor, da kami nag-abang niya, na 7-11.

0: anya matod pa dunay mga KTV bar unya dunay mga babae nga tua. Girunda na mga kagalaan sa NBI. Pagrunda sa NBI 50 ka mga babae ang nasakpan atol sa maong pagrunda.
1: Straight to the point.
0: So gikuha ni sila pasakaag kaso ang mga nagpasiugda unya si Mike Defensor o giyang asawa nga si Julie Defensor considering nga sila mo ay president, chairman and president mahigala sa korporasyon nga nagpaabang apil sad matod pa nga pasakaan o kaso. Ato paminaw si Mike Defensor kadali ha sa iyang pamahayag labot ani mga sukid di paminaw. Na klaro-klaro ba nganong apil sa pasakaan kaso kani? Interview ni mahigala sa Billionario Channel man no? Ato lang i-quote mga higala courtesy sa Billionario Channel. Ato paminaw mga sukid di paminaw ni iyang interview ni Mike Defensor sa iyang habig pod nga pasakaan sa sad kaso ni matibag sa NBI. O ngani within this week man tingali gihapon ni day nga pasakaag kaso. So ipampriso gyud ni mga tawhana. Ha? Kutob mga higala sa mga naningog, pampriso, non-billable ra ba nga mga kaso? Ni ato paminawon ang tubag ni Mike Defensor. Okay, sige dong.
2: Set the record straight about this KTV bar at saka yung hotel po. Sino ho ba ang may-ari nito? Ito ay lessor ho ba? Umuupa sa...
3: Umuupa yung operations doon. We have 7-Eleven there. We have a Korean restaurant. May office kami doon. May office na nagre-rent out. Kami mismo. We're a tenant of that building. Doon sa other side, meron doong studio and about 2-3 other offices sa ilalim on the first level. So, marami itong mga lessor. Kaya nga yung pinapoint ko, Willard, eh. So, ibig sabihin, pag may nagbenta ng shabu doon sa isa sa mga establishment doon, eh kasama kami. Alam ba namin yun? So, this is precisely the point I'm raising against sinasabi ko, tanga. Diba? Bakit? Eh, talaga naman tanga, eh. Ididikit mo yung isang lessor doon sa ginagawa ng activity ng isang lessee na nagrenta. Pangalawa, talagang halata-halata yung pagka-politically motivated niya. Dahil, kung mapapansin mo yung mga kaso ng NBI, no, lalo na yung mga matataas na mga kaso, nakatutok. O yung malalaking kaso, nakatutok doon sa mga kalaban sa politika. Yun yung bini-weaponize niya, maging yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero mo, NBI pa rin ang lumulusob. So talagang naaawa ako sa mga kawani ng NBI and I have many friends dyan sa National Bureau of Investigation. I respect the institution and naaawa ako sa NBI because nasisira yung imahe nila sa isang tao lamang.
0: Okay, money may gala si Mike Defensor. Ah, siya may president and chairman sa korporasyon nga nagpaabang diha. Malalim ka na yun, nagpaabang ka. Na 7-Eleven diha ang nagabang. Na ang mahigalay mga offices nga nagabang. O ka ng 7-Eleven panalitan o na maligya, nagsabo, mapil din ang tag-IAS building nga nagpaabang. Pero pasakaan sa kaso, non-billable. Ang ipasakang kaso. Kuyawan yung kalaki harap-harapan naman yung dagana, mahigala. Naunsa naman yung kalaki hainoon, mga sukitig paminaw. Alis atas pawa sa stress, be. Mga nasakpan na Minos DYHB sa ta oga IFM busa magadawat mga palipay gikan sa Nusibianan. Congratulations nga to kan Dr. Lloyd Kent P. Ocampo sa Talisay City, Cebu. Graduate karon sa kurso sa medicine. Good morning ni Mudadok. Dr. Lloyd Kent Ocampo. Oh, congratulations sa ginikanan sab si Miss Eunice P. Ocampo o Mr. Randy Ocampo. Gikan po ni Nori Bermudez. O gikan ako o gikan sa mga barkada tanan. Sa dakong kalampusan ni mo, Randy o Eunice. Sa pag-graduate na si mong anak. Nini mga ulas sa Migrato sa Tagay Pagtagad, si Lailin Ramanes sa Aligala sa mga nasakpan nga na Minos DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Lailin.
4: DYHP.
5: Mayong buntag po usap kasamang regimen Attorney Rufil balik diri sa Cebu City North District. Dinlayang grupo na usap na makadawat sa mga pahalipay nga bugas o chorizo. Ito pa salamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHC. Sila Big Pin Lapel Enito Mira Rostico Badios Sonia Cordera Mena Isueda Ronaldo Baraka. Magkaroon na sa ikasinggit niya sa DYHP.

0: DRSC.
1: Sabi na po, si Kasamang George, si Kuya Kasamang Julius Balilugay Bubi sa 93.9 IFM. Sinisi Kasamang Laylin Rabanis Arigadas, DYHP Tatas RMN.
2: Okay, salamat Laylin Rabanis Arigadas, si Bonga Report. Salamat sa magkabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na kanawa itong mga pahalipay. Gikan sa itong sibianan sa DYHP RMN Cebu o IFM. Oy, happy birthday di ay ngadto kang Alan Polistico. Nasa ulog siyang adlaw na tawhan karon. Good morning di Alan o happy birthday di animulan. Ikan sa ganitibok ang pulsa sa DYHP RMN Cebu.

Shout out Attorney Rani Montesclaros, Attorney John Cagulada, Attorney Jason Ripaso, og Attorney Paul Ligurio. Good morning. Og mga nata magtiwas may galas na discussion sa mga kagilaan. Mahinaot nga doon ay kahapsay kalinaw na dito sa EDSA, ha? Naunsa naman yung kalakiha, mahigala. Kana masagong obvious sa sagig kaayo mga sugid ti paminaw mga tawo murag di na makapiyong sa ilang mga mata o sa

0: Atong attack na lang sa Jess Tracy na may galas. Standby sa sunod nga tulumanon kung ako pasultiyon mo na kasama ng Alan Guliat na Kurda o Gati Priscilla Raganas. O niya standby sa Mahigala sa tulumanon na sincerely ati Arlene o niyang gabi. Alas 12 ito sa Jess antak na sa kagabion. Alas 10 ito sa 12 ang tulumanon straight to the point evening edition mo na kasama ang Benji Tanghiya. Kining portion sa batong kalato may galas sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan, ngayon kadunay na ka mga toksin sa mulawas. Mondili karigilan nga makapagawas sa mong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, aroma angkon ang maing panglawas. Inumatik adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Ngans kinitibok ang pwersa sa DYHPR Mensibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kanyo pinagis pagyon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalay gunan Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: RMN!
4: One radio is favored by all.
5: RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one.
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasulti.

0: Ako'y Pastel Tihon. Ako maingon. Ngakun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
1: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
0: Kun ako ang Pastel Tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pastel Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
6: Ang OCJ, siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo kini nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimol lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y siguro na ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ito marunod at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Benzi, kao ba sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-exon na mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyaman Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan na Carla. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan ang ato magtatampo si Carla.
10: Mako, may pwede.

Kina kong problema bahin ni sa kumban nga ambot wa jud kong kasabot ani niya. Hambugiro ba ni siya o ulukulugan lang gyud? Pero aron iya gyud masabtan ang sugilanon no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang akong sugilanon ha.

0: the langit ay maya.
1: Yeah, Carla!
0: Nay, nay, nay, ako sa kusina, nay!
2: Oh, nagluto kag sudan para pamahaw na?
0: Ay, para paniunto na ni nay.
2: Oh.
0: Ngano di ay nay?
2: Ay, nangita mag-o si Dado, si Mombana. Asa despido.
0: Na, amot na ng tawanan na, uy. Mura man nag-magician. Kalit lang kawagtang. Mukalit lang sagtunga. Now you see, now you don't. Panasiya na.
2: Huh? Ang sabaya ng tawanan.
0: Unsa man ay tuyo ni Dado, nay?
2: Ambot lang. Huwag masab siya may sulte. Basta kay nanguta na rato siya, huwag naaba si Pido Dennis Bae.
0: Ay na, pasagdiin na lang na sila, nay, uy. Ay, ni kaon na ka? Kaon na nga ri.
2: Ay, sige lang. Unyara ko. Ah, sige. Balik lang ko nga to sindahan kay warabay gabantay dito.
0: Ay, ikaw lang sa'yo bahala sindahan na yan. Kaya magluto ka kung daan o sudan para sa paniod to. O gutumon ka, kaon lang unya. Arina diri ha.

0: Ayo! Ayo!
1: Unsay ato?
0: Nakaitlog nang.
1: Usa?
0: Aingon ko na, baka itlog.
1: Huwag ko itlog, tutoy ra.
2: Huh?
1: Sa mang tutoy ka.
0: Ayaw lang nang.
1: O nga nun dili man ka.
0: Basi expire na yung gatas.
2: Huh?
1: Rataho tanong ka. Pagtarong ha. Hoy animal. Ay ikaw mang gudi ay nipiduta ka. Hanggang is na ako nimo.
0: Tao si Carla mo ay nagbantay na iba. Ikaw mong gudi na. Asam ni si Carla na eh.
1: Tuwa-tautos kusina. Nagluto para sa paniud to. Ikaw, si kabalaglaag, eh. Tapangit akong itong masawa dito,
3: Pinot. Ay, naunsab sa kanya yun. Iba, biyaga nga, kini akong profile. Dili ni para pangkusina.
1: Ah? Para asa din, ah? Sa mana, para pang Facebook?
3: May blood sa tayon ka na yun. Naunsa, may blood ba ni mo?
1: Murasakag na monetize, kagwa nga ka.
3: Mga bitaw na, wapag yung komunitize, wiswil do. Ay, nai, nagili mong ita na ko, yung natugo, importante ang tuyo, bawat talag, kulos ako mata.
1: Nay, kahilas ba yan ni mo? Ingon ana na lang yung kaka-importante, Pidot.
3: Ah.
1: Pahuwaton yun ni mo mangita ni mo kung kanusa ka mamata. Kanindot ka ano, di ka na lang mumata.
3: Ah, huh? Simba ko yun ay, probida. Sige na eh, matuog na ko.

0: ピドゥッ。ピドゥッ。
1: Mata ba, bangun sa ba, pidut.
0: Matuog ba to, oy.
1: Mata, bangun sa diha, piduta ka.
0: Sa muka, oy.
1: Bangun sa manong karon. Bangun sa diha ba?
0: Ang saman.
1: Ikay ka bantay sinahan nga po?
0: Oo, ano man.
1: Nga nung daghan ang nangawa sa tong tinda, pero wa kay halin. O saan yung binuang ngay mo?
0: Oh, di ba akong binuang ko?
1: Saan yung binuang? Ano na yung ini man eh? Asam na yung halin?
0: Oh, ipangutang man. Unsa?
1: Sige, pangutang ba?
0: Nahurota tong tinda taon kaya ipangutang. Ha, bukid din ba nabilin? Napa man dito yung nabilin gamay, no?
1: Pinuoko ni mo, pidot. Nga nung imo magipautang? O sa ba ikumpra na to iniron, ha? Hanggaw ka, ha? Di ba giing na taka nga di lang sa tabag pautang kay bag-o pa tong tindahan? Wata ikabali kung ipautang na to. O niya karunod sa naman eh!
2: Dahil ko ang kining maluoy yung saguta. Kaya ang ilang mga anak taon, wap ako ni kaon. Kung sa ko na may tabo sila mga anak, makonsensya ang sagko. Kaya nga nung buwan man na ito, pautang nga ha, di ba? O nga, agi Kristiyanos ta. Ay, pautang lang na ako. Kan, ipakita na ako ang akong pakigdait sa kong sigataw.
1: Pidot kayo ni Muntok on, oy. Kamayagin ni mong...
2: Dahil di ka maluoy sa mga bata, way kaon.
1: Way problema ng kaluoy. Pero dili tanan nga imo nalang ibutang sa kaluoy. Kaya ang mahitabo, kita ang makaluluoy.
2: Huh? Okay, Carl.

0: Salamat sa bioverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakablog sa Char!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: I have lagnat and I have sipon.
14: Pag two, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Bilang kilos gani?
23: 500.
22: Hulo.
23: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one.

0: na looy mo taong ko. Hindi ba ako naka, dali kita mo looy, magiloy un kita ang pagkataon.
1: Hilo niya, magiloy us imong kagaral?
0: Oh, may bida.
1: Sumako sa inaitabo, katong dito tas probinsya, na imiduol ni mo na ngayong tabang. Wa ni mo sukit-sukita, didiritso na kaghatag. O sa resulta ha, wa na hinuoy pliti, wala tayo pliti sa balhabal. Unya usab ni tabo naglakaw na lang ta kay wa ta ikaplite sa balhabal. Unya samtang naglakaw ta naagian ta to na nga imong tabang nagsakay pag move it. Unya kita naglakaw ta para awa gahalhal ka lang yun oi.
0: Ah, pasag di lang to sila dai.
1: Ilobya?
0: Bisame.
1: Bisame. Bantay ka lang ha. Pagitak ikakumpra ron ha. Nahawa ng atong tindahan tungod imong hanggawa ka. Unya kita nay way. Wala tay kanon ini. Makautang ta nila ini, ha?
0: Ah, day, day, day. Ay lang ka wala ka, day. Ako rin wala. Just leave it to me.
1: Leave it to me, si mong kagaral. Pangitan ikakumpra, ha? Pangitaig yung nagpaagig yun. Gisapot kog may sa kumbana, oy, kay hapit gihurot og pautang ang among tinda, nayabag gikeng kanahan. Mauto sukad adto, aw gipadid-an ko lang gyud ang akong bana kay nagduda ko ini nga mga lihok. Unya?
2: Maayo. Maayo noy.
0: Ay.
2: My beds. My beds.
3: Ala oy, wala oy, gupo mo din mo ro noy pidot. Oy. Sus, noy, ayaw kita pagsaya-saya sa gawas ni ha? Kay delikado ka, ayaw.
0: Gapo ko? Nagtuwad ko, yung gupuhan ka, nagtuwad ko.
3: Dinara ba yung bagong ordinansa ka ron?
0: Masa?
3: Nga, bawal ang mga gwapo nga magsuri-suri sa karsada.
0: Gatuwad lagi ko, din niya akong naong o trawa. Ako din ang naong. O,
3: lo, ay, imong naong, imong nubot na yung pariara. Gwapo. Mang ikaw na, ayaw kita akong piyansa o suri-suri sa gawas, ha? Kaya pasin madak.
0: Bida.
3: Alagi.
0: Mag-sure niya, oi, kulapo. Ay, kulapo, kulasa niya.
3: Lagi, noy. May gani kay kaming mga gwapa, wak bawili.
0: Uy, wak mo bawili, ha?
3: Kami bawali ba?
0: Alagi, amper, kaya da. Ha? Anong kami raman taon ang giukihan niya? Kamu na hinoon. Kami mawigibawala niya. Kamu, makasuri-suri mo. Meda.
3: Oh, ikaw, ganahan ka. Mugawas, madakpadyo ka.
0: Ang istoryaha hinoon.
3: Mugani.
0: Naiusaw sa inyo about.
3: Oh, na si Piolo. Oh, si Piolo.
4: Mayo.
3: May
4: Pido. Ikaw di gabantay rin sa tindahan?
3: Ay, nanam. Gina si Piolo. Oh, pangutan na si Piolo.
0: Ado. Lo.
4: Lo karon.
0: Awo sa Piolo mga lolo. Hello.
4: Lolo.
0: Tinuor yung dakpo ng mga gwapo nga maglaglaag ron, ha?
4: Oh, ubay, oy. Ay ko piyansa kay dakpo yo. Dakpo na. Dakpo ang mga gwapo maglaglaag.
3: Oh, hapit no. Hapit no.
0: Ay ay ay. May gri kay wa ka dakpalo.
4: Nga. Unsaon pagdakop nila nga? Bago pa mangani kong kalaya?
3: Mao nga ikaw ni Pidots. Ay taon ko piyansa noy. Kay pastilan. Guwapo ra bagi ka. Oh. Pagkuhatag sa dinas diyan hindi.
0: Ha? Ha? Unsa to? Mura di kay nakum dungog da.
3: Pagkuhatag sa dinas.
4: Bitaw bay. Ay gid ko piyansa. Ito nang nawat-nawalan ko.
0: Mungutang, mungutang sa
4: nila. Kayo ba ang ila makita ang akong pagkagwapo?
0: Mungutang sa nila. Mungutang.
4: Baka akong bugay.
0: Daan mo. Mungutang eh. Ay, iparo ko. Oo na ko, no? Pero okay na. Why problema na?
3: Huh?
0: Bugas sa'yo mo, ha? Ako sa'yo mo, kulapo? Ay, kulapo.
4: Ayaw na kulapo.
0: Ay, kulasa. Ano sa'yo mo, ha?
4: Bugas, bugas.
0: Bugas o kadisardinas, ha?
3: Kadinas ako, ano eh.
0: O niya, kani, imuhalo. Ano sa'yo mo, lo?
4: 5 kilo ko, 5 kilo.
0: 5 kilo. Away, problema. Bisang na po ba?
4: Ay, ay. Tinood gita yung gwapo niya si Baitpito.
0: Ay, ay.
4: Kaya kining gwapo ta, ha? Dili gita niya sila nga. Dili mga swapang kayo ba? Mga mangiloyon kayo. Magyatagon. Sama na ko ba?
3: Tinood yun, Hanoy. Ay, Piolo. Pili na sa kumiswa, Noy, Pidot.
0: Ay, baya, no? Sige. Kadiyo, ta? Bida. Ang lingi-lingi sa ko, eh. Piyawan. Hanoon gawas sa ng bayay. Ay, kadiyo, kay. Awa may da plastik, kay. Madlo ko gawas, kay. Why plastik tirisod? Kadiyo, magkita ko plastik.

0: Sus! Kay mao di ay nay, animal gi kanito ho, no?
1: Kay unsa man day Carla?
0: Mao day nahurot ang tinda. Kay giulog-ulogan ang panuhak sa mga customer nga gwapo siya. Munang mo sigut tayo na utangon. Animal gito, Hana. Ay, animal git.
1: Oh, unsa di ay?
0: Ay, nahibawaan ako. Kay wa siya kahibaw nga nagbutang kong CCTV kameras tindahan. Animal lang! Gito, Hana, gito. Bantay lang gininako. Bantay lang gininako.
2: Aday, oh. Ibantay ko ka diyo sa tindahan, ha? Kay, dukka ko. Tugo ka diyo.
0: Ayaw
2: ka
0: tug. Paglaba dito.
2: Huh? Ay, dukka man ko. Katulog ko man ko. Lumos, binutas.
0: Labhisa dito. Ayaw pag tinapulan.
2: Gidukka taon ko dahi. Gidukka. Oh, gidukka.
0: Sapa di ay?
2: Oh.
1: Ako nalay laba na, Carla, nak.
0: Ha? Ha?
1: Papahuaya lang una na spidot. Kay na, madaot ang kagwapo, ana. May gwapo na raba unta na sa examotron nga saktos pahuay. Nayona, may sinaw nga naongo. Murag mihayag. Mihamis, pagyod. Na minutaw sa mutang iyang kagwapo. Unya, imula ng palabon.
0: Nay.
2: Sige na lang, oy. Okay na lang.
0: Huh? Okay nga.
2: Ako nalilaba. Pero matuhog sa akong kadir, day ha?
0: Ay matuhog, pagyudi ay kaga imo. Dili naman akong bulingon, hasta imo-imo, masad na. Naam kay imo diha.
2: Ay, matuhog.
1: Pagkatulga ay lang, nanak. Kay madao itong kahamis baspaan ni Tana, nayapi nga na hamis kayo. Basta makuha nga na ganyang tuhog. Mabati ng naong anak. Papahawaya lang na dito.
2: Ah, bebe, asa mang sabon?
3: Ha? Huh?
0: Kana? Naaraman di ay na. To anay sabon dito sa banyo. Sa may washing machine ako gibutang. Humanin mo pang laba, pang lungag sad ha.
2: Ako pag yung mag...
1: Na, madaot ko na kagwapo ni mo pidot.
2: Ah, eh, sige day, pilaman ka baso ako lungagon day.
3: Ha?
1: Huh? Sambiliban ako ni mo pidot ay. Gwapo na ako gihan pa. Pagkaswerte sa akong anak.
2: Ah, day, unsa may sudano na to, day. Kaya magluto lang sa ko. Nginiguman akong lungag, ha? Magluto, day ko. Andaman lang di ang lutuunon kay. Maglaba ko, iniguman, magluto ko. Magluto di ko sudan, ha?
0: Oh.
1: Karon mituon ay gukunak.
0: Ngaon sa manay?
1: Nga kanang banani mo, dili lang kay ulog-ulugan. Santulon pag yung nag-utok.
3: Huh?
0: Nanay ko.

0: Mayu! Ni Pidot! Mayu!
1: Dini si Pidot. Si Carlan eh. Ang sa may ato.
2: Ay! What is in ni Pidot?
1: Wa! Ang sa day ato di ay. Mubayad mo sinyong utang? Kadiyot, kaya kong pangitaon ang listahan. Nasa na ba to? Adi ara ay. Kisay mo bayad? Kisa... Ay, asa naman to sila?
3: Huh?
1: Mga wagtang man. Kadali, good. Muram na silag magician. Uy, mga wagtang lagkalit. Ay, asa ka to sila? Sila mang yung tanan?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Tugo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kaya available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na!
4: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hili gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ah, kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up. Wa naman kung ibati niya kaantok karo lang din din ako kaantok karo na ayaw na ko huni kang sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa isin tanakapin sabi na biska.

0: Oon siya, Ray?
1: O, lagi. Nangawagtang silang tanan. Abi na og mamayad, kaya nag-abot man silang tanan. Ay pagpangita na akong listahan, kaya ako silang giingnan nga mamayad mo, kadiyot ha, kaya pangitaan akong listahan. Ay naunsang pagtanaw na akong balik nangawagtang man?
2: Ha? Huh? Basig narito diya, Ray. Basig, wala niyo makikiti ba? Ha? Basilong to, kaya init pang kayo. Yan, bawang ka ng tinan. Di makita. So, tungkol kay daghan, magkigipang bita yung maturya.
1: Ah, imposible, oy. Nanawag pagani ko, pero wag yun itubag.
2: Ay, sige lang dahil. Mamalik rato.
1: Dili, manggod ba? Mahibong taba. Kay pag-ingon na ko nga mamayad mo, niya, ipangita na kong listahan. Kalit mang nangawa. Murot ang akong sabot ba? Dito sila mamayad. Kato mga tawhana.
2: Ha?
1: Mangutang tog balik. O kay gipaninglan man mo itong nangawa. O di ba? Tungod kay maoy nagbantay. Ako man, di ba no? Ako yung nagbantay sindahan. Mao na nga wag tang silang tanan.
2: O, oh, posible sa na nga mao sa nahinungdan ka na.
1: Taba di ay? Kaya nga no, di ay. Usa nila kalahi kung ako ang mabantay di ay pidot, ha?
2: Wa kay six appeal, di ay. Mabantay ka na, ha? Magbantay gini ka, kinangla with smile, yun ka. Para mdukok ang imong mga customer ba?
1: Hilom dahil smiles.
2: Pares na ako, pabduko itong mga customer taon kung ako magbantay. Kanibaw man sila kung unsa ko mag-smile, ha?
1: Hmm?
2: Para PR ba? Mauna importante, PR, PR.
1: Eh, PR sa imong mata.
2: Oo, oh, awa. Ha? Pakit-unti ka kung unsa ko mag-entertain o mga customer, ha? What's a nerd?

0: Ay, ano ba dat?
1: Eh, hello, mga suki. Kumusta kayo dyan? How's die your day? How's your day? Ha? Unsa man? Oy, ikaw. Oy, kulapo. Ikaw kinikulasa.
2: Lipidot.
1: Pila
2: gani ko ang utang, Noy?
3: Ako sad ni Pidot. Pila gani akong utang ni mo diha?
1: Kwan, kining... Oh, yeah. Pilapil pag yun ng ngoy buot ay. Kadiyot ha, tayo sa tali sa lang ha. Mahina ang kalaban. Mahina ang kalaban.
4: Gwapo ka ni Manoy, oy.
1: Ay.
4: Hala, pakuha ako kusak para plite, Noy B.
1: Oh, plite. Ha?
4: Napkin.
2: Napkin sa
4: kumunoy. Makuha akong napkin, Noy.
1: Oh, pliti, ha? Imo i-pliting napkin, ha? Probida. May problema, day. Ay, mata. Ayun lang pag napkin, suyo po. O sa'yo, gusto ni mo nga akong, ako'y mutao na imong napkin?
2: Huh? Ito sa ako, Noy.
1: Napapuyo, lap na po. Gusto ko ba ikaw balibol?
2: Galing yung guwapo siya, Noy.
1: Ikaw rin ko lapo nga bayoton niya kusok yung balibol, ha?
3: Ayaw, pag-ana may pidot, Noy. Sabi kayo, abi kay ayo ra kay sila nimo.
1: Unsa ba? Ha?
3: Pagwapo.
1: Lubong pa sa paron.
3: Lubong pa sa paron. Abi kay guwapo, magyangalan na magkagwapo. Pagwapo, gid kag maayo. Pagwapo ay ni.
1: Ay sabar ya piolo. Ayo pag pilo. Halo, ayo lo.
3: Ayo lo.
1: Mauaw lang tani niyo. Hinayan ting. Si kudong uban. Okay. Hinayan ting ulyo. Okay.
4: Tinood man na ni Pidot oy. Katong kuan dehang sa una. Kung wa pa to mabungkag, ikagod unta ipuli.
1: Ay, sa laba ka diya, diya.
2: Nay Pidot!
1: Oo, oh, anahap ka ni Pidot.
2: Karong sa badol ako mabayad sa akong utang mo na ya. Daoy, mauwag yung kumasulti. Basta gwapo akong kay Kasturya.
1: Ay, so. Lima po na, isa pa rin. Nga rin ako mauwag taon, gay. Naunsa. Okay, rin na, why problema? Lima po na. Karong lang sa badol, bayad. Why problema?
3: Ako sa Pidot. Sunod si Mana lang kumubayad, ha?
1: Ay, nilang bayad! Why problema? Ay, nilang bayad!
3: Nilang bayad? Sige, pakuamig bugas, me! Pakuamig na, me! Lima lang kakilo. Apo nito?
2: Ako sa nipidot, pakuha ko sampo, be. Wapo, ha?
1: Kani, murang nindot kani. Nay, kita mo ano yung napadol din, eh?
2: Sige.
1: Why problema?
0: Kinsay kaingon?
1: Oo, kana. Hey, tabagan ninyo, tabagan ninyo.
0: Why utang?
1: Natabagan ninyo.
0: Higa ninyo, no? Wapagani mo pabayad sa inyong giutang, mangutang na sad mo kusap.
1: Sige, tabag.
0: Ha? Inyo lang ikulugulugan ang akong bana para pautangon mo ka mga bagag naong biyan ninyo. Bayris ang mga utang ninyo kung dili mo gustong ipabarangay tamo.
1: Day, ayos magana. Day, maluoy ta ni mga customer nga di mamayad ko utang, maluoy taon ka day. Sukim ni nato may ataw pa utang.
0: Sukim lagi sa mga mangutangay. Pero na sila'y kwarta at tuslain mamalit.
2: Ay.
0: Ngigag ninyo sa. Papaulian na sila. O kinahang lang na karong Sabado, bayran inyong mga utang ha. Kay og di gani mag-abot as barangay, ipabarangay tamong tanan.
2: Oy, ay, tanoy, maulit. Oy, woy, woy, ayo, mabangka, prenay.
1: Oh, asana mo mga guys. Oy, hello mga guys.
2: Ay, ayon noy. Sos, karo pag yung makaklaro ni Pidot. Bati adagdag mo.
1: Oy, bayan. Bayan, oy! Wala po, bayan!
4: Mamalintag ang tindahan, oy. Kanang laing tindahan. Kanang guwapo ang tindero. Bati minignaw ang tindero.
1: Ano yung tindahan?

Tungod sa akong kalagot nga ilarang ulog-ulogan ang akong bana, aron sila makautang, ako sila gipangyawyawan, bahalag din ilang bayaran ang ilang utang, uy. Muna akong problema, kay kanya akong bana mura manigway buot. Uluuluhan ka ayo. Kato mga nangutang, unsa akong kuto, makihaton ako sila. Unsa may akong buhaton, ug di sila mamayad. Unsa man og kamo ang pasultihon, Carla.

0: ma. Salamat sa tanan, Lord. Ate Preds, good morning mo niya.
1: Morning. Morning sa tanan.
0: Okay, good morning. Dao, Pedro, si Arnold Galiste. Kumusta
2: ko? Good morning. Atong konsyal sa lutupan, Arnold Galiste, o si Rinin Cabrera, o sa atong pinagang barangay captain, Marvin Prahinog.
0: O niya, ato sa pasalamatan po, ang ato ang pinalangga ng kapitan diya sa Nangka, si Kapitan Neil. Neil, ito yung Kungson. Kapitan Neil Kungson. Dito si, dito po ng atong sponsor, si Mayor Nini. Mayor Nini Aligado. O si Mayor Joy Joy dito. Nagpa-drama sila nato dito. Thank you kayo, Mayor Nini. O Mayor Joy Joy. Ha? Salamat kayo. Nga, sa tanan po nato mga kaigsunan. Salamat, salamat sa, uy, si Ma'am Joy di ay, Joy Urot. Thank you kayo, Ma'am Joy. Salamat kayo nyo mo din. Salamat kayo ninyo. Adili, Ma'am Joy. Joy lagi to? Ato ilang treasure? Mga ba to, Dongro?
3: Joy.
0: Sige, thank you kayo. Salamat ninyong tanan din na sa Nangka Consolacion. Thank you kayo. Salamat, Sir Brent. Thank you kayo. Okay, unya, sa tanan na itong mga tao ni Ate Jinjin?
4: Yes, Kuya Alan, shout out sa amuang usas sa mga pari sa Talamban, Kuya Alan, nga permigil na minaw sa DYHP, Reverend Father Dondon Sidelio, si Father Lucas Inog. No, salamat kayo ninyo, Father, ha?
0: Si siya pamati, gini mo, day. Nasa, saan, day?
4: Na regards siya ni Ate Press.
0: O, sa Alliance?
4: Alliance of Two Hearts. Si Father Dondon nasa Talamban. Unya, mga mama, salamat kayo mga mama ha, sa inyo yung padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy!
0: Happy kita! Basta may nung tanong Pepe Tablia. Sama ka happy ni Father Josue ka doon na.
1: Pwerte happy ha.
0: Pusag layo-layo siya, pero malipayon siya dahil kay kondisyon kay siya. Kay mag-garden siya, uminom din siya, o kining kaping matapang kaya kay ipaglaban. Ang mga bata nito, may ipainom, o doon Pepe Tablia, kay para bata naman tao na.
4: Kaya yung mga kaubanan, ipainom sa dia, o doon Pepe Dark Chocolate, para happy sa na mga dagko, Kuya Alay.
0: Happy sa na mga
4: kanon. Kunya, gipalitan sa dia, o Diamond Yema, o BMS Special. Gipalitan po niya, crunchy-crunchy, nga tasty fish rocker, o Paulito's Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo, Father Josue, ganun na, Father Don Barok, Father Tabi Upo, diya sa kamambugan o Bible. Thank you kayo diha. Salamat kayo ninyo diha sa tanan na itong mga kaigsuna at mga suod nga po rin. Sir Brett, thank you kayo, Sir Brett. Nalagi mo. Naas mo, Amerika? Ha? Uy, ginuo ko. Kadiyot kayo mga kaigsuna. Kay naas si mo, Amerika. Anak ni Sir Ericano. Ini bisita na ito din mga kaigsuna. Salamat kayo, Amerika. Salamat kayo sa imong mga kauban nga gikan po sa Manila. Ate Pres, salamat kayo. O niya, pasalamatan na ito. Ito ng mga tao ni... ang mga bata nga ninginom mo doon Pepe Tablia, ha? Panginom yun mo doon Pepe Tablia, mga bata. Para kondisyon kaya itong lawas. Niya. Happy kay ta. Muratang naadto sa Happy Mart. Walo na kulong tabunong kong magtan. Happy kayo ta dito kay Barato. Ang palalito dito, donuts are us. Sa ito ang Happy Mart Mactan. Thank you kayo niya sa tanan pong mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mo diha, Kap. Sa tanan mga tao ni Kuya ni Pipito, Dung JR Pipito, Inday Brumits, Inday Shin, Pipito, thank you so much, kay dito rin. Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, ngang ilang mga tao gipainom sa ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo diha. Okay, Ate Press?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka na bukol-bukol ato sa itong lawas, ato ng imnan ng Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, ura ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ang usay ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, magyapon, usay gyapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Sa gabi mo, gyapon, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan ang usay ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayun na magkabalaka tungod kay dunan ay makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. o kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kogeneral kapsula imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sakit na UTI Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon lawas, bas Kogon.
0: Sa tanarod po na itong mga kaigsunan nga bigamit sa itong number one nga plus ang Sidlin Mituel. Thank you kayo ninyong tanan. Kamay naghimog number one sa ito. Ang number one nga tinuon mo tabang sa itong mga panuot. Pabaol para kitsi kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pag ito sa dinggi kung mga plus na sa ito ang Sidlin Mituel. Pero sa buta, anar na palit sa butika. Di ba, Duin?
3: Tinuon na sa butika rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Yan niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil of Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas, butika, kaya natas kabukiran na puyo, iawas tayo kasakyan. Pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya tulpa siya ng panimay. Bam! Ay, waman bambina. Ati Jen-Jen?
4: Yes, Kuya Alan. Why laing sabon nga makawagtag sa mga bugas-bugas ingon man sa blackheads? Sed Celebrity Beauty Soap o Sed Celebrity Kojic Soap.
0: Okay, maunay.
4: Kaya na, na siya ay?
0: Moisturizer.
4: Nasa yung moisturizer para glowing ang ato ang skin. Munang gamit mo sa sabon, ha?
0: Mawagin na ito yung sabon ni Kaligo. Kaya na yung moisturizer, ha? Nindot ka na ito yung Kaligo. Ha, anak, italigos ba nyo, anak? Kayo maghubo mo tanan, amkitan mo. O niya, sa tanan ato pong mga kaigsunan, salamat yun kayo. Kita na sayon yun ta. Nga kinintoksin, maugin mo daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante. Tigatod sa oxygen, nutrients ng tubig sa ato kalawasan. Ikadaot na, mustiki, malapot ang atong dugo. Maunay hinungdan nga masakit, ang major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Constipated ta, o gingon mga ato ang kidney problem. O itong buhato na na para dipinsa sa ato ang mga sakit nga mga ngilngig ang mga sakita nga mapatay na to. Inom tag GD Tox Plus Herbal Capsule. Kaya ang GD Tox, natural ka na nga detox siya. Natural nga rimini. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligod sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Nga mga inungdan sa imong balatian, nukaroon ligon yun kanuna yung ato vital organs. Inom yudab matagadlaw o GD Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, ang number one mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
5: Okay, sino na ito karong
0: adlaw? Si Inday Carla, Ati Pres.
5: Carla?
0: Inday Carla, ako ana. Simple man eh, ang yamba na Ati Pres, kanang dalira o lugilugan ba? Kanang uluulohan kay Tawana ba? Daghan kayong mga mangutang sila ha, pero ingon siya, gwapo, ana-ana, pautangon yun niya Ati Pres, pautangon, hantun ka, mahurot lang tinda nila. Karon gibatayan siya nga sa awa, pagkatapusan, daghan balik itong mga tao nga, mamayan sa utang, pag yun sa utang, ano, gwapo kayo sa pagkuan yun, ay so sakpan masing asawa atres. Ati Pres, pagkasakop siyang asawa ngayon ana, ay giingnan sa si taon, si iyang bana taon nga si Pidot, batik kag naong anawa na. Hindi gawas na yun ang natural nga naong inupidot. Nga batik ko na siyang naong. Mauni ang problema siyang asawa Ati Pres, nga luluhan taon kayo. Iyang bana, saon man niya nga, bahala na kuno gwa mamayad tong mga nakautang nila, bahala na to, di sila mamayad, basta di lang kuno tumubalik sa ilang pangutang taon. Pagyayawan niya Ati Pres tanan, sa may buhato niya.
5: Pudol siya, ana.
0: Oo, mauna.
5: Sobra yung bana o ulog-ulogan.
0: Oo, tinood na. Ulog-ulogan. Kayo niya, ato, may na problema gisa ani Ati Pres na scam si aning mga tao nga kuan nya kanang mga scam pagbantay san mo diya sa may Lourdes Parish ha kay dahil mga scam diya nga
5: oo kanang magduolog tindahan
2: na mga nagtabang dong namin
0: oh kanang kuan Ati Pres ba kana bang budul-budul ba nga ilaro nila ang kanang adtos koop nabuhi koop niya spunta nya nay mo gawas siya nga mga medyo idarana. Ila na yung budulon nga, katultul ka niya na, kaduha ka, kapila na nagipakitang ni Kuan, ni Atty. Rufil Banyok siya programa Straight to the Point, makita ang yun na ninyo din, bantayan gin mo. Kaya akong maguwang sinang tiya Ati Pres, agi, Kuanan, gitsya, ni attempt na yun ang katong mga mangluko. Kung sana, mangilaray ba? Ay, wag yun kakuha. Eh, marok sana ako magawang. Nisiba talang ang mga. Wag yun sila inahin mo. Maunang pagbantay yun mo din, ha?
5: Bisan ka ng mga tindahan lang.
0: Oo.
5: Kaya mga tindahan, kuya, bantay yun na. Kainaya na mo palit-palit.
0: Oo.
5: Palit niya. Sukli niya.
0: Sukli ka na. Oo. Kaya sukli nga siya. Uy! Wah! Katumatawasan to kung yatal niyo. Nanay, magkita siya. Katumatawasan nga na. Si TV na yun. Kita kay kanay. 100 ray magyatag. Oo, mauna. Pagbantay yun siya mo na.
5: Nay mo palit nga. Huwag mo kaila. Kuang yun. Kanay. Bantay yun.
0: Bantay yun mo. Ha? Baura ni, kaning mga tindahan nga, kamo, kanila hain noon, maragilingaw-lingaw rin niyang bana, kay bisang nagtuwad ang niyang bana, yung sa gwapuhan ni mo na yung nagtubang na ako, bisang gatuwad siya, gingnan nga gwapo, iarbi itong lubot at tapos kita. So, itong wow. Gwapo ko no, napistilan, ilan-ilan rin kita ako na tapos.
2: Ganag mga 5 kilo.
0: Oo, tagaan, ana, sus, morbida. Astilan, mauna diha, ayaw lang problema ron, pero, ay ikaw, dahil kala, sakto na yung gibuhatay nga, bantay yun na imong bana din ha,
5: kung mauna yung bantay. Hindi, saan na
0: lang si, dahil kala, ikaw na lang dahil, mas maayo pa si mama ni mo, yeah, si nanay ni mo, pero si nanay ni mo, kapuyon sa, lain, sa imo nang giingon na tipres, nga nakabantay kang tindahan sa una nga, magduka ka niya,
5: Uoy.
0: Ang paliton, piso ra, ayo, palita ka kuan. Piso.
5: Palit akong sambag-sambag.
2: Sus, piso.
0: Benjing Gustavo, sana.
2: Tukoy ka.
0: Labad mo. Katulgol kay ka, duka kay ka. Duka ba yan yung bantay tindahan natin, pres? Duka kay.
5: Tinuda.
0: Tinuda, duka kay.
5: Labi na kway, way mani, mamalit.
0: Oh, way mamalit, sus.
2: Gawas, nabisi kas panok.
0: Nga, samuta na ng langaw, mabisiga na anas yung mundo ka. Ano
2: to? Yayong.
0: Magduka. Magduka ka. So, salamat kayo. Anan lang, hindi ka lang. Bantayin lang na yung bana. Ayaw na pabantaya.
2: Ay, di na pabantayan.
0: Katong mga kuan, umadang.

0: ilison kayo to, punan man to, ha?
1: Maujud.
0: O, ipatawag to sa kapitan, niya, pa sa ara sila, o, bayad yun sila, ilang nga takatikon yung bana.
2: Uuha naman nila.
0: O, so, ana na lang inagala, salamat sa iyo pabadang ating atong tulumanon.
1: Kuda ko ang Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga nakadecide ko nga mupahuay una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
5: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
4: Hmm? Unsa di ibong iampo?
5: Nga, ihatag na niya ang higayon para natungduha.
4: Unsa?
5: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
4: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.

0: 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kaybo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
10: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og PTX 500,
14: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol
14: nga mao ang hinungdan og responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
14: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Batasano nato
14: ang pagginom og PTX 500.
13: Highly recommended
14: sa mga eksperto.
13: PTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
13: PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulay yan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
13: DTX 500!
14: Mapali ang mga butika.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget? So

kasulila gid ini mga lugar away. Di magi ko malingaw dini, sapa kaayo. Ay. Usik-usik man gani squirt ang mga lugar ba. Pero sige lang. Para karon naman sa ni. Suway-suway na lang sa kud. Ako masanggitan duan si Rona. Basta ka sila dapitaw ng mga afam.

0: Dili gid makontak si attorney?
1: Makontak? Makontak man han. Sige mag-ring. Wala gid niya tubaga.
0: Natuog na tingali.
1: Masin. Pero, kanang mga abogado ba han? Doon kayo man ang mga tuog kasagaran kay dakar mo nag mga meeting-meeting sa gawas, di ba?
0: Tinoon. Pero asam di ka tumuato si Angel, no? Saan naman itong babayahan na, uy?
1: La, insidiktara si Angel kung mahigugma, no?
0: Ay, wag yung kumakasagang ining iya mga gipakitang liho karon. Mas maayo pa man itong mga wayra siya na to. Pero karon nga iya tanggili kay likayan, murag. Murag lain man pamatiun. Makasakit man sdughan.
1: Hinoon, hindi man tingalita ang ngayon mabalakan niya kay baksik ko naman siyang klase pagkababae. Kamaoro siyang manalipod siyang kagalingon. Pero, asam lagi ka to siya? O kinsa makaiyang kauban? Ay...

0: ka sa baang yun, eh. Nabad ka sa uang suga. Hindi ko magsilbi din yun, eh. Hindi lang ko mangita nilang Rona, eh. Balik na ko sa agi.
1: Hoy! Angel! Angel!
0: Ay! Mupauli na lang ba yung unta ko?
1: Ay, nanawag man ko ni mo. Tanawa imong phone.
0: Na, sahaba kayo din yun, eh. Hindi ta magdungog.
2: O, siyempre. Doon naman ko di ay bar nga mingaw, ha? Sahaba yun na. Tana! Toa sa second floor ang atong private room. Naa dito ang atong mga afang.
0: Hindi na lang ko eh. Kamu na lang. Saba ka ayo. Hindi na ko feel.
2: Ayaw sa paginaan na Angel. Uy, na-expect na ba ito sila nga na ako? Respeta rin lang sa good. Bisan ka diut lang. No, mapahiya sa taon ko sa afam. Uy.
0: Oo, sige na lang. Pero kadiwat ra ko ha.
2: Okay. Kadiwat ra ka. Tana!

0: Ay, di mo ginamot yung bag si attorney. Either natuog na to or busy lang. Ugwa makabantay sa tawag.
1: Mayo lang untag mo pa uli, Radayon, si Angel.
0: Ah, katuog na lang, han? Ako rin magbantay kung mabot na siya. Madunggro man ang andar sa iyong motor. Katuog na lang, samtang natuog sa si Angel Marie.
1: Okay, han.

0: may jiw ba yu bay na nga fa inam da man ang hita ko li ko pwede nga mabug kay li siyod nang drive mabug asa mo to akong phone anira de oh hala doon ako'y 80 kabuok miss calls di ka ni Ryan?
1: Wala ko ka po trabaho ilang attorney. Ugwa na sa kailahang Irene o Ryan. At least na kay Afam.
2: Hoy, wa ko magkinalan og Afam para sa akong future, no? Niyabag ka?
1: Mom, hoy, Angel. Bisan unsa pa kadako anang imo natigong day. Tungod kay dako kang sweldo ni attorney sa una. Mahurot ra na, no? Mas maayo nga na kay Afam, mga kasandigan.
2: Wala gi ko magkinahanglan og Afam. Beto na ko, be.
1: Oy! Kadiyotang, Angel! Nasa ba ko? Oy, bago pa rin kang naabot!
2: Hida, wala ko malingaw din ni Oy. Ikaw na'y pasabot anak nila.
3: Hey, sweetie. Come on. Have a drink.
4: No, thanks. I don't drink.
3: Hey, don't refuse me, huh? Come on, sweetie.
2: Oh, hala ni Dool.
3: Hey, come on, sweetie. Come on, drink.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mawalian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ang atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384 Series of 2026.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
9: Lady's Choice Chicken Spread.
8: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
10: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
11: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Mmm! Tofu sisig!
14: With mayo?
13: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mmm! Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
15: Bastos kang apama ka?
16: Angel!
15: Nagtoo ka? Nga kaya rin mong bastoso na tarang Pilipina?
16: Angel, son! Uy, nga nun ang ulataman ka! Nausaman ka!
15: Maguta na pagyuga! Basta nagbuta ka? Huwag ka kakitas na hitabo!
16: Uy, pastilan!
17: Oh, padawal mga polis!
16: Hala! Hala! Nanawag ang polis! Hala ka, Angel!
15: Okay nga, no? Hala ko? Mas maing na ay polis! Ano makita ang katag?
18: Okay, Ryan, salamat. Og sorry nga wagi ko makabantay sa imong mga tawag.
19: Okay, Brother Day. Asa ni ka? Saba mo kayo?
18: Ako sa bar. Kuyog na ako akong mga classmates sa law.
19: Ah, mo day. Sige, Brother Day. Bye.
18: Oh, sige. Bye.
20: Oh,
18: nakikagubo. Hindi na ako mapigay. Manahin na lang ko sa akong mga kauban. Musibat ako din yan. Ako pang i-check si Angel kung asa na to. Kung asa na ko dire.
15: Ay, kung bastos ha! Ay, kung ganun ka ninyo mga pulis, hindi ko kriminal!
18: Si Angel? Angel!

0: Sa ato pa, kamo na din ni Rona ang close karon. Imo na gilisan si Irene.
1: Ay.
0: Pero imo nakita karon, dili mayong influence si Rona.
1: Kipausa ko eh.
0: Anya, ano man nga...
1: Suway-suway, raguto nga ako. Huwag tans kalaay ko.
0: Pwede man nga akong imong ikuyog para malingaw ka.
1: Busy ka no, wa kay time.
0: Oh. Ha?
1: Sorry. Nangyunong man ka?
0: Pwede mag-istorya ta?
1: Mag-istorya na bitaw ta?
0: About na tong... Oh. Si Irene. Hello, Irene!
2: Attorney, sorry, pero... Wapamagin mo pa ulit si Angel, uy. Nabalak ka naman kaayo ko.
0: Nagkuyog nami.
2: Mao ba? Ay, salamat in town. Okay, attorney. Ikaw na bahala ni... Oh. Han! Noon sa ng bata?
0: Oh. Hello, Irene? Hello?
2: Ang dama tayo ng sakinan. Mga tatag hospital.
0: Hospital? Hello, Irene? Hello?
1: Nga no?
0: Naputo lang ang istorya. Mura magdunay problema ang bata. Nagkisikot man to siyang hospital.
1: Unsa?

0: Han, ay palabi. Gating mo na sa mga doktor si Angel Marie. Ma-okay na lang siya.
1: Nahadlok lang ko, Han. Dili lang kalikayan nga mahadlok yun ko.
0: Magampo lang ta, okay? Magampo ta nga ma-okay lang ang atong anak.

0: Lord, maukay lang unta si Angel Marie. Maukay lang gidunta siya. Ayaw intaw ni tugot nga maunsa ang bata. Ayaw intaw na.
1: Angel.
0: Maukay ra sad ang bata, no? Giati man naman gudyas mga doktor. Maukay ra gid siya, no?
1: Oo, maukay ra siya. Ginervyos man ka?
0: Oo, tinuod yun. Ginervyos git ko. Bisag dili pa na ako anak, pero pinangga gid kay nan ako. Pinangga kay nan ako.
1: Unsa ra kanon kun imong anak, no? Mas doble tingali ang imong kahingawa. Labing siguro, mapinanggaon kay ka nga pagkainahan. Ako na nang maforce. Ideal ka nga pagkainahan.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok nga plema, afford pa!
10: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
13: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: You're made of fortune.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
17: Lugway mo siyagit! Kama! Lahal ang tiyan ang gwata sa manggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
16: Nidagsang ang tulisan.
18: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
16: Kidnapping. Kahilayan.
19: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaw ng musika? Kinsay!
3: Tara! Tara! Tara!
20: Karam. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Ilyaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aniniya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naa kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 24960 1 series of 2026.
14: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
15: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
20: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
19: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh! Wow! Wow, Federico! Great!
2: Bak. Ingigo, sharpshooter ka, Federico. Naiguni mo ang kaimito nga giit sa niula dito sa itas.
3: Wanay mo pildin ako, dadi. Wanay mo pildin ako. Ako ng premyo.
4: Hala, no! Di ko makatuo, ay.
3: Buon ka, ula. Ha? Sini ka matuo? Ha? Pwes, aron pag matuod. Ya, tinuod. Ah, nailang bungas kay Mito. Ah, gunit eh. O giitsa niya mo.
4: Oo, kanya rito. Kambi.
3: Dumata.
4: Diara, ha? Karon? Ready na, ha? Ready na kanya rito?
3: Ah, manukad ako. Okay, manukad ako. Oops!
4: Ana niya rito, ana. Ana, gito. Manukad, ha? Manukad ka. Ipabilang ka na imong duwaka til. Ana, nang imong baba, pinahiwi. Ana, ana.
3: Mauni akong posisyon. Ola, isa lang.
4: Niya rito, ha? Ano? Dos! Tres!
1: Wow! Tiko
3: Gilmore! Kita mo na, Daddy? Kita mo na? Ha? O sa may pagkitao ni mo? Ha? Kung bodyguard lang ni mo, ni ako! Ha? Kung kinsay magpabumbuang ni mo, Daddy, igor ako! Ha? Igor akong iyang kalimutaw!
2: Congrats sa iyo! Congrats!
1: Saludo ako! Bilib ako sa iyo, Federico!
3: Thank you, Mami! Thank you!
2: Oy, Federico! Ihaw ka ni Marga!
3: Ininahan ang akong paghawak kang Mami Marga. Mauna, salamat, Mami.
1: Uy, sa pa yan, iho.
3: Daddy, ready na ako, Daddy. Karong Domingo, sa shooting competition.

0: okay na, okay na ni. Okay na kini. Sakto na.
1: Oh,
0: ay, sir! Sir, oh, sir. Okay na.
1: Kumusta, Mara? No, Richard?
0: Ada na, sir. Ubay-ubay. Dana, ubay-ubay yun eh.
1: Mauba. Mas mayroon sa ato ba doon ay naghang mga pil?
0: Oh, naghang. Okay? Mga 20 siguro nagbuog, sir. Mga 30 ba? Or basta, naghang-hang, sir.
2: Sir, ang uban, sir. Ni appeal gyud dili para pang kampiyon kun dili pang consolation kuno.
0: Oo.
1: Ako kira na. Aron sa ingon niya na maligri ang piyesta sa barangay katugasan na diin si inting ang presidente.
0: Halipagin sila, sir. First time na itabok taon eh.
1: Mm-hmm. O niya, ang saman, ready na mo, charity inting?
0: Apil, apil, lang yung kuha ni sir, apil, lang yung kuha. Siguro mang nai, pang pamilya, pang consolation pa.
1: Oo, pati kaya total. Ang ekong kumpadre, Rafael, mau man ang premyo. Ah, okay. Ano ko na yan ng 10,000 ang consolation?
0: No, yeah.
1: Ikaw, Charity, yourself ready?
2: Yes, sir.
1: Very good. Si Abel.
2: Na, murag perming gidugo.
1: Galiya.
2: Basin og niabot ang binuwa niyang sakit, sir.
1: Oh, Charity, yun sa man. Palingaw ko ng ginirin. Gibayutan niyo kang Abel?
2: Ay, bayot pagod na siya, sir.
1: Oh, what's that?

0: Maingo tana share man kau kun budayo mo apel.
1: Na wala bay. Tana wala ko.
0: Unsa sa mga siya? Bakit sila siya lang ko lunsa?
1: Base nung ma base ganahan.
0: Unsa mga muro mga gida dasig lang? Unsa mga kanga nung mga wala pa kita dasig?
1: Bang abitaw ba naguno na ako ni Sir Rafael?
0: Mauba?
1: Luoy ba ako niya?
0: Ito na, luoy ka. Bahan ko na ni Bong.
1: Kuhan magkabay kining...
0: Ba't nila na siya?
1: Sabi mo, lakip si ulam, hangi usab na ako. Nga, ubanan ako si Don Rafael. Bantayan ako si Don Rafael. Kaya ang nagpahimus kunog maayo sa kwarta ni Don Rafael, mo si Federico o si Marga.
0: Klara kayo. Sindikit, naman, sindikit!
1: Sindikit?

0: Ready na nyo ang tentwa na ang gitaod na gibutagan sa dog aircon. Ang pagkaon, tuwa na sad. Kompleto na, sir. Out nyo. May inasal, manok bisaya, inasal, balbakua, kalderitas ng kanding, kutsero, o mga isda. Tuwa na dito, ready na. Tuwa na, gibutang na ilaman sa may kahoyng tugas. Diin ang himuong shooting competition. Tuwa na dito, sir. Out nyo.
1: Salamat, Ola nga. Imong gipaandam.
0: Ah, yes, Miss Marga.
2: So, anto na kita.
1: Yes, darling, mga tinita.
2: Yun na si Federico, ha, man?
1: Ah, niya na tingali ito pa doon, diri.
3: Niya ako.
2: Federico, ikaw ka na?
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
18: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
19: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Nai powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics o alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom o super fiber 1 to 2 times a day 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad o life extension vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, super fiber. Mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Oh. Hello! Nagkakilgi ko, nimo itanaw, nimo isolom na dito.
6: Ang ngayon ko ulan, oh.
0: Yes, nirito, ang ngayon ko, ayaw ko.
2: Ay, tinuod ka na, iho. Mura kang si Clint Eastwood. Ay, nagsolom kag boots. Nagsolom sa kag itom nga karsones. Nagsolom kag long jacket nga sid-sid in, eh, lapas sa imong tuhod. Og may gitakin kang armas.
6: Yes, dari.
2: Og ang tirador.
6: Ah, niya ang tirador, dari. Niya ang tirador.
2: Karon nakakita, nagyod ko sa tirador.
6: Dari,
20: pwede nga mutanaw ka. Karoon da yun?
2: Oo, mutanaw ko.
20: Okay. Timing kayo na ni. Oh, kakita ka? Naay tingkarol. Nga ni batog sa dulul.
2: Hain.
20: Laray!
1: Naato, darling.
0: Ay, mo din ilang gamat sa tingkarol?
20: Tingkarol.
0: Tingkarol? Taas ang sungo, o blue ang kolor sa balahibo. Mo din na siya?
20: Yes, mau ka na. Tiraduron ko na. Tarawa! Niyap!
1: Lego! Hinatagak! O niya niulpo ang balibo!
2: May abilidol ka ngayon, Federico. Congrats!
20: Ako ka na, dali! Ako na ka na, dali! Ang di na kinahanglan. Nakuhaon pa ni mo si Abil. Nga himuon imong security guard. Imong personal bodyguard. Ako! Ako ang imong bodyguard!

0: Oh, el swing.
1: ¡Acher! ¡Acher!
0: ¡Dagang kalingawa, no!
1: ¡Acher! ¡Kaya natin, Roy! Kaya na, kanang, namin basketball ya. Basketball nga dayon-dayon ba? Katukraan kayo sa una ba?
0: Balibol, balibol.
1: Oh, basketball, balibol na yan, hindi basketball. Balibol dayon-dayon.
0: Oh, doon na po yung nag-basketball.
1: Oo, oh, oo. Napoy nag-basketball na exhibition ng taon na sir. Nagkataon na naos basketball.
0: Uh-huh.
1: Ay, ang may makakaraang sikat na basketball. Naos bulil malingit. Basketballist na ba?
0: Oo, oh, bulil.
1: Oo, oh, saan naos sila? Sila si Vice Mayor Dundur Itibiros.
0: Oo, oh, saan niya? Naghang kayong mananawa na. Okay, oh, okay.
1: Nasa itibak kayo, sir. Kaya sa gantak. Nga nasa nag-shooting competition.
0: Ah, okay, okay.
1: Ah, oh, oh, ay, ay, guapa din.
0: Oh, oh, si Charity.
2: Oh. Nay ni abot.
0: Oh, na marato da. Na ni abot. Oho. Murag-murag na kala sila si Compadre Rafael.

0: Selamat, compadre. Selamat ngambil bota kamu.
1: Oh, yes, yes, compadre.
2: Asaman, pila kabuk ang participants sa shooting
3: competition? Ah, baiti kabuk. Ah, disi otsong laki, dohar, babay.
2: Aha.
4: Abikus lista?
3: Ah, yes, ma'am. Ikaw ito si Miss Marga, di ba?
4: Oh, ako.
3: Apil ka?
4: Kinsa lang yung babay?
5: Ako, Miss Charity.
0: Okay, okay. Ha, okay. Compadre, unsa man, pasugda na?
1: Sige, sugda na na to.
0: Okay, compadre, sugda na ang shooting competition.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba niyong bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda.

0: on available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Yata ni mam denisha.
1: Unsa? Naiha, naiha, puyo, naiha. No, no, ha, no,
0: kamang, no. O kamang musista, di ba? O niya, mayo kang tingog. Hanggaw naging kainis dinis kung dili pagkikan niya sugton. Guwapo na, may pagtingog.
1: Si nanay ba yan? Taro niya, nay. Ikaw, kumidyante naman ganay.
0: Ay, kumidyante, bagod taon. Wag yung kumagkumidya, Piolo. Tinarong ni akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Maunga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay mag-uban o yata sa ila aron mangharana.
1: Nay!
0: Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba?
1: Parehas lang magunang istoryahan, nay. Dili gyapon mahimo. Ginadili ang relasyon sa estudyanteng maestra. Nga no, bitong ipa-eskwila ko ni mo?
0: Ah, ako pa man hinoon ka rin sadaan.
1: Joke.
0: Joke.
1: Sige nanay, kay mag-study pa ko. Basin pag kining may masood na sa akong utok ba? Katug na dito kao. Yun na. Gaya ni mong tugoy, tiguang na ba ka?
0: Ay, kanahan ka, ginganlan ko di magtiguang, ha? Tiguang di ay, ha? Tiguang?
1: Agay, mga pak, mga ganay. May pagkapin pang kusin. Agay, agay. Ay, ay. Paan na lagi? Nung sa mga ganay?
0: Tiguang niya.
1: Tiguang lagi ka, pero guwapa ba? Guwapa nung sa mga kawin? Wala kayo maayog si Kapitan ang atong haranahan, ay? Ha? Ano ba nga? Banaho ni mo si Kapitan?
0: Kadang parehas may giango-ango na paringon. Ha?
1: Nay.
0: Sabot ka, sabot ka.
1: Sabot ko.
0: Masapi pa din na, ha? Malimot na may sa mong pangan na mong duha. Malimot na sa dunya, migdog. Ay na lang, tablaragwa.

0: Get 1/4 sheet of paper. We will have a short quiz.
1: 1/4, ma'am?
2: Ala, balik-balik.
1: Kung wadi makaklaro, dili di mga tanag balik, bayot ka.
2: Ha, bayot? Klaro ana?
1: Hmm? Ikugan.
2: Ikaw, pak-an.
0: May problema ba diha sa loyo?
2: Ako, ma'am, wa. Ambot lang si Manang Dere.
1: Hoy, bayot! Gamay na lang siya kakuhang na ko, ha?
0: Okay. Question number 1.
1: Ala, ala, ala, ala, magsukod na! Ala, wa pa ko'y papil! Ang ko'y kong papil, pi!
2: Unsa? Uy, wa'y papil din niya?
1: Mangayo ka ko ko na, apa?
2: Ha?
1: Ko ikaw po!
2: Di ko ay! Ay! Di ko ha! Di ko ha!
0: Number 1.
2: Uy! Ahak ka! Nagit ni ay! Ahak! Di kayo! Ako na yun ay magdali! Dali ko papil anya! Ah! Huwag sama mo ha! Hmm! Baya ay! Gisikot man akong papil! Ang daho ha!

0: Hoy, hoy, no man ang giyot ang last subject. Yeah. Sa ba doon ako ma? Magkabuhay na kong tanaw sa dagway. Anong kasan ako ka classmate? Seatmate pag giyot. Ay! Makalilak na giyot ko. Makalilak na akong eyesight.
1: Ako yung imong ipasabot ba yun?
0: Abot lang. Dahong kay ka.
1: Dahong kay siya. Dahong giyot kay seatmate man ta.
0: Ay, dahong giyot. Balak niya ay.
1: Barak na dyan bayot ka da. Tuon siya kag-atrasa dito, ha? Karoon niya may gawas ng atong maestra. Larutan ta kaskila ni mong bayuta ka nga nipis sa kaayo sa sige ni mong ibot.
0: Ay! Yan na mong no!
2: Katumper ko! Gusto yung kumper!
1: Kulitahadaan! Kulitahadaan! Dayutan ko ni skila ni
2: sige!
3: Tulis Clover kay babae na. Bebe, ambis Clover, bay. Bay, yatag siya na ako.
1: Boy, ikaw piyalo. Ayoko ka, Elsa.
0: Daoy, hindi lang siya ba, Elsa. Ako yung Elsa, bababi.
1: Dahompod ka. Ay, diri ako. Kugos ako ni mo, ha? Ayoko ibutang. Kung ibutang ko ni mo, bugno na ko nagpalit ang bayutan na.
0: Yes, one year. Di ba tika, hubuan. Apili mong panit akong hubuan. Atsya.
2: Sumuka ng piloy. Linaw na mi! Pasag din sila mag-away ko! Huwag pa kailabot!
3: O pasag na natin mo sila nga magkagubot!
2: Ay, sir! Papapidyo kayo sa kung saan! Mugiro!
3: Hoy, potensyano!
2: Ha?
3: Kung doon naging problema na ako, imo na ng problema!
2: May problema, Diyo Kunimo!
3: Gunit, Clover, ha? Mahuwag ka!
2: Hoy! Karawan ako! May problema, Diyo Kunimo, ha? Uyaw, ano sa man? Isu ka? Sige! Isu mo na! Una, o! Sige, una, una!
3: Potensyano, ha? Ipagbinata!
2: Ah, bata, God! Bataan ka rin kumon ako, ha? Unaw sumbag eh, ha?
1: Wow! Ay! Ano? O sa pamaikong ko na buang na ka?
2: Ay! Pasipula lang yung laki niya! Hoy, ikaw lumit, pabutang sa pabutang! Magkaya minuha aron! Magkita nila! Pabaya, ginahan yung matang! Magkaya minuha aron, magkita nila kung kinto siya may laki din eh!
1: Ay, hindi li ko!
2: Abay!
0: Pabutang mo eh! Magdiwas ka! Ayay ka di, ha?
3: Dili ko! Dili ko gusto! Dili ko gusto mo patol ni mo potensyano kay dako ko pagtaod sa imong apuhan.
2: Ay tahon, tahon
3: limot ka, limot ka.
2: Apuhan dito ni mo nga dili man.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Sub quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, nosebleed nga. Ah, lalala. Oh, tanaw mo kawantay ka na. Unahon-unahon man. Oh, sultan na. Tawa ka niya, Clover. Ha? Hindi pa ka manaon. Nakaw yun, nagarihaw pa ko. Si Papa P. Tawang. Kailangan mo na niya. Kung di ka gustong birahon, takka.
6: Biraha ako na suya ka. Tukag, kugusun sab ka niya kung ikanaog ko. Gunit kita niyo ko.
7: Mo si Potensyano.
8: Ma'am.
9: Ma'am, nasuya mong kuna siya na ako, ma'am. Ay, ay. Mong gisumbag ko niya kalit. Ang buta niya ay, kung anong suya ang kisya na ako. Igor gani kong, may padlong nilang Clover o Jordan nga, nagbugno, nasuko siya, ma'am.
7: Is this true?
5: Nadaan pa kumingon ka, is this true? Ikaw doon, mingon siya kang ma'am.
7: Piyolo.
8: Ma'am.
9: Mauni tinood, ma'am, mauni tinood.
5: Ede, ikaw nalang insulte. Anya kami ito, ah. Ala, ha? Baka kong siya. Baka kong bantay kong ana. Bilan siya rin. Magsiging una-una. Nawit ka na inoong na dugay kay Laptanon. Laptanon mga
9: kanya. Kamiyuta ko. Tagka magtabi, oy. Isunuta ka ron.
5: Oh, awa, ma'am, oh. Awa.
7: Potensyano, magpabilin ka, ha?
9: Huh?
7: Magsulti, ta. The rest, mahimo na mong mubiya.
6: Hantan, ha? Piyala na. Paano?
8: Oh, Clover, ang imong kamot.
6: Kugos mo gani kung imo kanina.
5: Ah, bye ma'am. Ay, bye-bye.
7: Kugos
5: bye, bye-bye.
7: Si Clover kanina.
5: Ha? Sige, may abog ang kapiyot niya. Ha?
9: Ha? Na, ma'am, ma'am. Unsa may atong panasultihan, ma'am, ha? Magsabot na ba ta?
8: Sa umaabot atong kasal?
7: Unsa?
9: Aray ko, sakit sa ilong eh. Ah, ma'am, kining, alang kayo pagdali, mama? Hinihina lang una ta ba? Uyap-uyap sa tagkadiyot ba? Unya, tilaw-tilaw gamay. Unya, sige na, sige ma'am. Libay lagi ka na ko, Dinis, sige.
7: Mahimo ba potensya, no?
9: Hmm.
7: Kunwa kay pagtahod sa imong apuhan, lahi ako. Kay dili ko pareha sa mga babae nga nalambigit ni mo, nga imurang sayon sa'yo nung pagkuha.
9: Hard to get day ka, ma'am.
7: Ang imong kandak nga to istoryahan.
9: Ano man? Unsa'y problema ni mo sa akong kandak, ma'am?
7: Potensyano, dili kay ang imurang mga classmates ang nakabantay sa imong batasan, kundili lakip na ang ubang mga advisors. O kundili kapagin mag-usab, tingali sa kandak palang hagbong ka na. Mao ba ka na gusto ni mong mahitabo?
9: Ihagbong ko ninyo kay wara mo magkauyon sa akong batasan? Ha! Ma'am, ilain mo yung nagbataasan ang mga tao. Mahimong wa ka magkauyon sa kumbatasan. Pero may mga tao nga nagkauyon sa kumbatasan. Kaliso sa ug, ako rin mo adjust, abi ka isdyante ko. Adjust sa mga maestra, kigibayran mo!
10: Oh, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskayang life with energy. Enervon Z Plus.
11: Yun ilab yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
19: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
20: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
21: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
22: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
23: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
26: Bilang kilo sa karne?
27: 500.
26: Hello?
27: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
26: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
28: Sarap mag-
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
29: ACS. Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Oh shucks, oh shucks.

0: GFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa kadeksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ipaibaw nga masulbad na unya ang problema sa tubig sa uban pang bukiran ng mga barangay dini sa syudad. Samtang ang kapulisan is dakbayan sa Sugbo mapaygayon og simulation exercise kansang eksena magpakita nga dunay mahitabo nga shooting incident sa usa ka eskwelahan sama dito sa itabo sa Tacloban City. Samtang sa kauluhan ang tigpamaba sa Iglesia ni Cristo ni pasalig nga dili sila muhunong sa pagpagita og hustisya kun mapasakaan gyud og kaso si Senador Rodante Marcoleta. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
5: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: na ko ng duha kapad, mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabilayable Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Gipahibalo karon sa DSWD Central Visayas nga nakumpleto na ang Program Implementation Review kon PIR alang sa supplement Supplementary Feeding Program kun SFP. Ang kalihukan nagsusi sa implementasyon sa programa alang sa calendar year 2025 ug ilaha usab karong nga gipangandaman alang sa pagpalapad sa pagpatuma niining maong programa karong tuiga. Nakip sa mao nga orientation ang mga LGU isip partner sa sunod nila nga cycle. Atol sa opening program, si DSWD 7 Regional Director Shalin Marie Lucero mibutiag nga ang supplementary feeding program nagpabilin nga usa ka investment sa kaugmaon sa kabataang Pilipino ug kini nagasuporta dili lamang sa nutrisyon kun dili sa kinatibuk ang kalambuan sa natad sa panglawas sa bata.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8 imidya sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Breast cancer, ang delikado ug mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalaga
12: ang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Right Med.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
17: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
24: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ACS.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
13: This time check is brought to you by Anlin. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
29: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
30: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
31: Mami, undangi ang drama.
30: Angeline,
31: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang...

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, ari na sad sa itong DYHP Answer to Win promo ni mga orasa. Hatag dag simple kayong pangutana ha para inyong tubagon. Kung yung pagkahuman na gawas nga muhatag mo sa inyong correct nga answer, kinahanglan mo follow po mo sa itong nga pawaagis pag-appeal o pag-join sa itong DYHP Answer to Win promo. O ang atong promo mechanics, nakilala, naka-like, naka-follow ka o naka-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banio, kunya pagitaag yun katong dunay blue nga mark check des sa kilid sa pagani Attorney Rufiel. Plus, ang pag-share ninyo. I-share ang ato programa karon ng Metro Ratsyada para sa nagatun sa ato mga balita nini mga orasa. Kayo sana sa ato tanawon unya ha? Kay madali po na ito tanaw. Kinsa ng imong mga orang imong mga pamaagi, ang ato mga pamaagi kung nasubay ba nimo ang promo mechanics nato para mag-qualify ka as winner sa atong 200 pesos nga GCash. Of course, plus 2 ang atong correct nga answer po sa atong question. So again, kinahanglan naka-like, naka-follow ka, naka-share sa itong mga Facebook pages. I-share ang itong programa karon ng Metro Ratsyada. Kay buhatag na ko sa question. Gamaw na inyong tubagon. Simple na kayo, no? Kinaarad yun sa itong mga balita, ha? Nang minaw lang ka sa itong mga balita, makatubag radyo ka ni ini. Okay, niya nang atong question. Sukad pa kaganina ang kadlaon ang mga tao dito sa kauluhan. Nagtapok-tapok aron ipakita ang ilang suporta. Labi na gina mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Kay mo man to sila ipinakadaghan yun dito. Katong uban ni pa uban sa mga individuals nga ipakita na lang po silang suporta. Apa na kadaghanan na ito mga INC. Sukad pa kaganina ang kadlaon ang ilang pagtapok-tapok dito sa kauluhan. Dito sa Manila. Unsa man tong particular gyud nga lugar o pangan sa lugar asa sila nagtapok-tapok niini mga orasa hangtod karon? Unya para ipakita ang ilang suporta ngadto ni Senador Rodante Marcoleta nga matud pa nila wa sila supakon pasakaan og kaso kay kani si Senator Marcoleta member man po ni sa INC. Di sila musupakon pasakaan kaso basta tan-aw lang yun dun ay kalapasang nahimo. Pero kung mugna lang sad ni tungod sa pamulitika karong mga panahuna o mga pagpanggukod, doon ay mga katuyuan para di siya maka-appeal dito. Isip usa sa mga Senator Judges Impeachment, mauna nga di yun nila biyaan si Senator Marcoleta o magpadayon ng ilang mga kalihukan para papangita gustisya kung pasakaan yun siyang kaso. So, asa man to silang napita nga nagtapok-tapok karong mga panahuna. O niya, kinisiya, importante sa kaayon ng lugar sa kasaysayan sa Pilipinas. Mauna, nga no, kahit mag-isgut ganit ang people power kanong lugar. Mauna, yun musod sa itong unahuna. So, nala, nakibaw na mo. Kung sa itubag ni ini, ibutang ninyo din na sa comment section sa nag-live na itong programa karon ng Metro Ratsyada, ha? Ang pangan lang sa lugar. Kay karon taon-taon, ato ng Tagalog pagtagad kung nakatubag ba mo sa atong pangutana plus naka-follow pa yun sa atong mga promo mechanics para mainyo ang 200 pesos nga GCash. Sige, balikan ko ni karon taon-taon, ha? Kay musugod na una ta sa atong mga balita. Alas 12:52 na kinibahina hatod ka nato sa DTX 500. Tas bang presyon si Mundugo ay kabadunay hypertension? Basin ta si mo sugar o basin may diabetes ka niya, wala ka may baw. Antas nga level sa blood sugar, magkabagay ka ni sa arterial wall. So mapalapot si mong dugo nga sa nakarason. Nga no, magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama nining stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabuta nga, magrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon na kini-charantine gikan sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkapalindot na si imong katog, magkapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa mag-klinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimay mo tang sa may Diha Coslim Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Napadayong lang mo din nagtubag sa itong comment section, ha? Naghana, mga bright gini ato mga listeners. Uy, naminaw gini sila sa ato mga balita. Siguraduhan lang yun, no? Nga naka-follow sa itong promo mechanics. O garoon sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Nestor, Mayor Nestor Archiva, alipay baong nga masulbad na unya. Ang problema sa tubig sa uban nga mga bukiran nga mga barangay din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, ito na ito sa Life Extension, Vitamin D3, gipay baong ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Masulbad na unya, problema sa tubig sa ubang bukiran mga barangay sa syudad. Kinitutigyan humana ang pipeline system sa JE Hydro and Bioenergy Corporation, nga bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Matun sa mayor, nagisahad siya nasibutang supplier ang tanang panimay nga magian sa piping system na ini, kuriktahan o tubig. Kinigilis drubdan ini sa barangay Lusaran, paingon sa barangay Busay, di namutang ang depot sa MCWD. Tungod sa maong kalambuan, haningon si Archival nga di naunya kritikal ang panginahanglan sa tubig sa ubang mountain barangay sa syudad. Una nini, ang silikaw siya liawag sa MCWD nga tawaran ng koneksyon sa tubig ang mga blupyo sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa ni musood sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will happen next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum gikan kay Atean.
9: May buhay sa makabuhay!
11: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon, alauna uno na. Abosulod ka balita atod ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang toksin si ulawas mo dili ka regular. Nga magpagawa si muhugaw, di ka mahilisan, magbuto ni muntian. Makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan o glutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory. Excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Sigwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong panlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butiga diri sa Sugbo, Ingmanosab, sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balitang kapulisan sa Dinis Dakmayan sa Sugbo, nagplano karong papagayon ng simulation exercise nga ang eksena kanang dunay emergency kayo nga sitwasyon sud sa eskwelahan. O man kini na isa na itabo usab nga shooting incident dito sa Tacloban City sa usa ka eskwelahan. Dinay tutunga nakalaso nya ubay-ubay ang naangol. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante.
9: CYHP Tatak RMN Report.
13: Ang gen human sa dugoon nga incident sa pagtamusin dito sa bayan sa Tacloban din tulo ka mga estudyante. Ang nakabsan gyud sa kinabuhi og ang naangol atong shooting incident sa sunod sa tunghaan kakapresan sa Subo mohimo og simulation exercise sa kuhansa din pag siguro pagponde sa makapit o baka force book
0: kasama ng Arnold. Ay, liwag-liwag ko nung gamay para mo tinaw o maayo ang imo ang signal. O, sige, can I try ko, no? Sige, pabot-paboton, tika. Ay, liwag gamay. Kani ba klaro ang ato nga balita? Ano gun ka ayo? Kay nindot na ba ni mo balita karon para may baw ang kapulisan, ingon man ang mga naa din na sa mga eskwelahan. Ron say angay nilang buhaton kuno galing imbako lang tao, no? Pero mas maayong mangandam po tao. Doon na tayo mga experiences o kanabang kasinatian, kasayuran, kung nun sa'y angay na itong buhaton sa ingon aning mga sitwasyon. At ito i-check pagbalik si kasamang Arnold Bustamante na tinaw na bang linya ani. Kasamang Arnold?
13: Kasamang Ken, subay sa nahitabog ang insidente, sa shooting incident dito sa Dakbayan sa Tagluban, na di na di kalaskinig na tulo ka mga tinunan o gamiang ulusab o dulan sa 20 ka mga tao. Ang nagkapulistan sa syudad sa Sugbog, muhimo sila og stimulation exercise, mupili sila og usa ka dakong tuhaan na din sa Dakbayan. Aron sa pagtino o pagsiguro kung unsa on pag tubag sa mga pulis o mga force multipliers kung mahitabo kini din sa syudad sa Sugbog. Patatpare ng Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Riol, ang Deputy Assistant Director for Administration sa Cebu City Police Office, nagimanduan sila sa Campo Crame na muhimo og pagpangandam o kung say buhaton, pagtubag kung doon ay mahitabo sa nga susama sa nahitabo dito sa Dakbayan sa Tacloban. Patad pa ni Oriol na doon na sila gitulian nga tinon o tuhaan. Walang sa sabutugan kung unsa ni nga tuhaan. Apan, nauna na sila natilian na mauhimuan nila og exercise o simulation exercise. O sa mga tanaw nila, kung unsa yung mga angayan nga buhaton, ilabi na kung karapitaw nga dinalian na kay kasamangken kung unsa yung buhaton sa mga pulis. Kaya natong naman natungura, ang mga pulis dito sa Tacloban, muraog nagduha-duha sa pagsunod sa tunghaan. Apan nagkaroon, ilang ni makitaan kung unsay ang ngayon ni mga buhaton kung mahitabo kini dinhi sa syudad sa Sugbog. Tawa pa, hindi sa dinhi pa himoon ang simulation exercise, imutyag kini ni Oriol, kaya lahang i-briefing ang mga security personnel sa nakadayan ng mga tunghaan dari sa Dakbayan. Labi na sila ang unang nga moresponde diha sa ilhang jurisdiction na din sila destino, establishment din sila destino. Lakit na ang mga pulis na naasa pit patrol na destino sa diha sa vicinity sa mga tunghaan. Gawas din, di ba? Tapos pa ni Oriol na kinahanglan paugtan yun ang siguridad sa mga kining nga gate sa eskwelahan. Gani ang kagamanan sa nagpay sa Sugbo, mamalit og mga metal detector nga ipanghatag nga to sa nagkadayan ng mga tungaan. Gila na ni Oriol kung unsa kini ang mga tungaan na kuwang yun sa seguridad, ilabi na katong mga tungaan nga walay mga security personnel. Klaro hinoon ni Oriol, katong mga walay security personnel, dun ay mga barangay tanod o baka mga force multipliers ikan sa Cebu City Government ang mag- assign diha sa mga tunghaan aron na sa pag-check sa mga bag sa mga tinunan nga musud sa ilahang eskwelahan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyo Radyo Manawag Bustamante DYHP. Tata, karamen.
14: Radyo mo nationwide.
15: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
16: Radyo mo nationwide.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase.

0: prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printers, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Set Health Testimonies.
2: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung pirmi kay gitulog na ko, mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simana, pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Atong oras karon, alauna 9 na. Ang musulod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani ang imna mo ginag Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, gawas nga matagbaw kas kalami inini, ingon man ang kahumot sa aroma sa maong kape, makakwapag ikagdugag ang mga health benefit ni ini. Gumikan sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kini 200 ayon nga vitamin D3 ang matag sachet. Mga na makakapina ka baka vitamin D3 pag yun. Plus, rishi mushroom extract. Kaduri baga powerful. Anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides ug dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pag ikinig ang mangosteen. Fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. So kinindalig ang pagkadaon sa itong mga cellula. Gumikaw na sa sobrang free radical sa itong lawas. Maunang mga piganita. Ang imna maugyod ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka baka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sabdi na sa Life Extension Medical Clinics. Marayon ta sa ito mga balita. Mabot na nga ito sa Gismil. Ang gibrabana ng mga na-protest na sa may EDSA People Power Monument. Yan yung mga orasa na ilang isugdan ang panagtapok-tapok sukad pa kaganina ang alas 5 sa Kadlawn. Matod sa Quezon City Police District, ang gidakon sa crowd o ginaghanon sa mga tao. Alas 11 kaganinang buntag, ilang estimate ni abot na kini og 10,000 o nagkaanang pagindi siya o kadaghan. Subay nini ang police deployment sa vicinity sa monument. Ilasang gipahugtan o mabot na gatugo sa 1,000 kabaga personnel ang nag-secure karon sa rally para mamintina ang kahusay o kalinaw. Subay nini si Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates, Jose Melencio Nartates Jr. ni Paibao nga dunay uban pa nga mga police units nga gibutang na karon sa full alert status. Apila nini ang National Capital Region Police Office, ang Central Office Calabar Zone Police, National Support Units ingon man ang mga offices nga nakabase dinha sa Campo Carame. Alas 7 kagarina buntag bisan pag nikusog ang pagbundak sa uwan. Apan ang kapulisan, nagpabilin gihapon sa ilang mga nahimutangan para paghatag usab og seguridad o pagpatuman sa kahusay o kalinaw atol sa kalihukan sa mga rallyesta. Samtang sa pikas gabahi ng Iglesia ni Cristo kon INC nga appeal sa mga nagtapok-tapok dito sa EDSA, ni pareg sila pagsuporta ng atukang senador Rodante Marcoleta. Nga gikatakda pa sa kanog kaso ga plunder subay sa gipahibaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kagahapong adlaw. Ilang gisalikway ang gitawag ni inig selective justice o ang distortion sa balaod. Samtang nag-arabog kadaghan ng mga rallyesta nga nagtapok-tapok din sa may EDSA People Power Monument. Matod sa tigpamaba sa INC nga si Brother Edwil Zabala, sa diyang dihatag kini sa iyang state,

0: at alang sa INC. Ngayon lang gisuportaan ang senador. Why non siya direktang nibutyag ang EDSA rally gipahigayon alang kang Marcoleta. Tungod kay nanawagan usab sila ng accountability o pagtapos sa korupsyon. Una ni ini ang ombudsman pinaagi ni Rimulya ipaibaw nga anytime sud ning semanaha pwede na mabasakan og kaso ga plunder si Marcoleta. Subay gihapon sa maong balita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mikansilar na sa iyang mga engagements karong adlaw. Apil na nini ang presidential luncheon nga i-host unta sa Foreign Correspondents Association of the Philippines kon FOCAP para iyang personal nga ma-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Ipaibaw kini sa Presidential Communications Office kon PCO sa mensahe nga iyang gipadagat ngadto sa FOCAP Board of Trustees. Si Acting PCO Secretary Dave Gomez ni pasabot nga ang presidente dili na makatambong sa maong kalihukan. O gadugang pa ni Gomez nga tanan nga mga lakaw sa presidente karon kansilado na gumikan usab sa sitwasyon sa EDSA. At oras karon alauna 14 na.
1: TYHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita tungod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, niabot na sa sobra 1,700 ka mga tawo ang nakala sukad migo ang duha ka kusog nga mga linog sa Venezuela. Kini samtang nagpadayon ang search operation sa mga volunteers o rescuers alang sa posibleng mga survivor gikan sa natumpag nga mga struktura human sa miigo nga linog. Taliwa niini nang hinaot usab ang mga opisyal sa mga nasod alang sa pag-abot sa dugang hinabang gikan sa ubang mga nasod ug ang mga responders moabag usab sa emergency workers ingon man makatabang usab sa humanitarian needs. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Kadtong maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 16 na unya daminaw na to karon si happy birthday kay to the ay ni Juliana Impas dina sa Badyan, Cebu. Minaw pod karon si Ma'am K. Ma'am Mika K. dina sa Naga. Ang masunod nga bahin na to kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makaligon kayo sa atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function sa kini og maayo, maka-produce kini og mga paragang mo patay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mudang kanalaw gina pag-inom ha sa Life Extension Vitamin D3. Recommended na usab kini sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Unya ko palit gali kag Life Extension nga vitamin D3, tan-awag yun ang kada soft gel kun do na bay tatak nga LE kay mao na siya'y initial sa Life Extension. Mapo na imong timailhan nga authentic ang produkto or genuine. Ug tan-aw nimo murag wa man ni mga LE, pwede ra jud ka nga mareklamo ana dito sa butika or di ba na nimo imo ba na siyang iuli unya mangayo jud ka adtong naa'y LE sa matag soft gel sa Life Extension ha. Sumana imong timan-an para makagamit yung kag-epektibo yung kaayong produkto sa Life Extension Vitamin D3. Unya, pwede sa ka makapalitani sa lain-lain nga mga butika? Labi na gini na sa Life Extension Clinic, ha? Kay naman na sila ay pharmacy din na sa sulod. Makapalit ka din ng vitamin D, Life Extension Vitamin D3. Ana, para masigurado nga authentic o genuine yun katong Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. Pwede saan ka mo bisita din sa Life Extension Clinic ay para magpakonsulta. Labi nagduna kay pamatiyon sa imong lawas karong mga panahon na kay libre quality consultation available for me ang doktor. Pwede na ka mag-walk-in or mudetso kag atos Life Extension Clinic, ha? Dili na mag-appoint-appoint. Diretso na kag to dito. Kay whole day available ang doktor. Na kanindot ani kay why bayad nga magpakonsulta. May na lang nang imong gidalang kwarta dito adto nimo, ikaw kabayad sa consultation, mapalit na lang ni dito produkto nga i-resita pod nimo inigkahuman sa consultation. Nani may mutang ang Life Extension Clinic na imutang diri sa May Osmania Boulevard. Buyon ka na sa May Sibudok ug Cebu Gospel Church. Dinas Consolacion. Doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee or sa Dumaguete City. Ana sa May House of Tafta Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Contact lang sa 416-1655 ang 0917-318-1161. Kay mga hotline na sa Life Extension kung doon na kayo gustong ipagutan na. Or, kung ganaan ka nga magpa-deliver lang o Life Extension Vitamin D3 sa inyong balay. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga ma-constipated. Pag inaman yung Super Fiber kay number one kini nga pangontra constipation. Sa paganda man yung Super Fiber, kuwala kang sa kabasong at tubig o niya imong i-mix dito ang Super Fiber kang tibok nga sa shea. Pwede kag mainom kung aris buntag ka na before ka mamahaw, kung aris gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas tindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, dungani na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.

0: Okay, na lang atong winner karon. Makarawat ang 200 pesos nga GCash kay saktong iyang tubag. Plus, nagka-follow pa gin sa atong promo mechanics. Iyang tubag, ang lugar, asa ni nagtapok-tapok karon na mga rallyista na dito sa EDSA. Correct. Plus, nagka-follow pa gin sa atong promo mechanics. Busa! Iyamadawat ang 200 pesos nga GCash. Congratulations nga to ni Vicky Giraldez Laurente. Vicky Giraldez Laurente, ikaw maoy, makarawat sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasaktong imuntubag. Pwede kang mutsatog balik, Ma'am Vicky, dari sa itong Facebook page para i-send dito ang imuhang saktong nga pangalan. Katong correct yun nimo kay uban mo, gamit raman na sila mga angga sa ilahang mga Facebook account. So, real name plus ang GCash number para ito na mo dito ma-send ang premyo. Congratulations! Wa naman taigo nga oras. Uban ako din is control kasama Nestor Homicilio o ga Gerald Albius. Ako sa aming Radio Mankan Galinea. Salamat sa iyong pagpaminaw. Unya, karuntaon-taon. Musunod na po na nga itong drama. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon, alauna, 21 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio,
9: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape.
10: Naayo na ako.
8: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi, magkaan na nga tamis.
16: mismo na, Sir Max.
17: Ah, lagi. Basig last na ni.
16: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: BM Extraordinary with MX3.
21: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
21: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
28: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
29: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
28: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
29: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
32: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
33: Mm-hmm.
32: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
33: Mm-hmm.
32: Mura dark spot siya, anak.
33: Mm-hmm.
32: Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti yan.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
33: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Bio-Draw, Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bio-Draw, Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Bio-Draw, Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bio-Draw, Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Jeritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Maayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ing tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary Joy, hingkod ang pangidaron, taga Kandahayan, Uslob, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. High blood manggod ko, o may lain pa mga gipamati. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Mata na ma, manimba na ta. Ma, nga naman ka. May gunit manggot kasi imong o. Gipiyong niya mong imong mga mata.
0: Jen, kalipungon ko.
1: Ha? Ay lang o nagbarog mo, lingkod lang o na di ha. Sandik sa te. Ang saman na, tumari na ka sa matambal?
0: Wapati ay.
1: Hala siya ha. Papagday na siya mo inom siyang maintenance. Galimta na sad ni mo ma.
0: Palihu ko Jen.
1: Asa man ni magiputang?
0: Nasa akong bag. Kuha isang bukto big day.
1: Di lang una tamanin ba lang ko eh. At to palang hinon ka dito simbahan ko yapan.
0: Sige-sige na be. Ang akong tambal. Dali ah.
1: Anya, kumusta namang pamati ni Nuna?
0: Murag mo toyok pa man gihapon ang palibot.
1: Ha? Ano?
0: Jen.
1: Anong namang katambal?
2: Jen! Kumusta mas mamani mo?
1: Nay, huwag ko na gihapon mawai ang gipati pa. Bisa gipatumanan ako tambal.
2: Uy, luya man gig ka, Mary Joy, eh. Hospital na lang ta ka?
1: Ma? Manaon sa ka?
0: Maglisod ko ginawa.
2: Ha? Dala, pagtutan ninyo sa ospital.

0: sa ospital.
1: Paita sa kita. Mura man siguro ni akong kamat yan.
0: Ikaw kaskot anak makoy. Naganita sa ospital aron matambalan ka. Oh, niya na din imong doktor maay.
2: Kumusta naman ka, misis?
1: Dok, dili man gihapon maayaw akong pamati. Naunsa di ay ko.
2: Misis, malignant hypertension na ning gibati nimo.
1: Ha? Unsa man na, Dok?

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Tas bang imo blood sugar?
3: Ato na kamay diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: Ato na kini anti-diabetic properties?
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga kapo mo po sa Goku,
2: Visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto!
3: Sa pinakabulga mo tingin sa yunggan!
2: DTX 500!
4: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, mula Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Kulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og seed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatan ang kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
7: Seed liniment oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
9: Pwede
8: na. Ano binta na ka?
0: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug lawas.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 test at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.

0: Nitaas ang akong BP. Nalipong nako og maglisod ko ginhawa. Maong gidaan ako sa ospital. Og ang finding sa doktor, malignant hypertension ako no ang akong gibati. Doon ay mga resita nga tambal, apan bisag unsa nalay akong gitumar, wa gyud mo us-us ang akong BP. Onya, Mel, magpabinisaya na lang ko.
1: Ha? Dangop kag binisaya? Wa man gani ka maayos mga tambal nga ginisita sa mga doktor?
0: Mo gani nga abagan ta ni og binisaya. Kay wa man mo patuo ring akong BP sa akong mga tambal. Basin pati ay makauyon ko sa binisaya.
1: O ikaw, kun may mong gituan nga makaayo nimo. Sige. Mangitatag mutambal og binisaya.

0: Ni bakit ka o kabalaka o kahadlok?
1: Ah, kinsaba dili mabalaka o mahadlok aning akong kahimtang manoy. Dili man mo patuo sa mga tambal nga akong gipang tumarang akong gibati.
0: Mauna na kapataas mo, bibi.
1: Ha? Unsay buot ni mo ipasabot manoy?
0: Natural nga mo taas ko na yung bibi. Kanibati ka man o kabalaka o kahadlok. May anxiety man ka.
1: Ha? Anxiety man, noy?
0: Oh, anxiety na. Maong minus-minus silang imong kabalaka o kadlok. Anong nili mo sa akay mo, bibi?
1: Oh, maubati ay man, noy?

0: Dili naman hinaon ko makatuog nga makuna-una sa akong mga kipamati. Unsa na barong orasa? Oh, uy. Mag-alas tres naman di ay sa kadlawon. Pero wapa mangkit ko makatuog.
1: Choy, nagmata pala ka?
0: Mel, di man ko makatuog. Uy. Dili ko katuog nga maguna-una sa akong mga gipamati. Kay liman mo bang daghan na hinuon ko o gipati?
1: Eh, katuog. Uy, usa man ka. Usa mo't ang gipati nila.
0: Di gani ko makatuog.
1: Na-insumya na ka?
0: Ha? Na-insumya na pod ko?

0: Nagkadaghan na hinuuning ako mga gibati nga high blood raman unta to. Karon may anxiety na hinuon ko og insomnia. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, high blood na gyud kong daan. Pero diha kausang ni taas og maayo nga akong BP og nalipong og nagbisod ko ginhawa, nagpa-ospital nako. Og ang finding sa doktor kay malignant hypertension. Unsa may ipasabot ana? Grabe na. Ikaduhang pangutana, may mga gipangtumar kong tambal apan dili man gyud mo ubos ang akong BP. Sayop ka ning mga tambal nga akong gipangtumad o wa ra ko makauyon. Angay ba kining ilisan? Ikatulong pangutana, nidangop ko og tambal binisaya. Pero matod ni Manoy, anxiety ko nuning maong mutaas ang akong BP. Tinuod ka ha? Og dili na sad ko makatug. Insomnia na ba kini? Ikaupat og katapusang pangutana, usahay maghapdos sad ang akong tiyan. Hyperacidity ba kini? Unsa man say itambal ini? Unsa man say angay kong vitamins nga naaman ko'y gimaintain para sa akong BP? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary Joy.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kining akong suliran. Aniyan na sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga drug-related ng mga problema, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa yung masulat suliran di karamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga peace begins when you let go of bitterness. Ala ko nung permita mo kung nahuna ka lang yung kay lamig yung kayong sumbagon yun kay lagot ka ay kalimti na lang na mo ipalaso palahos na lang bikas dunggan mga mga tao gumangitag bikil bitap na bilib sa sarili mo na gitawag na itong entitlement mga buhato nun sa uban mga kupakupon ganyan kay bilib ka siya jack of all trade yun siya abito to'y akong natinan nga meeting ingon tong usa ka membro sa among grupo. We need to consult a lawyer. Hingon sa tong usa nga may pagka narcissistic. Ano need kaya na to. ang nindot pagod sa tao ba? Karami taong katigo ka mo admit sa atong limitasyon ba, no? Pareha ra godog kanang kay balo man ta motula og isda, og mugluto. Kundi gyud pareha kalami ang imong niluto sa somebody nga ning graduate og culinary arts o kaning cooking. Ha? Yun na argo na. No? Ibalo tayo mag-imog balay. Pero, wala giko mo sa usag ka civil engineer ganyang mo-design. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Mary Joy, 48 years old, taga Negros Oriental, Kandahayan Negros Oriental. Pero naan na siya nagpuyo karon sa Uslob. Ha? Uslob, Cebu. Doon na nila ni Dexter Magalliano, mga D family da sa Uslob, no? Ila ni John, no? I hope nga na-enjoy mo sa inyong bakasyon. Okay? Ano to akong mga kauban na lukinaryo? Ito mga singer na to diya, no? Diya sa Mualbual, lapit, no? Mga kuha na to mga performer diya nga daghan, no? Wala ko ka-join sa atong grupo sa Handurawan kay nakabanaw nung kabati akong tingog Dex. Yung nang loo na tingin ako to si Director Titing Sinisa kay wala ko pakita dito. Anyway, regards sa inyong dihang tanan sa Negros, no? Marmatong taga Negros nga kung gibasa itong gisuwat bas taga kuan, taga Grandeur Massage. Kung itong basahaw na ko sa ba? Ito yung mga nga na to, mga Chanko family. Si Linda, Lindo, Jima, Jili, Ginny, Lascanya, diya sa Tayasan, Tinasawon, Negros, oh. Pitalo, nang Pitalo, murag na naman rin sa ato. Okay? Mga Duran family, diya sa Dumaguete, no? Sa parinti pa ta, ha? Ako ba yung mama, Duran? So ako, Dr. Rene Duran Obra, may na akong an. Alright, so going back to our sender, si Mary Joy, nga taga Negros Oriental, punto medical ng problema ni Mary Joy. No? Una ang pangutana, high blood na yun kung daan. Pero, dihang kausa nga nitaas o maayo ang akong blood pressure o nalipong o nagbisod ko o ginawa. Nag-hospital na ko. Ug ang finding sa doktor kay malignant hypertension. Unsa may pasabot ani? Grabe na ni. Well, kining malignant hypertension na Mary Joy, kung ano isa, tinanglan na isa emergency. No? Life-threatening na siya. Mamatay ka ni o dili ka madali o sa hospital. But pasabot ani ang imong blood pressure, taas niyo kayo. 200 over 100, 180 over 120. Kay magka-cause na siya o sudden or kanang immediate damage sa among mga vital organs, no? O magkuhan ka ni, uban ani magkurug-kurug, manay gitawag natog na stroke, no? Ang pananaw mo blood, unya mag-chest pain, magpalpitation, daghang mga simptoma, no? So meaning to say grabe na ang imong hypertension, taas ang gyud kaayo. Arili ko maulaw mo share ninyo, naka-experience ko ani ha, pasinti ko. nagbilar me, namatay, utol pagkamatay sa kong mother. Pila ka gabi nga wa ko ito, mo nga plus the emotional side of it, ning taas akong blood pressure. So, mo na, naka-experience ko ninyo mong kuan Mary Joy, pwede mo kag maglutaw, mo kag maglutaw sa hangin. So, life-threatening niyo. Hindi madali, makuan ka, mapirde ka, ha? Because, mubigay man ang imong mga vital organs. Ikaduhang pangutana, may mga gipatumar kong tambal, pandili man yun maubos ang akong blood pressure. Sayop ka ha ng mga tambal nga akong gipatumar o wala makauyon. Angay ba ning ilisan? Depende. Depende sa imong attending doctor, no? Now, do not expect that everything will be okay the following day. E kung high blood ka, nga magsigilang gihapon ka dihag, kaon o mga unsa na malang diha, nakay problema sa imong kidney, whatever. So, hindi gina siya inaog mga kuhan. The root cause, 48 mga ano. So, naay root cause ano, ang hinungdan na ni, hormonal o sahay sa mga babae. O naay kidney problem. So, ako may hinunduman ng mga anti-hypertensive medication nga mahatag, mga beta blocker like propranolol, o mga diuretics like thiazides. Common sa mga medical mission. Ha? Ako nagsigi kong prescriber na nag-medical mission media sa sugod modernity, pertindagan ng amlodipine. Amlodipine, pilodipine or plindel, losartan, mga anti-hypertensive medication. But, you need to consult your attending doctor, especially cardiologist, para sa close monitoring sa progress sa imong problema or solusyon sa imong problema. Ayo pagtuo nga diha-diha dayon, maokay din kayo ng kaugma. Dili mangkaangay ng ilisan, pero i-adjust ang dosage o magbantay ka sa imong activities of daily living. Ha? Dili ka exposed sa mga hinungdan nganong na amang kay malignant hypertension. Sunod nga pangutana, dinagop sorry di ni dangop ko og tambal nga binisaya ang anxiety ko noon imong mutaas ang akong blood pressure. Tinod ka ha og di nasab ko makatulog, insomnia ba ni? Okay, kani insomnia dili na diagnosis. Insomnia is a medical term which means dili makatulog or dili makamaintain og tulog. So kung nag-adangop ka binisaya, dili lang po kumukomment negative ang mga binisaya. Kaya ka mga tao sa bukid na mag-ipon na sila mga pamaagi, pag-control, mga kalibanga, hypertension, labad sa oo, ila po na. Pero ako, medical doctor mo ko, ang akong orientation, medical, no? Kung anxiety atong hinungdan, daghang kayo itong mga psychosomatic signs and symptoms na mahitabo kung anxious ka. Mataas imong blood pressure, yes. Mag-chest pain ka, mag-result kang pag-inawa, mag-palpitate ng imong kuan. Ang imong pananaw mo blood tay kusay na kay facial drop murabag nakuan ka naghimiplegia no na mga simptoma sa neurological nga symptom. Grabe ang sakit sa imong ulo, severe headache. So these are mga tanya symptoms of mga people nga under stress or anxious, no? Mao ni akong bread and butter. Kaysa kaya test may ako, nagagayo ko mga pasyente nga, insomnia, labad ang ulo, di ka tuog, huwag ka bayad sa Whatever bayro noon, or nadakpuno na, kay nadakpan nga, illegal nga gibuhat, no? So, secondary to drug use, ha? Daghang kayong mga problema. So, this can, whatever discomfort or uncomfortable situation nga naka, this can increase your blood pressure. Sunod nga pong atara, usahay maghapdos sa dangakong tiyan, hyper acidity ba ni? Unsa may kay tambal ani? Unsa man say angay kung i-vitamins nga naamang koy gimintin para sa akong BP? Wala yung relasyon ng imong gimintin sa BP pag hapdos imong tiyan. Dili vitamins ang imong imnon. Kundi mukaon ka. Wala yung vitamins naman ang magkatambok. Supplementary lang na siya. Ang mga problem, ang main solusyon na yung ligot ni sakit imong tiyan, isudlan ng imong tiyan. Bisag wa agoy sundan nga nindot sa crispy pata lang. Only sun lang. Pitaw, medyo mantanaw, pero kini nga kung tiyan mangod, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, magsiginig galing ang itong tiyan. So, di ba kayo, oy, ayaw sa galing dahil, wapag ko kapaniyon to. Tudlan ko din mong tiyan, bisag whatever available dahil, bisag kayo dili lang ka-allergy, dili ka, di maayo nga pagkaon nga na kay bad experience, okay ra, mas mayro yun. Preferably, mga green leafy vegetables, no? So, mayroon ka nga, acidity, yes, hyperacidity na siya. Kung walay sulo di mong tiyan, magsigigaling, other than hyperacidity, magka-ulcer na siya, da, mag-bleeding, ada ko na kayong problema. So, kaon yun, Mary Joy, bisan o kanang dili kayo nindot at sudan. Unya, kanang imong malignant hypertension, you do something about it. Katong ipahingalan na kong mga tambal na aran na siya sa butika, but with the guidance sa imong doktor, preferably cardiologist, tang amlodipine, pilodipine, losartan, na aran na niya, available na siya. Alright, di ba kanin siya mahal? Makapuanda ganyan siya, ma-afford ra. Okay, so now nakasabot ka sa mga speaker ni Mary Joy yung ato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, yan na sir ko, or manamilit na sa ko kaninyo. Until the next time, Dr. Rene Obrani, magkita-kita na sa ta. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Armen. Daghang salamat o mayong

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Ano pa daw sa'yo ang kaagi ka ron? Mugining usi ka babae nga taga Mati City, Davao Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Jane.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakasecure ang Pilipinas o record nga kapin sa 1 bilyon ka pesos ng World Bank Group Financing Package. Kiniaron pagtabang nga makunhod ang galastuhan sa kuryente, mapalambo ang pagsagop sa renewable energy kon RE ug mapalig-on ang water services lakop nasod. Ang bag-ong financing package naglangkob kini sa 1 bilyon dolyares nga loan gikan sa International Bank for Reconstruction and Development ug 20 milyon dolyares nga performance-based grant gikan sa Livable Planet Fund. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang mi o gumot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
12: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Ahoy! Kidney care time!
13: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa bunda.

0: Tag ubang gumatulog, ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dagan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang TTX 500.
7: TTX 500. Mapalis sa mga butika.
9: I love you, Jane.
10: Jorlan.
9: Muna'y tinuwa, Jane. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko?
10: Nga nang malimod man ko, ang tinuwa'y nakagusto sad ko ni mo, Joylan.
9: Kung mauna, uyab na ta?
10: Oo. Gisugot na ti ka.
9: Salamat, Jane. Abin ni mo, lipay ko nga. Huwag ko ni mo pato sa dugay.
10: Ako lang hangyo ni mo ba? Ayaw lang ko pa sakit ya.
9: Di na may tabo, Jane. Kay lahap kiti ka.
10: Salamat, Joylan.

0: Hoy, babae. Tinuti ako na dunggan ng ayaw naman ni Jorlan.
1: O, day, Tess.
0: Hayo-hayo, buti mo. May uyab naman ka.
1: Ikaw, yun.
2: Kisa yung naiuyab, Tess?
0: Aw. Kinsa pa? Tekinig ato kami ganawal.
2: Oh. Kisa may uyab?
0: Si Jorlan.
2: Oh, ihayag usak mo'y gagaw. Nakauyab mali mo.
0: Hinay, manggod ka. Mauna. Naunahan hinuon ka ni Jorlan nga imong igagaw.
2: Ayaw, Kernay. Bahala huwag dilima ako. Basta, mamo.

0: Jane, dugay-dugay na mo kita. Sukat nga nakauyap ta. May iyang yun na ko rin mo.
1: Ano sa mga?
0: Mag-live-in na lang ta.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapit.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag Ferrex B araw-araw! This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
15: Ano to'y imong giingon? Mag-live-in?
16: O, Jane. Mag-live-in naman ta. Total, sakto naman ta si Dad.
15: So, wadi kay plano nga magpakasal na ako, Trilan?
16: Noy! Pero, di ba karon? Nagtigong pagkawa lang sa itong kasal. Pero, gusto na ko nga magtipo na lang una ta. Eh, lisod na kung maadto bukas uban.
15: Sige, kung may mong gusto. Sige, mag-ipon ta.
16: Salamat, Jane.

0: Dai, dugay-dugay naman kita nga nag-live-in. Ah, sa man, wapagid ka, masod lang.
1: Wapa manggidong, uy.
0: Ay, gusto nang good ko nga makakita kliwat eh.
1: Magpaabot lang good ta dong. Basin pa di ay maluoy ang kinuon nato. Ug iyan natang hatagan og anak.

0: Ha? Unsay mulay ka?
1: Uday, manang hindi unta ko ni mo nga muadto ko Manila.
0: Magunsa man ka dito?
1: Namgut ko yung amigo nga mabalik sa Manila. O niya, nakinangan lang mo kung nagtawang yung gitrabahoan. Maumukuyo ko niya.
0: Imo day kong bihaan din niya.
1: Sige lang, Uday. Nabito sa mama na makatanaw-tanaw ni mo.
0: Nganong muadto pa manggit ka og layo, uy.
1: Kamay ramgod kayo ang kita sa balhabal, day. Sugot na lang, good. Kaya arong sa makatigong ko ba? O magpakasal na ta?
0: Sige na lang, uy. Unya, kanos amang kamulay ka?
2: Agoy, maudi ay, nag-uol ka ng naong nimo. Kay nilarga day si Jorlan sa Manila?
0: Oy, day.
2: Ay, pastilan, uy. Ngayon, isugot man in town ka, uy. Daghan na ba kay mga gwapas Manila, day? Basin big mangita tuglain si Jorlan dito.
0: Day, tisi.
3: Kumusta mo ka, day?
0: Okay naman ko, dong. Ikaw, kumusta man ka di, ha?
3: Okay lang ako kayo mutang dali, day. Maayoram lang akong trabaho dito,
0: oh, maayo hinuun.
3: Akuan ba, magpada ako ng mukurat, ha? Aron may magkamit ka di, ha? Huwag ang uban, tiguma lang, para sa tong kasal pohon.
0: Sige, dong, salamat.
3: Sige, ako na yung pag-uun, day, ha? Day, napakita buhaton.
0: Sige, dong, amping di, ha?
3: Love you, day.
0: Love you, dong.
4: Sana, all sweet.
0: Noel, ikaw mangod na. Nag-unsa ka din sa amo, uy.
4: Ay, sorry-sorry lang, good. Sao nga, gilaim ko sa amo. Mau nga, nisorry ko din sa inyo.
0: Noel, muhang yung antak ko ni mo.
4: Oh, unsa na?
0: Ayaw lang tingali pag-ani sa among gipuyan, uy.
4: Ha? Ano man? Nga, suor man tadaan.
0: Di, uy. Lai mangod ka ayaw na o naon. Nga muani ka sa amo, unya uwa din si Joylan.
4: Unsa may nanagod? Nga igaga mami ni Jorlan?
0: Maglikay lang ko sa isultis sa mga tawel. Lisod na.
4: Oh, okay, Jin. Kasabot ka nimo. Sige lang. Dili ko mawalit din sa inyo.
0: Salamat, Noel. Ha? Dili ka magpada o kwarta na ako?
3: Di lang sa day, kay napiki ko rin.
0: Unya nga kung konsumo, diri.
3: Katong nga kung gipatigom nimo, gamitan sa to, ha? O, kung wala nagigay mahimo gani, panghuwam sa kwarta ni mama.
0: Sige daw.

0: Naunsa man ni si Jorlan nga di man ma-reply sa akong chat. O kung akong tawagan, dilisad niya ito pa, Gwen. Ay, naunsa man kaning tawahan na.
1: Nahibaw ko, Day. Ngano'ng dilit na namo chat si Jorlan ni mo? O ganong wak nasab siya magpadagkwarta ni mo?
0: Ngano'ng kuno, Day?
1: Nabuang na si Jorlan sa online na sugal.
0: Unsa?

0: Magsigit ka lang gihapon og paabot sa tao. Pwede na mabot. Magawa na magunaw nanay mo.
1: Noel.
0: Anong dili man mo abihan ang imong kasing-kasing? Huwag imong pasulon ang laing binuhat nga nagmahali mo.
1: Unsay buti mong ipasabot, Noel?
0: Love ka na ako, Jen. Kanihanto pa. Sa tinulang, lang, bisakitan ko sa nilang nakauya mo, Julan. Pagkaroon nga, gipasagdan ka na niya. At agi ko gikayon. May kumaan ka.
1: Noel.

0: Ang mong taagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalainlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ini tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of Orimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Sa'yo lang wala
1: ng iba. Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Ayaw! Ayaw!
6: General
4: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Medyo rong Gaspar. Gagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
8: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
7: Misael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
7: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: Kadugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Eskwadro!
1: Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabuhin na bista.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Ganito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
10: DTX 500! Mabali ang mga butika.
9: This newscast is brought to you by Presto Creams.
12: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayon niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular disease. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: ugarong, sulay sumpay ng atong subilanon. Isip Quadro!
1: Personal ni mong atraso o kaaway?
2: Apan kaaway si Katilingban. Usa kaaway ko gihapon sila. Naklase sa tao, sir.
1: Misael.
2: Ganun sa mustray kong sugod ang eskwadro, Sir Mark. Ganun sa ako magsugod sa pagpatay sa taong lautan.
1: Muabot na lagi unya ka ng higayon, ha? Sa ako nang gingon, nga pagpakahanas lang yun una kamo din sa academy.
3: Hosto si General. Kaysa akong bahin, kinahanglan pa man una nga magpakahanas ko sa paggamit og armas nga mubuto.
1: Agresibo siya mupatay. Ngilaad siyang klasiha sa tao kung maunahin masukong. Ingonog sa panglantawan ko ng daan nga muisla ginoon niya mga dautan kung mo strike na unya ang eskwadro.

0: Hello?
1: Bye, Sarge.
0: Oh. Bye. Bye, Misael. Ikaw ni?
1: Ganun nakahimok ka mo sa pagbaligyan na kung ito sa gagaw kong gawin. Oh. Ganun, Bye, Sarge.
0: Bye. Pasaluag, Bye.
1: Uwi ka pa sa iluwa ng inyong pagdaito na ako. Human kong ipaligyan ninyo sa mga kamot sa gagaw kang Major Gaspar.
0: Bay, nadara ko sa kwarta nga ilang iiyang utang ihatag na ko. Naginahalan ko atong igayo na, Bay.
1: Bayaran ninyo, mahal. Ang ipuhat ninyo na ako, Bay Sarge. Kamu si Bay Jam. Uwi akong unahon.
0: Bay, Misael. Bay, amubus agawon, Bay. Gipasulan na akong takong sa nga akong naimu ni mo, Bay. Untay mo kung mapasailo.
1: Wa ko ikahatag pa sa ilo sa sama ni mo, traitor. Kasama ra. Nabitok mo na ako sa kamatayan.
0: Pabuto na lang niyan ako nga magkita, tabay. Ug imo kong hukma sa kamatayon. Di magiging ka makahatag na akong pasailo.
1: Pabuto na nga kung panimawasan niya din yun ni Baycham. Magkagaw.
0: Andam na kong dumaton. Ang bisan unsang silot ni mo na ako, bay. Basta kayo na sa'yo, naging ka nga. Gibasulan ako akong gimo di ani mo. Hello? Bay? Bay, Misael? Hello? Una di siya. Giub na din niya. Maukin niya akong gigadlokan. Di abot na gira akong gigablakan. Nga manimaus gisena mo ni Bay Jam. Kigibaligya man mo siya.

Kapit na ang gikatak ng panahon. Nagkaduol lagi ang adlaw nga ikatubang ko sila. Ang duha ka mga hudas sa akong kinabuhi. Nasayo po sa kong pagsalit nila. Pusa, piyungan ko ang pagkukumunya sa mga traitor.

0: makapaabot lang una nga mamaayo sa hingpit ang imong mga samad.
1: Di na ako makapaabot o dugay ka na.
0: Misael.
1: Nagpangurok lang ako mga kamot na mukablit sa gatilyo sa akong pistola. Aron hukman ang mga traitor.
0: Nakasabot ko sa imong kipatig. Pero, mao na ako na agad una ang imong kaugaling nga dili ka maunsa. Kun imo nang ipakanaog ang imong hukom.
1: Kaya na. Personal ko kini atraso. Mga soldang ko higala, o'y una na kong hukman sa kamatayon. Mahimong dili ka lang unang muban.
0: Nanumpan ako nga mamahimong alalay sa eskwadro. Busa, kauban unya ako, uban nimo anang ikayo na.
1: Salamat. Sige, diya ka una.
0: Nakasabot ko sa iyong kibate. Gusto na siyang papayron sa ilang mga saha nga nahimo, nga tuniya ang duha ka mga suod kayong ikala. Nakita ko sa iyong pagkatao ang kaputan. Kalma o kilumot. Pero, bangis di ay kun maunay masuko.

0: Nawagi kasi na ko, bay. O, nagbahad nga, manimaus ka dyan ato.
1: Uy, bay Sarge. Natural nga manimaus siya, kay wa man taniya gipangki, ha? Ay, binugugod.
0: Sabton ba na to, bay, nga? Inihap na lang ato mga adlaw, bay Jam?
1: Bay Sarge.
0: Patyon kita ni bay Misael, bay Jam. Uras nga ato siyang ikahinagbo.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanangi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
17: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
19: Ako by Sarge. Andam na ko nga suklan siya. Bisag unsay mahitabo. Matirang matibay.
1: Sige. Maaw mo ka nimo ha. Ignaligidaan na bay. Tanaw ta lang. Lisur ba ni mag-unang hambog?
19: Bisag tabang pamunduha ato daw hana. Digyo ta mo sibugan.

0: di ay ba?
1: Nabati ko sila nga nagsultiharay. O nakita ko sa panagwede ba Sarge sa Kadlok.
0: The Kadlok yun siya. Sa posibleng ilusad nga parimaus niya itong misail.
1: Pastilan. Gidaog na in taon siyang katalaw kaya si Bysart.
0: Dili mabangbang ang kaliba niya nang tawana.
1: Murag sa gabal man ang klasiya sa tao, Boss Major.
0: Ano siya kay maayo? Huwag ipalikidar ko na lang ganang tawana. Samtang wa pa makahimo o kadaot.

0: Sony mo si Baisards Busing?
1: Wa pa gawin magka-desisyon ni Ana. Apa, unsa kay maayo, ha, Baijan?
0: Ayaw po taon, Busing Major, oy. Bisag talawang taon na, o bisag usahay maglalis-lalis mi Ana niya, pero lalab taon kinanako akong amigo, oy.
1: Baijan.
0: Alang sa kong servisyong tinud-anay ni mo, Busing Major. Muhangyo ko ni mo. Akong arboro ng akong suod nga higala.
1: Bugat giday alang ka ni mo. Ang inyong panaghigalay.
0: Pamilya naman ko ang among pagtinagdanay sa usag-usa, Busing.
1: Okay. Pagingan nga may kang alagad na ko, Baja. Matuman ang imong gihangyo.
0: Salamat. Salamat yung kayo, Busing Major Gaspar.
1: Pero, pagkatambagin ang amigo ni mo, kay tandaw ko ra ba, Ana? Murag mo aksyon og kabalimbing.
0: Ako ra lagi bahala, alagi anak niya. Promise ko na ni mo, Busing Major.
1: Kay ikaw man ang nangabugar. Imo man ang gi-arbor. Aw? Unsa gani mga kapkalpakan nga himuon niya ng Baisards? Ikaw gyud unya ang manubag. Haba, Baijam?

0: Niya si General Marta. Nangita siya ni mo, Miss Arab.
1: Salamat sa mong pagpahibaw na ako, Glenna.
0: Naanad na lang ko sa iyang kiniya. Dili kayo magtingog. Ugsama ka niya. Human mga iyo pa salamat. Madiretso ra og lakaw. Magtabi nga mo malang gani mo tanaw na ako. Pero in fairness, respetado siya ilabinagkit sa mga papay. Maunay nakita na ko niya.
1: Sir Mark, yawi sa motor?
2: Oh, Misael. Motor na inyo unyang magamit ng Glenna.
1: Salamat, Sir Mark, sa pag-provide kasakyan unya sa eskwadro.
2: Nahibaw ko nga nagpanikad ka na yun kaayong.
1: Kang kinsang pangan ang nakabutang sa papilis ni bang motorsiklo, sir?
2: Sa imong kaaway.
1: Ano siya'y buti mo ipasabot, sir?
2: Ang orihinal nga tag-iya ni Ana mao si Major Gaspar.
1: Unsa?
2: Yes, mao ka ning tinuod. Napasapasa na ka na sa nagkalain-laing mga tag-iya. Apan wa pag matransfer ang iyang ownership.
1: O ba dahi, sir?
2: Sa lakton ng pagkasulti. Duaan na to siya sa klase sa dua ang iyang gusto. Lipat-lipat.
1: Nakaagpas ko sa unsay buti mo ipasabot, Sir Mark.
2: Maayo kung mau ka na.
1: Kung napasapasa kini, gawa mo agi sa legal nga proseso. Na sa ato pa. Kung sa papilang, iya paghihapon kini sa kagaw nga major.
2: Gusto ka. Ugwa na siya magpakabana pa sa dihang iya kining gibaligya sa higala rasab niya. Kalabin siguro gikan sa kwarta nga pinaspasan ang gipalit niya niini. Ug hangtod nga napasa ug napasa pagyot sa lain. Sa ato pa. Wayangay nga kabalak-an kuno galing. Mabulilyaso ang inyong lakaw.
0: Sir Mark? Misael?
2: Mayo kini akaglina. Gusto kong insakto yun sa plano ang inyong mataglakaw sa eskwadro.
0: O, General.
1: Andam ka na magigahaglina.
0: Andam na. Awan sa man, karuna, kayo ba natika?
1: Kinahanglan nga buhaton yun kini sa inotok nga paagi. Dili pinaturagas.
2: Timanin ninyo, Misael. Glenna, lahi ang tumong sa krusada ug lahi sab ang katuyuan sa panimaos. Busa hatagi og separasyon ng inyong mga tumong ug katuyuan. Ang panimaos personal apan ang misyon alang sa kinabag-an.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon Epektibo Alang sa UTI Ubang Balatian sa Kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, 175 ka mga power producer ang risgo karon nga ma-blacklist tungod sa taas nga mga outage sa planta na nakapiktar na sa electricity system sa nasod. Dinungdan nga resulta kini sa blackouts. Nagkanayon sa DOE Secretary Sharon Garin nga mahimong i-issue ang mga show cause orders ngadto sa 164 ka on-grid ug 11 ka mga off-grid generation companies kon dyan cause. Karong simanaha, mag-demand og explanations alang sa force outages, maminusan ang output ug kapakyasan pag-deliver sa gisaad nga kapasidad. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa! This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
8: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban

namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utso man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba mak-

0: kausap si Ma'am Delia Flores.
1: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
0: Hindi po kayo gumaling?
1: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar level.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong buti sa yung ka.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
8: tulo pod ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
9: Lagi, basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
10: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Dito agi sa itong agianan sa kilid.
2: Unsa? Unsa magkaasab sila din sa ministeryo?
1: Aw, la, tuod sa ito? Nga nang misood man sila din sa ministeryo, si Puldo og Dindo. Dali, may, ato nang tabunan kining lungo ni Madam Marcela.
2: Anya ang pintas?
1: Unsa man, atong dadon o dili?
2: Dadon ato na.
1: Okay, atong dadon. Madam Marcela, amo sa huwaman ang imong kwintas, ha?
2: Pagdali, pagdali, abay. Hinigara, nag-uwang ang mga iro, abay.
1: Niyan na, niyan. Pagdali na bito ko. Niyan na akong pintas. Bugat din eh. Mawde nga gikumkum na lang ni sa kalabira ni Madam Marcela. Di ako nakasbulsa, ha?
2: Dali na. Tabunan na nato ang lungon.
1: Okay, sige. Magmasa na sa dag. Ikatabon sa lungag na atong giagyan.

0: Hulung lang! Hulung!
1: Boss! I'm sorry, git ka. Wala ko kapungi ako mga tayo sa pagdagan.
0: Ay!
1: So, nagkuyawan man ko nga, nabati ko sa iyo, boss.
0: Ay! Ay! Ikaw ba? Talawa na ginimutawahan na ka?
1: Hindi ko mahadlo kong tao, boss, ay. Pero mahadlo kong multo.
0: Ay, ikaw yun. Ganang mahadlo man ka, ha? Nga ungo mga imong igagaw.
1: Hindi lang ginag ko tayoon, boss, ay. Manindog ba yun ang akong balhibo, ay.
0: Oh, sige, sige, sige. Ay, kakutas, sige. Anhil na ganyan maglantaw sa payag ni Johnny.
1: Natog na tingali na sila, boss.
0: Kinahanglan nga liunog ito'y mahimo karong gabi una. Puslan man. Ngani ang tanilis payag ni Johnny.
2: Ana. Oops. Last. Okay. Hamis may bumbong sa musulayo din sa ikot.
3: Dali na, abay. Mamauli na ito na.
2: Oo, uy. Mamauli na ito. Ato ano yung taguan sa ilawang sa bakanting Mitsuki ng atong mga gamit sa pagmasa?
3: Mas may pa.
1: Bus. Tugnaw naman kayo, Dinis Kakahuyan. Di pa tamo mauli.
0: Ay, Paminaw.
1: Ha?
0: Ako'y imong agahon. Ako'y agda. Kung mauli, ba't ako dili?
1: Oo, tuod, no? Sorry kayo, boss, ha? Sorry, boss.
0: Oh, tanawa.
1: Ha? Asa magkumutan, oh, boss?
0: Tanawa agianan pa ingon sa soja minteryo. Naay ng gawas.
1: Oh. Uy, hala. Sila kina si Johnny o Mik Tumboy.
0: Oh. Sila ka na. Doon na igagihin mong milagro ang duhal diha sa soja minteryo na.
1: Gusto, gid ka, boss. Wa ka na sila mag-date sa minteryo.
0: Ah, unsa? Ikapataka ka man lang. Katumboy ng mikmik. Nga, dagko pa ginag mga pulong ang isulob. Nahuawa-awa, trawa. Way ka ng lalaki, ano eh.
1: Nindot mo naglawa si mikmik, boss. Nakalili, magawa na kausa, samtang naligo siya.
0: Ah. Unsa?
1: Purma kayo naglawas. Uy, tughan pa'y imo nga.
0: Yatira! Asos. Yatira! Huh? Tinood ka? Nindot naglawas si Mikmik?
1: Oo, lagi, boss. Di lang maklaro tungkol sa extra large niyang ipangsulob.
0: Mm-hmm.
1: Punan pa nga, waldas kayo linaktan. Pero, lamion man si Mikmik, boss. Uy,
0: shhh! Tais ba? Ayok sa ba?
1: Ah.
0: Tanawa. Mihunong sila sa ilang gate na kawayan.
2: Abay, nga nung mihunong mga, manakal ka sa taas?
3: Magdun ako yung nabati.
2: Ha? Saan mo yung nabatin mo?
3: Ambot kong tingo ba ito tao? Basta kayo doon ako yung nabati. Huwag mo rin, di ka na nang kakahuyan, abay.
2: Oh. Ha? Diha?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o banon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinukayo akong tiyan nga grabe gato duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko SED wapagid po nabihi. Kaya pagpagabli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Hoy! Nay, naghubo-hubo rin sa kagawian? Hoy, tumag!
13: What naman, sir?
12: Wow, ang tumag. Nahuna, hindi nga ito ni mo abay eh.
13: Bitaw. Murao, huna-huna, regating alita na ako.
12: Andre, nay, manakalatas taas sa payag. Haskang ko yawagin ako. Yabi na kong madoon yung napitas, Janet.
14: Ikaw, Sabun, tabian kayo.
12: Ito na, boss. Nanakal na sila sa taas sa payag. Nyo, sanam tayin eh. Mamauli na ta?
14: Dili pa.
12: Unsa? Di pa ta mamauli. Mag-unsa pa mata din, he?
14: Mag-unsa pa? Maniid nila dyan, eh. Gusto kong mahibaw kung nag-unsa sila sa mentiryo.
12: Unsa?

0: kuyawo gina ko gani yas uwang si Rui.
1: Ayaw ko yung kuyaw di ha? Kay ako itong iro nga may uwang abay.
0: Ayaw baga gini mo eh.
1: Pero ato naman, effective kayo ang uwang no? Kay mitubag ang mga iro sa layo sa pag-uwang.
0: Muram sa gikiro kong mauwang.
1: Aw, gohan ka nang gipaktis man na kong daan. Gipaktisam sa kuni lulupilo sa una.
0: Unsa? Nga nung kutang itunan makas imong apuhas pag-uwang?
1: Aron ko no, muragid kong iro nga mauwang.
0: Ha? Nga naman?
2: Kani, karong adlawa, laedasab ang tunan mo.
1: Aw, unsa mo sablo? Umana mag-uskarate. Naabda ko ilang itunan?
2: Aw, na pa. Kinahanglang makatul ka o saon pag-uwang nga parehas yun o tingog sa iro.
1: Nga naman, no?
2: Na, magamit na rin mo panghandok sa maabot tumatlaw.
1: Aw, maubalo?
2: Maw, good. Ah, sige, uwang na.
1: Aw!
2: Nausam ng inuwang
1: na
2: rin mo.
1: Mauna, no?
2: Mauna. Mura magag na piit sa kabanan. Taro nga!
0: Hala no, kawito dito sa utok si mga apuhan eh.
1: Siyam sa'yo nagsulti na ko abay. Nga kung maungo ko ng antaw, doon na ko nilanggam nga mugawas sa ba-ba. Og ang maung langgam, mudako, mahimong kikik. Og mauna ni ang mag-una sa ungo sa pagpangitag biktimahon.
0: Mao ba?
1: Og ako ning nagamit para mahadlok sila si Tia Alicia og Gaupoldo nako.
0: Oh, kisong si di mahadlok ni mo eh. Nga ikaw may nakita nila nga mitawad sa giwarawaras imong lulu.
1: Pero ayaw ba ya pagsaba ba ya nga singsing nga giumol og siminto day ang gibili ni lulu nako.
0: Adto magsaba na bay eh mi kugot ta. Anya, ahay naman ang kwintas.
1: Ah, ang kwintas tuod. Ato ning tun-an.

0: anhil ta kutub ini.
1: Di man mayo nga magkaduol ta sa payag ni Johnny. Buski, naar ba nila nga pupusil? Mapusila na niya ta.
0: Shhh! Paduol patagamay.
2: Tanawa. Tanawa ang Quintas. Manipit.
0: Quintas? Doon na sila gisgutan nga Quintas.
3: Bitay ani mo ang Quintas, uy.
4: Brillianting asol mo ni?
3: Oo. Brillianting asol. Mahal ka ani abay, no?
4: Aw, dato man ang nasulob. Mahal gini.
3: Ato kaning dato sa ahensya, abay.
4: Ha?
3: Ato laning isuway o patanaw sa ahensya ba? Pasinig, milyonis ni.
4: Oh. Gusto ka. Mura gining milyonis. Ah, sige. Ato nang ipakita og ahensya ugma.
3: Abay, mamilyonary yun na kita ini.
4: Oh, ha?
3: Nakaisingsing, napagikwintas. Dato na ka, abay.
4: Pero abay, di ka ko kalagun sa tag-iya ining kwintas.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tata ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
2: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa mong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko. Karon sa ang bukid ro na gani ay nag
1: ha sa kulian.
2: Kato kaning ana nga murna.
1: Bukid sa
2: kaning. Oh. Nya o sa wa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: to. Pagka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
1: Pwede na, makakat tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Sige pa kanan ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwahipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama Sig Unilab.
14: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Mag-

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunlubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
3: Karon, pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipangita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ang kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya ka na ko. Mauni ah. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Krakapuhanis, Spedder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Kung moingon si mama nga,
1: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
2: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
0: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Polycopper, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: O karon sa sumpay ni Ginapustang Sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Anong paman siya? Layo pa rin kayo ang iyang gitrabahoan kay Kandini.
3: Yan na ka.
2: Diyan na bang orasa?
3: Untop na alas 6.
2: Sus.
3: Bi, aminay mo na akong bi. Pahiran na ako. Hinayo lang na ako kay may bunog samad para baka. Nagsigil siya glitli sa pultahan. Gusto ka mo tanaw sa lida? I-on ako ang TV? May dagang nindot ka sa lida?
2: Dili lang.
3: Bi, ang usala sa kabahin ang akong pahiran sa imuhang liog.
2: Si Jane na ba ang miyabot? Jane? Jane?
3: Dave! Okay. Hey, Dave! Ay, taga! Anong kalit pa kanibangon?
4: Magkuhanan ako 5,000, sir?
3: Nurse, misa ka ang dugo sa Jose and Dexter's. Ikaw mangod. Uy, nurse, paliw ko, be.
4: Ako na'y bahala na, ma'am. Excuse, ha?
2: Abi ko si Jenny ang iabot.

0: tatay.
1: Dili lang yung mahimo. Gabiin na. Ugusa lang kabanta yung mahimo. Magpabilin din ni ubang tatay ni mo. Alina, di mo tama mauli sa ato. May pension house mas dool. Dito lang una ta mga togro. Kagabiin naman. Maglison na tas pagsakay ron. Ay, ugma na ta sa'yo mamauli sa ato.
0: Ay, ay, dinilang kong tatay lulo.
2: Nay, maglisod kung kamurang duha din hiniintay ang mag-uban kang din sa syudad. Umupiyahi ugma. Mas maayo sila si Imi na lang ang magkuyog.
3: Biyaan ta ka din nga ikaw ra?
2: Uban ako si nanay din
3: Pero, Dave.
2: Ellen, anak, sige na. Dili magkinahi sa o.
0: Balik ko din yung tatay ha.
2: May klase ka pa. Dili mahimo nga magsigi kag absent. Mga, sige na anak.
0: Oh, tatay.
3: Kaya rami nyo ni nanay din eh?
2: Kaya.
3: Pero ka...
2: Masuhito ka na din sa syurad kay ni nanay.
3: Nasige. Nay, ikaw na unay bahala din ni Dave ha. Ga, mabalik lang niya ako din eh ha. Hulihan ako si nanay. Nasige. Ato na Mika.
1: Pag-amping mo. Amping mo ha.
3: Nay. Dali na. Dali na.
0: Bye-bye, Lola!
1: Nak? Babe?
2: Nay?
1: Di ba mas maayo nga si Imi ang tenhibilin ng tadinhi o baoy mo at imani mo?
2: Nay?

0: Ay, kada sa anak. Baro sa kadini sa akin sa putana. Mubalik kong sud. Kay uaday na kumada ang mga bulingo ni tatay ni mo. Akong dadon aron nga malaban. Kadiyot ka kay ko. Mugawa sa daling kong balik, aba? Dini lang ha? Ay, gakaw. Niya pa mabito ta sa dul sa kwarto ni tatay ni mo. Hmm? Dali na kayo ko.
1: Dili makapabili din si Jenny Nay. Kuni si Amy. Mas makabanti ko nga si Jenny ang matiman ako, Nay.
2: Pagpihin ko si Lord. Mahal mo na ba si Jenny?
1: Dukay na, Nay. Pero gibaliwa ko kinikanyan to sa pagtuo nga. Hinigala lang ang akong pagbati niya. Ngatingalig, gimingaw lang ko ni Amy. O dili mahimong gamitong ko siya nga palakip butas lang sa akong kamingaw. Wahin na nga akong nakumpirma nga mahal na ako siya, Nay. Gusto ko siyang makauban sa tanang higayon.
2: Ug si Amy. Unsa may buhato ni mo kang Amy?
1: Dukay na nga ko ba ang among panagtipo, Nay? Kanyanto pa. O kwa na'y puruhan nga babalik pa sa kanhiya nga ako pagbati ng dunia.
3: Mama, wala kita sudok tayo.
0: Dali na lang, anak. Tana, tana, ato na na. Dali. Kumput ni Mama. Mamaya na tagi ka nini.
3: Nanay!
0: Unsa?
3: Nanay, paingon din ni Ay, si Nanay! Nanay!
0: Shit! Pagpuyo, ha? Ayaw pagdagan paingon niya. Ako ka lang, anak.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
7: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya ahuntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have Lagnat, and I have Sipon, Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Magdali lang ko. Ningon rap ako sa card niya. Igor ako magkatod inyong pagkaoid. Yan na bang dili man ko makaantos bago na una nga dili siya makita. Dili na unta ko angay mapalaka kay sayod ko. Nga naa si Emmy nga makaatiman niya. O Nanay! Ha? Si Elaine! Oh! Kahit sa tananawa ni Emmy na ako samtang nagkupot sa buktod sa bata. Kipog nga niya kini nga dili mudakan.
12: Hi! Aasa mo! Nanay!
13: Dali na
12: ina. Ay, ato ko nanay, mama ba, ato ko nanay ako.
11: Dali niyang gikuyod ang bata palayo niyang natungod na sila nako. Kani ato pagyod, madili maayo ang tinagda ni Emmy nako. Ugmas misamot pa karon nga nabalik siya.

0: Sir, uato yung anima mga musaka ang akong tingog langga. Dili pa, yung masi tatay nga, mubiya at pagikan din sa ospital. Kay pagawso na ta sa kwadya, madakpano niya ta. Gusto ka pa mapriso ka?
1: Priso, hindi ay!
0: Oo, mga dili maginahi sa o. Haba, muuban ka na nako.
1: Oh, mama.
0: Dinhin ka lang uban ako, anak. Ikaw na lang ang naanak ko, anak. Dili ko mo sugot na lakip ikaw. Mailog pa ni Jericho ka na ako. Dili ko mo sugot nga mawa mo tanan ako. Kung dili ko naman makuha pagbalik ang magpati ni Dave, kuhaon ko ang akong anak. Ipalayo ko siya kika nila.
1: Akay, mama. Hukot na kay mong pagkupot sa kong bukton. Sakit na, mama.
0: Ako lang ang ako, anak. Wala ay makapangangkon sa ako, anak. Ako lang siya.
1: Mama.
0: Ako, raka, anak. Ako, raka.

0: niya na inom ko tungod kin sa iyang kwarto ning ospital. Nagduwa-duwa na inom ko sa pagsuwit. Taon-taon ako nagparog tinitingalika. Ah, bahala na. Napitaw si nanay. May nagnakatuhog lang si Dave. May lang punta.
1: Sold lang.
0: Nay?
2: Jenny? Ni Aka?
1: Ilagsik ka biya kali.
0: Hi! May dakong prutas. May gabi iday, Nay. Paamin ako.
1: Ay, salamat sa pagduaw, anak.
0: Kadigat sa ko din eh, kay niingon man ko sa guard na igod ako maghatod ining prutas na kong da. O niya, inikahuman, magawas na dayon ko.
1: Anak, paliot lang ha. Ninilang una ka. Ibantay ko palihog ni Dave kay magpalit muna akong kape ha.
0: Ha? Ay, ako na lang Nay, na may hug-hug sa ilang kantin.
1: Ay, ako na uy. Arma ka lang kaula ako, saan kong kadiyot.
0: Ha? Pero...
1: Mabalik na ko na yun.
0: Kuan Nay, ka na...
2: Adlo ka lang ako.
0: Ha? Nganong kita ang madlok pa ko ni mo? Maduaw day ko ni mo kung madlok pa ko.
2: Abi na kung madlok ka nga, mutanaw sa kong naw nga may bunog sa mad.
0: Ah, may magwa kong maanad og tanaw og sa mad. Labaw na sa ni mo?
2: Gipulaan na ka sa kong naw?
0: Kung gipulaan pa ko, kaniad ka ra.
2: Lagi.
0: Unsay lagi?
2: Lagi ko. Kay dili ko gusto nga mapulaan ka na ako, Jen.
0: Kung pwede pa lang.
2: Pwede basta po dili lang.
0: Nga dili ko pulaan?
2: Nga dili ka mo biya.
0: Oh, Dave.
2: Dini ka lang, Jenny. Ayaw ko biya eh.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
10: Ang kainit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
11: Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
13: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
18: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
19: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
17: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
19: Dito na buo ang confidence ko.
18: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
4: easy maging best me.
1: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: News Break.
1: Hay un hábito con Gerard Newman, Joseph Wills, Jake Ganoso de Dios Fuerte Ramura. Salud a todos, Santeta Exa 5 RT, Pilipo Mamatanon, Agrana Idan, Magdeta Exa 5 Amerika. Ang Data Exa 5 RT Mas Superior, Andrus Dance, Kamahoy Gratuti sa Masilyula, Kamil Miskin Solus, Batok sa Nalabis na Pre Radical, Sige Programi sa Polisyon, Iveris Mabisyo sa Mas Pilipo sa Alkohol, o ang Pagpagalako. Sa Tuga Balita, Live at Rekya Buta Karun Diri sa Mahi Karita, Sempre Lamot Diniga Pinosilay, ato nga naglubong diri so mismo gid sa ministeryo sa barangay Karita ning Dakben sa Subo galing responde ang mga sakop sa SWAT ug man ang mga pulis sa Mabulo Police Station for labos sa gitahog nga encounter diri so sa nasudtan nga ministeryo nang so far stog pinabi sa mga lumot diri sa may Karita City diri nga igong duha ka buto sa armas ang nanunog nila ug wani gid gitahog adunay naigo sa duha ka lalaki nga nagapino sila ay ato sa human sa lubong diri sa nisbutag nga ministeryo dunay gitawo nga napagan nga usa ka bata apan di double check pa ni og confirm pa ni sa kapisan sa Mabulok kung duna bagi napagan ato sa baog nga pinusila so diri sa nisbutag nga lugar kapan ba gayon karon ang follow up naman ang investigation sa kapisan sa Mabulok aron sa tawo kung sige sa duha ka lalaki nga nagpino sila ay human sa di lubong nga gikan sa barangay Ermita pinhi sa Dakbayan sa Subo. Patong Diyos, may karong hapuna, tugato sa detect sa 513, ang detect sa 513 ang film edition, anay 1.3 million oraki sa antisans, erikibok yung apakontra sa mga pre-radical sa Gaussian. Sa detect sa 513, atong panit na bataon, internal organ ayuhon, ang detect sa 513, ang ilbats de peres, patalibar disease, glukoba, katarak, agivasyon disease, Father Liberty Disease, Kibir Disease, Gatsa from East North CDT, Insomnia, Akhir Pagkati Spirit. Ang Detect sa 500, ang sekreto sa magagawa po.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero, imo ning giputol!
3: Pasaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasi akong maguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapi saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, Mahal.
6: I love you, Mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
3: Ay! It's your hands!
4: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakorda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaro.

0: Karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: This time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500!
10: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio,
10: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape.
10: Naayo na ako.
9: DTX 500!
12: Mabalik sa mga butika.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
9: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Mmm!
19: Wow!
20: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
21: 66 omega 3 and 6.
22: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
23: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Ganyan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
26: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
27: May buhay sa makabuhay!
28: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Mmm, tofu sisig?
30: With mayo?
29: Pwede sa ulam yan?
31: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
30: Mm.
31: Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
27: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
32: Cheers!

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa
2: puso. Hello, Iyesa.
3: Kain makakaroon.
2: Niya ako sa imnanan. O ba na ako sa prank? Kinundong kang prank?
3: Kinundong ko. Ang iman ay siniligan si mo studio. Pero kiyan kili maayong mainom ka. Kinagkakag sa kyanan. Ano mainuman ka?
2: Doon ako'y problema.
3: Dali na makasulbat sa problema ang inom, Kent. Paulit na.
2: O ganun dili man, ha? Kibaw ka, Yesa. Wa na ko mahibaw kung unsa akong buhaton karon. Nagapos ko sa sitwasyon. O dili ni na ko madawat.
3: O ganun dili man ni maduwaton na amahan ka na.
2: Tungod kay sayop ang nahimong inahan sa akong anak. Kung sawan ka, di ka kasabusultihan, ha? Mibrangka na kunin mo nga ikaw ang akong gusto nga mahimong inahan sa akong mga anak. Ikaw!
3: Hubog ka!
2: Dili pa ko hubog sa remisulti ko ni mo. Kung unsay niya sa akong kasing-kasing o gunahuna ay hesa. Klaro kayo ang akong utok nga itong higayon na. Dili ka kasabot!
3: Nakasabot po. Pero dili ko ganahan. Nga mahimong kong rason kung nganong dili ka manubag sa imong obligasyon ni Claire.
2: Kay ikaw ang bitaw ang rason. Kung anong wa na ko'y planong magpakasal ni Claire. Naglaro anong pagkasuti, ha?
3: Basta na. Nakikauban niya.
2: Gano'n man, ha? Ikaw ako ni mo.
3: Ken, hindi ko ganahan na nagupunin mo nga itong pagka BFF.
2: BFF? BFF? Bullshit!
3: Ken, ihatag ni Frank ang phone.
2: Frank, mag-exulti siya mo.
4: Oh, uy. Kung kayo maipitin yung duha ni boss.
2: Tubag na.
4: Ah, sige. Hello? Ayesa?
5: Frank, mamalihog ko. Ayaw ginabuwagi si Kent, ha? Kung ganahan na siya mo pa uli, ikay drive, ha?
4: Oh, of course.
5: Og, ayaw ginitaw na siya biyay, di ha? Ayaw na lang sa pag-inom.
4: Anapitaw ko mainom.
5: Basta, kung asa na siya gusto mo lakaw, ubanigyod.
4: O lagi, ayun siya.
5: Ikagimanubag na ako kung may mahitabuan ng Kent.
4: O lagi mahitabuan eh, ayun siya.
5: Sige, basta ayaw na lang siya paim na. Hubog naman na siya sa kong pamati.
4: Oh, ayun siya.
5: Sige, bye.
6: Ada lagi daan pa ko nga. Lablab yun na ni mo si Kit.
5: Oh, nagmata ka, ma?
6: Isa may di makamata nga. Taranta man kadiha.
5: Nabalakan lang ko ni Kent, ma. Hubog manggod niya gisapot. Basi mo drive ba o niya madisgrasya?
6: Uy, ako pa ni mo, no? Imo na lang ang sugton si Kent. O niya ako tinood nga iyang anak ng gisabak ni Ma'am Claire. Aw inyong sustentuhan! Simple an ang problema, ha?
2: Anong likayan magyod niya, ha? Na mag-isgot kong halab na ako siya, ha?
4: Kay naglibog pa na si Ayesa, boss. Tungod ni Kuya Hans ni mo, ha? Mo'y nagunit sa iyang liog.
2: Gusto lang siyang pasakitan ni Kuya Hans. Gustong silutan tungod sa kamatayo ni Kara.
4: Og basin, boss, nahigugma na sab si Kuya Hans ni mo ni Ayesa.
2: Unsa?

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jude! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko.
17: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
18: Lady's Choice Ham Spread.
19: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim! Mmm!
1: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
7: 66 omega 3 and 6.
3: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
16: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
15: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
2: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: This time check is brought to you by ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: Unsa kang kisulti mo?
14: Kaklaro ato pagkasulti ha, boss. Basin ba akong na-inlove na sad ng imong kuya Hans ni Ayesa?
11: Dili na may tabo. Si Kara ang iyang higugma.
14: Pero patay na si Kara. Og si Ayesa ang naakaroon sa iyang dool.
11: Dili na mahimo.
14: O ganang di man mahimo. Nga gikontrol man niya si Ayesa.
11: Nagpakontrol sab si Ayesa.
14: Busken, lisod ko na ang kasing-kasing ng imong kaaway.
11: Pero Frank, dili lagi mahimo nga mailab niya si Kuya Hans.
14: Makabuuti ka, boss, kung mo nagibati ni Kuya Hans nimo.
11: Oh.
14: Musamot na karoon nga malayo na nimo si Aisa kay may anak ka na ni Claire.
11: Ganong nahitabo man eh.
14: Aw, nguna na magiging kinabuhi, boss. Doon na gayong mga panghitabo nga di nimo kontrolado.
11: Tungod kay laing tao ang gusto mo kontrol sa imong kinabuhi, Frank. Pero dili din ako tugutan.

0: Kakain naman ni Skent. Ay, di magit ko makatugoy.
1: Anong niya pa magkasgawas nagpaso-paso?
0: Oh, Sir Hans?
1: Wapag-ideya mauli si Kent?
0: Uwa pa, sir.
1: O gano'n ikaw man ang mabalaka? Kung wapas siya mauli, hangtod ka ron.
0: Kaya wapag may laing na balaka pa.

0: pa ulit ako.
1: Ah, boss, boss. Ako ay drive.
0: Dili. Ako ay drive. Ako, Lance, kanan.
1: Ah, oo, oh, oh, lagi. Pero, kanang, imo na sa kanan, boss. Pero, hubog naman ka. Hindi ba yung ikay mo drive?
0: Ayaw, pagbuot.
1: O sa magag, gusto ka nga si Ayesa ang akong panhiyo ni mo?
0: Baliya!
1: Boss, ayaw itong pabadlog ni Ayesa, uy. Nabalak ka na ba ito ni mo?
0: Kung nabalak ka pa siya na ako, niya unta siya karon.
1: Kung saan man niya bagani nga, wakam to siya mahibaw, kung nasa ta?
0: Hindi bang utana siya? Kung ana lang ang simple.
1: Pero boss, kwan, mayo tingali nga, mo relax ka. Di man masulbad sa inom ang imong problema.
0: Wala ka makasabot na ako.
1: Nakasabot ko, boss, eh. Nakasabot ko. Wa ka makauyon sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi.
0: Sukat ba sa una, wa ko makauyon? Anong ingot ini man ang akong kinabuhi? Wala pa ang akong kinabuhi. Tungguti ng bisit ka, ma. May lami ang akong kinabuhi, Frank. Ibao ka.
1: Boss.
0: Dili ko gustong mahigugma. Dili ko gusto nga maparihas ko sa akong inahan.
1: Oh.
0: Kanang busat nga gugma, maunang migugma sa kinabuhi sa akong inahan. Kuya karon, ako nasab. Ako nasab ang gubuna ng gugma.
1: Boss, mahimo man nimong kontrolon ang imong gibati.
0: Ako na ningi kontrol. Pero dili gud ko kahimo nga mawhana ko karon si Elisa.
1: Boss, isamot na lang gibati nimo kay hubog mangut ka.
0: Nganong dili man mo makasabot sultihan ha? Si Ayesa ang nagkontrolar sa ako kasigdasing karon. Si Ayesa!
1: Boss.
0: Niya ba? Yanong tanan na akong magustuhan. Maumasay gusto sa akong maguwang. Una na ako na bayo, Pranga. Una si Kara. Una na akong nakaila si Kara. Nakagusto ko ni Kara, pero ano si resulta? Sa pagilaila na ko ni Kara kang Kuya Hans, nga nung nagkasilaman. Wa ko kasabot kung nga nung nahitabo ni.
1: Boss. Magsulti lang tayo na kung makapahuway na ka.
0: Bauli ko.
1: Oh, sige. Yato taga.
2: Katog na.
3: Di palagi ko makatog, sir. Katog dalag imo dito.
2: Dabalak ka rin ni Kent?
3: O, lagi. Sige, matagbalik og storyaan na, uy. O, lagi, nabalak ako ni Sir Kent. Dali ko gustong ato siya sangko sa ospital parehas ni mo. Kent, sumay mong tawagan.
1: Imong cellphone, boss. May ring. May nanawag.
0: Nanawa. Kung si Ayesa na, ako tubag ko.
1: Baby.
0: Pero kung dili, di kong tubag.
1: Nautas ko na. Ay, ang imo ni Kuya Hans ang nanawag.
0: Kung tubag na. Eh, kay tubag.
1: Na, ako na sab. Maipit na maging kuya ni mo ni Sir Roy. Hello?
4: Hi, Mas Ken. Nangyay kami ang tubag.
2: Hi, man, si Kent.
4: Boss, kwan, hubog kayo?
2: Papauli na.
4: Mapauli na bitaw siya, sir.
2: Ignan nga akong nagsugo nga mapauli na siya. Ikong dili siya mapauli, pulis ang akong pakuhaon niya diha.
4: Sir.
2: Bye.
3: Ipakuha ni mo siya, pulis? Dili ikaw ang makuha niya?
2: Spoil si Kent, si Inahan. Baungay ko na siya. Katuog na.
3: Sa inahan? kayo ng mga sinultihan, no, eh. Mas pinangga titingali si Kent sa ilang inahan kini Sir Hans.
0: Miingon siya na pulis ang iyang pakuhao na kundre. Aw, suway eh!
1: Ah, boss, kanang kundi ka ganahang mo pa uli, aw, mangita lang tagkatulogan.
0: Oh, no. Kinsa naman sa naa?
1: Si Claire?
0: Ang ganga na de. Ambe! Hello!
5: Kung unsa ka na yung mahitabo sa itong anak ining paghatag ni mong konsumisyon ako, magmahay ka with Kent.
0: Uy, Claire, kung tinuod man gani na akong anak ka ng imong gisabak, siyari akong gawaton. Wa kay labot!

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Kumuingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Kining bahin, gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Presto Creams.
13: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrols Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrols Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
20: Igala, nakakape na ka?
21: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
22: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
23: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
25: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
24: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein.
0: para sa mga estudyante nga sige gadgets.
25: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
24: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinatulong yung butikin sa yung lugar.
1: DTX 500!
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
1: DJX 500.
3: Pumali sa mga butika.
6: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
2: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapadayon pa.

0: Pagpaong sa sunog ang mahitabo sa syudad. Kapulisan sa Dakbayan sa Subo mahimo og simulation exercise sud sa usa ka dakong publikong tunghaan diin ilang sukdon kon unsa kaandam ang mga pulis, mga tinun-an, magtutudlo, school officials o gubang ahensya sa gobyerno pagtubag kon dunay mahitabo sa mga insidente sa pagpamusil sa Tacloban. NBI 7 mangulo sa training sa mga magtutudlo, tinun-an o waginikanan paglikay sa insidente sa pagpamusil sama sa nahitabo dito sa Tacloban City. 5,000 ka safety hard hats giapod-apod sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi. Mga ito mga headlines. Sugbo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes magkasama June 30, katapos ang adlaw sa buwan sa Hunyo. Dali araw sa panahon kasamang nestor tunga sa tuig na ta. Nang ligid na ang unom ka buwan. Kanibayang gikan sa July, August, unya berda yun, dali kayo maabot ang December. Atong iampo nga naata sa mayang panglawas, kasamang remark. Makapanik kay sikay ta matag adlaw. Importante, simple lang nga lifestyle, say kaya sa budget. Makapanik kay sikay matag adlaw, tabang punta no, sa atong isig kaingon nga nakinahanglag tabang. Naminog karon sa ilang mga radio, maayang hapon ninyong tananog sa ito ang digital platform, DYH PRM Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asamang ko mo naghimutang karon, naglanog-lanog kanunay ang DYHP, labi na sa mga updates sa ito mga balita, gikan sa kaulungan, diri sa Sugbo. Ingon man, ato ang weather update. O karon sa detalye sa ato mga balita, mga kasama, dito sa kaulungan, wala una mo komento si Senate President Win Gatchalian kalabot sa taho nga pasangka ang kasong plunder sa Sinigang Bayan sa Senate o sa Senador Rodante Marcoleta tungod sa matud pa pagdawat niini og 75 million pesos nga cash or campaign donations atol sa nakalabay nga piniliay. Samtang insister karon si Senador Ping Lacson nga matud pa ang ayang dili iuli o ang ayan nga iuli ni kani DPWH Secretary Manuel Bunuan ang dili mo menos 1 billion ka pesos nga pondo nga giingong missing tungod sa anomaloso nga flood control project kinibisan pa man o nadesisyon na sa ombudsman nga himuon siyang state witness sa flood control scam o mutubag sa mga investigasyon, kabahin sa mga anomalusong proyekto. Samtang balik din sa ato mga kasama, si Cebu City Mayor Nestor Archival upadayon sa paggamit sa tubig gikan sa dagat, pagpaong, kung doon ay mga sunog na mahitabo sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP Tabak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipanayo ni Cebu City Mayor Nestor Archivala pagpagamit sa tubig gikan sa dagat, pagpaong sa sunog may tabo sa syudad. Ang mga trucks, bomberos, takbayan din daanaw niya sa mayor nga makuhag tubig gikan sa mga fire hydrant. Kinitakot sa kanhitas tubig nga gisupply sa Metropolitan Cebu or District on MCWD. Ang mayor plano mo tukod o mga tankis tubig sa coastline sa syudad aron nga kuha ang tubig sa mga fire truck.
3: Ipanayo nyo na nantuloy kay una naman tayo tubig. O naa, pero minus man. Next year, butangan ako budget with the area sa coastline makakuha tag tubig na gikan sa dagat.
2: Si Mayor Nestor Archival, nasarang noon nga mga bomberos takbayan, nilipabor sa mga ulakang tungkol kay tubig dagat, gigong karaot sila mga kagamitan, napanikipasabot sa mayor nga kini mapangitaan ra og solusyon. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipabos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba?

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tata, RMN.
1: At oras alas 5:17 sa kahaponon, sa taga-pulisan sa Dakbayan sa Sugo, muhimo og simulation exercise sud sa usa ka dagkong tunghaan aron masuta unsa man kaandam ang mga pulis, mga tinun-an, magtutudlo school officials o ingon man mga opisina sa gobyerno o ahensya sa gobyerno. Pagtubag kung doon ay mga mahitabo sama ni atong mahitabo nga pagpamusil sa Tacloban. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: YHP Tatak RMN Report.
3: Nagtagbo na itong negasimana dito sa Cebu City Hall aga mga opisyal sa kapulisan sa Suri sa Sugbo, Department of Education, Commission on Higher Education Conchen, Cebu City Mayor Mr. Archibald, likip na si Consihal Paul Labra, aron isigutan ang pagpatuman sa seguridad sa mga tunghaan subay sa natabong insidente sa pagpamusil sa eskulahan sa Dakbayan sa Tacloban. Ngami kalasog tulog ka mga tinunan o miangol o sabog dulaan sa 20 ka mga tao. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga usa silang planuhan mo ang paghimog simulation exercises din ang senaryo mo ang sama sa Netabos Tacloban. Kinaron pagsusi kung unsa kaandam ang kapulisan, school officials magtutudlo, ginikanan og labing mahinungdanon ang mga tinunaan kung adunay insidente sa pagpamusil sa sulod sa eskwelahan. Ning maong pagbansay matudloan ang mga estudyante kung unsay una nilang abuhaton nga marikayan nga mabiktima sila sa krimen. Masukulusab sa mga drill kung saan pagresponde sa mga pulis ang susamang sitwasyon dito sa Tacloban.
4: Kay among yung gihangyo nila na kinahanglan kining exercises dili lang ang police kundi apil pod diri ang mga school officials, teachers, professors. Labing importante ang naa gyud ang mga estudyante kay sila gyud ang pinaka vital or player dinhi sa moong exercise, no, para makita nato ang atong coordination, ang police response. Aro mas masiguro na to nga dili mahitabo dinhi sa siyudad sa Cebu ang nahitabo sa atong silingan nga kan probinsya.
3: Gidugang ni Oriol nga gipakatap na nila sa tanang nga publiko ug pribadong tunghaan ang ilang nga police hotline nga mahimong matawagan kung dunay emergency sa sulod sa eskwelahan. Pinaagi nini kung dunay motawag sa mga mga hotline, dinhi mahibaw-an kun unsa ka epektibo ang pagresponde sa mga pulis kun pila ni ka minutos nga maabot. Atol sa mga drill, dunay mabati nga mga buto-buto aga mga bata ug dinhi na mosulod ang unang himuon sa mga magtutudlo. Kadali magpanik ang mga tinunan. Kinisama sa naling pagsira sa pultahan sa classrooms, samtang wala pa maabot ang mga pulis nga may responde. Gawa sa mga pulis mga pinusap sa pagresponde, ang mga personnel sa Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, o gubang ahinsya sa gobyerno.
4: Ugali na yung mga susama nga mga incident, like sa active shooting sa social eskwelahan. Atong gitanaw nga ni ang emergency hotline numbers na matawagan, na pwedeng matawagan sa mga school authorities, ang ilang security, ilang mga school authorities, kung asa sila dapat tawag, and then tanaw na to ang police response. Kung pila ka minuto maabot ang ato ang mga units sa Cebu City Police Office nga to sa mga eskwelahan. O tanaw na to kung sa buhaton sa mga teachers, sa mga estudyante, kung ana ay mga buto-buton nila na madungog.
3: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, doon na napilian ang CCPO kung unsa nga tunghaan ipaubos nila sa simulation exercises, apan dili lang unan nila kiniibutyag. Gabas ni nigipaligon pa nila pag-ayo ang siguridad sa mga eskwelahan pinagi sa pagsusi sa mga bag sa mga tinunan. Gipahibaw ni Oriol nga ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo manghatag kinig ng mga metal detector sa mga security personnel sa matag school campus. Pinaagi nini mapanambo pa pagmayo ang paghatag sa seguridad o mahibawan kung doon ay mga estudyante nga magdala o ginagiban sa ilang tagsa-tagsa ka mga bag. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man, Arbo sa Mantriway HP, Tata Karamen.
2: Radyo mo nationwide.
1: At ako na sa 5:21, kaling ang portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghamit mag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dinakanit siya rin tinikan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang na. Magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:23 sa kahapon, samtang sa kaulohan, mga kasama, libuan, katawhan Pilipino, Labi na gid mga sakop sa Iglesia ni Cristo ni Dagsa sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Aro pahigayon sa ilang gilusad nga rally. Kini na nawagan o transparency o accountability. Labi na kabahin sa flood control issue. Flood control anomaly nag-iatubang karon sa Pilipinas. Lakip sa mga mensahe nga gipaagi sa mga placards. Mao nga ang pangutana kung bakit si Marcoleta ang ikukulong. Usa lang kini sa mga mensahe sa mga placards nga gibitbit sa mga rallyista nga sagad mga miyembro sa INC ato sa gipagayon nga rally karong adlawa. Sayo palang gali kagani ng kadlawon. Nagtigom na ang mga miyembro sa INC alang sa ilusad nga halapan nga demonstrasyon. Karong adlaw, aron ipanawagan ang transparency o accountability taliwa sa giatubang karon nga halapad nga korupsyon sa nasod. Dunay nga mga nahitabo nga commotion apan manageable ra hinuon tali sa mga rallyista o kapulisan. In fact, karon atong gipakita dili sa ato ang screen sa ato ang DYH Parliament Cebu Facebook page atong live program karon kabahin sa ginagmay no nga interaction tali sa mga pulis o ingon man sa mga rallyista apan so far wa mahinoy natala nga mga untoward incident gawas lang ni ining mga ginagmay nga interaction nga ni sangpot nga tunagday ginagmay ng pisikalay apan so far wa mahinoy natala nga dugoon nga panghitabo atol sa maong rally nga ni lungtad gyud halos sibok adlaw makasama dito sa EDSA People Power Monument. At oras sa 5:24 sa kahaponon. Ari ta sa DYHP Answer to Win promo karong hapon ato pangutana. Ayon ra kaayo ha o siguraduha lang nga naka-like, naka-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Naman Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook. Kanay dunay blue check. Aron, dili mo chance makadag og 200 pesos plus. Inyong i-share ang atong live program karong hapuna. Atong pangutana, karong hapuna sa yun ra kaayo. Asa man dapita gayon ang rally no sa INC dito sa kauluhan. Aron ipanawagan ang transparency o accountability sa gobyerno labi na sa anomalosong yung anomalosong flood control program sa gobyerno. Ayun to ba? Itayop lang sa itong nagpadayon nga live program karon sa DYHP News Update o i-follow ato mga mechanics. At ang oras sa 5:26 sa itong dugang pangbalita ang DepEd. Nagpasalamat sa mga lokal nga kagamahanan o pribadong sektor sa ilahang paspas nga suporta aron mapaligon pa ang seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugol.
2: YHP RMN Report.
5: Yes, kasamang Rajuman Aida, nagpasalamat ang Department of Education kon DepEd sa mga lokal nga kagamhanan o pribadong sektor sa ilang paspas nga suporta aron mapaligon ang seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Matod ni DepEd Secretary Sunny Angara, dako ang tabang sa mga donasyon alang sa pagpalit og CCTV cameras o metal detectors aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga kawani sa mga tunghaan. Sa nasayran, gilusad sa nasong ahensya ang usa ka nationwide school safety campaign nga naglakip sa mas hugot nga screening, safety audit o psychosocial support human sa mga nahitabong violence incidents sa nagkadaiyang mga eskwelahan. Nagpadayon usab ang mga LGU ug uban pang mga kaabang sa paghatag og mga security equipment sa nagkadaiyang tunghaan aron mas mapalig-on pa og ang kining kaandam batok sa mga emerhensya. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Robert Pugoy, DYHP, Patok, RMN.
6: Kadtong balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 70% ng gibo sa Life Extension sa USA. Matag-adlaw, mga kasama, ito magpawa niini. Mo inom gitag Life Extension Vitamin D3, duha nga to sa tulog ka soft gel. Aro mapanalip na itong ang immunity. Labi-labi na itong resistensya nga magpadayon, magpabilin, mga kasama, importante kaayo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:27 na sa kahaponon. Ato i-check aron ang report ni Radio Man Joseph Foskiano. Update, naani na hitubong pagpamusil sud sa kareta o sud sa Samang o sa Kasamang. Sa Cebu City, di sa Barangay Kareta. Nakaresponde dayon ang kapulisan, ingon man ang SWAT team. Kung unsa kahay motibo sa pagpamusil, na ilha na ba? Ato i-check ang report sa update, Radio Man Joseph Foskiano, kasama JQ, unsa may latest?
2: YHP RMN Report.
7: Yes, salamat sa mga Radyo Manaida. Susihon pa sa kabilisan sa Mabulo Position 4 nga din under nila ang Garita Cemetery. Labot ining gitaho nga doon ay nagkinusilay. So, dili sa maong minteryo, malas tres ang tak na karong hapon. So, pasto nga gihibog na coverage ka kanina. O ano yung gitaho nga doon ay samdan sa doon kamalaking nga nagkinusilay. Yes, so nga sa sud sa maog ministry doon ay kitaho nga bata nga napaga na pang susihon pa sa maog report to doon ay bata nga napaga na to sa maog pinusilay. Ato sa itong interview pa ganina, matang sa mga lumulupyo sa sud nga bahin sa maog ministry na doon ay nagatulog patayang lawas o lubong na gikan sa Barangay Ermita. Paguman sa lubong, nalubog nila ang susunod nga buto, kaduwa nga buto sa armas sa Nipigo, na din doon ka mga tao ang nagpinusilay. So far, pagkabun sa SWAT, tingin man sa kapulisan sa Mabulo, wano yung katao nga doon ay samdan sa maong pinusilay. Ito ang taga Barangay Ermita, na ito nagpinusilay sanglit, gikan man naglubong o doon ay gilubong patayang lawas diha sa maong minteryo. Samtang nila susiyon sa kung doon na bagoy na pagan nga bata, kay base sa mga istorya, dari sa mga lumlupyo nga doon ay gingong napagan nga bata nga gida sa tama. Aha, so far sa initial report nga ano'y confirmation kung doon na ba'y bata nga napagan sa maong encounter o pinusilay. So dari sa ministryo kasi nakita nga mga kamhang o dugo dari sa area yang atong gihimo aga coverage ka ganina dari sa may Garita Cemetery.
1: Kasama JQ?
7: Yes, kasama Radyo Manaida.
1: Unsa ba itong ngayon itong pagpamusil? So, wa pa mapahigayon ang paglubong o after na sa paglubong ni ato patayang lawas ng ikan sa Barangay Ermita?
7: Sige po sa mga ito, managlubong kasama Radyo Manaida, padoon na muli. Padoon na muli, doon ay doon katao nga nagpinyo sila. Basta sa mga nakita ang mga bata dito itong interview nga doon ay nagbit-bit o garmas yung doon katao niya. Nagpuntingay ito no ba? Nag-tiong ito no garmas na nagpuputo. Matong mga ubang resident dito nga lalayo sa dapit, nakadungog og duha ka buto sa armas. Pero diyang abot ang responding policeman ng Maswa o may mga empty shell o niya wa may dugo dito kasama mga Radyo Maeda sa report nga nadawat nga higing doon ay bata nga napagan. Doon ito na interview dito nga inahang nga doon ay bata pero yung anak nga naigura sa buwak ng butilya.
1: Oo.
7: Kaya sa TL.
1: Oo, so considering nga, of course, no, daghan man yun ang ni Tambong labi na sa paglubong. O sa matong hitabua ka ha, naaba sila yung ang pulis na ba'y gihog or gi-investigar gikan sa side ni ato mga ni Tambong sa paglubong?
7: Sa kapulisan ka sa mag-radio ng Saswat. Doon na dito taga Barangay Ermita nga ang naglubong. Mingon ang nabitan nito sa pulis katong sakyanan sa Barangay Tanod sa Barangay Garita. Doon na ito yung sakuno ka tamaraw ganina ang sakyan sa nagatulog lubong. Dahil sa kanawagtang kasama Radyo Maeda o katong naghatod o patayang lawas. Atong dito na interview ang mga taga dito na lang nagpuyo no, sa Garita Cemetery sa suod. nya wanay taga barangay Ermita dito natong interview nga duna bay kwan ba duna bay na igo o duna bay sandal po so far no sa initial report na po dito pag ato sa coverage wa may naigo kasama ng Radyo Manila duna bay sa storya nga bata pero i double check pa rin sa bisa kung tinuod ba ganing sa storya nga duna bay bata nga naigo kasama ng Radyo Manila. So, wa may dugo dito, no? Ang mga polis dito nag-search sa area, nag-susay dito, wa may dugo niya, wa may kitaw nga doon na pag batang gidag, kamalanan. Pero pinisusilin ka sa mga Radyo Maida, o gato mga tao nga nagpinusila, yun, kadiin dito, kay matang report nga na daw, ito nga taga-barangay Ermita, ito naglubong diha, niya uman sa lubong, padaw na mga uli, doon ay buto-buto, o dua ka buto sa armas nga na dumog ang mga residente dito sa resultan ng interior sa mga Radyo Maida.
1: Astilan.
7: So ato lang follow up po no, kung confirm mga dunay bata nga napagan so far sa pagbibisikar sa kapulisan sa Mabolo wa may nakakita gud pangutana istorya ra ko no nya dunay ko nga nakita ba kamo nga dunay bata nga nagkadugo wa man ning mga tar ko na sandan do na kuno napagan so mato nga susiyon pag gas kapulisan sa Mabolo kung i-confirm nila i-double check nila kung dunay mga bata nga ingong nga napagan ato sa Pinusilay. Pero sa nagpinalaman ng Pinusilay, huwag naunsa ka sa mga Radyo Maida, huwag naigo sa dua ka mga tao nga nagpinusilay kaganina ng alas 3 ang takna sa hapon. Samtang sa trapiko garborasa, ang ato naman ang karoon na dalita sa May Mango Avenue, gikan sa May 50 Balong sa May Mango Avenue, subay sa Jerome Slum Avenue, mudalit na dagat sa mga second karoon maurasa, ang 20 Osminya, gikan rin sa May Osminya Boulevard, awan sa pakaramaura sa apan igabot rin sa May Ismi Bulibur padong Cebu Provincial Capital doon sa May Cebu Doktor na kasi natin gawin sa dagat sa masa kanan padong rin sa May Iscari Street sa Barangay Capital Site samtang in Venus mabiktuan sa business gawin sa dagat sa masa kanan karong gabaga oras sa Amir Rodriguez sa May slow moving padong rin sa May Virama Avenue samtang ang Gordo Avenue General Maxilom Avenue padong rin sa May Carita budrit na karong baga oras ang MG Kingko Avenue. Ikan din sa mga New Amos Road, nakasilata sa Mikon, silaga sa mga sakal, patungkoy sa Mahipod Road, MG Kingko Avenue, o ganyan sa mga Bulo. Samtang kuan ang Pobjan Polisikan, Candela Montanya, islumoging ang mga sakal, patungkoy sa mga IT Park. Ang Governor Quinco, ang Bantal Road, ang Banilad Talamban Road, nakasinati sa Mikon, silaga sa mga sakal, patungkoy sa mga Foodland, o ganyan sa mga IES Fortuna. Ang Archbishop, Moderita, samtang ang dua ka flyover, ang Kailan Gabahin, nakasigata sa Mikon Silagan sa mga sakyan kagabaga orasa. Ang South Gabahin sa Takbang Sugbo, ang Inbakalso Karmoy, nakasigata sa Silagan sa mga sakyan padungkis sa South Gabahin sa Inbakalso, Mambaling Flyover, o sa Baybasak, Pardo Highway, o Bulacau, Cebu City. Ang SRP, walay ko daw, ang dua ka mga lane, dua ka mga agiga sa Talisay, o gika na rin sa May Plaza Independencia. May pilaka sitwasyon karoon sa kadaan, ang gabon sa Adlog Martes, gika na rin sa gawa sa lang sa traffic update, ang inyong radyuan, Joseph Osgano, DYHP, Tataka RMN.
1: At oras sila 5.35 sa kahapon ng NBI 7, mangulo sa training sa mga magtutudlo, tinunan o maginikanan, paglikay sa mga insidente. Sama sa Litabo dito sa Tacloban City, kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
2: YHP RMN Report.
8: Sugdan sa National Bureau of Investigation kun NBI 7 ang pagtudlo ug pagtraining sa mga magtutudlo ingon man ang mga tinun-an ug mga ginikanan sa mga tunghaan ug local academic institutions aron nga maandam kini panahon sa insidente ug emerhensya ilabi na sa mga higayon sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Kini moy nahimong sentro sa pamahayag sa bag-ong Regional Director sa National Bureau of Investigation kun NBI Central Visayas Attorney Dominador Distrito Simefranca. Ang himuong information drive mahimo kining module alang kini sa mga tinun-an ug magtutudlo lakip ang mga rekomendasyon niini human sa pagbansay. Nalakip na niini ang cybersecurity training, netiquette ug physical security. Subay niini, nakig-alayon na ang NBI 7 sa mga institusyon aron nga mohatag og giya og training kanila aron nga mahanay ang seguridad sa matag tunghaan dili lang sa Sugbo lakip sab ang lalawigan sa Bohol. Sa Hulyo, sugdan na niini ang training sa mga tinun-an ug magtutudlo sa pribadong tunghaan. Isunod niini ang seminar ug training sa uban pang mga eskwelahan, dili lang sa pribado, lakip usab sa pampublikong tunghaan. Kini moy usa sa prioridad ni Sima Franca sa iyang paglingkod isip abag sa buhatan sa sunod-sunod nga panghitabo sa krimen nga gipangunayan sa mga minor de edad nga nakaamong sa kinabuhi sa mga tinun-an. Gimugatan sa direktor nga importante nga dili lang sa mga otoridad mahibawaan ang pagpanalipod sa kaugalingon apan mas maayo nga makakat-on sab kini sa kaugalingong tunghaan aron nga malikay sa bisan unsang risgo sa kinabuhi. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak Amen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: At oras alas 5:37 na sa kahaponon. 5,000 ka safety hard hat. Sige po na po sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galania.
2: DYHP Tatak RMN Report.
9: Giturn over sa lokal nga kagamhanan sa Northwest Mandawi ang 5,000 ka mga safety hard hats sa 6 ka mga eskwalahan sa syudad. Kabahin kini sa pagbaligon sa disaster preparedness sa mga tunghaan og magamit usab kini sa mga tinun-an ingon man mga magtutudlo panahon sa emerhensya. Ang 5,000 nga mga hard hats kabahin lang sa 15,000 ka mga units nga paliton sa lokal nga kagamhanan sa syudad para maiapod-apod ngadto sa mga public schools subay sa pagpakigalayon sa Department of Education sa Mandawi City Division. Matod ni Mandawi City Mayor Jokey Uwano ang kaluwasan sa mga kabataan mga magtutudlo guban pag mga school personnel ang prioridad sa administrasyon ni ini ilabi na sa mga emergency nga sitwasyon apil ng pagigo sa sunog bagyo linog ug uban pang kalamidad. Ang pag-turnover sa rang hugna sa mga hard hats gipahigayon sa Mandawi City Central School nga gipanguluhan usab sa principal sa maong eskwelahan nga si Dr. Luella Guerrero. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galinea Tatak RN.
1: At oras alas 5:38 sa kahaponon, DYHB Answer to Win promo atong balikan una atong pangutana karong hapuna asa man to lapita. Gipahigayon ang rally sa INC members aray panawagan sa gobyerno ang transparency o accountability kaya may kalabutan sa giingong anomalosong flood control programs. Ing inyuhang tubag, i-message, type lang sa ito ang comment box sa ito nagpadayon ng live program sa DYHP News Updates mga kasama. Nga, follow the mechanics o i-share atong live program karong hapuna. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, Angel Pets Program sa DSWD, gilusad sa Cebu City. Kasama mo sa balita, ato ang UP Com Intern Franz Aberilia.
2: DYHP Tatak RMN Report.
10: Gilusad sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Angel Pets Program sa Cebu City alang sa mga kliyente nga dunay trauma og nakasinati og kalisdanan sa kinabuhi. Napulo ka mga iro ang gidala sa Post Philippines og Island Rescue Operations kon iro sa DSWD Care Facilities isip kabahin sa Animal Assisted Therapy. Aminado si DSWD Secretary Rex Gachalian nga siya mismo nakasinati sa maong epekto sa mga pets isip usa ka fair parent nga alang kaniya makatabang kini sa pagpahupay sa gibati nga kakapoy og kabalaka matag adlaw. Ni angkon ang kalihim nga nagmalampuso na maong programa sa Metro Manila hinungdan nga gipalapdan kini og lakip na ang Cebu ug Davao City sa pagpatuman sa maong programa. Ang Angel Pets program kabahin sa bagong pamaagi sa ahensya aron mas mapalambo pa ang psychosocial support og makatabang sa mga kliyente nga nagkinahanglan niini. Kasama mo sa balita Franz Aberilia UP Cebu Com intern DYHP Tatak RMN.
1: At oras sila 5:40 sa kahaponon.
11: Mga kasama, istorya ng tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imnani with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay nga gikapoy na sa puro no o ganahan og lami pero dili makaguilty. Say yes to the Super Fiber drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.

0: kan niya ng Pinoy,
1: ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Mmm, tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
3: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
14: Kalamina lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
15: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
18: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaipong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
17: DTX 500. Mapali sa mga butika.
19: The original Koi Herbal Capsule.
20: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
19: The original Koi Herbal Capsule.

0: kaibigan niya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na to.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Rajuman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
7: Oras sa DYHP, alas 5.51 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong hapuna, tugutoy minga, ikapaambit niya kanim niyo, kining ato ang bisita karong hapuna sa iyahang kalisdanan in town karon. Ani atong nakalabayng simana sa pag-assess nato pinagi sa iyahang sister-in-law ni pa dangat no sa iyahang panginahanglan labi na sa hospital bill o sa medications sa pasyente. Apan karong hapuna ato ikauban ang pasyente mismo baguhay lang nila naka-discharge sa ospital apan dako-dako og din town sad sila og beranan sa naisugutan nga hospital, private hospital din sa Cebu City. Ilahang bill ni kapin gud og mga 700,000 pesos o niya karon. Nakagawas in town sila pero maulagi no nag promissory pero may na lang at least dili na magtubo nga magtubo pa while na discharge na ang pasyente mismo. Nakasnatid ini siya og multifactorial shock. Moday ni nga, napuno sa tubig, naputo sa tubig ang iyang baga. Unya, doon na po'y complication nga to sa iyang heart. Gani unta, girekomendar siya ka mo paubos o angioplasty. Pero sa kalisdanan sa pinansyal, muna nga maglisod man for the operation. Gani sa iyang existing bill, doon na pa sila'y kuwang gali sa tambalanan. Doon na pa'y dugang tambal nga iyang i-maintain. Kaya baguhay lang ni na discharge sa ospital. Atong hinabion karon ato ang bisita taga Mandawi City di ini mayong hapon og welcome sa DYHP ang pangalan palihog padol sa microphone.
8: Ako day si Josie Mikrandayo taga Mandawi City.
7: Mm-mm. Oo, so unang-una sa dihang nakita at ikam, yan, nakapunta naman ko nga ang pasyente, naabaw niya, naingon ka nga, ikaw ang pasyente mismo, makaingon ko nga, salamat sa Ginoo nga, na-discharge ka, bisan pa man sa dililalim na kasinatian sa ospital, sa health condition ni mo, apan, karun, mala, maingon na to nga, malaumon gihapon, gani, bisan pag dun ay, padayon nga kompromiso, pero at least naa ka, personal ka nga ni ani aron magpatabang o nangitag mga pamaagi aron pag-settle sa imuhang balance. Kumusta ka, Josie?
8: Maying hapon day sa tanan, no? Ako dili gyud ta kumari kay. Medyo hangak pag ito.
7: Mabutang niingon ko nga unsa, malikay manawagan or ang imuhang kuyog, ipangutan na gyud ka.
8: Ako mama manggod kay, wow. Moto nga, imis kay di gyud ko unta.
7: Mari kay,
8: hangak pag yun, no? Bisag pila lang mga kalakaw, hangak pag yun.
7: Oo. Pwede man na ito pareho ni mong mama, o niya karon sa ato ang pag-welcome, pwede naman nga, adi lang ka mo padayon, at least naka, sulti lang kagamay, o niya pwede man na ito pareho ni mong mama para mo itong ika-interact. Wala na ganyan problema kay ato mga listeners makasabot sa imong sitwasyon.
8: Sige, hangak pa dyan kayo.
7: Sige na, no problem. Sige, yeah. Josie. Oo. So, salamat sad sa imuhang pag-anhi o niya pagpakaayo at the same time, ato ang imo mga pagpadangat sa imo pag-ampo gyud, no, nga mahatagan ka sa imuhang recovery. O niya, sige lang. Kaning inaning nga problema, doon ay mga pamaagi ra gyud ang atong labaw makagagahom, atong Ginoo sa imong kondisyon. Ang importante, awa ka pasagdi sa imong pamilya, sa imong mga mahal sa kinabuhi, imong mga in-laws, kay ato ang nasayran di ay nga ni Panaw, namatay naman di ay imuhang akapikas, no? So, sige lang. Way problema. Sa atong panawagan karon kasabot mo sa mong sitwasyon nga hangak pa, mauna ka ganina, so pata magsugod, nangutana, yung ko, unya, mawapod ang imuhang mama. Sige lang, pwede rin pa rin. Total, casual naman po atong istorya importante nga nakapakita ka. Pwede ko ito, wala ka mabito, nahibong kung anong naa ka, pero sige lang, sa pag kana nagmatuod nga naagod ang imuhang kadasig, no, nga padayon nga manglimbasog kay doon na kay tulo ka mga anak di ay Josie o ang kamanghuran pila edad
8: 11.
7: Sige, so dinalanta mo dugang pa o pangutana katong mama na lang ang atong parion pasudlon pod ka sa money store para moabag. Pwede na kag mo lingkod lang po dito sa lain nga lingkuranan o sa man gusto kag tubig o nara kay tubig o dito sa ato ang lingkuranan. Salamat kay Josie unya pagpakaayo ha. Naalang pod si Josie diri sa ato ang announcer's booth samtang ang iyahang mama atong ikauban karon kanila ging usahay. Wala gid ingon nga maanad sa ingon ani nga sitwasyon bitaw nga pinagi sa radio makapadangan sa problema pero tanan nga klase sa tabang nga pwede buhaton man gid, no, para maluwas kun unsa may kompromiso. Wala ra gyud nay problema, Josie. Makasabot na gud mi ana sa imong sitwasyon. So di gud sad lalim, no, gumikan kay do na complication sa iyang health condition may hapon o lingkod diri mader. Multifactorial shock o niya, tubig sa baga, o niya, doon na po'y problema sa kasing-kasing, in fact, angioplasty. O kaya ka-juicing nga maminaw diha, pwede naman sa kag-antusan sa labi kung bugnawan karon diha sa itong sitwasyon. Sige, sa itong panag-uban karon sa DYHP Sumbunganan, Kuyog di ni Josie, ang iyahang mama. Mayong hapon ni mo, Nay, kumusta man?
9: Mayong hapon siya.
7: O, kasi pangalan ni mo?
9: Josephine.
7: Josephine. Murag mo po ng pari-pariho o pangalan. O, pilay pangida ron?
9: 60.
7: 60, so senior citizen lang. Bag-ulan ni nag-senior citizen.
9: Bag-ulan, pag-December.
7: Asa man ninyo, asa man dawe?
9: Sila na dito, ako nagbuwag mi kay Minyo naman ni siya. Na ako sa Inayawan.
7: Ah, sa Inayawan. O, ikapila man ni mong anak si Josie?
9: Eldest.
7: O, pila ka buk imong anak?
9: Lima, ma'am.
7: Na Josephine. O, ang imong angga, Joy or?
9: Bibing.
7: Bibing. Lima. O, ang kamanghuran pila na edad?
9: 25.
7: Sa dihang nga nasayran na to sa itong pag-assess diri sa DYHP sa problema sa imong anak, ato nga time, napa siya sa ospital. Ato nga time nga nagpa-assess sa problema na napa siya sa ospital. O niya, makabalakaan po, no? Kailabi na sa giingon nga, Ang bill ni abot na og kapin sa 500,000 unya gali katong gingon nga maundang na ma-stop na ang tambal og mauna ko wala sa ilaing nga deposit no sakto ba nay Josie?
9: Oh, yeah.
7: Nay Josephine oo.
9: Ako nang mga assistant sa hurot na nakog duol.
7: Mm-hmm.
9: Kay mao yamong gibayad ang uban sa billing.
7: Mm-hmm. So karon nabinlan og mga 200,000
9: kapin.
7: Oo. Pai ko ano? Paipod labi na kay wala naman po dahil ni partner, no, na matay naman to ang bana.
9: Parihaming doon, ma'am, single parent.
7: Susang taon. Niya, doon ay tulog ka mga anak, si Josie, puro nag-eskwela. Mm-hmm. So, karong nga, hapo na, sa imong panawagan, sa inyong panawagan, no, nga ikaw, maoy, inahan nga, nidanggap po dili sa ato si Bianan, unsa may imong hangyo sa ato mga tigpaminaw, labi na sa ato ang makita, sa among nakita diha nimo nga, tanan nga, pwedeng kaadtuan nga opisina, giadto na, pero,
9: dili pag yun, hasta tigo, mga party list, ma'am, nakaadto.
7: Oo, may nalang naapoy mga naabag-abag.
9: Oh, ginagmay, pero, ako gaya pag bilin, nabilin ma'am. Mauna yung kiproblemahan kay Premisori, Manggun.
7: Sige, sa itong panawagan, karun, naibibing, unsa may imuhang hangyo sa mga tigpaminaw, labi na para sa imuhang anak. Tanan nga mapamaagi, imong gihimo, nga suporta diya sa imong anak. O karun, pinagi sa itong kahanginan nga makapadangat ka sa imuhang problema.
9: Sa tanang bang nag-tanaw karon sa live
7: or naminaw sa radio.
9: Nagpaminaw sa radio.
7: Why problema magmakahilak ta kay tinuod mag nagkalisdanan.
9: Ako makapaminaw ko ma'am pero panagsara kay wala ko'y transistor sa balay. Mm. Sa silingan ra.
7: Oo.
9: Oh, pero maminaw mi kung labi na kang attorney. Oh, yeah. Sa karon sa tanang naminaw muhangiyon ta ko ninyo sa inyong sa ginagmay lang para sa akong anak. Kay naka-promisory mang good ma'am kay magdugay siya gawas mo dako og sambutang bill. Manang tanang naminaw karon og nagtan-aw sa live. Mangyo ta ko sa inyong malumong nga kasing-kasing sag pila lang para sa akong anak na makabayad sa among remaining nga bill sa Tiongwa.
7: Unya na din ay maintenance pod nga tambal so sa kasimana ka pila may needs o sa kasimana nga ipalit at tambal. Mga pila man sa ako na po mela pila costings o sa kasimana nga kantidad sa tambal 5,000 10,000 taga-taga sa online depende sa korta
9: hindi matingob man.
7: Sige so ang hangyo ni mo karon ay bibing para sa mga tigpaminaw sa DYHP
9: ayaw lang ako bisa gamay ng hinabang para sa akong anak. Kay dako-dako pa manggod ang bill nga nabilin. Yeah, maglisod pa mo siya kay wapapod siya'y trabaho. Niya na siya'y duha ka, atulo ka anak nga nag-eskwela.
7: O si panginabuhian ni mo na ibibing?
9: Manicure pero sahay dili kay tungod na po koy murag utisip sa balay nga wala usahay mo bantay.
7: So imo po ng anak?
9: Akong apo nga namatay po ng inahan.
7: Susustilan. Lisuda po di ay no?
9: Oh makamanicure ko. Sahay rapo dili gid ingon nga kadadlaw.
7: Nga tibok adlaw kay nami at imanon.
9: Oh rapo na imong budgeton.
7: Sa karisdanan karon sa imong sitwasyon ikaw isip inahan nga nagatiman po si mong mga apo o sa imong anak kay mao nag-ingon nga ang anak lunlun tibuok kinabuhi inang podno nga ato ang ikauban so unsa may naghatag ni mo og kusog og strength para padayon lang bisan sa kalisdanan ninyo
9: tungod kay ako silang kapamilya kung unsay akong makaya ihatag na ko nilang tanan anara kay lula man ko inahan so dili gyud na ako sapayan kung unsay kahago nga akong mahatag nila. Basta maura na. Pero financial, murag maglisod yung kong tapang.
7: So, mauna, no? Okay na gina nga makaluha ta sa pagsulti kung sa may kamatuuran nga kalisdanan na ibibing kay wa mo man nag-inusara ka ron. No, bisan pa og sa mga naminaw nato unsa nga matang sa tabang pila may amount nga pwede apan kinatanan kinasing-kasing man bisan gali sa mga prayers nga ipadangat dako na po gayon na no isa pa yan para sa ato mga bisita karon sa ilang mga challenges. So karon mga kasama sa ato ang panag-uban sa DYHP Sumbunganan aton GCash number nga aton gamiton para kamo diha makatabang pod. Mo nay giingon nga makarelate ba ya sa kalisdanan kining nakasinati po dog mga ningon ni Ana? Ug ingon man katong mga tao nga dunay kasing-kasing sa pagtabang, labi nag makarelate gyud no kuno unsay kalisod, labi na sa ato makaigsuonan nga dunay grasya, no? Dunay mga goodness nga ilahang nasinati, no? Nga pag aambit ni Ana usa ka matang gihapon sa pagpakabana. Bisan pa man sa mga problema karon sa nasod ug atubang ato tanga-tagsa, pero mas mayo gyud gihapon nga di ta malimot sa pagpaambit kuno sa may naa nato. Sa itong GCash number, ang number ni kasamang Remart Pugoy, kaya ako ang number July pa mabalik, no? Gumikan ka, nag-exceed man to. So, di pa masendan. Apan karon ato igamit una sa ito ang DYHP sumbungan para sa inyong tabang, 0993-213-6011. Ato balikon, Remart Pugoy ang pangalan ni ini. Ipadala lang mga kasama ang inyong tabang, 0993-213-6011. Kuno galing walk-in donation sa inyong pagpaambit diri, pwede diri hatod samtang naani diri si Josie, naapo diri ang iyang mama si Bibi. O kuno galing pinagi sa GCash, pwede kayo ninyo na ipadala ani nga numero 0993-213-6011 under Remart Pugoy. Atong balikon 0993-213-6011. Karong adlaw kun unsa may ato ang mga grasya nga nadawat o labi na gyud no naata sa maayong panglawas, makapadayon ta sa panikaysikay matag adlaw, hinaot nga mahimo gyapon tang blessing para sa uban, labi na sa mga higayon nga naa sila sa ilahang kalisdanan o nagingon nga karaging na nagilaid sa kalisod. O niya, importante nga doon na tayo kahigayunan sa pagtabang kita, no, nga naasa maayong posisyon sa pagkakaroon o baka dili necessary nga magsitarta og amount. No, galing kasing-kasing nga tabang, pwede ra kaayo mga kasama. Si kasamang Remart Pugoy, nag-note po diri sa mga naabot, no, nga tabang, 0993-213-6011. Pwede sa dimo i-type di akas sa mga remote kung sa may ending 4-digit nga pilay amount para po ato sad gihapon nga ma-mention. But so far, nanatakaroy 1,101. So far, natay 1,101 pesos sa GCash. Pwede ninyo ipadala ha ato balikon na number 0993-213-6011. Katulad ay 1,000 nga padala or GCash donation gikan sa 9906, no, nga ending number sa GCash. So 1,000 gikan sa 9906. Mga kasama, mapiso man na ma 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos sama sa giingon ni Nanay Bibing, apan dako gyud kay nang iksapayan. Ako kay nag-ikatabang sa ilang panginhanglan karon. Tiaw mo na sa usa ka adlaw, siyam katambal ang imno nun. Unya, maulagi na. Kung doon ay tambal nga mapalit, anang adlaw, unya, maoras ay kaya nga palitun, maoras ay mainom. Noon ta ito, makonsistent ang pag-inom para sa ingon, mahatag na yun ang recovery, ang kabasko, no? Ubanansan sa ito ang pag-ampo sa ito labaw mga kagagahon. Ang 100, gika ni 3359. Salamat kaayo, 3359. At umalikon, ang GCash number, Remart Pugoy. Ang i-type diya sa inyong sendan, maunin nga numero, 0993-213-6011. Kunyagi flash po na sa ato ang screen karon sa mga nagsunod sa Facebook Live sa atong program karon mga kasama, Remart Pugoy ang padalhan ninyo. Maman yung GCash po nga gamito ni kasama Remart panahon nga siya po'y makalingkod, makauban sa DYHP sa bunganan o doon na tayo mga tambungan ng mga kalihukan. Numali nga numero 0993-213-6011. I-share lang ninyo karon at kung sa may pwede ninyo nga i-share kaya sa inyong GCash sa sulod ni Ana at the same time ang kagaan sa inyong kasing-kasing nga makatabang mga kasama. Tiyaw mo na kini ato ang bisita karon. Duha ka buwan siya nga na ospital. Kanya karon na discharge. May nanggali, kaluyan sa Ginoo niya naka-promissory note. Doon na pala gigibilin nga 200,000 pesos nga balance. Doon ay tulok ka mga anak, single mother. O niya, kinahanan nga siya nga ma-angioplasty, gumikan siyang heart problem. Apan, wala nang ikasarang pa sa pag-undergo sa mga procedure. Muna nga nanawagan din sa itong sibiyanan, labi na kay dunay tambal nga pag-aimnon. Oh, matag-adla while on process iyahang medication. Ato nga balikon atong number 0993-213-6011. 200, gikan ni 5494. Dengan kayong salamat, Sir Ma'am. Thank you sa inyong pagpaambit karon, sa inyong pag-send, sa inyong tabang, pinagi sa GCash. 0993-213-6011. 200 pesos at 3423. Dekan kayo salamat. Sir or ma'am, thank you kaayo sa inyuhan tabang. Dili man gid lalim tuod, no? In atong experience. Diba kag duha kabuwan, gid ay si Jose na ibibing sa ospital, no? Grabe po atong na ICU pag yun. Oo, sa pila man ka adlaw or semana sa ICU?
9: Murag lima ka adlaw.
7: Mm-hmm.
9: Yagikan siya sa critical care room.
7: Mm,
9: sa mas critical mahal care. Ang critical care.
7: Ah, Ginoo ko.
9: Kaysa ICU.
7: Mm, so, mao nag-ingon nga, financially challenged yun. Bago sa tanan, no? Ang mga pag-ampo po, no? Maugigibuhos na to alang sa kaluwasan ni Josie. Una na yung karun, may nalang kay naagal isa karun din sa itong sibiyanan. Porsigido yung kayo, no? Nga mga yung tabang kay, ang mga tabang nga ilang na duol mga kasama, na at nahapak naman sa ospital pero napalagi gyoy bill balance sa billing unya kaya importante sad no ang tambal ato nga balikon 0993-213-6011 under Remart Pugoy unya 80 pesos gikan ni 5518 daghang salamat thank you kaayo. So, manijika siya, ni kasama Remart Pugoy, 0993-213-6011. 0993-213-6011. And ay 100 pesos gikan sa 9714. Katong uban bitaw diha nga, magmakuli nga, ay gamay raman niya ang ako ang Gcash nga sulod. Pero sayod ba mo, kung galing ato na matapo, naku gagapon kay nang ikatabang. Labi na, siguro, karon sa pagpalit o tambal, o baka madapat, no, nga to sa ospital, nga, ang ospital makaingon po, nga naningkamot sad, no, ang pasyente, nga, nag-promissory note, no, nga makatabang, makuha-kuhaan, maiban-ibanan. O lagi na, yung bugat yun kay, nga pag-ipa-eskwela, bound kada adlaw, pangonsumo kada adlaw, ni ananawagan na to karon mga single mother naman di ay ni, karon labi na ang bana po ni Josie, ni Panaw na unya, ang bana po sa mama nga si Nay Bibing, ni namatay na po. O sa mga tuiga na yun na namatay?
9: Murag 2 years.
7: 2 years ago. Stilan po. 100 pesos, ikan sa 0669. Dengan kayong salamat sa inyuhan tabang, inyong generosity mga kasama. Kaning tanan ba yan, nga tabang, maghatag po ba yan nila o ginagmay na walang kagaan. Di ba na yung sakto magin na, no, nga, bisan pa mag-unsa kagamay, pero nga, daghan, daghan ang nagtabang, pila may amount, nga ilang ikabadangat, piso, 5, 100, 1,000 pesos, kana nag-ingon lang nga, nagin itong labaw makagagahom nga, nagtanaw nato, nag-iya nato, at the same time, naghikap sa mga kasing-kasing sa ato mga donors nga, padayong mo tabang. Oo, mga listeners nga, padayong mo tabang, bisan pa man tuodog, natay mga gigahinan karon ang uban nga, doon ay mga estudyante nga mag-graduate pa karon July, o baka mag-enroll sa mga ginikanan nga, grabing kalisdanan, pero kung galing atong tanawon no, sa kinatibukan, ang mga grasya nga atong nadawat kada adlaw, dako gagapon kay tag ikapasalamat matag-usa ka nato. Number one, sa side ni Josie kay na-discharge sa ospital. No nga, ang iyang sitwasyon naagay abag ngadto sa recovery. Sa mga naminaw na to karon

Huwag na to karon. Ang hanayat donation, 1,575, gikani sa number 8176. Gcash ending number 8176. Dagan kayong salamat. So far na tayo 3,677. Dagan kayong salamat sa mga donor. Atong balikon ha, sa mga suki na tuntig paminaw. Asa man kamuro na himutang, na mabudiri nag naminaw sa Cebu, Visayas, Mindanao, o mga listeners nato sa abroad, mga kasama sa iyong pagpaambit, ako kayong isa pa yan sa sitwasyon karon sa mag-inahan. Nabinagin sa sitwasyon ni Josie nga bag-ulang na kagawas sa ospital. Atong balikon, ang atong GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy, no, kakasama Remart Pugoy na. Sa nag-view karon sa tong screen, mo ni gi-type na to karon, na karon sa screen na to sa Facebook 0993-213-6011. Sa naminaw sa ilang mga radio, mga kasama atong numero, Remart Pugoy 0993-213-6011. 500 pesos gikan ni 3034. Salamat kaayo. 3034, thank you sa inyong hantabang, sa inyong GCash donations. Mga kasama ito balikon, kung galing pinagi diri sa ito ang sibiyaanan, pwede rasad kaayo inyong mahatod ang inyong hantabang. Ato opisina Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 250 pesos gikan ni GCash number ending 7570. Dengan kayong salamat, 7570 sir, ma'am. Thank you kaayo sa inyong hantabang. Daw kay ni ikatabang sa ikatampo sa panginahanglan karon sa ato ang bisita. Ang 60 gikan ni 8078. Salamat kayo sa 60 pesos 8078 nga GCash ending number. So natay 5187. No? So type lang po ni kasama Remart Pugoy no ang mga nagsulod pinagi sa iyan GCash. Atong balikon na GCash number Remart Pugoy 0993-213-6011. Unya na pa diri sa atong sibianan karon atong mga bisita. Si Josie in town ingon siya nga hangak pa man bisan galig upat o lima ka steps hangak unya ka ganina sa dayong sugod sa atong DYHP sumbunganan. Medyo kita gid nato no akutasan si Josie mo nang ato na lang pong gipili ngayang mama mo ay mitiwa sa panawagan para lang pod sa sitwasyon. Ito lang pong sabton, no, si Josie nga. Bisan pa man tatog, medyo ilakaw-lakaw kay labi naghangak, pero nianhiman pod. So, sige lang. No, at least nakita na to ang ihang sitwasyon pod karon. Tabanganan sa Diyod kaayo. 100 pesos, GCash number 3164. Salamat. Another 100 pesos, gikan ni 0535. So far, gikan sa 5,187, anatakaroy 5,534. Kaninga kandidaran, makaabag-abag na ginig, palit o tambal sa, or kung galing, gusto mo nga, kining amount, ihapak lang ko na sa hospital, depende na ninyo ha, kung sa may inyong discretion, basta importante, na ikrasing-kasing atabang, gikan sa ato mga tigpaminaw. 332 pesos. Salamat kaayo ninyo, sir, ma'am. Daghan kayong salamat. Gikan ni sa GCash number 3929. Unya 100 pesos. Gikan sa 0535. Mga nagsulod nga GCash donation sa pinagi sa GCash account number ni kasama Remart Pugoy. Salamat kayo kasama Remart ha, sa imong pag-abag karong gabi una. 50 pesos. Gikan ni 0055. Salamat kaayo. 0055. Salamat sa 50 pesos nga tabang. Thank you kaayo. Atong gitabangan karon kaning usa ka inahan, baguhay lang gali na discharge sa ospital ni ato miaging semana lang. Dunay multifactorial shock ang iyang baga na puno na puto sa tubig. Ito na po siya yung heart nga problem, gan ipaubos siya sa angioplasty yung taapan. Dili pagig kaya financially. Duha ka buwan niya na ospital. Unya nasod sa ICU, nasod sa critical care unit. Unya karon God is good nga nakagawas na discharge na apan maulagi nagbilin pa og kompromiso sa ospital. Unya do na pay tambal nga gi-maintain gumikan sa iyahang health condition. Ayun kay salamat gikan sa 9144 50 pesos. Unya 500 pesos gikan sa 5495 nga GCash number. Dekan kay salamat. So far, kasama.

Remart, nandito ay 6,566. Tabalikon 6,566. Salamat kaayo sa inyong hantabang. Tabalikon, Jekas number ni kasama Remart Apugoy 0993-213-6011.

0: Another nga tabang 500 pesos gikan ni sa GCash number 7848. Salamat kaayo GCash number 7848. Salamat kay sa tabang ninyo Sir Ma'am. Daghan gyud kayo salamat sa inyo hang kaayo diha kanunay. Matag higayon nga manawagan ta 50 pesos gikan ni GCash number 0417. Daghan kayo salamat. Mga kasama, ato ang tulumanon, mapupos man karong gabi una, apan pwede pa mong kapadala sa inyong hatabang samtang napadali atong bisita, samtang po rin na to ma-turn over pa karong gabi una. Kaya salamat atong balikon, 0993-213-6011 under Remite Pugoy. 100 pesos, ikan sa 7454. Bigyan kayong salamat. As of karong orasa, alasay, sa 19 na sa kagabihon, natay 7266. Naibibing, unsa may imong mensahe karon sa ato mga suking tigpaminaw sa dili pa matapos ang ato ang tulumanon.
1: Sa tanan nga ni Hatag, donate, bisan sa ilang kuan daghan pasalamat mi og dako. Bisan sa ginagmay lang, at least na matapok dako na ng ikatabang para sa akong anak. Ilir sa iyang tambal, kay maumog, importante po ang tambal para maayos siya. Daghan kaing salamat sa tanan nga ni Hatag. Ako ma, magpaminaw ma, sag ko ninyo ma, kanang nay mga ayo.
0: Oo. Di gin malikayan makatuog yung atong luha.
1: Maluoy ba yung may maminaw dito sa amo ah. Nga inana ang sitwasyon po anang nangayo.
0: Dili lalim oy nga maka mahiagom ta sa inanan ang kalisdanan. Mas may nang kita'y magtabang, bahala kada adlaw.
1: Oo. Maubitaw. So, karon nagpasalamat jud ko ma'am nga nakaabot jud mi diri HP.
0: Mhm, isa pa yan.
1: Daghan po kaing salamat sa matanan nga nihatag.
0: Mhm.
1: Si Noona lang magbawas nila ma'am.
0: Mhm. Sige si Juicy basi nung pwede ra sa pagpasalamat lang no, ginagmay nga work. Okay ra nga mo pasalamat or kato na lang sa imong hang mama. Mhm. Sige. Mhm. Arisa ka din, Nay. Napay ni Papa, so nanatay 7,766, di ay karun. No, dengan kayong salamat, 7,766, ato ang GCash. No, number, ni kasama Remart Bugoy. Yes, Josie, kaning tabang ato na dawat karun. Sayod kita, mga paningkamot po sa ato mga sukindig kami na nga makaabag sa imong panawagan, makasanong sa imong panawagan. 7,766, dili na daling pangitaon karun panahona. Apan pinagi sa DYHP sa ato mga listeners nga naa kanunay ang kaluoy o ang ilang pagbati. Usay mensahe ni mo, Diyos.
2: Daghan kayong salamat sa tanan. Salamat sa kusal Ginoo nga bisag inaton ako ka critical daghan gyapon tao.
0: That is good.
2: Bajo ko kaybong inana di akong sitwasyon nga life and death na ako ang sitwasyon na to nga time.
0: Sige lang.
2: Wala jo ko imalay kay tulog na ko the entire week. Sabay na pa ko sa ICU. Pero daghan kayong salamat ilabi na ni mo, ma'am. Nga, may nihatag na mong chance nga makaaray mi. Maubitaw ni Ari na lang po ko kay bisag hangak pa kay ilakaw. At least maka-personal ko pa ngayon pa salamat ninyo tanan. Daghan kayong salamat, Sean. Naku na kayo ng tabang sa kadaadlaw na akong maintenance. Ilabi na sa akong heart kay... Usahay, mag-uol ko sa akong heart kay akong BP once mag 90-60. Di man ko pwede mo inom sa uban tambal niya. Ma-worry ko kay mo-action man ko gahangak.
0: Sige lang, no? So, pasalamat sa mga tigpaminaw nato. Dingan kayong salamat na 500 pesos gikan ni 5685. 50 pesos gikan ni 7801 sa Go Time. Salamat sa imong pag-anhi, Josie. Bisan ta to, pwede na magdika mag-anhi. Labi na kay personal man po to, no? Nga nangagtabang ang imuhang mga relative. Pero sa imong pagpresentar sa imong kagalingon, muna igiingon nga, dalay gun ang Diyos kanunay, no? Naghatag kanunay og sa iyang healing o labi na sa tanan sa imuhang kadasig karon sa padayon sa pagpanikaisikay o pagpagkabuhi. Salamat sa iyong pagsalig sa DYHP.
2: Servisyo publiko gikan sa mong lugar.
0: sa kanunay EYHP number 1. Magkasama sa Balasais 24 karong gabi una, doon natin 8,361 tabang gikan sa ato mga sukintig paminaw. Dengan kayo salamat kaninyong tanan sa iyong pag-abag kanunay sa matagigayon nga manawagan ta mupresentar tag problema magkasama problema man tuod apan naghatag ka na tuog dugang pagkadasig nga padayon lang ta sa ato ang paningkamot labaw sa tanatong hugot nga pag-ampo o sa mga higayon nga ikinahanglan itong tabang padayon po ta sa paghatag o tabang sa ato ang suporta sa atong pagbati sa atong isig kaingon kay dili po dalim no nga sinatik tag inani nga mga challenges but God is good pinagi sa atong mga generous nga listeners sa DYHP nakatampo ta sa ginagmay kahupayan sa atong bisita karong gabi una dengan kay salamat kaninyong tanan.

0: Okay, salamat sa kasama Remart Pugoy. Ato ang ni-assist kanon. Diri sa ato ang DYHP sumbunganan. Pinagi sa GCash number. Dagan kayong salamat ka sa mga Remart. Usa sa mga masumbungan po. Kaya salamat sa pag-suporta o pag-abag sa ato ang programa karong gabi una. Mga kasama, atong oras alas 6:25 na dita malimot labi na kay kung uwan-uwan gali. Uy, misiaw, masaning lamok, busa. Paglikay sa mga lamok, labi na sa nagdaog dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kausama, kaoban na to, kontra dengue. Ang atong proteksyon sa mga sakit nga dala sa lamok. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dilang giniba sa skincare massage oil. Ginamakin sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga mao'y natural and antiperspirant property sa mga proteksyon kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini magkasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangape karong gabi una, karong orasa mga kasama, o di makompleto imong adlaw, kung di makakape, i-consider yun ni kanunay. EXL Coffee Mix 17-in-1, kung baka makasuway, suway na niini sa pag-inom. O kato mga regular consumer, regular na nga drinker sa EXL Coffee Mix 17-in-1, di pa na mamatundan yun ninyo, mamatundan yun na ito, o nga balansi kayong lasa mga kasama, no, ang sakto nga lasa, naghatag o brain health, immune function, blood sugar control o guban pa maka-ingres sa energy nga atong gikinahanglan matag-adlaw nga tanan. EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa mabotika dool kaninyo mo order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong DYHP Answer to Win promo una karong hapuna mga kasama sa di patama na milit ang atong pangutana karong hapuna asa man to ang venue sa gipahigayon nga rally sa INC aron ipanawagan ang transparency ingon man ang accountability labi na sa isyu karon sa flood control project sa gobyerno ingon ano malusong nga flood control project. Congratulations. Sakto ang tubag. EDSA. Congratulations nga to ni Beverly Hodaya Arizo. Winner sa itong 200 pesos. Naka-follow sa Mechanics. Naka-like sa DYH Perryman Cebu Facebook. Attorney Rufil Fernandez Facebook page. Congratulations Beverly Hodaya Arizo. Winner sa 200 pesos GCash. Ang imuhang kompleto nga pangalan o GCash number i-send lang, private message lang sa tuang messenger sa DYHP aron mapadalang at ang imuhang premyo o maapuhon. O may kaminaw sa ni Ma'am Narcisa Amistad nga nagpaminaw karon sa DYHP and Sir Alomar Amistad. Salamat kasi yung pagpaminaw diha o maayong gabi. Sa Talisay ba ni? Naamod dyan sa Talisay ron? O nasa Cebu City. Salamat kaayo Ma'am Narcisa Tiopes Amistad o Ma'am LD Ma'am Elmi Monterde Sarangani, salamat. Ato partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemuel James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kinisi Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, at ang kauban sab si kasamang Remart Pugoy, nagpasalamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: PRNM Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNM.

0: kawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulsar.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni Ibo.
1: Isa mo na may hatag na ko, Bigo.
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Ah, ang

就扫

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sumayong panglawas!
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumayong panglawas!
0: Secret 2, sumayong panglawas!
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako believe.
2: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Okay, may gala, may hapon ka na ito tanan. Di atas sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Lah, sa mga tao ni Formel Kapitan John Ramos. Lah, kanunay mo inom diha sa ato ang Dun Pepe Tablia. Mga bata, haon niya ang kanyang mga tao ni Formel Kapitan John Ramos. Said Panyawan, Coffee Mex, ang inyong imna. Kay maunay makatabang siya yung trabaho pagbuhat sa Miguel Pulyar Fertilizer Omega Plus ni Cap John Ramos. Lalalala! Lilkod mo diha kay magsugod na ta sa atong aso ninyo. Sumpay sa kung aso yung naguluhan. Ang silot ni Armina!
1: Uy! Buy! Lagi na sila Armina! Buy ng gagmayin kasagog mga isda!
2: Ayaw! Lagi mo pagpuot lagi! Nasukuan ako ninyo ah! Awal mo din ba? Awal mo!
1: Ah, maldita dyan, Carmina.
2: Ito, maldita dyan ka, ayaw.
1: Maldita dyan ka, dagatalamban.
2: Bra!
1: Ah?
2: Ay, nakunog si amika-amika na ko. Maldita man ka ako. Kaya magduwa ko ako. Dali, dali, dali, mga ista, dali, dali. Dali, na yan, yay!
3: Hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula,
2: hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula,
1: Ayaw na ba yung pato ang mga gagmayin ka sa Carmina ay?
2: Ayaw, lagi mo ba hilapot ako, Junjun, Tintin? Hawain na mo, Dinibi! Mukha ninyo! Oh!
1: Agay, ako na dinay ko!
2: Hala! Nahi ko si Junjun sa paglamay ni mo o bato niya, Armina!
1: Isumbunti ka sa akong mamang papa!
2: Apalay! Hala ka diya, Armina, do! Isumbunti ka ni Junjun sa iyong mamang papa! Di ko madlok, anak! Naabit ako akong mama o papa nga mula ba na ko? Madlok mo na iyong mama o papa sa akong mama o papa, be! Ayun! Ilak-ilak! Mayroon mo!
3: Junjun!
2: Hawa lagi mo! Samo kayo mo! Ako din yung ibutang sa baldi ang mga isda o kasag. Kanya ako din yung butangan o dagat. Kani, kani, dagat, kani. Yay! Hindi na ko tatanaw, no? Langoy-langoy sila din sa baldi, oh! Tinturta. Ay, sakto! Ako o kayo ang tubig na dagat na sa balde. Kusko na ako, okay. Tuyok-tuyok ko na ako pag-okay. Oh! Wow! Da-da-da! Tuyok-tuyok na ako sa kaginsa.

0: akong aktang.
1: Tagdugobang imong agtang, Junjun. Ano ba na?
2: Kinabay ni Ermina og bato ni Kaloy.
1: Usa? Ano kinabay mo siya og bato ni Ermina, ha?
2: Naso ko man siya nga mong gipadlo nga dilidwaan ang gagmayng ista og kasag.
0: Upa. Upa. Oh. Ya, iyan kong kinabay og bato.
1: Uy, nilabayo na. Hay mo si Ermina.
0: Tuwa sa baybayon pa. Luoy kayong mga isda og kasag kay iyang ilabay-labay niya batuon niya.
1: Usa? Uy! Dili mayo, masuko ang ginuon niya na. Hayom na yung ginikanan ng Armina. Wali badungan nilang ilang anak? Ibigan niya, be. Atuong ko ng ginikanan ng Armina. Tisa! Arias Junjun, be. Tamalin yung saman sa agtang kay. Atuong ako si Sasing og Pilo.

0: Ni ako kay sultihan do kamo sa gibuhat sa inyong anak sa kong anak kasi Junjun.
1: Oo.
0: Ilabay kini og bato ni Armina og nasama ang agtang nini.
2: Oy.
1: Unsa?
3: Sa dili pa kong padayon, mga bata, pahinumdom sa ta.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nga na maawat tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule. Nilugwa ang dako
4: ng pato. Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Gigutom na ba?
13: Gimulto!

0: supay sa kong asoy kaninyo.
1: Dako kay kong respeto ninyo sa Seng o kanimo pilo. Kay kamo ang among langpanan din sa atong isla sa panahon nga magkalisod kami. Mangayo kami ang tabang ninyo kay kamo man lagi ang medyo arangan ang kahimtang din sa atong isla. Apan, wausap kayong pasabot nga iloom ko na lang sad ang posibleng may tabo sa akong anak sa gibuhat sa inyong anak. Kay, og ato lang kinipasagdan, posibleng sayon ra gyud kayo niyang manapat og magpasakit sa iyang isig kabata. Diba? Og posibleng dili kay samad lang unya ang maangkon. Simba ko og mas dako ang kadaot na unya ang iyang mabuhat kung dili siya mapatlong.
2: Oh. Pasaylo amis na buhat sa mong anak kaloy. Kami na'y bahala nga mo disiplina sa among anak. Og dadon ko ang akong anak din sa inyo aron personal kini nga mangayo og pasaylo sa inyong anak nga si Junjun.
3: Og andam kaming mutabang sa paggasto sa pagpatambal sa samad sa agtang sa inyong anak kaloy. Ah. Usbo na mo, pasaylo ami og ang among anak sa nahitabo ni Junjun.

0: Oy, paminaw ha, paminaw. Mooban ka na mo. Aron mangayo kag pasaylo ni Jonjon nga imong gilabay sa agtang. Nasamad in taon kini, Armina.
1: Dili ko mooban, dili ko mangayo og sorry.
2: Nganong dili man ka mangayo og pasaylo nga nakasaa ka man ni Jonjon?
1: Sila man ang nanguna og pangaway nako. Sila man ang nangilapot nako. Mong ako silang gilabay og bato.
2: Nganong imong magilabay og bato?
1: Dili man sila mupahawa. Samok man kaayo sila. Nagduwa naman ko sa mga isda o kasagbi.
0: Gibadlong gani kanila nga dili duwaan ang gagmayng isda o kasag. Nga nasuko ka.
1: Ang laki kay hilabtanon laki sila. Magbuot din silang duwaan din ako di ay.
0: Kadaghan ba ni mga istorya? Tara! Uban na mo ha! Agdota silang Jonjon. Mangayo kagpasaylo ni Jonjon.
1: Dili!

0: wa na lang untari mo pug sa pilo. Sige na lang. Ang importante nga, di niya usbo na iyang gibuha.
1: Dili na pwede. Kinahanglan siyang disiplinahon. Kinahanglan nga makat-on siya og maayong pamatasan. Ay, Armina. Sige na. Nasi John John, oh. Sige na. Pangayo og pasaylo sa imong pagbato niya. Sige na.
2: Sige na, anak. Pangayon nagpasaylo ng John John. Dili man alisod ba? Sige na.
3: Dili ko.
2: Oh. Armina, dili magmagahi sa uha. Sige na.
3: Dili lagi ko.
1: Armina! Uno! Dos! Armina!
2: Armina!
1: Armina!
2: Dire!
1: Balik dire!
2: Armina!
1: Armina!

0: Kikan niya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
4: Lady's Choice Ham Spread?
3: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
2: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
3: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
6: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Mga mga bata, sumpay sa kung aso inyo ning sibnaon nga naguluan. Ang silot ni Armena din nilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinintaran talit ka na to sa Armen Drama.
1: Puta ni tatay mo tuman.
0: Ang puta nga bata.
1: Nitulay na buwa.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nisulbong ang investments nga giaprubahan sa Philippine Economic Zone Authority kon PEZA ug baling 94% ato sa first semester. Hinungdan nga naka-on track ang ahensya pag-igo sa ilang target. Sigon sa PEZA, niaprubar kini og 140.69 bilyones pesos nga balor sa mga investment ato sa first half sa tuig nga hapit mo doble sa 72.36 bilyones pesos nga na-clear sa usamang period nito may aging tuig. Ang mga naaprubahan nga investments karong tuiga alang kini sa 157 ka mga bag-o og expansion na project nga gipalantawang mutala ug nagbalor 3.37 bilyones dolyares nga exports ug makatanya og gapin sa 23,000 ka mga trabaho. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot pang kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilata.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We Owe the Entire Nation a Debt of Gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
14: Ay, este ng chikiting ko.
13: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
15: Basta Baon Bounty Fresh!
16: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026. Cheers!

0: Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Daganas. Kini ang tulumanon nga naghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sukilanon sa atong suking tipaminaho nga nagpatawag sa ngan nga Martin. Nagpiti mi ni Zirin aron pagsiguro kung mabdus pagit siya kay buwa naman kapin kawa siya duka. Apanahugno ko diyang gipakita ko ni Zirin sa iyang underwear.
1: Babe, awa.
2: Oh, dugo.
1: Sorry, babe.
2: Naidugo imong underwear. You mean?
1: I'm so sorry, babe.
2: Oh. Wagyat. Pakiasa sa ta, babe.
1: Babe.
2: Diligi siguro tahatagan ng anak sa Ginoo, babe. But uy.
1: Charan!
2: Ay?
1: Surprise!
2: Tulis!
1: Success! I'm pregnant, babe!
2: Wow! Thank you, Lord! Thank you! Babe, thank you kayo. I love you so much, babe. I love you.

0: Salamat kayo, Bay Darrell, ha? Dakuan imong tabang na mo, Bay, oy. Ninyo duha sa imong misis. Kung wa min inyo dada ditong insi, digin mo mabdo sa irin.
1: Wais pa yan, Bay, oy. Karilit biya ko sa imong gibati nga gusto ka kayo nga magkabaton baby. Been there, Bay. So, saman, ay, uy, kalimutan, nino biya ko.
0: Matik na, Bay.

0: daghanan akong laboratories, babe. Uy, dako na kita gasto. Nagkautang-utang na ta.
1: Eh, sige lang, babe. Saon man nga. Ati manunon man kayo imong pagmabdos. Ampinganan mo na kayo kay matur pa si doktor. Kinahanglan ka regular check-up o monitoring. Kay kundili, posible nga mawaas, baby.
0: Ah, simba ko in taon ka, babe. Uy, dali ko busugot ka mawaas si baby, babe.
1: Eh, nga nung maghuna-huna ang kana. Dili siya mawaoy.
0: Unsaon na lang kung dili na ta maka-perform sa request sa doktor. Dili na ta makapalit sa meds nga gikinahanglan ako aron mukapit si baby kay wa na tay kwarta nga ikagasto. Dako na kay tag-utang, babe. Sa mo tay nagpanganak na ko. Possible ra ba ko no nga masesaryan ko.
1: Babe, bahala nagmalumos ko sa utang. Maluwas lang nga itong baby. Buhaton ako ang tanan, babe. Bahala kung si may tabo.

0: cap simi tibu og barato.
1: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.

sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dili ang Unilab.

0: Iya, ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget sa...

0: stop crying na, baby. Mama, I see your man.
1: Mm. Babe, ato na ko. Uy, nganong cry-cry man ang baby na ko, ha? Stop crying na, ha, baby. Work na si Dada, ha?
0: Babe, please, ako kapit og milk ni baby, ha? Ay, gamay na lang na naasla, tagod.
1: Mao ba? Gamay na lang di, ay? Oh, okay, babe. Wagir ako.
0: Nya, napakikapaliti, ha?
1: Ay, nya, ako na bahala, babe. Sige, bye na, ha?

0: Isod ko tino na inyo sitwasyon ba eh?
1: Lagi ba eh? Kay, wala ba yung magtrabaho sa kanyang mabdo si Zairin? Kay kinahanglan man siya nga mupahoy, klaro. Bawal siya ma-stress. So, ako lang ang nagtrabaho. Nagbagood ko bayad sa mga utang ba eh? Ibaho ba yung sa gasto na mo, gikan pa sa pagmabdos niya, hangtod nga ng anak?
0: Uy, kibaho yung wala ba eh? Mawita nga, nagkasabot kay kunin mo.
1: Di na matabang ba eh? Kuangon gira kong kita ini. Ang sweldo, kuangon ra ibayad sa mga utang. Niya, mautang sad. Napay gatas ni baby nga, mahal kayo.
0: Wagi na gatas siyang suso ba
1: eh? Wa ba eh?
0: Ang mausa na usas na kalisot. Mahal king gatas, unay.
1: Ay, ikapoy na ko ba? Dala na ko ipakita ni Siren. Nagplano ko nga mularges gawas na hasod.
0: Mabud ka? Uy, biyaan mo sila.
1: Wa ko choice ba? Ako naman nasabot nga. Wa ko mahimaw kung magpabilin ko din sa Pilipinas. Kung ra kayo nga kong income. Di ko magkalingkawas sa among utang. Pero may kong gipit. Og simba ko rin, masakit nga akong pamilya. Labi na ang baby. Magunsa man ko. Ang pagpanarbahon ko sa gawas ba'y muna'y naaragyod sa akong huna-huna na makasulbad aning among

0: Liz, ja. Tabangi ko. Lisod kayo ko dari sa Pilipinas.
1: Ay, mauba. Ay, namati ko sa imong mga gishare na ako. Lisod yung tinuod. Ay, sige. Tabagan ti ka nga makaari ka. Pag-apply diri og physical therapist, ako'y gastos imong pag-ari diri.
0: Salamat. Salamat, Ketya. Tagkan yung kayong salamat.
1: I-prepare na to daan ang tanang papers na kinahanglano ni mo. And kuha na dahil ng passport ni mo, ha?
0: Oh, tiya. Ako na yun ang ati manon.
1: Dapat lang. Aron makaari na dayon ka sa Canada.
0: Salamat, tiya.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
4: Tofu sisig.
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
9: Angeline!
8: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
9: Grabe sa

0: Nanawal ko sa kong iyan nga permanent resident na sa Canada. Nagpabaga na lang ko nga nangayo og tabang niya nga makaadto sa Canada aron manarbaho dito. Kung maabot na gud ang kalisod, makatun ka na lang gud pagpaubos nga mangayo og tabang alang sa imong mahal sa kinabuhi. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Martin dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana, Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: kasi ang taan niyo, murang nagsigir mo at nagbalik-balik si itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang giminok ta.
2: Hello, oy. Nga na di ay ta. Nausal mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Isikristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jomari?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
1: ka. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: abot kaya pa para sa kalikon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Thresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta yung bayad, kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuduhi ko kung sa akong angay, tumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
11: Makabuhay.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Set health testimonies. Health testimonies.
21: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
22: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kung ibati. Nakahandog karon ng minute na ko. Ano karon? Ayon na ko. Huni kang sa kogo ng panyawan. Tableto si Modlan. Amo ni sa isin tanakapin. Sabay na bista.
23: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
0: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: ang gipasabot ko nimo. Kamao'y panitaan ni Erwin dito sa kiraang sementeryo, sa La Tierra.
1: Okay. Sige, Supremo Minard.
0: Salamat sa pag-assister mo kanako. Sa mga gibuhaton, diha samtang, wa ako tarselan.
1: Ah, why sa pa yan?
0: Di si pagay ko na rin sa sila.
1: Unsa may imong nabisihan, Senyor Supremo? Ginabot ni Ma'am Rolaida?
0: Sinbergwensa! Ayaw kong sulti yung sama niya na, ha?
1: Oh, sige na, sige na. Ginabot. Ayaw kairita. Kahit tingalig nakadisturbo ko sa inyong labing-labing diyan ni Ma'am Rolaida. Sorry ka ayo.
0: Huwag ka nilabot sa personal niya kalihukan sa imuhang Supremo, tahan sila. Sinbergwensa!
1: Oh, sige na. Why na, Senyor Supremo? Kahayahay rin, Ma'am Rolaida. Makapasuya. Buisep. Makalagot.
2: Mama Tarsila?
1: Brenna, hanap. Nakaituyo?
2: Si Erwin nga, taga Asukarera. Ganina pa nang nagpaabot ni mo, ma.
1: Ipaabot ko pa manggod ang tawag ni Sir Maynard.
2: Maubaday, ma.
1: Atuan ko na siya, Brenna. Din ikaw na.
2: Unsa man kay ipabuhat nila kang Erwin? Namura og sikreto man kaayo kung magsulti sila si Mama Tarsila.

0: Moby Day, Brenna?
1: Oh, Miss Grisha. Dekan na kayo na utrapaho on din is mama. Wari kapuya nga idara na bayan na siya.
0: Oh, dili man ko na nakapuyo ng mga satanista, Bren.
1: Oh, Miss Grisha.
0: Oh, sorry. Wato na ko tuyo, Bren. Nakalitras akong baba. Sorry, Gerd.
1: Ah, okay, Raoy. Nakasabot ko. Lisod yun bitaw kaayong takuon ang kamatuoran.
0: Bren,
1: wako'y angay nga panalipdan sa akong inahan. Labi na sa sama ni mo. Nga nakaila, unasayod sa kamatuoran. Nga usas siya ka satanista.
0: Oh, I'm sorry. Huwag ito sa kong unahuna, Bren. Promise.
1: Okay na lagi. Nagkasabot ko, Miss Grisha. Wakay angin kabalagaan.
0: Ayaw ba yung kalain ako, oh?
1: Wa lagi. Ikaw, Gud. Satanista silang ato mga ginikanan. Pero kitang mga anak, dili, dili ba?
0: Usahay, gusto na kong ilaro ng akong kaugalingon. Aron pagtabon sa matuod ng ako, mami. Satanista sabdi ay.
1: Miss Grisha.
0: Si Jo Marie, mga supremo sa kultong iyang unang mga katiguangan, hangtod na ni Tito Menard. Nag-ampo sa Diyos na sungayan. Sa laktod, satanista. Ikaw, anak ni Tang Tarsila na sinaligan karon sa supremong si Tito Menard. O ako sapa, anak ni Mami Rolaida na hinigugman ni Tito Menard. O sama silang pagtuo, Brenna.
1: Mga satanista sila, Miss Grisha. Nagsimba sa ilang Diyos na sungayan. Nga mao si Lucifer.
0: Brenna.
1: Isaan na ko, Miss Grisha. Nga diligyo ka magpadaas sa imong inahan kung agnihon kaniya nga musunod sa ilang yawanon nga pagtuo.
0: Dili o diligyo ka na mahitabo, Brenna. Kami si Jo Marie, nagsinaaray mi nga isalikoy kad na mo ang mga bisag unsang mga awag ka na mo sa dautan.
1: Mausap ko, Miss. Kay barugan din ako nga akong pagtuo ni Ginoong Hesukristo hangtod sa akong kamatayon.
0: Kami usab. Mao ka nang gisaad na mo sa usa ko sa nga dili kit magpada sa kulto gagipangamahanan sa iyang amahan. Diin miyembro sab ni ining akong Mami Rolaida.
1: Kristiyano ko nga gipakatao. Apan nagdako uban sa mga tao nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam og kagrabe ang sakit sa akong dugan ug gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, ug gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
11: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
9: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y kibati.
13: Way gana ug masakiton?
14: Kalisod na ko.
13: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
14: Maraming salamat po.
13: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kajut
17: lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo yung kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maringon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin niya. Musmooth siya, tapos basta mag-glow yun ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin kayo ni siya.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Brenna, sa klarong pagkasulti, mga satanista sila. Pero, bisan og ni ako din magdako sa pudera sa mga satanista, apanhugot ang akong pagtuo. Nga si Ginoong Hesukristo maong akong kinuog ang akong Diyos. O ang balaang espiritu, naglihok sa kalibutan uban kanato mga tinubos sa iyang hamili nga dugo.

0: Nisuda kita sa La Tierra. Nuy po nyo.
1: Oh, Jomar Benavides.
0: Sir Varsino? Akong balik-balikon ang pagpasalamat nimo sa pag-atiman nimo na ko. Suod sa mga adlaw nga gihimo ko ninyong bihag.
2: Masukugin ako kung mo'y padayon ni mong panataon nga gihimo ka na mong bihag.
0: Pasaylo ako, Sir Varsino.
2: Abi ko ba og nakasabot ka? O nagkasinabot na kita? Wa pa man di ay Batang-ong Benavides.
0: Sir. Usbon ko. Pasaylo ako. Makonsider ninyo akong bisita. Bisan og sa ingon ni ato nga paagi sa imbitasyon.
2: Naranibo kung imong pahinghimugatan nga gidagit ka na mo o gihimong bihag. Naragid ka na ni mo, Jomar Benavides.
0: Sir.
2: Sofronio, doon na lang kita sa sentro ni poblasyon sa La Tierra.
0: Sa unahan, mauna ang parokya sa San Sebastian Martir. Anda kong simbahan din sa lungsod sa La Tierra.
2: Kundi ang kakuha sa kong mga disipulos. Adto kasab na mo karon pakanauga. Aron makapauli ka na nagto sa karaang bahay sa mga Benavides.
0: Daghan yung kayo salamat, Sir Varsino.
2: Isipan na lang nga nibiyahe ka. Mawa ka makaubalog pipila ka mga adlaw sa imong hinigugma.
0: Sir Varsino.
2: Pakinaugon takining Batang-ong Benavides doon sa may simbahan dinhi sa La Tierra punyong.

0: Ni anak kita. Mahimo ka ng manaogi ka ning auto.
1: Salamat, Noy Punyong. Og kanimo sab, Sir Varsino. Daghan yung kayong salamat.
2: Altod sa sunod taon niya panakita. Kala ko ni Tugot sa Higayon, Batanong Benavides. Diretso sa kumpinto, Sofronio. Gusto kong makihinabi kang Father Flavi Martiniano, nga mas nailangan mao si Padre Ferdinand.

0: may balita nga nahipos ni Erwin?
1: Nanawag man ako ron di palang lugay si Erwin.
0: Unya lagi. Saan naman?
1: Wa man kuno, Senyor Supremo.
0: Sige wa.
1: Wa lagi kuno, uy. Pwerte ko nung mingawa dito sa iyang nahimutangan karon sa karaang sementeryo sa La Tierra.
0: Ah, simbergwensa. Naminaw ka to sa imong instruction? Tarsala?
1: Naminaw man gudto.
0: Klarohon ko ganini. Tagi ko sa iyang numero sa cellphone. Kaya akong tawagan.
1: Oh, sige. Niya. Muna iyang numero sa cellphone, Supremo. 0920-868.
2: Hello, Erwin. Bigani. Sulti ko sa sitwasyon karon diha sa imo nimutangan. Yakaraang sementeryo. Diha sa La Tierra. Baya, alas 10 naman karon sa buntag.

0: pagkamagdahom. Nga nasayod ako sa tanan ninyong mga kabuang kaniadto ni Minard. Ha? Father Flavie?
1: Palihog lang, Barsino. Padre Ferdi ang isang pitbukan ako. Ayaw ka ng Father Flavie. Kaya di ka uwa ako kayo ka ng pangana.
0: Mao ba?
1: Kabahin sa lapuko na akong kagahapon sa akong pagkapari ka ng maong pangana. Di na ko gustong maminaw. Di na ko gustong mahinumdum pa.
0: Kagabi eh. Itawagan ko si Minard Benavides o gihagit ko siya na magkita kami sa karaang simenteryo din eh sa Laktiyara. Sa tubang ng gayod sa lubong sa batang noon na nahimo ninyong biktima kiniagto na igsoon sa kanin driver ni Anin Senior Benedicto Benavides.
1: Barsino, ayaw na itawad ako upang hinumdumilyan ha. Nadalagod ako kaniadto sa mga kabuang ni Minard Benavides.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay, di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman, ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget
2: lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This newscast is brought to you by Ang nailan mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado. With Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS.
7: This newscast is brought to you by Gcash Gload. Magload na sa Gcash Gload. Daming pa bonus. Dibitin.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili uda ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month
5: na ayo na ako.
3: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
17: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
19: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
17: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Coffee.
20: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila Pila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilag herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
22: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo.
22: Aha.
21: Nigawas siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
22: Ah.
23: Asin?
22: Okay. Uh-huh. Sa karon, o saan gibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
22: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
24: Oo.
22: Oo.
21: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
22: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila Pila Herbal Coffee og Paragis Pila Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
26: Dili.
25: Puslan man way nagmahal. May pamatay.
27: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng

0: ka.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
2: Pwede ko. No. Bansa.
1: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadino.
2: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
1: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
2: Dugo! Dugo!
1: Na ang silang ko.
3: Di mo na ko checko. Pero, bakas ni una ko. Gato na ko ikaw.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
3: Bunso!
1: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
4: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
4: Jekyll.

0: Vote Pimpinka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Budbud og Bibingka!
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko i-inom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga capsule nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Yan na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong guwapong partner sa DYHP, White Lion, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Adlaw, unjun na to ang atoang Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit na mo.
0: Unya, ay sa kalimtin ninyo mga higala, ang atong Paragis, Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na, pampaghana pa. Alright. Okay. Shoutout time. Yes. Shoutout dia ni David Brigoli dia sa Kawayan, Matina, Davao City. Nancy Obordo Sonio. Jilin Gites Bakayan sa Davao City. Marivic Gary Tidor. Aston Great Katubig. Si Ella Racasa. Remalig Guaras. Bung Hanoi dia sa Davao City. Si Jorwin Tizon Calvo dia sa Inayawan. Sa atong pinanggang manager si Nilo Tadio, Sir Joshua Gawai diha sa Mindanao, Jisalit Nakwa, Anferni Bropas, Judith Niri o Martin Bilacorta diha sa Cubuana, Cebuana Lulier, no? Diha sa Orhilio, niya si Captain Ramil Tata Aro and Councilors diha sa Buagsong, Cordoba. O sa Chapel President si Mrs. Teresita Tabanas, Og Chapel Advisor Brad John Aro dia sa Purok Datag, Buagsong, Cordoba, Cebu. Si Rel Sulpo Kutiangko, Lucina Malaran, Dasig, Jerick Parilla, Lars Leanne Gomez, Zarp Ivad Rabaya, si Jenny Rose Kirkiri, Pidi Amarga, Aris Fernandez, Jean Gatila Magbanwa, Julieta Rosales, si Vicky Iscapere, Robby Supersalis, Councilor Warren Abalde, sa General Climaco Toledo, Iski Councilor Kate Abalde, Team E, Barangay Captain Ariel Rodriguez Cortez, Councilors Cyrus Lindug, Ani Ruizo, Narda Pipito, Jeremy Cabarrubias, Albert Canoy, Alex Silos, og ni Don De La Torre, gikan gini sa atong Bisay founder, bangag sa ilong wailan ko rin atong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Alright. Okay, diyasad sa Toledo City, si Raul Tolentino, April Ray Pungasi, Toper Labajo, Dave Jones, James Buhawi, si Manik Navarro, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Lain pang client sa Japan ng one. Greetings, shout-out ni Matyo Albarasin diya sa Nabuturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy Lita Gripo, bilin alis na diya sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Pungasi. Ricky Bangis Ngaring. Okay. Alright, mga igala, padayon ta. Ay. Atong hinumduman na nangagi nga misogyo si Maria Pica atong takla nga mangandam sa dakong gubat nga may tabo. Uy, lawa na kuya na eh. Miabot yun ang ikatak ng adlaw sa dakong kasaulugan o adto na hukman si Raina Taras kamatayon. Pero swerte nga niabot sila si Jigo o naunhan ang hari o himong baki. Ingon nini ang naitabo niya dahil nasumpan nga itong sugilanon. Ning naginapos ng sugilanon. Bud-bud o bibingka.

0: Busa dili na tuusikan kini higayuna. Sukol ta hangtod mga matay.
1: Salamat, Chico.
0: Unya na ko, unya na pasalamat. Kung makagawas na ta dining buhi.
1: Diha una mo.
0: Asa ka?
1: Tuunon ko sila si Haring Bibiti ug Kukak.
0: Padayon, mahal nga Reyna.

0: Wait, wait, wait. Kukak, kukak, kukak.
1: Ay, katapusan, gini ay ang kadautan.
0: Kukak, kukak.
1: Mauna kini ang inyong katapusan. Matapos na ang inyong kadautan. Huwag magmadaugon ang katarong ugustisya.
0: Sa mga duwendes.
1: Ayaw ka mo kabalaka mga itom nga duwendes. Kung magtarong lang ka mo, huwag mo subay sa matarong nga daan sa kinabuhi. Dili ka mo mabilanggo o mamatay. Kayang matuod nga kausaban, mao'y maghari ding gingharian.
0: Mahal nga Reyna Tara!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsan lang dia daghangay kong bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gano'y ay. Nag...
5: Ha,
6: sa kulian? Ang ama nga mo rin na.
5: Abukit sa...
6: Kaneng. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. og magsangka gani ko maglisod.
5: Para sa sumupi di ko kasaka.
6: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pasken sa iya.
5: Pwede na magkatka tayo ko sa sumupi.
6: Katka to ba? Tanong mo yung sumupi. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, oh. Salamat.
5: Sige pa kanalim mo na
6: eh. Siyon.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pinay mo idad.
6: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
8: O ingon ana paragis Bila-Bila.
7: O paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod, ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Salamat ninyo, Checo. Kumika ninyo. Natuman gyud ang kagustuhan sa kinabag-an nga ako na ang maghari ning gingharian.
0: Unsay imong marching order?
1: Tinud-on ko gyud ang akong mga plano.
0: Nga unsa?
1: Dublihon kong ipatuman ang nabuhat sa akong amahan nga mao ang pagtukhang sa mga drogista. Kani mas daghan pa sa panahon sa akong amahan nga si kaning haring PRDDDDD ang misurrender karon.
0: Ang kalinaw, nakabuyot ni gyud ning gingharian mahal nga reyna tara.
1: Ang matuod nga kalinaw, tungod kay luwas na unya ang mga duwendes nga mulakaw sa kadalanan, sama sa panahon sa akong amahan nga kanhi hari.
0: Kung dunay nindot peace and order, musunod gayud pag uminto o pag asinso ang maong dapit.
1: Husto ka, Checo. Tungod kay kabahin sa pag-uminto o pag-asenso, mao ang peace and order.
0: Husto ka rin, Natara.
1: Matagamtama na gidon niya sa mga duwendes nga puti o kitom ang matuod nga renda sa panggobyerno. Wa na unyay untouchable. Sama ka ni Adto sa panahon sa kanhi hari.
0: Ugmao ka na ang kagustuhan sa kinabag-an sa mga duwendes. Dili lang kay dinis inyong kalibutan. Lakip na sa among kalibutan, tawhanon.
1: Unsay plano ninyo karon nga malinaw na ang among gingharian, Checo?
0: Buto sa aming mabalik sa among kalibutan. Aron mausa na kami stakla, kami niyoon na mo. Ingon na sab si Daddy Arturo ug Mami Maria Picat.
1: Congratulations, daan ninyo.
0: Imbitado ka rin, Natara.
1: Kalipay o garbo na ako nga mahimong kabahin sa inyong panaghiusa.
0: Salamat rin, Natara.

0: Unsa naman lalat? Andam ka na bang mabalik sa tawhanong kalibutan?
1: Andam na kaayo, Bogart. Gani, ready na kinang tunga sa sako na itong tad-unon ng mga bulawan o brilyantes.
0: Labing maayo.
1: Ikaw, Bogart, andam ka na ba?
0: Excited na sab ko, lalat. Aron, mahimo na kong Don Bogart.
1: Og ako sab, si Donya Lala!

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa orang, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili

0: Mga kalatangin, ang upan pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonbonog, bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arellano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong ninduta, 100%
1: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
8: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
8: Mm.
9: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
8: Mm.
9: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag.
11: Tulog kakapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala dyan ang sakit.
11: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
12: Pabali sa mga butika.
4: DTX 500!
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
12: Pabali sa mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parte sa atong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Hakana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud dok.
9: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
8: Makabungol mo dahil na?
9: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir GP, kabalukag unsa, ayaw rag paminawa.
8: Sa ito pa dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi
9: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
9: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
8: Hosto.
9: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lang taonin mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
8: So dako, kayo mo masave.
9: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C, Rajon.
8: Correct,
9: ang DTX 500 nga doon ay D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
8: Hosto, Doc.
16: DTX 500!
12: Ako si Albert nga taga-dumagin. Upo nga akong mga tiil o mga panakit. Lihok. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
16: DTX 500! Pumali sa mga butika.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili tigkaw og utan, Sir GP, nya wala pa jud ga inom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Oh, mataya ang imong utok,
8: brain,
9: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
8: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver,
9: oh.
8: Inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
9: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas o utan niya inom o DTX 500 o Mighty C.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
9: Nya, imo na nailabay mong tab.
8: Ko,
9: wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
8: Oh, wala. Wala.
9: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom pug kag Mighty C, Sir GP, kay mao jud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
16: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Loida. Lumay lang na abugog kaligsi. Kung nagsip-unon ako. Nagpiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog kaligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
16: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
8: Unya, all natural ba yun, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
8: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supply. Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
9: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
8: Of course. Pero Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
9: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
16: D3 Bio Health News.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang, anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
8: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
9: Uy, nindot na.
8: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
9: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
8: Unya, makuha ra maguna sa init ang D3.
9: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
8: Correct.
9: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
8: Oh,
9: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
8: Wow!
9: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
8: Mura di ay nag-topical cream.
9: Mura yun.
8: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
16: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
8: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
9: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. recycler mong guna sa antioxidant, Sir JP.
0: Uh-huh.
9: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
9: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni mong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
9: Mm. Mm. Naaran dyan na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
9: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
0: Na jud ta yon, paspas kay na.
9: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao na bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Dok.
9: Pero, mas kinahanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
0: Of course.
9: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
9: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
22: Ako sa real, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio, after 2 months sa pagtay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako di ay susigami alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumarto ng kabisis matagadla. Wala nag-dude ang perming nga pag-ataki sa kuwang allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
24: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
24: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod.
9: Mm.
0: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
9: Mm. Sakto gyud, pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica de Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot.
9: Mm.
0: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok.
0: Mm.
9: Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica de Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
9: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica de Fresh ang imuhang ilok.
0: Mm-hmm.
9: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
0: Mm.
9: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay duha ka pamagi, Sir GP.
0: Mm.
9: Inom ka og extend food supplement.
0: Ay.
9: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwas ka, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
0: Mm.
9: wala kini side effects or GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Mm. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
9: Mm-hmm.
0: Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
0: Aha.
9: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
9: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka.
0: Mm-hmm.
9: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
24: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
24: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: D3 Bio Health News.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
9: Mm.
0: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
9: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
9: Mm. Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
9: Samot
0: na ang mga LDL.
9: Mm.
0: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
9: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
0: Mm.
9: Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
9: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
0: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
9: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto, Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
9: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Mm. Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
9: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
9: Ang imuang good cholesterol.
16: D3 Bio!
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Walang wala akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
16: nga may D3.
2: Mapalit sa mga pagkakas.
16: D3 Bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
9: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
0: Mm-hmm.
9: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP.
0: Mm.
9: Pero kung D3 Bio,
0: naadyo
9: yung gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
0: Oh.
9: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
0: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
9: Mm.
8: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
9: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
8: Correct.
9: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
8: Murag gwardiyahan niya, no?
9: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
8: Wow!
9: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
8: Dakumba.
9: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
8: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
9: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw og abusuhon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: Adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito

Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 30, 2026, katapusang Adlaos Bulans Hunyo. Lais wa tampo na usab ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og J. When you stand by J, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
0: Buenos Ken by Jay, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

hangtod nga mabot sa punto gikaila ko ang usa ka binuhat nga tawgon ta lang sa pangalang Sheila. Guwapa, buutan. Mahinungdan nga nagplano ko nga mangulitaw nga to kaniya. Siya ang akong first love, ate. Apan sa dihang ni mamat siya ni Marlon na gustuhan siya sa kong igagaw. Ugmato ni Marlon, nahigugma siya kang Sheila. Mahinungdan nga sa dihang mihangyo ka na ako si Marlon, nga tabangan na ako siya kang Sheila. May giveaway na lamang ko, ate. Tungod kinasayod ko nga, wa ko'y laban sa kong igagaw. Gani sukat sa iyang pagkabata. What Marlon wants, Marlon gets.

Hollywood man at tigi panglitawhan ni Marlon si Sheila. Ugso madugay nagkarelasyon gayud sila. Sulod sa kong dughan gisakitan ko ate. Apan gihilom ko lang ang tanan tungod kay sa akong unahuna kayahon ko na lang kaysa mabikil kanako si Marlon. Miabot gyud ang panahon nga nagpakasal sila ati R. Nihigayon na mas nabati nako ang tumang kasakit. Wa na gyud ko higayon nga mapadayag ang akong gibati nga tukang Sheila. Tuod man silang kami niyoon gifocus kong akong panahon usab sa akong trabaho ate. Salamat na lang nga mas effective ko sa akong field nga gisudlan. Daghan ko mga incentives ug labaw sa tanan na lipay si auntie nga rekan ako. Kay kugihan ko no kaayo ko. Ate, may pagkapilyo gyud ang ako igagaw nga si Marlon. Pila pa lang katuig sukad sila nagminyo ni Sheila, kanunay na silang mag-away. Gumikan kay gabi ina kaayo mo pauli. Nasayod ko kung unsay hinungdan tungod kay naay laing babae nga gikabuangan si Marlon. Halos dili na kini mapauli sa lang panimalay. Og tungod lagi kay suod man kami ni Sheila, kanunay siyang mangutana kanako about kang Marlon. Dipinsahan ko lang kini ate. Abi mo, maluoy ko kang Sheila. Nasayod ko nga mahal niya si Marlon. Samtang si Marlon usab nasayod ko nga mahal niya si Sheila apan nahinayak kini sa iyang karelasyon nga si Jenny. Isip igagaw, gina-advisean ako si Marlon nga dili kaayo magpalabi. Kay basig masayran siya ni Sheila. Apan igo ra kini mo katawa sabay tapik sa kong abaga. Miingon nga okay ra kuno kaayo walay problema. Hangtod sa papaglabay sa mga bulan at inakurata na lamang ko sa dihang miingon si Marlon kanako. Nagka-problema siya kay buntis si Jenny. Ang iyang babae. Sa kunaseran, daw gikumot ang akong dughan ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon kaluoy ni Sheila. Ambot ba ate? Bisag miniyo na sila. Apan sulod sa kong kasing-kasing ay doon na paghihapoy luna sa Sheila. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Kung ako pa lang ang iyang nabana, dili og dili na ko siya pasakitan. O sa kaadlaw ni Ana, wa ko magdahom ate. Miadto sa Sheila sa among buhatan. Apan wa si Marlon. Nangutana siya kung asa. Dili ko na matawagan sa phone. Naghilak si Sheila ate, matod niya. Ila ko nung wedding anniversary. Wa ko nung ipauli si Marlon anang gabi eh. Wa nagig ko nung makadumdum si Marlon. Gialam-alaman ko na lamang siya ate, matod pa niya. Gibati na ko nun niya nga dunay laing babae ang iyang bana. Ambot ba, nagbakho kini ate. Busag ignan ko siya. Ngihatod ko na siya sa ilang panimalay. Kailisod og sa office pa siya. Maghilak. Tuod man ate, sa sakinan. Hilom kayo siya. Ang ako lamang madunggan ang iyahang hilak. Gusto na ko siyang gakson. Gusto na ko siyang i-comfort. Apan nasayod ko nga na ako'y limitasyon. Sa tinuod lang ga ka-guilty ko ate, kinasayod ko nga tuwa si Marlon kang Jenny. Apan dili na ko masulti kang Sheila. Naglibog ko ate kung gusto ko lang dipinsahan si Marlon o kaha. Di lang ko gusto masakitan si Sheila. Kung iya may bawaan ang tinuod. Apan ang mas klaro ka na ko ate. Nasakitan ko nga nasakitan si Sheila. Sa diha miabot na may sa ilang panimalay, may pahiyom si Sheila og nagpasalamat ka nako. Apan likod sa iyang pahiyom nakita nako ang tumang kasakit ate. Sayop man nga manghimaso ko sa ilang relasyon ni Marlon, apan dili ko pwedeng mapakahilom lang. Busa akong istorya si Marlon. Kini ang unang higayon nga ako siyang istorya kabahin sa ilang problemang magtiayon. Kaya advice na ko siya nga ayuso na ilang problema.
Gignan ako siya nga naluoy ko sa iyong asawa. Ate, sulod sa lang kami niyoon. Puutan si Sheila. Nga to kaniya. Apan may kalit lamang pag-ingon si Marlon. Wala ko na siya masayo sa iyang buhaton, ilabi na nga bunti si Jenny. Dili ko nun niya pwedeng mabiyaan. Ako sige pangutana. Unsa iyang plano? Unsa iyang gusto mahitabo? Nanghupaw si Marlon. Matod niya. Makigbulag ko na siya kang Sheila. Total, wa man ko nung sali, anak. Mas piliyo na lang ko nun niya si Jenny. Kay lisod ko nung ang bata o ay amahan nga mailhan. Ati lami kasong bagon si Marlon para matauhan siya. Habi mo, ako ang nasakitan. Alang ka na ako, dilit niya ma-justify ang iyang gibuhat kang Sheila. Bisan pa man nga, matod niya nga si Jenny iyang piliyon tungo sa bata. Sa akong nadunggan, ate, naluya ko. Sobra ka immature ang ako igagaw. Huwag ko masayad kung usaon na ako pagtabang si Sheila. Kung unsa ko itubag sa mga pangutana, kung magkaatubang ni pag-usap. Bisan na ako sa trabaho na paghihapon kang Sheila ang akong nauna. Hangtod sa kaadlaw kalit nga miabot na usap si Sheila sa among gipuy-an. Ate, naghilak ini. Dili na ko niya kaya ang kasakit. Gusto na niyang magpakalayo. Ate, mihangyo siya na ako. Ipalayo ko siya sa maong lugar. Makigtaban ko na siya na ako, ate. Nasayod ko nga na depressed lamang siya. Nang higayon na, nadumduman ko ang gisulti ni Marlon na makigbulag siya kang Sheila. O di na ako gusto nga maabot pa ang panahon nga bulagan siya ni Marlon. Busa nakadesisyon ko nga unhan ko na lang ang plano ni Marlon. Nang higayon na, akong idawat ang hangyo ni Sheila. Mubiya mi. Ati, gidala ko si Sheila sa layo nga lugar. Layo sa tao nga nagpasakit niya. Nag-leave lamang ko sa kong trabaho, apan may balik ko dayon para di magduda si Marlon. Ate, duawan ko lang si Sheila. Kada Sabado o Domingo. Tungkol sa panghitabo, naghatag kini oportunidad ka nako. Nga masulti kang Sheila ang tinuod kong pagbati. Nga dili kaluoy akong gibati nga dukan niya kung dili dugay ko ng gihigugma si Sheila. Matod niya ka na ako. Salamat ko no. Nga naa ko pa na ako sa iyong mga kasakit. Huwag ko magdahom, ate. Magpadabang ka na ako si Marlon. Pangitaon si Sheila. Naglibog ko na siya sa angayang buhaton. Inay nga malipay ko na siya nga wana yung asawa kay naana sila time ni Jenny apan di ko na niya makaya. Nawa si Sheila. Naglibog ko, ate. Ipadayon ko bang itago si Sheila kaniya? Palihog tambagi ko. Tungod kay gamay na kay kanako ang among kalibutan ni Marlon. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Jay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag nainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagaw salamat ka ni mo, Jay, sa imong pagpadangat imo swa tampon ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. OMG. Bisag kinsa naman siguro ang nasa sitwasyon ni Jay, maglibog. Gitaba na niya ang asawa sa igagaw. Kay lagi naluoy siya ini nga nagpatabang pud siya. Unsay angay niyang pagabuhaton? Of course, kao ba na to? DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanan ato mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor, dirigin mo gawas ang mga abilidad ni URP Professor sa yung questionable studies. Cap Jun Diasis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova on Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Jay, gitaban na ni mo ang asawa sa imong igagaw, kay matod man sa imong igagaw nga makigbulag na siya. Diba? So, giunahan na lang niya kaysa masakitan pa. Yan na lang gitaban, pa di na masakitan. Pero, mihangyo na hinon niya igagaw nga pagitaon ni asawa kay gisakitan siya pagkawala ini. May ikaw ko, no? Itugan ni mo nga gitaban ni mong asawa sa imong igagaw or... Did you know?
1: Kung ako si Jay, mutugan na lang din siya, ma'am, kay... Para na ko.
0: May aso makumkum. Wabi
1: kaya po, tinood. Walay aso makumkum. May isa pa, deserve guro sa katong iigagaw nga masakitan po. Kay, siyang gibuhat kang kung ano sa iya kang Sheila, dili lalim ang iyang pagluib kang Sheila niya. Si Sheila, dili man guni si Jay lang ang sayop. Kay, wala man niya gituyo. Wala, dili niya intensyon nga itaban. Yes. Kaya nihangyo man si Sheila.
0: Oh, niya,
1: si Jay isip na siya feelings kang Sheila. Siyempre, yan gitabangan. Kaya nakita man niya nga, way buot niya igagaw. Kaya lagi nakapaburos o glain.
0: Siguro, sultihan lang niya kung asa po di siya. Or, di na lang niya sultihan. As if na lang, mabalik na lang si Sheila. Nga morgoy na hitabo.
1: Oh, pwede na po niya sultihan nga. Nada to si Sheila. Kabalo kung asa siya. Ako siya gitabangan. Anak, pero di siya mingon nga na. Nasli. Kaya morg, ang ma-interpret man isa bana nga.
0: Uy, nga nung nanglakaw sila.
1: Nasli, nasli relasyon. Pero wala man. Iangkon lang si Jay nga.
0: Yan
1: na siya feelings. Na siya feelings kang Sheila, di ba? Pero wala sila nagka-relasyon. So, dili man siya ingon nga. Mabasol siya ni, kung ano nga. Sa,
0: ni Marlon.
1: Ni Marlon. Kaya again, wala man sila relasyon. Nga nagtaban sila or kanang wala inga lang
0: attention.
1: Gitago lang niya si Sheila kay lagi si Sheila ni hangyo man sa iyaha. So para nako okay ra nga yung itabanan.
0: Pero silent no kay gitaban niya kung doon na ba yung naitabo nila or wala. Kay nag-uban na ba sila?
1: Ayun lang. Wala man niya gisaysay no. Pero ang yara mag-isaysay kay yung gitabangan niya ni angkon siya sa feelings niya kang Sheila. So para nako kanang dili mo sa pwede nga mo ingon ra siya mo deny. So kana bang hangto dili niya isulti ang tinuod kay imagine nagpatabang na sa iya si Marlon nga, mangita kang Sheila.
0: Pero nakay nabantayan de Ginovs. Once ang babae, grabe ka depressed, grabe ka masulubon niya. Doon ay lalaki nga may mong knight and shining armor niya.
1: Yes.
0: Ma-in love siya dito.
1: Yes.
0: Oh,
1: yes.
2: Ka na din yung sikrito di ay.
0: Oh, yes.
2: Pima ka tong mga depressed. Nga mga kwan.
1: Di kay kanima.
2: Nasi Adandre.
1: Di ba, as nature sa babae nga, emotional yun, dali ra ka sila ma-attract or ka na ma-attach sa lalaki nga. Muhatag sila pagtagat.
0: Attention.
1: Pansin sila ba?
0: Nila nga. Oh,
1: safe
0: importante
1: sila.
0: Sila yes.
1: Oh, nga na. So, di na tumabasol niya. Actually, kanina itong nahitabo po kang Jay ba? Murag lesson learned po ni sa mga tao. Bitaw nga, nagpakatorpe. Kanina itong nagpaubaya.
0: Yes.
1: Napri may feelings. Ana sa una pa, ayaw mo pang paraya di ha? O ano ka nagsulti niya? Kanina itong, sahay na mo gumingon nga, paraya na ako kay mas chada sa future dato kay mas
0: nilay may the best man win
1: diba so ayaw gyudo ayaw mo sugot papel di din mo tungod lang kay paminaw ninyo mas lamang tong lalaki dili man na
0: wrong, very wrong.
1: Dili man na mo ang basihan sa mga babae ang
2: tip na guys ha tip na
1: dili bito na sa tinod lang kap dili basihan ang status
0: yes I'm appreciate sa babae nga ipaglaban siya
1: yes true so
2: tingani lugar
1: sala po nini
2: Lady Noves kabalo ko nga daghang gapang uyab nimo pero ipila na lang ko diha if ever nga na ako'y possibility, inga lang ko.
1: Na.
2: Pero never ko mag-dare o panguyab ni mo, ha?
0: Murang baboy sinaran na lugar.
1: Kalain. Hindi, ang kwan mag-good cup is, ang intention ni mo ba, dara makuha ng babae nga, intentional ka, dili kay, kung mapili ko ni mo, ikaw, narasin mo, dili pwede.
0: Dili siya mao.
1: Dili, dapat may the best man win nga, uy, ako kay, pili ako kay, ngani ko, ana dapat. So, muna yung lesson learned sa mga parehas ni Jay, nga, ron, why mahay mahitabo?
0: Ipadayag yung mga.
2: Ikaw, GJ, ha, may rauntag ka ng makaparis kag mga magi. Kay si Maggie, Maggie mo na.
1: Para kay ila ko na kap.
0: Anyways, kasi namino to karon. Anyway, bitaw. So, again, ang paragid nimo is
1: sutihan mo siya kay. Basin day pinaagya na makaamgo pud si Marlon ba.
0: Pero basin mahimo siyang matanggal siya sa trabaho, magkabikel sila ni Marlon. Marlon.
1: Pero pagka nasagnawong si Marlon nga masuko siya kang JK nga no, si Marlon nagani siya kuan, nakapabuntis gi siya glain, no? Kanang iharap magyapon ng binuhatan nga nung si Sheila gigusto nga mulayo sa iyaha. So, dili pwede basulon niya si Jay.
0: Yes. Dapat gani mo, suti si Jay nga kanang tungod kay gaplano ka magbulag mo.
1: Yes.
0: Dili na dapat yung pangitaon.
1: Yes. Doon ka
0: na
1: bang...
0: Give up na.
1: Ikaw may nagbuhat o kanang kanabitang butang or rason.
0: Magbuba sa inyong relasyon.
1: Nga na iba pa mang pangitaon. So, murag, para na ako, kinalan mangisog na si Jay karon. Kaya makita man ninyo, kanin mga mga laki ba, pares ni Marlon bitaw, di ba kap nga. Aya pa magmahay, wala na diha. Humana sa panahon nga nasa imo, dagan kay kag ipangbuhat nga di mao nga na. Di ba nya karon nga gibyaan ka.
2: Kay sa bakita di nga medyo mamol sa ingna na dang. I like you. You like me din.
1: So, muna siya, lesson learned na sa tanang mga Marlon nga. Kana abang tarungan ninyo ang inyong mga asawa nga.
0: Yes.
1: Kana gitarong pod mo.
2: Na boyfriend ana. No, kutob sa bakita niya nga girl, ma-meet niya, isulat niya sa papel.
0: Aha.
1: Kuyawan.
2: Then, inform niya ang girl nga, ready ko makikuyab ni mo, hulato na lang ako kung ready na pud ka nga.
1: Kuyawan.
0: Sinaran lang yun, sinaran.
1: Sinaran baboy.
2: At least, pagabot sa panahon, dili siya mahayo.
0: Pero mas maayog gid ng, lahi gid ng, seryoso nga nang ulitaw.
1: True. Lahi rag yun.
0: Good intention.
1: Nagi yung mga genuine nga, mga
0: genuine
1: intention ba?
0: Dili kay,
2: palpak kayo ka, Jay.
0: Anyway, of course, tuganan man ni DJ Nova, Kap Junjun.
2: Yes, Jay, kini paminaw gi Jay, ha? Atensyon maayo. Kung ako ni mo, Jay, dili gini mo tuganan. Una, wala pa gani kaka-score. Again, sa ang gugma, kuha sa ang gugma ni Sheila, opportunity naman ni muna.
1: Molage.
2: Opportunity na ni muna, nga, kiring imong gisulat, imong kaagi, mura kag,
0: torpe.
2: Torping tawahan na.
0: Pero, nanasayang kamot ha, pero apay nahitabo nila.
2: Imagine ha, klaro kayo siya.
0: Iyan sa hitabangan nga maka...
1: Pasabot, genuine yun kay iyang feelings o intention kang Sheila.
2: Huwag kayo klaro, G. Klaro kayo si Musula Tampo, ha, nga. Nag-uol ka kay nagbulag. Nag-uol ka kay nangitaglain si...
0: Si Marlon.
2: Marlon. Dapat malipay ka rin ka kay nakay window.
1: Nasakitan man gud si Sheila. Nasakitan siya para kay Sheila.
0: Your love man gud ang iba.
1: Yes.
2: Dapat pagkabalunin mo nga nagbinuang si igagaw ni mo, dapat malipay ka. Kaya nakada kay opportunity. Dapat malipay ka atong... other woman ni...
1: Grabe lugar niyan, chance, lugar dayon. Oh.
0: Dapat gitambagan nalang niya igagaw nga, sige, layas na. Uyain na
2: dapat,
1: dali.
2: Yes, dapat ang tambag ni mo sa imong igagaw, Jay, nga ni, agaw, nakapaburos ka, looy kayo ng bata, ay kabalak ito si Sheila.
0: Ako na'y bahala
2: doon. Ako na'y bahala. Ano mo? Dili kayo. Ikaw mura kang concern sa ilang relasyon, magigbalik, nagkasakit ibang dugan.
0: Pero abin ni mo talaga sa oran ng lalaki pala kang Jay. No?
1: Oh, genuine yun siya. Wala siya ilaing intensyon nga kanang iyang agawon si Sheila. Ha? Wala. Ayayar ang tabangan.
0: Gusto lang niya makita si Jay, si Sheila na malipay.
2: Mura kang si Adan. Lamay kayo pukpok, imong ulos dingding.
0: Damay mo sa Adan.
2: Ibig sa opportunity na, dalipay ka, kidugay naman ka kadangandoy anang sila. Mangyari, pag ninyo nila, gisakitan ka, karon nga nag, nailain siya ko, ay, ipangita, sultian pa ni mo nga na, ayaw sa, uy. Iskarte siya na si Sheila, nga maangko ni mo.
1: Dahan na noon, dahan na siya kap makasala.
0: Dahan
1: na siya makasala.
2: Pero siya ba, sala ba dahin ang mo sulti kasi mong gibati siya sa kababay?
1: Oh, dili sala ang mo sulti. Pero kanang nanak kay intensyon nga buhaton, aka na, sala na gid na.
2: Sala ba dahin ang mo express kasi mong love?
1: Dili sala ang pag-express. Pero kanang, ayan na siguro siya mo discarte yun.
0: Kana na,
1: bulag
0: na.
1: Bulag na silang
2: Mohan
1: Marlon o Sheila.
2: Nagtuwa sa kung isulti niya ka sa iyong igagaw, nga tuwara dito, gaw, tuwara dito, niya bakuli na. Aha, imong
0: opportunity. Pero ako si Jay ha, ako ang opinion.
2: Labi makuli na.
0: Kung naminaw si Jay karon, ang pinaka-best nga imong buhaton, Jay, ipapauli ni mo si Sheila nga di kabalo imong agaw si Marlon nga imo siyang gipusan. Mura bag, silent ta lang na bang, gitabangan ni mo si Sheila para ma-comfort siya.
1: Yes.
0: Kaya na si Sheila uli sa, i-resolve siya yung problema. Kay, aron sa ingo ni Ana, magbulag sa sila. Kada bang, ilas ang i-plaster ilang kaugalingon nga kami niyon. Mura bag, mugawas nga gitabangan niya si Marlon nga makita, pero wa na nagpasabot nga masayra ni Marlon nga gitago niya si Sheila para mm-hmm. di gyud sila magkabikan sa igagaw. Mm-hmm.
2: Pero kung ako pa, sa kaya ako pa man.
0: ikaw pa, sige.
2: DJ, paminaw, DJ. Ang pinakadabis ni mo buhato ni nga ni DJ. Ingno ni mo si igagaw ni mo nga luoy kayo ng gipangka niya.
0: Mm-hmm.
2: Oh. O wala ka kabalo kung aharag, lupalop na yung asawa. Dinaigig ka.
0: Diloy.
2: Pag-abot kang sila, ingno na po ni mo si sila. Apangoyaban ni mo si sila, kanang magigugmaay na mga duwa, after ana, ingno ni mo si sila nga, happy na kayo imong igagaw dito.
1: Mora ginatawag nga, you take for granted ni mo ang iyang vulnerability.
2: Okay na. Nakuyan na mo ni sila na nakuha na ni mo ang gusto ni mo makuha kang sila. Nanatanan, naigugma na si sila sa imo ha. Love na kayo ka ni sila. Kasi ginamugdulog. That's the time dayon. Yung mga itagagpagi, patagpo sila para na-close yun silang duha.
1: Nah. Naniguro, sigurista yun yung mga laki, ma'am, no? Sigurista.
2: Kaya kung mo na kabalong kaling duha ka dilag diri sa akong tapad, ataw-ataw ang inyong future. Nga nung makain ko magkakataw-ataw, daw, be? Wala pa gani ka katilaw? Wala pa gani ka... Nauya, wala
0: pa nimo na pagawas imong gibati nga tirod anay.
2: Wala pa gani nimo na angkon si Sheila.
0: Kumbaga deserve na.
1: Kinahanglan ba gyud ay angkonon kap? Yes. Dili ba enough nga nag-express na lang kasi mo feelings nga uy. Oh, dugay ra ba ko na ipagbati sa imo? Kinahanglan gyud nay mahitabo?
2: Yes. Dugay ra ba ka chidong andoy? Nya karong nanay opportunity ikaw mangitag guide ga mura magkag ayaw,
1: pero sayop siya nga opportunity ngayon mo i-grab.
0: Kinahanglan nga mabakanti sa kasi Sheila.
1: Kaya ang hindi magod ani, kay si Jay na hinun may mong daotang tao, no?
0: Correct.
1: Si Marlon ang daotan, may mong si Jay.
2: Ah, may daotan, anang gampingan. Ikaw naman sa nagtabang kag sila. Ah, may daotan,
1: okay,
2: anang...
1: Okay, nagpagtabang. Pero kanang nanay mga mahitabong nga kuan, milagro ka na.
0: Yan ang i-take...
2: Ang daotan siguro kung...
1: Take advantage naman niya. Good.
2: Yes. Oh. Ang daotan siguro, Jay, kung kanang pugso ni mo si sila, bisag dili gusto ni sila.
1: Ah.
2: Sarap ang advice mo ka ng...
0: Paulitan sa itarong.
2: Paulitan sa itarong.
1: Mayo, gisi ka pa sa mga nganing mata, ma'am. Sarap
2: itarong baka.
1: Grabe, good.
2: Ang ako yung gagaw, daga na kayo to, luwas at tunay paborosa niya, murag na ka...
0: Daotan pag yun.
2: Pag isa din to,
0: daotan pag yun.
2: Naragit si Muha kung makikuli kasi ya, pero kung dili ka sa ako, safety ka diri.
1: Okay.
2: Kung sa kibuhat sa ako, dapat si Muha, dili ka na ako na buhaton.
1: Nanap rin mga pasalig na bon.
0: O siya lang buhaton ni Jay, itugaan niya kang Marlon? Or itago na lang hangtod sa hangtod. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati gud nang usahay ang akong bitbit mo taka din ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa idag nga gapaliton sa butika kay nadlok lang ko so pupaminaw aning sa sincerely at si Arlyn dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang herbal capsule og UAD akong gitari so muna kini akong gimintin og dagan kisang salamat lang at si Arlyn sa iyang product so si Dina Adelianos set at kayo ko dili sa Purok do list poblasyon kidawi bukid non.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga mogamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag mo inom ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, mo na akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre ato sang timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa akong asawa nga Pirmig yung mutanaw sa inyong programa bisan asa siya from Reynante Lumapas.
1: Hi to Ann Makalalag listening from Catalunan Grande, Davao City.
0: From Christina Palmes, hello Ate Arlene watching from Kuwait. First time kong nakakita sa imong live pero sa una pa ko tigpaminaw sa imong program sa radio.
1: From Gladys Z. Dax Penduan, maayong hapon kong Ate R. Pa-shoutout po from Labuagon, Kibawe.
0: Ayan, maayong adlaw Ate Arlene, did you know about Cap June? Pa-shoutout ko sa tanang solid listeners sa inyong programa diri sa Toledo City, Cebu. Ilabi na gyud sa ako mga kaubanan sa trabaho nga perming natanaw og naminaw sa inyong programa. Daghang salamat sa inyong hatag nga kalingawan, inspirasyon og mga maayong tambag matag adlaw. Padayon lang mo sa paghata og kalipay sa inyong mga viewers og listeners. More power sa inyong tibuok team from Michael Angelo Rayos.
1: Hi to Flor de Liza Palomar Olpos watching from Cavite Silang.
0: From Titang Simoclear Tagalugin, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Always yung naminaw sa radyo, karon kita na ko ninyo, ma'am og sir.
1: From Man James de la Serna, shout out sa Talisay, Cebu. Makawala dyan sa problema, maminaw ani Ate Arlene.
0: From Nora Mingaray Dumadag, hello Ate Arlene, maing hapon diligid kumpleto akong adlaw kundi ka paminaw sa iyong program from Pilaes, Claveria, Misamis Oriental.
1: Shout out to Joan Villarosa Solidad, naminaw from Tanhay City, Negros Oriental.
0: Maing hapon Ate Arlene, Ma'am Nova og Sir June, watching from Upper Rancho, Bangahan, Pangantukan, Bukidnon, from Lilia Ratonil.
1: From Gina Lynn, K5H, nakatawakos, nag-advise ni Cap Unya, gikontra ninyong duha.
0: Shout out to Ignalig to Rhino from CDO Kauswagan.
1: Gigan ni Leticia Cash of Hong Kong, hello Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, pag-greet ko sa akong tibok pamilya di sa Kinugitan, Misamis Oriental, Labinas, akong mama nga protective kaayo. Watching from HK, Lipay, kay ko kayo nakakita, nagit ko sa inyong live. Hi to Mylene Benedicto Abugan, watching from Mabinay, ingon man kang Ben Kanyete. Kaning akong apo maoy nagpislit-pislit ani cellphone para makakita ko ninyo. Salamat sa mga maayong tambag kada hapon. Dako kaayog natabang sa mga pareho na akong atiguang nagikan ni sa Cebu nga Cebu.
0: Ayan. Okay, DJ Nob. Imong final para kang Jay ang atong letter sender.
1: Again, Jay, para nako isulti ni mo kang kuan, kang Marlon, kung asa si Sheila. Para nako wala kay sa, dili mo na siya sayop, dili mo ang ikahadlo ka, mutugan kag tinood nga ni tabang ka kang Sheila. Kay lagi, nidangop pan si Sheila sa imuha. So, wala man kay salang igibuhat. Kay again, wala man ka nakigrelasyon, wala man kay attempt nga ilugon si Sheila sa iya.
0: Imo lang siya gitabangan.
1: Imo lang siyang gitabangan out of your genuine feelings towards Sheila. So, wala gi sayop ana, no? So, muni, kuan ba, timailhan nga, maayog yung tao si Jay. Kaya guban pa nila laki, take advantage na niyo nga, kanang ilogon yun nga, naging mga intention nga, ipa-fall sa ilaha, kaya ron sila na yung manag-iya. So, sa imong gibuhat, Jay, wala kay sayop. So, kung masuko man galing si Marlon sa imo ha, pwede ni mo siya balikan.
0: Dili ka
1: no?
0: Guilty.
1: O, dili ka guilty. No, imo itugan, kay dili ka guilty nga, wala kay laing intention ko dito, banga na si Sheila. So, kung masuko man galing si Marlon sa imo, pwede ni mo siya balikan nga, kabaga ni mo na magsuko-suko ka nga, nilayas ang imong asawa nga. Ikaw ragya po yung himong rason kay walay babae nga mulaya sa ilang pamuyo kung malipayon lang siya. No? Kung tarong lang na nga bana, kung tarong lang ang pagdala sa bana o sa pamilya, di yun na makaunahon na uglayas ng asawaha. So, muna yung imong pwede ibalik kang Marlon. So, muna siya, lesson learned po ni sa tanang mga lalaki ba nga, pwede rin ganita mahigugma, no? Bahalag dili at maatua. No? Para sama sa gibuhat ni Jay ba nga,
0: gabi, no?
1: Iyarang gihigugma from afar, no? Yes. Iyarang gihigugma si Sheila from afar nga. Tuod man, wala na iya, dili sila nagkadayon, pero ang iyan genuine nga intention o ka ng pagmahal kang Sheila ba kay naagid nagpabilin. So, Again, wala kay angay ka guilty, Jay. Kana sakto kay mong gibuhat nga pagtabang kang Sheila. And for sure, si Sheila, grateful kaayo siya sa imuha. Regardless kung mabalik man na sa imuha ang imong kamaayong gibuhat sa iya. Basta kay ang importante nga wala kay lying intention kundi ang pagtabang ra kang Sheila.
9: Ayan.
1: Sa kanunay, kiniyang inyong DJ Nova de Marites, ang Maningnang Bayan.
0: Of course, ito URP Professor, Cap June de Asis.
2: Yes, Jay. Ingani, Jay. Para nako diligid ang ayan nga itugan nimo sa imong bayaw kung aha sa pagkakaroon si Sheila.
1: Gagaw.
0: Igagaw
1: sila ni Marlon. Marlon.
2: Diligid ang ayan itugan nimo sa imong igagaw kung aha sa pagkakaroon si Sheila.
0: Mm-hmm. Kay?
2: Kay kinahanglan pa nimo panguyaban og tarong si Sheila.
0: Mm-hmm.
2: Una na kaya mention na ka kang Sheila nga nakadiga na ka. Nga,
0: nakatugan na siya sa
1: napatugan
0: na
1: siya. Mm-hmm.
2: Kinahanglan pa nimo tagag panahon gamay si Sheila.
0: Diday pwede nga itugan na lang niya. Bahala na kasulti na siya sa tinuod.
2: Dili.
0: Importante aware na si Sheila nga nahibugma siya, di ba?
1: At least na pahungaw niya.
2: Dapat tagaan pa niya gamay nga panahon.
0: Nasugtun siya.
2: Nasugtun siya ni Sheila. Kay kung itugaan magun nimo sa imong igagaw karon nga wala pa kagisugot ni Sheila, nakawang ang imong hako.
1: Ikaw ito kap, tuduan ginimo si Jay nga ma...
0: May mo sigurista.
2: Di, tinudan na gini. Kung nakas akong atubangan karon, mau gina akong i-advise. Kung best friend ta ka, Jay, mau gina akong i-advise. Ayos na tugan eh. Kuha asa...
0: Ay, total, ipasakita naman siya.
2: O, kuha asa ang kiliti ni Sheila nga kamo ang magigugmaay. After sa pila ka adlaw, kung diligid si Sheila... mudawat sa imong gi-offer sa imong gugma.
0: Sa intention, imo na lang yung pahigugmaon sa imo sa intention nga di na siya masakitan kung masakitan niya nga doon ay anak si Marlon sa lain.
2: Mm-hmm. Dapat ingnon gyud mo si Sheila nga imong igagaw, lingaw na kayo dito.
0: Ayaw na,
2: kayo dito.
1: Kay, lain na po kayo.
2: Dili,
0: ayaw na.
2: Kinanglan. Ay, ako tuuhi, Jay. Pabilaw lang ang karoon sa advice.
0: Nga tuganan man nimo sa tinuod, nga pagkapinan pa nimo, pwede nimo sugyan nga sa tinuod lang si Marlon doon na anak sa laing babae. Ayun na, inangalingaw na kaayo. Kay, mura pag ikaw ang napagawas
1: yes.
0: Na, diba?
1: Di ba? Imo na nung gidakot.
2: Jay, ngunin mo si Sheila nga, naluoy kayo ko ni mo sila, kaya ako may gagaw. Happy naman kayo sa iyang bagong karelasyon.
1: Sakita po, Dano.
2: Pero, kabalo ba ka nga?
0: Grabe
2: dugay na
0: ko,
2: kayo, dugay
0: eh?
2: Na kayo kung nahigugma ni mo, ako ang kakasakitan.
0: Yeah!
2: Tirada niya. Niya, kung gisugot na ka ni Sheila, ay sana dahil ng mutuganan.
0: O, ako'y diba? Babae, ma-discourage ko, anay. Eh.
1: Ba?
0: Ignon ka nga, happy na kayo siya sa pika.
2: Ay, ginod!
0: Dilo eh.
2: Boros na ganito. Mga nakay na ganito.
0: Kind, kind. Dapat yes. Makasayod si Sheila. Sa nice po nga paagi. Pwede ni mo sultihan. Pwede ni mo ignon nga. Tugaanan ka sa tinuod. Dugay na kung higugmanin mo. Pero... Mamagid ni ang gidagatan, ni giveaway ko, pero kay na naman siya anak sa lain, ikaw na ang mo decide. Ana lang good!
1: Dili kay mo pag yung tagaan ng mga words
2: Jay.
1: Na.
2: Ako gito uhoy, Jay. Kaya mo, pang fatal ba? Ay, wala na lang, ha?
1: Harsh kay
2: kung
1: kaka.
2: Kung mo-discarte na malaga, kaya lang fatal. Gidya ka lang one time ba? Kaya kung imo mong gudang alang-alangon, pasing pabilin pa ang gugma ni Sheila sa imong igagaw.
0: Masakitan pa.
2: Ikaw ang masakitan. Luoy kay ko ni mo, Jay. At tuloy, ikaw pa ng biktima, ni Jay.
1: Wow.
2: Biktima ka, ni. Kaya nga naman, ikaw karon ang na-floating. Naghago ka na, balayan mo na, hiluna si Sheila. Imagine, ang tudkaro, wala pang kakati... Ah, wala. Sus,
0: pas. Makadama lugar.
1: Dapat yun eh. Dapat yun eh.
2: Dapat nga maangkon sa animo si Sheila ay sa animo itugaan ang kabatuuran.
0: Nahuman. Diyan na siya nakasala.
1: Diyan na.
2: Boys, ha?
1: Dautan.
2: Boys.
0: No. Big
2: no. Usi, sala na ati ka ng...
1: Sala kay ng... wala pa man formal nga nagbulag si Sheila yung
0: dapat
1: bana.
0: Dapat magbulag sa sila.
1: Ayaw siya mo insert.
2: Hindi man yapugson si Sheila. Ayaw po sa sila. Kung wala na ikugma, di ayaw ipugos yung mga kaugalingan. Pero basi madala na inyong hinay-hinay ba?
1: Mo lagi.
2: Okay, kung itukanin mo na karoon sa iyong ikagaw, wala pa ka rin kakadama. Nawala na po sa passing.
0: So take advantage ko din eh.
1: Hindi mo siya, magtudlo yung binugoy ba? Nabutan ba na si Jake?
2: Dili, ay, tanong sa pagkaturpin ni mo. Boys, ikaw, Adan ha. Listen, learn na ni mo niya.
0: Dapat kasi Adan.
2: Dapat di ay, kung natin magustuhan niya babae,
1: tugan gyud.
2: Mutugan gyud ta.
1: Dili pa torpe-torpe
2: ang ibang
0: nga. Nakagusto.
2: Nakagusto gyud ko sa imong ha. Ana dili ta
0: pa.

0: Kapon kini si Kuya Kap Mingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako pa siguro. Mapagmahal ako.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
5: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit og ubang kape. Kaya kana diyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
6: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Thank you so much, DJ Nova and Cap June. Thank you, Jay. Sa iba pa pala nga ating maswatan po ni atong tulumanong sa sensor li Ate Arlene. I-appreciate na ko imong love kang Shella nga. Grabe, wa di ka kakitag laing babaeng higugmaon. Anyways, ang problema ni Marlon is, nangita siya karon sa iyang asawa kay lagi, may hangyo man mo siya Shella nga ilayo ko diri, di na nako kaya, imong gilayo, kaya higugmapod ka. And gani nakapadayag na ka sa imong gibati. Apan wa ka na nagpasabot nga doon na kay permit nga ilugon ang kapika sa imong igagaw. Kay nakasala imong igagaw. Yun ani. Hangyo a si Shella nga mapauli una. Isitel sa nila ilang problema. Kanang dili masayod si Marlon nga ikaw ang nagtago para nga way problema. Sometimes, doon ay mga butang nga kinahanglan, dili na masayran sa tanan para nga malikay sa kasamok. Dapat, papauliusan ni mo si Shella aro sa ingon ni Ana, isittle sa nila ilang problema. Pwede ni mo tug-anan sa Shella daang na doon na anak para andam na iyang kasing-kasing nga makikatubang ka Marlon. And, kung unsa may desisyon ni Shella, irespeto. Ayaw una sulod sa iyang kinabuhi mintras nga naapa imong igagaw. Kung magbulag sila, maybe that's the time. Nga iha na ka masulod sa iyang kinabuhi. Jay. Again, thank you very much. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New ala

0: Andin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
7: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
8: Rest time to the rescue!
9: Unilab quality yan!
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahingan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kamusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong abuhi ngadto sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Lain sa mga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, bitsa 30 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa, silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live o sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab nga mga pinanggandig paminaw ha. At na mga naminaw karon may gabiin ninyong tanan. O na sa gihapon, nagkunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan to mga pinanggandig paminaw. Ang naminaw karon mga orasa usab diris dak bayan sa Sugbo. Ha, kumusta ka muntanan, probinsya Sugbo? Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab diya sa Sikihor, may gabiin ninyong tanan. Diha sa Buhol, ato mga Bulanon nga naminaw. Ha, sa Buhol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab dito sa Luzon, da area. Ha, may gabiin ninyo diya. Kumusta tanan, ato ang mga nasa Luzon? Ha, karong mga orasa nga mga Bisaya nga nagmonitor. Adere sa tuang programa, ingon manusap dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: point. Atuang nga mga overseas sa Filipino workers kasamang nisto, ang naminaw na to, kanunay nga nag-atang, nagsunod sa tuang programa kada gabi eh. Kumusta muntanan diha, mayong udto, mayong buntag, mayong hapon, no, ninyo diha sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Anya, tuang mga nanay sa tatay, nga naminaw na to, karon kumusta muntanan nanay? Atay, medyo bugnaw atong palibot, uwan-uwan ang panahon. Siyempre, tanday-tanday gamay tay. Anya sa mga nanikay-sikay sad nato karon samtang nanikay-sikay karong nga mga orasa, naminaw sad ka sa mga nistor diri sa tong programa. Maing pagpaminaw ninyo di aha, ito ang mga kaigsuunan sad. Samtang nanikay-sikay, naminaw nato sa radio. Naguba, nagtanaw sa nga Facebook Live. Maayo nga pagpaminaw, kanunay nga pagsunod. Salamat kay ninyo ha. Unya, doyogi gyapunta ninyo. Doyogi ta ninyo, kuyog ta diri sa tuang programa. Antod mga sukindig paminaw, alas 12 karuntungang gabi eh. Ang mag-uban-uban ta diri sa tuang pagkulo kabildo. Usab karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang nga masgutanan sad karong gabi una mga sukindig paminaw. Tungod kay matod pa ni abot na sa dulan 17,000 ka mga membro sa mga INC, kining Iglesia ni Cristo, ang nagtapok mga sukindig paminaw atol sa gipahigayon nga rally o lihok protesta dito sa kauluhan karong adlaw.
2: Straight to the point.
1: Unya lakip nga ni ipon or lakip nga ni apil ang mga dumadapig usab ni kani Presidente Duterte kasamang nisto. So dili lang ang mga INC mga sukindig paminaw ang tua karon dito sa EDSA. Ang uban wa para ba nang uli kasamang Nestor Town. Unya karong gabi mga sukindig paminaw o kaganiha mga alas 8 alas 9 kasamang Nestor. Doon na pa sila ipahigayon nga program dito mga sukindig paminaw sa EDSA. Gani si Senadora Amy Marcos ni tambong mga sukindig paminaw ni adto dito kaganiha sa maong lihok protesta pagpadayag mga sukin dig paminaw sila ang sentimento kung anong gihimo nila ang maong halapad nga rally.
2: Straight to the point.
1: O niya ang ganihang hapon dito si kanhi Senate President Senator Alan Peter Cayetano, dito si Congressman Leandro Leviste, dito si Chavit Singson kasamang Nestor, o si kanhi Congressman Mike Defensor Santiago. Ah, Santiago naman, Defensor. Ah, si Mike Defensor ni Adto, kasamang Nestor, o niya kaning gihimo nga rally matod pa nga ang Malacañang ug kapulisan na sorpresa sila ni ining gihimong lihok protesta sa Iglesia ni Cristo mga sukindig paminaw. O sumala pa sa Malacañang nga nahibulong si Presidente Marcos nganong nag-rally man ang maong mga kaniintaw nga membro sa INC. Onya ang ilahang pag-rally mga sukindig paminaw aduna may pagsimpatiya ngadto ni Senador Rodante Marcolita.
2: Straight to the point.
1: Ay patuso-tuso pa ginis Presidente Marcos. kanang mga membro no sa INC ilabi na kanana ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte nga ni Salmot no kasamang Nestor. Ha? Sa rugwa siya kasabot ana. Ni anha na diha tungod kay wa sila makauyon. Ha? Wa sila makauyon sa imong pagpadagan karon sa imuhang panggobyerno. Wa makauyon sa pagpadagan atol sa imong administrasyon. Unya ilahang gikondenar. Kining ni ang pagpasaka og plunder nga kaso batok ni Senador Rodante Marcolita. Ha? Kay gusto sa imong administrasyon nga pahilumon si Senador Rodante Marcolita nga dili magsaba-saba batok sa korupsyon. Ha, kasuhag plunder para muhilom para dili makapiansa kasamang Nestor. Unya unsa may kaso? Ha, unsa may sala ni Senador Rodante Marcolita? Ha, sala ba din na niya nga dunay mo donate nimo panahon sa kampanya? Kinsa man politiko ha nga wala makadawat og donation atol sa campaign? Ha, atong election campaign kinsa may politiko kasamang Nestor mismo ang mayor, mismo mga konsehal. Kana ganing mga barangay kapitan nakadawat magani nagdonation. Ha? Pero mga ginagmay lang ni adin he. Kanini mga kapitan, ginagmay mga mayor, ginagmay mga congressman, mga gobernador. Ha? Duna na mga donors nila kasamang Nestor. Labi na kana mga negosyante nga dagkog mga negosyo. Ha? Muhatag na og donasyon kana mga dagkog quarry, mga kontraktor sa flood control. Muhatag nagdonasyon. Ha? Unya, mga senador, daghan ng mga donasyon, labi na ka Presidente Marcos nga maoy pinakadako nga nadawat og donasyon ni adtong 2022 nga eleksyon. Ka Presidente Marcos may pinakadako. Ka Senador Rodante Marcolita, matod pa nga adunay 75 milyones nga nadawat nga donasyon. Asa man nagikan kwarta? Gikan sa private institutions kasamang Nestor, gikan sa mga private individuals, ha? Dili man na kwartas gobyerno. Ha? Dili na kwartas gobyerno. Ang kwartas gobyerno mo'y anto ang pangitaon. Mao na nga, nag-rally dito, ingos Presidente Marcos, nga no, managway nga. Nag-rally, managway silang, nasuko man sila. May pagtuo ni mo. May pagtuo ni mo, ikaw na lang gibright. Ha? Siya na lang gibright. Ang atong presidente, patuso-tuso pag yun. Patuso-tuso, mga sukindig paminaw. Pagkamurahag yun. Aso na ang kaanak? Ha? Tanawa. Nga ang kanang na, mabitaw ang tingos kasamang dindo kinatadkan kaysa mo ni leader dito sa kananaang norte. Ha? Duterte, ingon siya nga. Sus, o, si Chavit Singson magpadala pag barko. Din ni murag, kani mga didie sa sugbo, murag maadto, gano'n mo apil dito sa kauluhan. Ano man, ilaha mga sukindig paminaw nga gihinay-hinay karon og duot ang kanang naang mga senador nga naas minority. Ano man, tungod kay impeachment ni Vice President Char Duterte, magsugod na unya sa pizza size. Ha, magsugod na pizza size kana mga senador nga naa diha karong nahabilin mga sukindig paminaw bisag si Senador Bato de la Rosa og si Senador Jinggoy Estrada. Bisag ila na mga sukindig paminaw nga gi ha ilaha na nga gihase ila nang gihadlo kanang nabilin nga mga senador duna pagyapoy mga senador diha nga mulaban ni Vice President Sara Duterte Usana ni ana si Senador Ranti Marcolita kuna nga ilang irkon, ilang irokon mga sukindig maminos Marcolita. Ah, kasamang ni Sor, nga naman, abogados Marcolita, onya, tuwa pa si Senador Alan Peter Caetano, pag maghimo dito sila o kanang naanga, kanang interpellation dito sa, kanang naanga sa impeachment court, doon ay mga, kanang lantugi, mga sukindig paminos, mga technicalities, sa kaso sa impeachment, makaarangkada sa Marcolita kay abogado. Ha? Muna, nga iyahang gitinudon yung garon. Nga ingo ba si Presidente Marcos, ambot ka ha, nga naman nga nagrally man sila, unsa magyo kay raso? Tanawa ha, kay Balota, nga naman, grabe si Presidente Marcos mo ay pinakadako. Usa sa iyahang mga donor ni abot og 200 milyones. Ha? 200 milyones pesos usa sa iyahang donor ni adtong 2022 nga eleksyon. Ha? 200. So na nga ng 200 milyones? Yan donor kasamang nistor? Ang uban mga kontraktor ni donate niya. Nga nung, hello man, wa man mo imbestigar si Rimulya. May kanira ba si Rimulya? May murag si Lino Robagnao. Aso to akaron dito bisan og uwan mga sukindig paminaw. Abisan og kanang naa nga uwan ang mga sakop no sa iglesia ni Kristo tuwa dito kasamang nistor gikan sa lain-lain nga mga probinsya, lain-lain nga mga sudad o galungsod dito sa kauluhan. Asa mo ta ubay-ubay ba ni mga iglesia ni Kristo diri Sugbo. Murag ang uban murag wa gani kadto kasamang nistor tungod sa kalayo. Di apas Mindanao daghang mga iglesia ni Kristo sad kasamang nistor. Ha, so muna diri sa ato ha. Diri sa Visayas pero muna nga tungod sa budget sad nya sa Gilay-on ha. Muna nga samot na og adto samot lagi samot na mga DDS na ni adto pa kasamang nistor na. Kaya mga DDS ni Addo dito, kato mga leader ni Sugbo, tuwa sila dito, tuwa sito sa kauluhan, ang uban, mga memoro nila taon nga, mahal, yung plite, yung mahal kayong bugas karon. Ron. Kaya nag-bainte nga inyong presidente, wa man matuma. Samtang sa laing bahay na itong hatagan o pagtagad sa karon dere sa tuang pagkulo kabildo ha kay agirekomendar karon sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ang pagpasaka o kaso batok sa duha ka mga kontraktor nga nagduma sa giingon nga ghost flood control project diha sa lungsod sa Balamban.
2: Straight to the point.
1: At deres probinsya Sugbo mga sukindig paminaw sa Balamban. Doon ay girekomendar na sa NBI nga pagpasakag kaso batok ni ninduha ka makontraktor nga ghost project. Ayay, di aday ghost project sa Sugbo ha. Aso mang hinaota nga kaning niyan sa Sugbo matuki ni. Kay ang Sugbo mga sukindig paminaw mao'y ikaduha nga labing daghan nga adunay flood control project. Ang uban mga ghost project, ang uban sa Bisaya pa kasamang nisor sa ghost project, ha? Mga kanang naang mga multo. Ha? So doon na kunoy ghost project des Balamban. O niya ang nag-construct ana, ang duha ka mga kontraktor mo na ang ilahang pasaka ag kaso. Ha? Manghinaot ha nga kaninya tinod-on eh. Kinsa nang naang kontraktor diha. Kinsa ng kontraktor sa Balamban nga doon ay matod pa duha ka mga ghost project. Manghinaota nga kaning niyang bag-o karon nga direktor sa NBI. Daabay bag-o karon nga direktor sa NBI, taga Dumaguete man eh. Taga Negros man eh niang taga Dumaguete man eh si Mapranca, attorney si Mapranca. Attorney, direktor si Mapranca, manghinaota nga kanang naang tinudo ninyo ni kaning nga pagpasaka og kaso aning kontraktor nga nagdumala sa giingon nga doon ay ghost project des Balamban. Ha? Kay base og kuwanda ni ba? Base og paokya bra ni. Kay bago ka ni Lingko diha. Kanang naaso akong gidaig. Akong gidaig ang bagong direktor karon diha. Ha? Kay katong direktor nga una, wa man to, wa man hisguti nila. Katong nasunda ni mong direktor o katong nga si Katos Oliba, unsa man to yung resulta ato, nag-imbestigar, imbestigar man kuno to, unsa may resulta. Pero mo lagi nga antanan, kupot man gustaas. Kay balota nga kani ato ang mga NBI, kani ato ang mga nasa authority dinis ubos, gusto ning mulihok. Ang kaapan lang, limitado ang lihok kay maghulat og unsay mando dito sa taas. So kaning ni ang kontraktor diri sa Balamban, ha? Diri sa Balamban, o ginyo magandang pasagag kaso, okay. Ibestigar na para nga magayon ang mga tao nga wala mo'y gipili sa pag-imbestigar. Ang problema ani karon kay kung maong kontraktor, nakaamot na sa eleksyon sa mga senador, labi na nakaamot na dito ang Presidente Marcos, hanaw gyapon ang kaso. panalitag ka na nga kontraktor, kana nga kontraktor nakahatag ng congressman, kana nga kontraktor nakahatag na ni sa mga senador, nakahatag sa mga congressman sa Sugbo, nakahatag pagyo dito sa nakahatag pagyo dito mga sukindig paminos presidente, aw hanaw ang kaso. Pero kanang Balamban 3rd district ba na kasamang Nestor? Kanang Balamban 3rd district ba na? Kung 3rd district na diya, so andin na sa Garcia. Pero kanang naang wala rabat to ni Pirmas Garcia sa kuan? Wa to ni Pirmas Garcia sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wa man to. So sa ato pa, wa tingali to sa kadawat og balita kay wa man ni pirma. So bitaw ni daig tong taga 3rd district sa Garcia ni Pablo Jan. Si Pablo Jan wa ni pirma sa impeachment nastang iyang asawa karon nga mao inilingkod isip congresswoman sa 3rd district. Pero dili ko sure ha kung kaning Balamban sako ba 3rd district. Pero ngano man nga giukay man ning kasuha? Kanong giukay man ning kasuha tungod ba kay ang asawa ni Pablo Jan wa ni pirma sa impeachment ha? Kanang ato, pagduda lang kasamang nisor, abi kay wala ni pirma, basig gukdo ni. Basig ilahan ni nga gukdo na po, nga kuno, muna yung mauna. Sumuna, nga kanang na, ang tanaw na to ni Hakay, nga naman nga nakuan man eh. Kanang pasalamat at least, ilan ang padayon karong investigasyon. Dito sa Balamban, di apa diri sa Mandawi eh, di apa sa Liloan. Tapos mga flood control dito, daghan na matay, diri sa, di apa diri sa Mandawi, di Cebu City. Kanimbo diri sa Mandawi, Cebu City, tuwa pa dito sa Liloan, tapos Compostela, mga sukindig paminaw, di pa postalisa eh. Ato ni hatagag pagtagad garon diri sa tuwa nga pagkulo kabildo. Samtang nga salain nga bahin ato ang hatagan og pagtagad sad kasamang Nestor kay gibalhog garon sa Sildas kapulisan kining usa ka 26 anyos nga dalaga human giingon nga nangawat og mga pampagwapa. Onya gawa sa mga pampagwapa nga iyaha nga gipangkawat nangawat usab og uban pang mga baligya sulod sa usa ka supermarkets diri sa Kulon, diri sa Dakbayan sa Sugbo,
2: Straight to the point.
1: O na dai nga kanang naanga nangawat pampagwapa kasamang Nestor ngano gidagway ni ha basi og kanang nangawat di siya kay basi gitalumtom nagway ni unya nanga na kanana nangita og para pawagtas talumtom. Ang ano man nangawat man nga paliton di ay kasamang Nestor unya og wa gi kwarta ngano man nga mag ngano mangarti pa magyog maayo makapanghilamos lang ka wa lang kay muta di okay. di na mo pakabati ni mugdungog anak kasamang Nestor nga nakapagwapa ka nya kinawat di ay pakabati lasot kay paminawon nga kagwapa pero kinawat ang pangwapa noon og walay nakahibalo okay ra. Pero karon na bulyaso ay kung ina mga silingan wa kay balo nga daghan kay mga marites. Magpagwapa kanang nay igong kwarta. Ay lagpulupangan doy pagwapa goy kwarta. E kun nang nung ka mangawat, manghilamos lang ka diha, wa lang kay dili lang ka kugmuhon, okay na. Ade karon di na karon nasakpan siya mga sukindig paminaw di nasakpan siya di na preso ra mga sukindig paminaw sa pila ra may kantidad aning iyang gikawat gamay ra man ning iyang kantidad sang gikawat intawon niya preso na hinuon Murag gidangat wa ganay kaabot og ganay 5 mil na iyang gikawat. Ha kay murag kwan di kana na ang libo kapin ra. Libo kapin ang kinatibuk-an mga sukin tigpaminaw niya nga nakawat. Na priso ka ang imong handungog kasamang nisor imong kaulaw. Ha, imong dungog, imong kaulaw, imong pamilya, bayluan rin imong 1,200 pesos. Ha, ginaunsa ba yung taong kadayo? Ha, pagka wala ba'y puangod ini nga maong kuansad in taon mga sukinti paminaw nga moro na'y kanana ang gibaylo sa iyahan in taon nga kaulaw. Pero kinini, kung kapila na niya nagihimo, muna nga wana'y ulaw po ni ngon ane. Pero muna nga ang uban taon, kanang na ang kwan tingkutong pa na ba'y bugas. Kawaton karon pahumwa kanini ang mga pagwapa man. Pagwapa man, doon na tingali ni kwan, doon na tingali ni gibirig-birig ang Amerikano. Ah, to ni hatagag pagtagad doon mga sukin digpamin.

0: OK。Aha, so di adiri na minaw ron si Kuan Sadha. Anya si Corazon Asusina Taniola. Amay gabi kasama Benji from Southern Leyte. Anya si Rose Capacity Mancao Satera. Amay gabi nagtanaw mi diri sa Sikatuna Street. Ha? On yung may gabi, Idol Benzi, shout out from San Jose, Dinagat Island, ika ni Rene Boy, General. Anya si Benson Reyes, kasamang Glinda Masong Lagos, sa kolonid kasama, apel na PHR. Sama lagi, daghan in town kay kasama. Nga no, Jude, nga mo, at pangawat na lang in town. Anya si... kasamang Kireno Sibuko, naminaw sa dato karon samtang nagtagay-tagay kunog kulapo. Okay, nya kini bayan sad makasama tud ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, maayo kay ni ha. Alang sumakisod na mga pinaggantig paminaw nga adunay gihambin ang sakit ug balatian silang kalawasan, mas maayo mag Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Katong nga dunay cancer sad ha. Dunay magipamati makasama sama sa cancer, mas maayo nga mo inom tas Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama maayo usab ni suba kaigsuonan, ang mga pinanggantig paminaw nga kanunay lang nga magluya ang lawas kanunay kapuyon, onya may sad ni sa kay magato sa makaigsuonan to adunay hubak. Katong adunay hubak ayon yung pasagdi ha. Magagamit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. O niya, ito makiksunan sa mga pinanggantig paminaw kasamang listor. Ito makiksunan na ito nga. Huwag gana sa pagkaon, gani kayo makapagana sa kaon, makaparindot sa tulog sad ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule. Puno sa mga vitamina, minerals, ug nutrients na magikinahanglan sa tuwang lawas. Ang mga vitamins makasama o atuang lawas puno sa mga vitamina, makasiguro tanga, ligon ang atuang panglawas basko gatong immune system. So kung basko gani itong immune system, makasiguro tanga dili na dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Okay, unya unsa pa inyong giulat ha, mga Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta mga kasama. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Unya, shout out sa kuang Mama Dick Ding, manubag sa Giwanon Barile. Kailanog-lanog, yun dire ang DYHP Sir Benji gitupad. Adyod ni Mama sa iyahang uluhan hasta si Papa Junior Manubag na minausap salamat. Oy, lamat kinyo gika ni Kapiko Blanca Sugar. Tawag nga lang. Supriano Almeria, naminaw sa natong si Milvin Donaldo. Okay, balik ta karon ta taon magkasama human sa mga importante kaayo sa tuang nga pagbalik ato hatagan og pagtagad ng tuang nga mga inyo mga komento pa shout out og atoa usab ga mga isyu karon ta taon. Alas 10:52 sa gabi.
1: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Presto Creams.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya ahuntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
17: Tusiran Forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it!
19: Bakit Right Med ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Ang kinis na niya?
30: In fairness, nag-glow up.
31: May

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Gadget
9: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline.
5: Na ako'y na-discover nga timplado na. Lami.

0: masyadong sarap, kaugtyod ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
14: Ato ang attack na alas 11, Jess na sa kagabion. Balik na makasama diri sa atong pagkulo kabildo karong gabi una o niya. Ayaw sa mug ka ng kwan ha, ayaw sa mug katulog diya ha. Mga naminaw na to karon, mga nag-tanaw sa tuang live, ayaw lang sa mug ka na ang ayaw sa mug katulog diya ha. O niya, okay na doka, piyong-piyong ginagmay. Panayaw sa katulog ha. Okay, o niya, ito asa nga i-check magkasama, kaya nagkasanbay na speakers linya sa garon ha. Si Radyo Man Josephus Gihano. Alang sa iyahang report. Yes, kasama GQ. Kumusta?
15: DYHP. Tata, RMM Report.
16: Yes, sa labang sa magdarab, sumab, BG, sa mga pag-aliyan, Denise Gawas, kabahin, nagkabarasa sa nagraob, nagkagabion, duwaya ba nagkagamaalarma ron, nga gito ba itong gabion, sabi ni sa nakbay sa subog ng Metro Cebu area. Sa report ka ito, nga nakuha, gi palipag-isos sa kabilisan sa mabulo, kung skin sa katong duwag ng mga lalaki nga nag-newsload sa Carita Cemetery, dahil nag-alas 3 sa Daknar sa hapon na ang mag-resit sa dapit na ukay yung mga nakarugog og buto sa duha ka buto sa armas og gingong nagatun og patay ang taga-barangay Ermita og gihang mamuli na ang kining maong mga nagatun og patay na dugog nila ang susunod na buto sa armas na onway na igo sa maong pinusilay kagalina so diya agin mismo sa Carita Cemetery samtang siya sa nila og i-confirm kung doon ba'y bata na pagan sa maoga pinusilay. Samtang sa laiga report na Aguador og Gubing na nakpagini na nagdaog armas na wali sinsya, nagdada kinig armas na gingong wali sinsya, yung kinig nga ginakop dito sa may sitio landing barangay Katarman, lungsod sa Liloan na aga suspect el hangga si Jerry Cabinete Cavaliero, 35 anyos sa Barigon, na taga-purok sa Pagita, Barangay Pugasun sa Mauga, Lungsod. Daling nga milarma ang kamusang magkinigadunay ni tawag ng sa concern si Lisensya Ilaha na gingin doon ay nagdaog armas dito sa Misbukagya lugar. Daling may sumbi ang tulusang ug nakuha ang isapusyon sa maong gasuswit ang usag ka sa revolver ng armas. Nagiging doon ay duha ka mga matunitri sa senior masasagit na isun sa delay. Ang investigator sa liwan proseso na kining maong nga suspigin yung kanyang kining mahibala no kanyang kining lang na manunggal na magadaog armas dito sa Misbukagya lugar ng pangka ganina. Wala ay swerte kaya na atlangyon o na kuhangyon nga nagdakrig armas o gino na kinigigit na po kung itanggong na karoon dito sa Iloan the Police Station. On board sa patrol, ang Rad Juman, Joseph Cano, DYHP, Tataka, RMM.
14: Okay, salamat kayo, Rad Juman, Joseph po sa Kihano, sa ibuhang report. Anya arita sa dugan detalye sa adva kasama sa tuang balita. E matod pa duha ka high value target sa talisay. Gibaybas ta samtang kauban ining babay nga kasuyop ba sa manisa

0: Investigation Central Visayas Regional Director Attorney Dionador Simafranca ang iyang mga plano ubos sa iyang liderato. Matod ni Simafranca, ang NBI servo padayong mupatuman sa mga enforcement efforts sa mga investigasyon mahitungod sa agricultural smuggling, human trafficking, cybercrimes, illegal drugs, e-cigarettes o mga hulga sa seguridad. Usa sa mga proyekto ni Simafranca mao ang pagpakigalayon sa mga eskwelahan o mga institusyon pinaagi sa pagpatuman sa peace zones. Magpadayon usab ang koordinasyon sa ahensya kadto sa mga lokal nga otoridad lokop rehiyon. Gitakda sunod buwan ang information drive sa NVI Sevro din hisgutan ang cyber security o gubang aspeto sa seguridad ilabi na bahin sa online use. Kasama mo sa NBI 7, Franz Aberelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
1: Okay, salamat sa tuang mga akong intern. Sumusunod na ito ni kasamang nisto. Anya kinibay nasad makasamatod ganito sa EXL Makabuhay OL. Ang atuang haplas mga sukin digpaminaw. May kinisumang kaigsoon ang mga pinanggan digpaminaw ha. Ang atuang mga kaigsoonan nga nangitag haplas. Labi na karon kay uso nasad ang uwan-uwan, tintugnaw. Dalit ang supos mga panuhot. Basta doon na ganit panuhot, doon ay panakit sa kalawasan. Mang haplas gidayon ta sa EXL Makabuhay OL. Tonya all-in-one ni makasama. Pasabot na dalatanan niya skincare OL pag yun. Anak kanindot, anik, emene sa mga panglaylay sa mga lutahan, pangulngul sa makaunuran. Maghaplas ta sa EXL OL mga kasama. Doon na kanindot sa anik sa mga nisor ka mang haplas kaniini. Dili ka pa akon og lamok ka, busa malikay ka. Sa sakit nga dinggi mga kasama kon ikaw kanunay nga nang hapla sa tuang EXL Makabuhay OL. Onya kato mga nangita sa kape ato mga kigsuna nga mahiligon nga moinom og kape dili gyud mahimutang dili makainom og kape kaning kapiha makasama ato ang imnon ang EXL Makabuhay Coffee Mix ha ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuang kape ani nakanindot aniha kay duna sa nisagol nga rose hip kadiri anti-aging properties ug dunay pain relieving properties ha. Kaalibyuhan makasama ang sakit sa arthritis. Ito makaigsunan ha mga listeners na to at mga kasama nga naminaw. Kanya doon na mo'y arthritis o doon na mo'y kaila di ang doon ay arthritis. Kanya mahiligon kaayo nga muinom og kape, kining kape ha mo'y indorso. EXL Makabuhay Coffee Mix na. Anya da doon ay rosip doon na sa nisay anta kananaang luya. Doon na sa luya, doon ay dulaw or kaning turmeric. Doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais mga kasama. Ang atuang kapi kasamang nistor. Nindot kayo ni siya ha. Doon na pagibayabas. Uy, kalami di ay. Doon ay insulin plant, doon ay stevia nga mga palami sa atuang kape. Astang lami araba na yung kape ha. Uy. Doon ay stevia, nga mo'y gapalami sa tuang kape, doon ay barley, doon ay arabica, doon ang pag-iwi ginseng. Ang ginseng makasama, nga naa sa tuang kape. Makapaabtik sa tuang panglawas, busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay. Kon kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? So, lainig inom kasamang Glinda Masong Lagos. Ha? Inginom ang kakaigkape, so lainig EXL kasamang Glinda. Kaning EXL nga kape. Mapalit ang EXL nga kape o EXL nga haplas mga kasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya si may gabi kasama Benji na minaw mi diri sa Das Lutupan na minaw mi kauban sa kuang asawa og mga anak kusog ang DYHP diri. Naglanog-lanog, ilabi na imong programa. Salamat sa pagbasa. Gikan ni Jolie Monteza. Salamat kayo ninyo, ha? Happy birthday ni Prince Alasadon Jamha. Kuang pag-umangkon kasama. Gikan ni kasamang Glinda Masong Lagos. Okay, happy birthday. Onya, naminaw sa dekaro na to sila si Jeanette, ha? Jeanette, saan na yung apelido? Luhan niyo? Diha sa Gihulngan na CDRRMO Gihulngan. Nagtanaw sila na turun ka sa mga nisor na Minos programa. Alamat kayo yung magkaubanan diha. O niya, kamusta ta diha ni kasamang John Mark Lano? Aga sa man si Neta. Aniya si Kuan sa diay, ha? Kananaang na minaw sa nato karon si... Aga sa mga bandix magali. Ha? Kanunay na minaw sa nato, ha? Ni... Ah, minaw sa nato karon onya si Nini Velasco Teresita Papasin na naminaw nato gikan sa Valle Hermoso Negros Oriental. Salamat yung tanan diha matana mga naminaw karon tutod dugang mga greetings sa nato tagan sa pagtagad baka sama ha kay kanang naang kwa na gyud dagabinan hantod gabi di ay ang programa mga sukindig paminaw sa mga miyembro sa kanang na ang Iglesia ni Kristo. Ha? So dito sa kauluhan, ni pahigayon sila og rally. O niya, daghan kay kasamang ni sorpresa ni, dili pres na andan ba nga, a week before, mapahibalo mga sukindig paminaw ang Iglesia ni Kristo nga magkandak sila og dako nga rally kasamang ni Stor. Ha? Katong sa mga previous nga mga rally nila, ato nabantayan nga mapahibalo sila. Nga doon na sila ipahigayong rally pero karon na-surprise ang Malacanang, na-surprise ang kapulisan kasamang Nestor. Ang nga napahigayon sila og rally karon matulak kadaghan man tao. O niya, kaning ilaha, tungod ni mga sukindig paminaw sa ilang kanang naang pagpagawa sa ilahang sentimento, agi og pag-question. Ha? Kaning paghimo-paghimo sa kanang naang Iglesia ni Kristo nga mga miyembro in town, agig pag-question. Kani apil man sa tas kausa nila, bisan og nakatua dito ang kanang Iglesia ni Kristo kasamang Nestor, ah, kay og naduol pa ni din he, kani mga taga mga DDS ang niya Sugbo, kay mga DDS ito sa kauluhan, apil man sa, ang mga DDS diri Sugbo, labi nang daghan kayo sa Mindanao, og naduol pa ni, daghan giyod nga muadto sad kasamang Nestor. Kaya ilaha, mao ang transparensiya og ang accountability og ang patas kasamang Nestor nga pagtratar sa mga politiko sa matagkaso. Kani human nga niingon si kanang naang Ombudsman Boying Remulla. Di nako sa tawgon siyang full name kay dunay Jesus ba? Jesus Crispin Remulla, di lang ko nitawagong Jesus, kay balaan kay nangalana, ha? Buutan kay nangalang Jesus kasamang Nestor, pero niya may usang Jesus nga, Jesus. On ako itawag niya, si Crispin na lang, Crispin or si Boying, ha? Remulla. So niingon siya nga, karong si Manahuna, ilang pasakaan mga suking tigpaminaw og plunder si Senador Marcoleta. Unya, pero sa wala panas Marcoleta, si Chis Escudero o si Senador Joel Villanueva. Kay matod pa niya ka Villanueva kunong kaso kasamang Nestor, hinog na. Ah, hinog na. Kay si Senador Joel Villanueva o wala pa mo tapon mga sukindig paminaw karon sa administrasyon nga grupo o wala pa mo luhod sa o wala pa sa mutabok diri sa grupo nila ni Gatsalian. Wa na. Hagbay rang nalata ang iyang kaso, mga sukindig paminaw. pero karon, karon kasamang Nestor nga nitabok siya dito, ang iyang kaso murang nibalik, mga sukindig paminaw, sa kabuliliawan. kanang murang nibalik kasamang Nestor sa pagkagulang. Mo man na, lingho, dayong kanang angan-angan, dayong gulang, dayong hinog, ana. Karon ni balik, kuyawa, no? Basta, mutabok na ka dito spikas kasamang Nestor. Limut-limutan lang imong kaso. Ha? Karon, doon naman ingon nga, kasuhan ng yung kuno, kay nanawagan lagi uban ng mga tao nga asa naman ang kaso ni Senador Chis Escudero o kang Senador Joel Villanueva. Tingog si Ombudsman Remulla nga, sige, ipadayo na muna. Pero pwede manggod nga mutando sila o niya dugay-dugayon. Or, ipasaka ginilang kaso, pero dili ligon ang pag-umol sa kaso. Na may mga kaso nga, sige, file lang na itong kaso ni para nga inon yun nga naka-file ta. Pero, ang mga ebidensya ug ang pagbalay sa kaso mga sukindig paminaw, dili siya kana bitawng pulido. Ha? Susunan kang mga grupo sa Iglesia ni Cristo kaganihan ni simpatiya sila ni Senador Dante Marcolita. Ngano manggi single out man siya. Kabahin na aning mga donasyon sa politiko nga pagka 2022 si Presidente Marcos ang pinakadako. Ha? Abot lang si Vice President Sara Duterte. Dako sa tingali ni siya o ganang ng donasyon nga na dawat. Apan si Presidente Marcos, dako kaayo o donasyon nga nakuha ka sa mga nisto. Ha? Kasi na durante Marcolita, si 25 million matod pa nga donasyon nga iyaha nga na dawat pagka 2025 nga eleksyon. Unya kanang kwartaha gikan sa iyahang mga kaila nga nisuporta niya ba padaganon ka? Ha? Kasamang nistor, niingon na ang kumilik ana nga, ah, niingon na nga kuhan nga, ha? Okay raman na. Ha? Pero wala lagi niya kuno gideclare sa iyahang nga asset. Ha? Unya, kaning uban. Uban nga mga senador, doon na pa'y kaning mga tulfo. Unsa man katinuod nga, ay, naapay doon na sa, ay, madahagway doon na sa, ha, tanawa ha, ka-Presidente Marcos, mga sukindig paminaw, dako man lagi kaayo ng iyahang donations nga na-receive. Ha, ni Adton 2022 nga election before sa election, kampanya man to, mautoy, gigamit, mga sukindig paminaw, unya, dako man kayo, daghan mang ni-donate. Ngano mang si Boying Rimulya, wa man niya lagi ni Ingna nga, oh, Presidente, magani. Si Chis Escudero, dunay 30 milyones nga ni-donate niya. Nahilo man ka Chis Escudero tungod kay nibali na Chis Escudero. Ha? So gusto nila nga si Senador Dante Marcolita mubali diri Pikas. Ha? Gusto nila nga mubali kay sa mang Nestor para nga walay kaso, ha? So dito gaganiha nagagubot niya doon na rabay ko. So nagkag 16 mil ka mga niya kanang pagkagabiin na, karong gabiin na, punan ka na sa mga nisto. Kanin 16 mil ka mga tao nga mga nisalmot sa rally. O niya, hantod pa kuno ni ugma ka sa mga nisto. Ha? Kining maong rally, hantod pa ugma. So dito, Senador Amy Marcos ganiha. Murti rabang isuga taong Senador Amy nga nisulti sa mikropono. O niya, dito Senador Alan Peter Cayetano o si Congressman Leandro Leveste. At tunin ko, tunin paminaw na ilahang mga speeches ka ganiya, ha? Panganin bahin na saan magkasama at uasa ang atun saan ka nato, no, sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon. Kando na 1.2 million na 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kinang panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX 500. May sumaking sunang doon ay high blood, doon ay kanan taas sa kolesterol, taas og blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, mayo kay ni alas sumakigsunan kasamang ni store ganuman. At tungod kay may ni sumakigsunan adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at sumakigsunan adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, at sumakigsunan adunay insomnia ayaw ni nagpasagdi ha, inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilahang clinic nga mao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga naa mahimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gluyo sa Gaisa no Main. O baka mo tawag mo sila nga numero kasamang ni store 0975-0795-1330. At umakiksuna mga pinanggandig paminaw ha, ang Klinika di Alternativo sa DTX nagtaniag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Bisitaha lang ha, onya ang DTX sa 500 mga kasama. Mapalit usab sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Dias Negros, pangutana mo sa mga butika diya ha. Ato makaigsunan diyan nga taga Negros, okay? Alas 11:33 na sa gabi, standby lang sa kadali mga kasama.
2: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Balit na.
9: Sarap magkasama. Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kajut
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderecha.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget
10: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hello?
14: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
16: Ato ang takna alas 11:45 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa pagkulo kabildo karong gabion at
17: straight to
16: Onia tay pukawa nanay tay ha. Ah pukawa kay medyo nakapiyong nagyot taw na. Nakatagpilaw nas nanay kasamang Nestor ha. Ah pukawa sayawi sa saybe. Asa chay sa gamay ha. Aday, Lose Elevera, sayaw sa day. Anya si Joy Riada, sayaw sa Sharon, ha? Ala, sige, sayaw ilan sa, ha?

Ay, si kasamang Tess Barliso Caballero. Asayawi kasamang Tess. Og si Artabs Tabulong, ha? Asayawi, sayawi sa kasama. Og si Constantino Apit. Ah, naminaw sad na to ron.

Okay, onya, ato hatagan sa pagtagad makasama ha kay... Ah, asa man tong ganang naang... kadaghan bas mga tao, no, nga ni... Adto, kaganyan, ni Salmot, ang makasama dito sa INC. Nabatoy katuntuang katun drone nga kuha sa drone kasamang Gerald. Pwede ba nato ito mapakita at tuntuang kuha sa drone kasamang Nestor nga kanang naang daghan kayong tao ang ni Salmot mga sukin di paminaw dito sa INC. No? Mone dito kasamang Nestor. Oh. Mone ang gitason sa mga nipahigayon makasama o lihok protista taon. So ubay-ubay o niya ang White Plains usab kasamang Nestor. Anya dito sa EDSA. Nakasinati gyud og grabing traffic. Sukad pa ganihang udto hangtod ganihang sayos kagabion kasamang Nestor, ha? No, as of alas 8 sa gabi eh. Na mo ni ang kuan natukon nang naban ni kanang audio gamay kasamang Gerald. Ha? Mo ni ang as of alas 8 sa gabi eh, kasamang Nestor. Sus grabe pagkabaga sa tao. Ha? Tiyaw mo na mo ni as of alas 8 sa gabi ganiha. Money ang gidaghanon sa mga tao diha sa garsada puno kasamang Nestor dito sa may EDSA White Plains sa Kauluhan Town. And this is day 1. So napay dito day ugma. No, daghan kayo. Unya tindaghan na gyud ang katon tuang katong white unsa to siya kanang white ribbon. White Ribbon Rally ba to? Katong ipanguluhan sa mga pari kasamang Nestor? Gamay ra to ani, ha? Murag ka nang naang gamay raman to, ha? Napay uban nga nagbagulbol kuno ato kay wa kuno sila mabayre, ha? Agulbol sila kay wa sila mabayre. Atong Domingo ba to kasamang Nestor? Wa sila mabayre kay nguban lagi kanin may nani mga rally na magi mga bayad. Pero kaning niyang sa INC... mga mimro man ni nila nya magkaiusa magina sila kasamang Nestor kani di kumutuo nga do na ni bayad na kay na magani uban diri bisag mga basta mga solid Duterte ka supporters kasamang Nestor why bayad ba upay makagasto hinoon aso kani usus kani daghana ani kani pagkahapon ni ato ko nang paminaw ni kasamang Gerald pagkahapon ni kasamang Nestor tiyaw mo nang tao anang pagkahapon pa lang. Haso ng pagkagabi, wa mo kunop ang tao. Ha? Baga kayo ang tao. Mone, ha? Sus, bagaas tao kasama ni Storo. Mone, ang rally dito. Muna, ingos Presidente Marcos na success kadagas tao. Nasaksas kadagas tao. Wa sa magdahom nga nganong ingon ani kadaghan. Ang tao mga sukin digpaminaw nga ni Salmot dito. Onya kani dunay mga Duterte supporter ani nga ni apil. Sa INC pero ang kani nga nag-organize ani ang INC gyud. Ilang mga membro gikan sa laing mga probinsya, gaing mga lungsod, apot din dagko ang mga sakyanan, gipansakyan gud. Ha? So nagkahiusa mga sukin digpaminaw ang INC. Ha? Kita nga mga Katoliko kasamang Nestor, ay iya-iyam sa tagbangag po. Kesahay sad gud ang simbahan, ha, depende po sa mga kaparian. Ha, depende sa mga kaparian nga nagdala kay doon na may mga pari nga pingklawan man sa gineng uban. Kasagaras mga pari ron pingklawan, dilawan, na. Pila ra man kabuk pari nga. Pila ra kabuk pari karon nga Duterte bitaw or kanang kwan? Sus grabing tao gaduot ang tao kasamang kiyo. Tiaw mo na murag lumigas. Amo ni ang katong nagdinuutay og maayo. Nag-dinuutay, nagmaayo taon. Sus, rabing tao. Mauni nga, siyarog dili makauna-huna si Presidente Marcos. Ha? Kana ko naapa siya'y mayong panghuna-huna. Mauni, ugma, raba mo. Adto sa Canada, kuno ugma.
Ha? Ato sa Canada, ugma. Ingon ani kabaga ang tao.

0: grabing tao, pagkabagaas tao. Monik, kasamang mistor ang karsada gud. Unom kalinya sa karsada na lokop sa mga tao. Ha? Ang ilang panawagan, nga unta patas ka investigasyon sa gobyerno, accountability, o kaning transparency. Ha? Ni kwan sila sa nahitabo ni Senador Rodante Marcolita, samot na ni og ilahag yung ipadakop sa Marcolita. Ha? Og ilahag yung ipadakop mga sukindig paminaw si Senador Rodante Marcolita kasamang Nestor Murag musamot ang kasuko sa mga members INC. Nga naman, Senador Rodante Marcolita, wala sila'y nakita nga corruption nga ni gamit kwartas katawhan nga gikurakot, wa man sila nakita. Muna nga nangita sila paagi nga unsaon mga suking digpaminaw aron nga duna sila kaso nga ipasaka ni Senador Rante Marcolita, mao nga ilang gidaginot ang kanang kaso nga but matawag ba nagplander nga dili man na kwartas katawhan, ha, di man na kwartas katawhan na ay muhatag din mo kasamang niso, di ka mo dawat. Ha? Di ka mo dawat. Or doon na po'y uban nga dili, gipaagi ni mo ang donasyon. Sila maoy nag, kanabang sila maoy nag, kanang naang, ni adtog yun sa mga lugar, dala mga sukindig paminaw ang tingog, dala ang ngalan sa senador, pwede man na. Ha? Pero muna lagi, ng ilang gikuanan nga, bahala na og, bahala na magkinaunsa ni Presidente Marcos, wa ko no sa kalibutan. Pastilan in town, Presidente, kao niya. Ato sa paminawon, makasama ha si Senador Amy Marcos, ha? Ato sa kuanon, nakasama nga Wilson Aliganga. Atong paminawon, ang igsuon ni Presidente Marcos, mga sukindig paminawon nga ni Tambong Sarali. Ha? Kaganiha si Senador Amy Marcos, ang paminawon, kasama si Ralbe.
1: Gobyernong manhid, at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam!
0: Nan!
1: Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam.
0: Da.
1: Pagkat itong gobyerno ay bangag.
0: Uy, hala. Bangag ko no.
1: Walang malay.
0: Bangag ang gobyerno.
1: Nagkukunwaring hindi nakikita ang sambonton na ebidensya. Ang dose-dose ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines.
0: Aka to mga Marines.
1: Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo, naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi! Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw.
0: Mm.
1: Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one!
0: Mm. We are one!
1: We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming maraming salamat sa inyo!
0: Okay, muna ang igsoon ni Presidente Marcos nga si Senadora Amy Marcos mga sukin digpaminaw. Matod pa niya, bangag ang gobyerno, ha? Aso muna nga, dito isog kay si Senadora Amy Marcos mga sukin digpaminaw. Aso muna nga, pirong uban, dili manggyapon mo to ang uban nga si Senadora Amy Marcos kontra kanang muraba o kanang nagkakontrahay na o si Presidente Marcos, ha? Pero, kwan ba ya? Kanang naang bisan o bingon kang blood, ha? Is thicker than water kasamang Nestor. Pero, kwan ba ya? Ha? Kanang naang dili na biya ni normal ning gipang reveal mga sukindig ba kanang revelation ni Senadora Amy Marcos nga tinuod kuno nga matod pa niya nag-soyop. Si Presidente Marcos, katong una niya nga mga, kuan ba? Una niyang revelation. Kani, ingon na po siya, bangag ang gobyerno, Giyogaro. Way pagtagad sa mga pobre, way pagtagad sa mga kabos, ang gobyerno karon. Sa to nga mga mag-uuma, sa to nga mga mangingisda, wagi pagtagad ang gobyerno karon. Mas ka nang gipili pa nga muadto mga sukindig pamenor dito sa Canada. Ha, si Sir Romel Sevilla Angot, bantay di asir ha, kay duaon ka ni Presidente Marcos. Sige, makita mo di asir, pwede ka mo amin di asir. Aso mo na nga, kaning ni ang ganina, papagkahapon pa, si Senador Alan Peter Cayetano. Nya mo ni nga kanin Senador Amy Marcos sunan ka na o. Nga dito siya wa siya makuan siyang igsuon. Ha? Yagi kuan giyod nga krabiha. Nakikuan siya kanang na ang niduyog siya. No? Sa mga kaigsuunan na to nga mga membro sa INC. Dito mga sukin di paminos itsa o guban pa nga mga supporters ni Duterte dito kaganiha. So dito sa Manila, dito sa kauluhan makasama sa Luzon, 14 ang kuana dito taon kasamang Nestor, kanang gubot kayo sila dito. Ha? Nagubot karon tungod anin dunay rally o niya ang impeachment mga sukin di paminaw nagpadulong na yun. Na unsa nagutang adlawa ron, Martes. Wa na kaabot og usa ka semana ang impeachment ni Vice President Sara Duterte magsugod na. Muna nga si Senador Rodante Marculita ilaha gyud nga ipadakop karong semanahuna para unya sa Lunes puhon, ha? Dili mga sukin digpaminaw makatambong kay Lunes naman. Unya na sa Lunes ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So aron dili makatambong si Senador Rodante Marculita sa Lunes, karong si Manahuna, ilagyod nga ipadakop. Ha? Grabiha, no? O niya, ang uban ng mga senador, basta muhapa ka lang dito nila, ha? Mutapon ka lang sa ilang grupo, wa ka, di ka mapriso. Ha? Di ka mapriso kasamang Nestor. Ha? Pero muna nga, unsay kuan kaana nila, unsa kahay, mahimo aniron kasamang Nestor o ilaba kay hantod man kuno ugma ilang rally. Sa INC, muna nga, mausab baka ha, ang huna-huna ni Boying Remulia. O baka ni Presidente Marcos. So dili matagad gyapon ni kas Presidente Marcos mularga man. O niya sa ugma po dito sa Canada. Mularga man siya. So muna nga, tingali o kay balo naging Presidente Marcos ani oy. Ha? Kay balo naging siya dili sa maingon nga, wa ba ko kahibalo, kalibutan, unsa man di ay. og wa ka kahibalo, presidente ka, wa ka kahibalo sa mga nahitabo diha. Ha? Sa mga nagsigi kag katulog. O niya, pangutan-on ng imuhang tigpamaba, mingon nga halos 24 oras nga ni trabaho ang gobyerno, halos kuno ni trabaho, gyud, mo ni mauna, o niya, wa ka kahibalo sa to pa, tulog ka pirmi. Ano, unsa ba ning kalakiha taon? Kinimbahin na sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagisyon na mga pinanggantig paminaw, ang adunay gihambin nga diabetes. O kay mga kato mga diabetiko na nga naminaw na to, doon na mo'y kaila nga adunay diabetes. Ingna makasama nga paimna na o Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, napamatod ani nga maayo kaayo nga gamiton nasa ato nga magkisunan nga adunay diabetes. Ang pag-inom ani, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili kay dako ang budget, pwede ra sag tulo o sa humagpamahaw o niya duha mga sukintig paminaw sa human og panihapon. Pananglitan, why diabetes? Pang maintenance lang para malikay diabetes o guban nga mga sakit, pwede sad ka nga muinom ka sa mga nistor o duha lang kada adlaw o sa humagpamahaw o sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 gisuportan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor mo nang high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ato makaigsunan ha mga pinanggantig paminaw, Life Extension Vitamin D3 maayo kayo sa dunay diabetes ha. Nya katong nga taas og sugar sad kani maoy inyuhang imna kani mo iminti na. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Dakbay, Sugbo na asa may Sibudok Building Buyon sa Esminya Boulevard dito sa Konsolasyon padung kasud sa merkado adiha makasama at Bangs Jalibina adiha sa Konsolasyon. Ania diha sa Negros Oriental na asa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal na adiha ang ilang clinic sa Life Extension. Bisitaha lang. Barato o niya dunay discount o niya libre mga sukindig paminaw ang medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw ng Sabado. Nabisitahan ilang clinic ha. Okay, si Dudong Aligada ha, naminaw sa nato si Victor Villa Gonzalo o Teresita Papasen. Ano na nga naminaw, salamat kanyang tanan ha, kasamang isi Ivan isi Umbosa. Mapuhon na po na, magdungog-dungog sa taog mapuhon makasama. Salamat kayo sa inyong panahon na nga gigahin sa itong programa. Sa ngalan na lang, Skinet Kumpirsa sa DYHP RMN Cebu, ato ang station manager, no, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Okay, alas 12.04 naman di Escadlaon. Ang kawan nilis Master Kontrol, si kasamang Nestor Romicilio, kasamang Kisos Minia, Jeris Pigaslawa, kasamang Gerald Albiosa, Oliver Atis o si Robil Boiser and Chief Technician. Talayubos nga lagad sa kahanginan, inyong Radio Man! Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit og sanang panahon. Tatak RMN.
2: Straight to the point.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Sulod

0: Bigas lawa kasama Geral Albios, Oliver Atis o si Robil Boyser and Chief Technician. Kala yung boss galagad sa kahanginan, inyong Radio Man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinag-ispag ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay.

0: Day, sugta na taon ko, Day.
1: Pahuway diha.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, to Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pakakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pagariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Why rap dalay, ha? Kay total, nindutol man ako pag-awit ng imong kanta.
1: O sige, kay ayokon sa nagong kanta ka ng imong kanta.
0: Ladies and gentlemen, this is an inverted story of Magellan and Lapu-Lapu, long time ago.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
1: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
8: Philippines Standard Time, alas 4:33.
9: Headlines
8: sa mga balita sa Balitang Nasional. Kapulisan o garmadong kusog sa nasod, nagpabilin nga alerto subay sa kipaygayan nga peace rally sa Iglesia ni Cristo o INC. Gagitambungan matudpa sa 15,000 ka mga tao.
10: President Ferdinand Bobo Marcos Jr. madayon ang biyahe sa Canada taliwas sa mga protesta sa INC.
8: Sa mga balita lokal, Save Carbon Public Market Movement sa sunod sa Sugbo, formal na ang ginusad sa nakariyang og nagkahiusag ang mga sektor sa Katilingban.
10: Kapin 4,000 ka mga seedlings, gitalo matos sa ipasugdahan ng Kalihukas Kapitolyo subay sa Environment Month na dinbuan sa Hunyo.
8: Balita gawa sa nasod, Amerika o Iran mag-abot na usabs alang sa negosasyon, human sa awahin nilang pagpangatake.
10: Sa negosyo, discover more to love campaign sa Department of Tourism, mihipos ang taas na sale.
9: Headlines karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galilea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay Pilipinas.
8: Tungkol ng mga mahinungdanon, kinawa na radyo.
10: Unang Balita.
11: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Hatod mga impormasyon ng inyong masairan.
10: Ang ayani mo manunggan,
8: una sa radyo,
10: una sa balita.
11: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide.
11: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
9: Ising na.
11: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Adlaw may garang Miyerkules, pitsa uno na may gara sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. July naman di ay. Tapos naman may garang June. Sa kaan sa kanito mukhang paro sa Saru HP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
10: Inagni Radio Man, Ken Galilea.
8: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Samante. Anton Tabay ka na sa nasa isang takda sa butang. Magkatuod ka rin sa mga labas ng mga balita. May buntag, sugbo kami sa iyan, nagbindraw, lanapod ganda may gala sa itong pagpanaguban. Nag-inout kami ginakamos ka Piskay, kamaya, ng adlaw ka na may galang Miyerkules, kamusta? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta inyong kabuntagon? Ato pa salamatan, may ganito lamang makagagahom sa laing adlaw nga gasa. Dinhi ka na to. Laing adlaw, laing nga hagits kinabuhi. May buntag sa atong mga kaigsunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo, sa atong mga siringan, mga dakbayan. Dakpay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa dakbayan, sa Bugo. Karang urasa may gala, ato sa unahon sa pag-check ang atong pag-asa. Gabig ka na rin sunod-sunod ng mga pag-uwan. Ato na sinati, dali may gala sa Central Visayas. Labi na kagahapon, pitikosuga sa uwan dito may gala sa akong pag-abot sa Apas. Hangtod mga igala pagkagabi inagad. No? Ato i-check may gala sa ang pag-asa ha. Dining orasa may gala sa Kabuntagon.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: Sa nilipata may wanto may gala sa atong mga follow-up reports. Mga paghunagway sa gawas. Ato sang i-check ang pag-asa DOST Visayas. Last on linya karon si Ma'am Ana Dumdum, ang atong weather specialist. Ma'am Ana, good morning.
6: Yes, good morning. Good morning sa Tanantig Paminaw and Mukintong weather update. And sa kasamtangan, ang atong ginamonitor na LPA na imo na kining usa ka bagyo og ato na siyang gitawag nga Henry and na kini sa tropical depression category. Na kini sa may 70 kilometers west southwest sa Abukay, Bataan. And andun na yung maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour doon sa sentro. Gasiness mabot o 55 kilometers per hour. Nagamuliyo kini pa northwestward sa Gikusgun nga 25 kilometers per hour. And sa laimbahin ng hangin habagat, paday nagapiktar sa kasapambahin sa Visayas o sa Mindanao. And karong adlaw diri sa Central Visayas, makasi natitag mga panganurong kalangitan nga doon na chance sa mga pag-ulan o kini mga thunderstorms dala sa habagat. And sa atong hangin o kadagatan, walin hinay nga ito sa kasarangan na hangin ang mga pasalabi and ang kadagatan malinaw nga ito sa kasarangan sa ang pangbalon. And dili sa buong kadagatan na ipaghunas ganyan alas 4.36 sa Kabuntagon and mutaob inig alas 11.68 sa Kabuntagon. And atong temperatura na sa 26 to 32 degrees Celsius ang haring adlaw musilang alas 5.36 unyang unya. And mo ka na itong latest, kini si Ana Dumdum, maayong buntag, dalawang salamat.
8: Ma'am Ana, nalang ko yung mga pagkuta na ma'am, gahapon, grabe atong uwan na nasinati, dirhi, o sa inong nanato, habagat to ma'am?
6: Kuan sir, combination sa habagat and sa LPA.
8: Sa LPA. Uh-huh. Unya, karang adlaw, doon na tayo masinati gahapon ng mga pag-uwan?
6: Yes, posible gahapon sir, tungod na sa habagat sir.
8: Sa habagat, okay. Mm-hmm. Why posibilidad nga mahimong bagyo kining LPA ma'am?
6: Actually, karon lang buntag, di mo na kaning tropical depression.
8: Aha, tropical depression siya. O si nga niya, ma'am?
6: Henry.
8: Henry, okay. Ma'am, salamat kay Ma'am Ana.
6: Okay, sa pa yan, sir.
8: Si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa di USTV Sayat.
5: TYHP, una sa lahat, weather update. Puas!
8: Agapon tayo, masinati, may gala mga pag-uwan-uwan na karong mga panahuna. Kabigkan, may gala sa bagyong si Henry. Tropical depression nga si Henry. Muna nga magdaga, punta o payong sa itong mga ginang sa panimay ni mga anak, ha? Before ninyo palakwon sa panahon nga ito sa eskwilahan, pagda o payong, raincoat, mas mayong mag-boots po ang inyong mga bata. Kay peligro, may gala sa kanabitaong tubig may gala sa kanal. Ay leptospirosis. Wala peligro may gala sa itong panglawas. Ang kada mga sakit may gala nga peligro sa tao. May buntag sa itong mga kaigsunan dari sa Central Visayas. Labi na po may gala sa mga ginang sa panimahin na nanonon sa lantag-sitag sa kamanga kusina. Dari kay Siki na. Nangandam na may gala para sila hanggang mga paghatag o baon, pabaon sa mga bata nga mo tungha. Mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may gala nga nagsakay na sila mga sakinahan. Ang pigtas sa tulong nga pagmaniho ha. Dabi na buntag mga higala, katulgon pa mga tao. Ang uban may gala, kusugay ang panagan, deskarsada. Ang pigtas sa tulong nga pagmaniho sa tulong nga mga sakinahan. Nagtuo mo may galang mingaw pa ang karsada. Wala nga kumpiyansa na mo kaayo pagpadagan sa inyong mga sakinan. Kusog kaayo, makadisgrasya na hinun mo simba ko lang. Na binatunggikan may gala sa probinsya nga pasood rin sa sudan sa Sugbo. Huwag katunggikan sa sudan sa Sugbo nga magawas may gala. Paingon nga to sa probinsya sa mga kalungsuran. Ang pingta sa atong pagmaneho sa atong sakinan. Samtang sa bigasbahin sa atong mga siringan nga mga probinsya. Dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinakabayan mga sa Western and Visayas. May buntag, karinyo tanan. Sa Mindanao, nga nagtanaw po sa may gala sa atong Facebook Live. Magbutang. Oy, ato na sugdan may gala itong answer to win na promo. Nagahapon mga igala, nakurata may gala sa kuan, oy, sa kanang rally dito may gala sa EDSA. Di kalit lang daghan may gala nga mga tao. Ang pangutan na unsang religious group ang nanguna may gala sa gipahigayon nga rally sa EDSA kagahapon adlaw nga gibana-bana may gala sa kapulisan nga gitambungan kini sa 15,000 ka mga tao. Di kumuto 15,000 to ang bana-bana ra man sa PNP mga higala. Ilang bana-bana 15,000 pero sa tanaw ato mga higala murag dako ta kanto kanang dako-dako to may gala nga rally daghan-daghan to murag tulo ni kadlaw ilang kuan kasabang ken tulo kadlaw no. Ingon na ba ito may gala si Police Major General Abirin nga kuan kanang wa kuno'y permit. Amo to sa may tabo orong buntag. Ha? Kung ilabaning babanggan mga gala kay wa sila permit. O pasag na lang gihapon nila kay na ang mga motorista kagahapon murang nagparking na lang may gala sa EDSA. Ang ilang permit karon o gugma. Karon pa. Ah. So, na sila'y permit may gala karong adlaw. So ang pangutana, unsang religious group ang nagrally kagahapon, nagisurprise sa tagrally kagahapon ang dawa. Unsa ang answer? Tubag. Pero nagubuto naman yung kagahapon ang lawa. Natay video ani mga igsono. Karatang taon. Atay check. May ka lang atong, video mga higala nga giandam ni kasamang Nemuel. Kaya nagubuto na kung ano. Nagtinukmuray mga higala ang pulis ug ang mga sakop sa religious group. Nga nagrally kagahapon sa EDSA. Atay sa check. May ka lang sa kasamang Jesus Samampong. Sa Ruta San ato nga presyo sa mga nagunang panaliton. Diya may gala sa Carbon.
12: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
8: Kasamang Jesse. Good morning, Jess.
13: Yes. Mayong buntag kasamang anodog kasamang gen. O mayong buntag usahab sa akong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning. O mayong buntag usahab sa akong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klase-klaseng prutas para sa atong mga suking tigpaminaw. Apple, gisangbuk, orange, gisangbuk, pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Mangustin, 80 ngadto sa 100 ang kilo. Rambutan, usagatos ang kilo. Lansunis, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Abukado, usagatos ang kilo. Tiras, 25 ang buhok. Dragon fruit, 150 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Grapes, 200 ang kilo. Durian, 250 ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Papaya, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuan. Gising sumampong DYHP, Tapak RMN.
14: Kining mang balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles
15: bulls ug bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot ug uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
8: Dan salamat kasama ang Jesse Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Atong oras may kalalas 4.48 na. Ato sa check may kalalas kasama ang Jane Galliardo pag hatag o hulagway si Kamas. Para mang nindot atong kalangitan kay ni pakita may galambuan. Pero na mga katag-katag ka mga pagpanag-om sa atong kalangitan san. Ato sa check may kalalas kasama ang Jane Galliardo. Nining orasa kasama ang Jane. Good morning, Jane.
16: Kasamang Arnold at kasamang Ken, sakto gin na kasamang Arnold no nga makita nato sa atong kalangitan nga dunay mga portion nga dunay pagpanag-om sa karon. Noon wala tay na sinati pa nga pagpanaligsi karong mga orasa kasamang Arnold, pero dili gyapon ka kumpiyansa ana kay pareha kagabi nga ni kalit lang gid ug uwan kasamang
8: Arnold. Oh, kalit ang buno kang uwan. Dit una nag-uwan dito sa bukid, unya nisurod ang downtown area.
16: Pero kung siya og unot sa mga Arnold kay na human raman po din siya dayon, pero kusog-kusog.
8: Kusog, ay, kusog.
16: Nga pagbundak sa uwan gani, makita na to din sa to ang video kung maklaro ka sa mga Arnold, daghan pa kayong lumong at tubig din niya, tubangan din sa atong istasyon na tungod po din sa uwan na may gani kay ni hunong rapod din dayon ka sa mga Arnold. Pero mauna, no, ting kasi para baron ka sa mga Arnold, ting trabaho pa, di lang din malimot sa pagdaong payong kaya di gid ka siguraduhan. Uwan, basit mo uwan na po di galit ka sa mga Arnold.
8: Kana, kana, kana.
16: Iya ko ana. Wata kahibaw unsa orasa pero maayo nang andam ta ka sa mga Arnold. Ato punta gano pagulagway or update ang atong kadalanan don ka sa mga Arnold no nga bisan pa man wala tay pagpanaligsik, wala tay na sinati pa ron uwan-uwan din is gawas ko sa mga Arnold. Mag-amping sa pagbiyahe ang atong mga motorista kay ninyo para ba kayo ang dalan ka sa mga Arnold. No? Ahawan pa kayo ang dalan sa pagkakaroon. So, dili makuan, mahagit sa pagpakusog in town o dagan. Kaya, simbako, dili po na ba ni Malikayan ang disgrasya. Pero mauna, doble amping ta ka sa mga Arnold. So, mauna, no, wala tayo nakuha karon na mga paho karong mga orasa ka sa mga Arnold na dunay mga vehicular accident. Maayo lang po doon tao gula kaya tungkol siyang adlaw. Nag-isbuta nga walay disgrasya ka sa mga Arnold. Pero igo lang ta. Di pa huma nag-istorya na napod tayo gialarmahan nga usa ka disgrasya kagahapon na siguro to na tungkol siyang adlaw. So mana mag-amping ka noon na atong pahimang no permis sa atong mga kasama o mga idol ka sa mga Arnold. Labi na gin sa atong mga motorista nga dilig yun magpataka o magpaturaga sa daga na dinis kadalanan. Muhatag kay dugang update for sa mga Arnold sa mga panghitabo sa ato ang
8: abli na nang kwan ha? Abli na nang abli na 24 hours.
16: 24 hours ni ang ngayon kay sa mga Arnold ang madali dali.
8: Dali, dali lang itong palit tao nung kwan ka ng miswa
16: sardina.
8: Kaya bitang hidlaon tag sardinas kapatag itlog.
16: Social manager, give us sardinas, sardines omelette.
8: Ang mga ba? Sardines omelette, hindi mo tag niya.
16: Sardines omelette,
8: sa mga ayon. Masal gawain sa mga ayon. Pero makani madali-dali. Oy, instant, instant pa.
16: Di all na kayo ka sa mga ayon. Makuhi, try niya. Affordable na pag-gibay.
8: Affordable na sabi nga. Lami ka o ng sardinas. Lami ka o ng sardinas. Ah, toto, order tataloy oh.
16: Init yun sa mga Arnold kay luto. Bakalag yung bagog yung luto.
8: Ah, init yun ba?
16: Laming bahog. Laming bahog sa kanon ka sa mga Arnold. Laming bahog sa kanon nga. Bagong nilungag ko
8: yung Louis. Ano na si Benji Tanghi, ano nga? Daddy, palit ng sardinas, daddy.
16: Pero Arnold, huwag di Arnold, di si Ehado. Arnold, si Ehado ko siya mga Arnold. Pero magugang kagatag, update sa
8: sige.
16: Tapos palibot ka sa mga ano, dilabinas mga update pag sa ato ang balita, Inis Dakbayan sa Subo. Nagkikala lang din is my Scario Street ka sa mga ano, ako ang inyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP. The talk or
8: a sa labag sa mga Jane Galliardo, gikami ka lang sa gawas. Oy, kamudhang nga mga nagtubag sa atong pangutana kaganina ba? Wag gabi, qualify ninyo eh. Kaya wag mo maka-like, wag mo maka-follow sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. Like og follow mo hoy. Adigin mo man kada og tuan. I-like, i-follow mga igala ang DYHP Aramin Cebu nya, i-share ang atong program. Why? I-like, i-follow, may galang DYHP Aramin Cebu. Oh, nga Facebook page, nga Attorney Rofil Fernandez Banyok. Aron nga, ma-kuan mo, ma-appeal mo sa raffle. Nga i-share atong program, atong unang radyo ng balita, mga kasama. Ha? Kamu diyan nga nag-tubag, sakto rin yung mga tubag, ha? Sakto rin yung mga tubag. Warabay sa'yo. Onya pag-check may galaw. Wa mo mo ka follow og maka-like sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook. Ato mo sa kuan na kining nga Facebook page may gala sa DYHP nga i-like. Nga i-follow. Oh. Onya di ba ka ang Attorney Rofil Fernandez Banyok i-like og i-follow. Oh, kana. kana. Daghang king wak ka-file, wak ka-follow, wak ka-like, oh. I-share atong program, i-share. I-okay kayo. Why problema? Di masangit sa mechanics, oh. Ang among taga DTI dire o kwan? Ang among taga DTI dire, ha? Pwedeng striktoha kayo. Kinanglan na sunod yung tas proseso, ha? Dilita mo bendalo, ha? Grabe bitaw ng administrasyon na. Mani ang gisinggit sa Iglesia ni Cristo mga higala kagahapon. Nga nung nag-rally sila dito sa Midsa. Nga naman. Di man ka na mga higala nga si Marculita mo ini expose mga higala sa kurakot sa di nun siya. Siya nag-investigate ba? Sa Blue Ribbon Committee unya daghan may galang mga pangan ang ipang mention na way lipod-lipod mga galang hangtod abot ngadto sa Malacañang. Hangtod abot may galang sa tiilan sa Malacañang. Siya naman inuog ipasaka ang kasong plunder. Katong mga katong yung mga nalambigit o katong mga naa sa DPWH may gala, labi na to sa bunuan. Sos, himuong ko ng state witness. Diyan na ni Alma ang mga tao. Niya kining rally sa ANC may gala, sakyan ni may gala sa uban pa nga mga grupo. Dili lang ang uban mga, kanang mga, di lang kakanang mga progresibong grupo. Di malang na may grupo may gala nga muhimuong lihok protesta. Na may uban nga grupo mga higala. Kailang kining progresibong grupo na masal sila kanang gikilingan kay murag didapig na masalang BBM karon. Kay gihatagan man sila pabor may gara ni BBM karon mga panahon. Panay bisan sila may gala mo apil aning rally kay may nga man sila para ni Kasara. Di ni ka para Kasara. Para ni Stanan. Oh. Bingon na yun sila may gala. Ha, di may anak. Kay si Sara inyong ibutang. gusto ka may galag kanang pagitaon ang kwartas gobyerno ng kawat na rin ang mga kawatang dagko. Di na ka maghuna-huna may galang amin si Sara may makabinipisyo. Wapata may ingon nga mo resign si BBM mga galang aning raliha. Kwan lang ba? Kanang musunod lang tas prosesos o musunod lang tas balaod. At tanawan ha, kagahapong adlaw. Atol sa rally may gala sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Nagkagubot kami kay natin video ato names. Ato ko nung ipakita kami names ba? Kaya parang magpahan kami. Makita nato kung unsa na tabo dito. Kaya naabot pa man yung gabi eh. Nakita na ko sa Facebook kagabi eh. Kaya napadoon na kumatug ba? Mga lasutso. Si Kwanto ang nagtabi si Senator Peter Alan Peter Cayetano. Inapod to nakita na ko si Ruben Padilla. Narito si Chavit Singson. Isa pa to nga mga personalidad may gala na narito ni appeal sa gihimo nga tapok-tapok rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo mga kasama. Ngayon sa nato karong orasa may gala si Joseph Belen Balurio, Diding Bado, Teban Juliet o si Noy Mingot, Lucy Missing Pardilio, Jimar Sobrio Mani, Ruben Mr. Lau o Ganida Brooke Balurio sa Mokabok Island, Tubigon, Bohol. Salamat din ka ni Jojo Abapo sa Pook Talisay. At ang unang pamilya, at tanawang to names, katong video nga, nagtinokumuray, ay, awa. Nani ginakop, katong driver, matagalin niya sa bus. Ginakop ni Mega lang kay ito mo taning ilahang bus nga gidala din ha. Kay wa ko na lagi permit. Sama din nga, gitabangan may galang dala sa PNP. Buntag pa ni ha. Pagkahapon may galang murag nidaghan paging samot. Nanay, mo na ni may galang tinukmuray na ni. Kidin hina oh. Mga polis pitinaghan na saan. Mga 2,000 kuno ni ka mga polis may galang gideploy dito sa EDSA. Gubot eh. Ipangunta na bitaw to may gala si Police Brigadier General o Police Major General Anthony Abirin ang hepe may gala sa National Capital Region katong kani hepe de Respiro 7. Matod pa niya may gala nga wa kuno siya nadawat nga kuan impormasyon nga naipermit. O dyan sa pangunta na i-disperse ba sila sa police? Ano siya nga paano mo i-disperse yan? Kung subukan mo i-disperse magkagulo tayo. Okay, naman tayo nga mga sakinan ilang iko ano? Nagtulog muray na. Nay nakaitong, nay nakaputi, nay polis. Di na nato mahiga. Ang polis lagi itong ma-identify ano ba yung kalakisan. Okay, nagtulog muray naman. Kinsa man ilahang gikuyog, gibira. Kinsa man ilang chant. Mga na may gala kagahapon, oh. Anaran drone. Mga drone nila mga gala sa Iglesia ni Cristo. O laing grupo may gala nga nagkuha o video. Aning rally nila may gala dito sa EDSA. Okay. Wala may gala ang naitabo kagahapong adlaw dito sa EDSA. At sa atong winner kasamang names, isa atong winner kanabutaga. Congratulations sa atong nanagin na kadaog. Nakita nga ni follow, ni share sa atong program Unang Radyo ng Balita. Congratulations ni Elvin Estor. Elvin Estor, sakto iyahang tubag, Iglesia ni Cristo, INC, ang nag-rally kagahapong adlaw rito sa EDSA mga kasama. Nakurat ang tanan, oy. Di kalitlag mutho ang daghan ng mga tao, may galang nagtapok na nito sa EDSA. Sus, mga sakop na nito, may gala sa Iglesia ni Cristo. Elvin Estor, ikaw ang atong palaran ng mananaog karabuntaga. Unya, i-chat lang ang atong Facebook page sa Sir Elvin, ha? O niya ihatag ang imuhang cellphone number. Aron nga masend po na mo ang imuhang 200 pesos. Nga paldo-paldo. Meron may gala pambaon sa mga bata o pliti. May gala padungan to sa trabahoan. Standby sa mga balita. May gala human lamang sa pipila ka mga bunawanong pahinomdom. At oras, alas 5:02 na.
17: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
18: The Wonderful Supplement.
19: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
20: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
20: The Original Koi Herbal Capsule.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
24: Pwede na.
23: So anak ko. Nabinta na ko.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
25: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
26: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
28: Said Celebrity Beauty Soap.
29: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
30: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
31: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
32: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Said Health Testimonies.
34: Health Testimonies.
33: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
35: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gyud ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
33: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
36: ACS.
37: Life Extension Vitamin D3.
38: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
37: Life Extension Vitamin D3.
39: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
40: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
39: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
41: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
42: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
43: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines.
44: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
45: Super Fiber.
46: Mabakal sa mga butika.
19: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
0: Just stop it.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayos sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500.
2: Mamalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
3: DTX 500.
4: Sa Janice, dupay pa yung mga akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
8: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
9: O gano'ng nagkapimagana ng tamis, muna, Sir Mac?
8: Lagi. Basig glass na ni.
9: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee. Mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Hulita Salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
7: Ako si Liling Salbida.
6: Taga-asa de ka ma'am og pilay mong edad?
7: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
6: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
7: Ang akong sakit diabetic og high blood.
6: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
7: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
6: Nya gidakop sa diabetes.
7: Oh, nya diabetes.
6: Sakita na high blood diabetes pa.
7: Oh, diabetes sad.
6: So unsa pagi imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
7: Akong mata dili kay ko kakita blurred akong pananaw.
6: Yeah.
7: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
6: Kamusta na imong diabetes ron?
7: Wala na. Niubos na nga akong sugar o akong high blood. Wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
6: Yeah. Unsa ma'am, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
7: Tulo ka buok.
6: Tulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, buntag, unto og hapon.
6: So, nindot na kayo imong paminaw ron?
7: O, lami na, para buyag. Baskog na kulawas.
6: Ninindot imong paminaw, kag-usapa, naka ang imong mga maintenance sa una, na less na, wala na kayo ginamaintenance. Ang sa'yo may maingon ni mo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
7: Nagpasalamat gani ko sa akong miga, kay kundi patungod niya, wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
6: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
7: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka og pila imong edad?
8: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
6: Unsa day mong sakit day sa una?
8: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na ospital ngay ko tungod na niya akong sakit.
6: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, no, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
6: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
8: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
6: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
8: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Oras sa mga kasama na 5:15 na.
10: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Karoon sa detalina sa mga balita sa Balitanga Nasional. Nagakuhag permit ang Iglesia ni Cristo alang sa rally ni Karong Adlawag ikan sa lokal nga kagamanan sa Quezon City. Ang Quezon City Department of Public Order and Safety na mahayag gabana kinisupak sa pagkapahigay ng rally sa White Plains Avenue ikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi Karong Adlawag, Hulyo 1. Ang pangaan sa organizer nga makita sa permit mao ang INC Minister nga si Iranio Codera. Nga usa ka importante nga personalidad sa grupo ug girepresentahan kini sa usa ka abogado. Kagapang adlaw ang INC, ipahigayon kini sa kini nga peace rally apan na matod sa PNP wala kini permit. Nga usa ka kalapasan sa batas pambansa number 880 nga nag-require og permit alang sa public assemblies nga ipahigayon sa gawas sa Freedom Park.
11: Samtang sa dugang pag balita gilagway sa Walakanya nga wala makahulga sa administrasyon ng rally nga gipaygayon sa Iglesia ni Cristo kagahapon, matud ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walay makonsidera nga hulga tuod kay nasayod ang presidente nga iyang gibuhat alang sa kaayuhan sa katawhan. Sugod sa lasays kagahapon sa buntag, ipatuman na ang stricto nga security measures sa palibot sa Malacañang. Ang mga gate paingon sa Malacañang compound giserhan ug ibutangan kini og barikada, samtang ang mga personnel sa lain-lain nga mga opisina gitambagan nga mopauli na lang sa dili pa paniunto kagahapon.
9: Samtang ginsister sa ombudsman nga gibase sa merito ug dili pamulitika ang pagpasakag kaso batok sa mga manlambigit sa korupsyon. Apil na niini si Senador Rodante Marcoleta. Ang giuna gid si Marcoleta may gala pero ang flood control nga mga nalambigit pa. Murag nahilom ganit kang Villanueva o kang Chis Escudero. Si Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahayag nini subay sa gimong peace rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo kagahapon nga ipakita o sabog suporta ng Tony Marcoleta. Ang kaso may kanabutan sa gimong 75 milyon pesos nga wa mariklarar nga donasyon ni Marcoleta ator sa 2025 nga eleksyon. Mato ni Clavano, ang nakabutang sa placard sa mga rallyista mao ang panawagan alang sa accountability o transparency. Ug matod sa ombudsman, official nga mausab kini ang ilhang nga advokasya. Itumbok ni Clavano nga ang kaso nga planong ipasagi.

0: iyang pahayag kada dapat kini sa maong nga kantidad sa donasyon apan na wala kini mo deklarar sa iyang statement of as o statement of contribution and expenditures o sose.
1: Samtang sa nungang pambalita, giyawag ni Senator Alan Peter Cayetano ang publiko nga maapil sa mga protest actions de sa online o bisan sa ginagbay nga mga komunidad. Si Cayetano mismo sa mamparawagan sumay sa bagang doon sa mga tao nga misalbot sa rally kagahapon alang sa accountability o transparency nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo kon INC. Si Cayetano narawagan sa mga tao nga mubuhat sa pipila ka mga butang. Una nga mag-ampo o ikaduha musalbot sa kagalingon nilang pamaagi para madugog sa mag-ilang mga tingog. Giyawag kinis publiko paggamit sa mga social media platforms para mapaybaw ang uban ng mga Filipino sa paghitabo dinhi sa nasod.
0: Alas 5:18 na. Samtang adunay dakong rally sa EDSA kagahapon, si Senate President Sherwin Gatchalian wala magpabalda sa preparasyon sa Senado alang sa pagsugod na sa impeachment trial karong Lunes, Hulyo 6. Personal nga gisusi ni Gatchalian ang Senate Session Hall o Committee Rooms kagahapon. Mato ni Gatchalian nagpabilin ang original nga schedule o ang Session Hall giusab na ang arrangement sumay sa gikinahanglan nga impeachment trial. Gipaabot ni Gatchalian nga ang mga representante gikan sa prosecution o depensa. Gipaabot nga mususi sa giassign nga rooms alang kanila. Nagpabilin ang hugot nga seguridad sa Senado. Hinoon gitugta na ang pagsulod sa mga bisita sa Senate premises.
1: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, hibutiyag sa ombudsman nga gidawat nini ang tanyag mahimo nga state witness si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan tungod kay makatistigo kini bato kang kani House Speaker Martin Romualdez mato ni Assistant Ombudsman Gmico Clavano o sa kini kabugat nga desisyon para mapaligon ang kaso batok ni Romualdez nga mato niya posibleng makausab sa kasaysayan sa nasud. Ang ombudsman nag-anda mo grand case of conspiracy o plunder nga ang sinugdanan mao si Romualdez. Gitumok ni Clavano nga ang liderato sa busbay balauranan sa panahon ni Romualdez nang hilabot sa budget sa DPWH ubos sa pagduma ni Bunuan.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Yeah, happy birthday, happy 88th birthday. Karong adlaw ni Adela Aliviano sa Tuyanaga City. Ika ni Ma'am Mika K. Kaya itong kapapanaguman, may galing pananta sa damantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento ng ikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kami mohatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Anong ganita, daling ang masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing efektibo ng Herbal Capsule na bumatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule epektibo sa nabigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali bigala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naa ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule aprobado kini bigala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Maparik na migala sa Rose Pharmacy, South Stradag Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Sanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa rin na mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Sanang Branches sa Alfar Pharmacy, Seva Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Sanang Branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, efektibo pa!
1: Taas bumpish yung si Madagoy, kabadunay hypertension, base taas immune sugar, base may diabetes kanya, or kamay baw, ang taas ng level sa blood sugar, magkapakikinis arterial holes mo, palapot sa imong dugo, ang sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, ang taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaan sa imong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani, ang impotence sa mga lalaki, busa nagpabuta, ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, dili kinis quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot is imong katulog makapagong pag-isay for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisitaw sa magklinika di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer na akin imutang sa Media Apostolim Street sa Cebu City nga po ni matawag sa 416-0866 or cell phone.

0: Tawag 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalikod natong atong immune system. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function sa pinigmaayo, maka-produce kini yung mga panagang, mupatay kini sa mga viruses, at dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kanadlawag yung pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation, number one pagkikining atatak ng vitamin D3 din hi sa Pilipinas. Kung magkilanglan ka nga magpakonsulta, at tuagidayon ang Life Extension Medical Clinic kay mahatakinig libre quality consultation kanadlaw. Gikan sa Lunes, hangtod sa adlaw kasabado open ang mga Life Extension Medical Clinics. Unya, pwede na gikan mo diretso or mag-walk-in sa mga clinics. Ha? Depende kung asa ka nahimutang. Kailan lain og location po ng Life Extension Medical Clinic. Sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon aning Cebu Dok ng Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, doon na po yung Life Extension Medical Clinic na mahimutang sa may ADM Building. Sa Barangay Kansaga, tubangan ka na sa Jollibee na Baguete City na sa may House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontak ko ng mga Life Extension Clinic alas yung dugang pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na siyang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 0917-318-1161 o niya kainumdum lang ha para sigurado yun na authentic ka ng inyong mapalit na Life Extension Vitamin D3 at tulang mo sa mga authorized na mga butika or ka sa Life Extension Clinic. Unya, kung sa mga butika, pagitaan ninyo ang katong soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga doon naging marka or initials nga LE. Kaya nagpasabot ka ng Life Extension Vitamin D3. Unya, sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inabalik super fiber, kaya number one kini nga pangontra constipation. So, ano po kayo gandaman ng super fiber? Kaya sabalin siya ka sa shea, nga powder ang sulod. Di mo lang i-mix. So, sa kabaso nga tubig, pwede kang mo-inom ani kung sa buntag before ka mag-breakfast. Kung na rin sa gabi, ikaw before pod kaga matulog. Pag para mas ninot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Labi pang api ba sa buntag sa'yo, no? Labi pang api, may galaron nga itanok ka on ba? Apan, kinang nantang ang mga api, mga igala nga dunay beneficyo nga itong nga makuha. Samtang naminaw ka dihag radyo, may galaw, naminaw ka dihag DYHP Aramin Cebu sa unang radyo ng balita. Pangapi niya, ang kape nga gamito nimo Megal ha, kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Busa ni sa active nga sagol ni nimo ang Rosehip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan na ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang Coffee Mix o EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay, kanuhang pangutana mga kasama sa atong Answer to Win na promo karong buntag. Darabay ka na itong ikanuhang nga pangutana, bisan sa rally kagapong adlaw sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA sa Kauluhan. Ha? Mi dayon gyud may galag biyahe ang atong presidente o madayon gyud ang biyahe sa presidente mga higala Dito sa gawas sa nasod, unsang nasod ang ihang bisitahon? Aka na. Unsang nasod ba ngayon lang ihang bisitahon? Naghani mga Pilipinoy diha may galang nasura? Nagsugod sa litrang K. Nagsugod sa litrang K, Migin. Ang uban po, Migon nga, Karbon. Onsa ka nasod? Ang iyang atoon, bisitahon, mga gala. Bisan sa rally, ngayigay mo, mga gala, sa Iglesia ni Cristo. Nagsugod sa litrang K, Karbon, Kamigin. Ano na, tumag. Basta kay Agato Mechanics, mga igala. Ayaw kalimtihan, naka-follow, naka-like ka sa Riva HPRM in Cebu. O naka-like po, mga igala. O naka-follow sa kang Atty. Rufil Fernandez Manyok na Facebook page. O naka-share sa unang radyo, unang balita, mga kasama. Oras! Alas 5:29 na!
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: Ay, balo na!

0: o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tud walo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Semeticon. Rest time to the rescue.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
14: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag perminti. Kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Karon dili na kay ko magpalpitate ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
13: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
16: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
16: Ah, lagi. Basig glass na ni.
17: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
0: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Kagana og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kinimbalita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
21: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang. Dahil takot sila sa mga Hudyo, alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.

0: school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629, Series of 2026.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama na 5:44 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para paparegon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce kini padagang makapatay sa viruses. Sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw duha nga tunas sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Dinis isulat sa Sugbo, na ninimutang sa Smiley Boulevard, duol sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa nimikita sa ADM Building sa Barangay Kansagas Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong matawag sa o mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 duol sa Kabanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. O niya pahimang no sa ito mga mamalitay, mga suki nga tipalit may gala sa Life Extension Vitamin D3. Nga siguro gyud nga ang inyong maparit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, ginanang legit o authentic na ha. Kaya inyong maparit may gala diha sa nagkariyang mga butika, kining Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan nga doon na po itatak may galang LE ang gamatag soft gels. Kaya inyong maparit may gala aron nga dili malikayan ninyo ang pagparit sa mga fake o dili authentic may galang nga Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Samsung atong sugato na itong kabuntagon, peragis pag-inom sa lamian o healthy kind kape. Kaling Vita D Plus Coffee Mix, kay mawakin niya ang pinakaunang kape. Gano'n yung sagol ng vitamin D3. Mawa na makakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus doon na kini Rishi Mushroom Extra, kaya doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung kinig mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress o kinindali ka pagdaot sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mawa na mga piganita sa isbuntag ang itong imno. Mugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pero sa din sa Life Extension Clinic. Samtang dugang ka mga balita, lima ka mga individual sa dakpan sa sugal ga hanta, kasama mo sa balita na diwan po, Lauro.
4: CYHP Tatak RMN Report.
6: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, bungkang gining sugal ng hanta kumanhamagi sa ato mga sakop sa kapulisan niya sa sityo dita Barangay Pulang Bato, Cebu City. Mga pasado alas 4, gapon-sapon, 5 ang nagunitan sa ato mga sakop sa kapulisan. Sila si Jerry, 47 anyos, nagpuyo sa proper ang sungot Cebu City. Roldan, 58 anyos, niya nagpuyo sa proper pitos. Andres, 43 anyos, yung nagpuyo sa Barangay Pulpungan 1, Consolacion. Sito, 41 anyos, yung taga Sitio Marciano, Barangay Pulpungan, Consolacion. Rakul o Roy 37 anyos nga taga Sito Tuboran, Barangay Pulang Bato. Nakatanggong na karon sa Talamban Police Station 8 ang lima ka mga dinakpan. Kasama mo sa Talamban Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tapak.
4: Radyo mo nationwide.
3: Samtang Save Carbon Public Market Movement sa siyudad sa Sugbo, formal na ang ginusad sa nakariyang ug nagkahiusang mga sektor sa Katilingban. Kasama mo sa balita ng Radyo Man, Elibol Lunas.
4: DYHP Tapak. RMN Report.
7: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Pulumal ng gilusad sa nagkaraya o nakahiusang mga sektor sa Katilingban ang Save Carbon Public Market Movement kung SCPMM sa Dakbayan, Sugbo. Kinigilaguban sana ay sa mga manindahay, konsumidor, mag-uuma, professional, religious sector, youth organization o ubang representante sa komunidad. Tumong sa SCPMM mao ang pagpanalipod sa resgutang merkado publiko gikan sa pag-privatize niini nga gibagi sa Carbon Redevelopment Project ang joint venture agreement kung JVA alang ini gagaan sa kagamhanan sa bayan usab Megawide Construction Corporation na itong tuwing 2021. Kinikusganong gisupak sa mga manindahay tungkol sa ipaabot niya pagsaka sa stall rental ni ini nga resulta pagsaka usab sa presyo sa palalito sa merkado. Ang SCPMM pabor nga i-modernize ang carbon public market apan kinidili uyon nga dumalahon ang merkado o pribadong korporasyon. Usa sa mga convener ni ini nga si Orlando Carvajal ni Padayag nga dili may mong himuon nga tikanganan sa mga politiko ang mga manindahay sa mga merkado publiko.
8: Man must always be and should never be a means. Dili siya pwedeng tikangan sa uban aron makapod kung sa pagalito ng ilang tuyo. So ang atong mga kadesturan sa syudad, dili pwedeng himuan mga vendors ng tikanganan aron makapod nila kung sa manggaling tong nakapaniso sila mga utok. Kaya kinihinoang mo yun.
7: Si Orlando Carvajal, ang SCPMM na nawagan sa publiko nga musuporta sa ilang kausa, ug muuban sa mga kalihukan alas pag-review sa JVA hangtod na sa pagbasura niini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tapa, RMN.
4: Radyo mo, Nationwide.

0: Dugang detalye sa mga balita.
1: Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. madayon sa biyahe pa ingos Canada. Tariwa sa magpadayong view protestas mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Kunayin in si Karong at Lawa. Kasama mo sa balita na niman Raymart Pugoy.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kininga balita hatod ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, madayon ang biyahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw paingon sa Canada alang sa iyang official visit taliwa sa magpadayong lihok protesta sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC. Matod ni PCO Secretary Dave Gomez nga way mahitabong kausaban sa schedule sa presidente. Sa nasayran una nang gipamahayag sa Malacañang nga mobisita si PBBM sa Canada gikan sa Hulyo 1 hangtod 4 subay sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Tumong sa mga biyahe nga palapdan ang relasyon tali sa Pilipinas ug Canada sa negosyo, pamuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence ug uban pang importanteng sektor. Makigmeeting sab si PBBM kang Carney aron tukion ang pagpalaom sa kooperasyon sa duha ka mga nasod. Ingon man ang isyung pangrelihiyon lakip na niini ang Indo-Pacific ug ang nagkaduol nga ASEAN chairmanship sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
4: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
2: Ratcho mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gitakdang maabot sa Doha ang envoy to the Middle East America nga si Steve Witkoff. Pipila ka oras, sumanipaybaw si US President Donald Trump nga magigtakbo ang Amerika sa Iran dito sa Qatar. Apan ang Iran, ikomento nga walay bisan unsang negosasyon ang gitakda uban ang Amerika sumaabot ng mga adlaw bisan usa ka experts sa Iranian delegation ang nibiyahe na usab paingon sa Doha. Nitugan ang defense minister sa Israel nga insister si Trump pagkonektar sa kagubot sa Lebanon ug Iran atul sa ceasefire talks taliwa sa tinguha sa iyang nasod nga managlahing i-handle ang mao mga issue isip managlahing kagubot na sa Iran nga ang Israel nakadawat og suporta gikan sa Amerika nga magpabilin sa Lebanon hangtod madisarmahan ang grupong Hezbollah sa naasoing nasod. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radyo Man Marisa Abad. Yes, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibo tibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Ratcho mo nationwide.
0: Ora sa mga kasama alas 5:56 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras mga kasama na 5:57.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong akong mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natunong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga man nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan na yung may prueba, dapat na may alaga na sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong niyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita niyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Kumusta nga itong mga kaigsuunan nga nagbatanan nini mga orasa? Kinagandam na silang tibok adlaw na sad pagpanarbaho, nagandam sa bounce mga kabataan. Muna nga sayo pa lang magmata na dayon, ha? Labi na gitong atong mga trabahante sad nga physical nga kusugoy gigamit. Usahay, pamatiun na ito nga marakit kining atong mga kamot nga dilita magkapangusog. Banhod niya, maabot pa diri sa atong tiil nga duray murag magpanusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, apektado aning atong paglihok-lihok. Mao nang di maayo pod nga agwantahon na lang nato. Kinanglan nga atong pangitaag solusyon. So atong mga kugihan nga mga listeners din ha, nakabati ba mo anang pagpaghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan ninyo ang nakasuway ni ana. Para gantos lang, lagi kay tungod dili mamahimo nga muundang sa pagtrabaho. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Mao'ng advice nako, mag-Pharix B Complex adlaw-adlaw. Doon na kiniigo nga B vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015 nga tabang para likais pagpaghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang pa nga balita si Busine Mayor Nestor Archibald, ipaibaw nga masulbad na unyong problema sa tubig sa uban nga kabukiran o mga bukiran nga barangay dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolono.
2: TYHP Tatak RMN Report.
8: Gipahibaw ni si Busine Mayor Nestor Archibald nga masulbad na unya ang problema sa tubig sa ubang bukiran nga mga barangay sa syudad. Kinitutigan humana ang pipeline system sa JE Hydro and Bioenergy Corporation nga bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Matun sa mayor nga gisaad sa nasutang supplier ang tanang panimay nga magian sa piping system ni ini kuriktahan og tubig. Kinigilis drupdan ini sa barangay Lusaran, paingon sa barangay Busay di inamutang ang depot sa MCWD. Tungod sa maong kalambuan, haningon si Archival nga di na unya critical ang panginahanglan sa tubig sa ubang mountain barangay sa syudad.
9: Para na ako, dili na good kay any critical. Kaya ang GE Hydro, kompleto naman sa ilang piping. So, it's a matter of tapping gikan sa ilang piping system. Same, gipromise nila nga ang tanan ng mga barangay nga giagian sa pipes nila ilang tagaan ng tubig.
8: Si Mayor Nestor Archival, unan ini, ang silikaw siya liawag sa MCWD nga tawaran ng koneksyon sa tubig ang mga blupyo sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
10: DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nihipos ang Discover More to Love campaign sa Department of Tourism kung DOT o sobra sa 10 mil pesos ng sales, so kadilusad kinini at itong Hunyo 26. Ipaibaw kinini Tourism Secretary Dita Anggara Mathay humanatala ang maong kalambuan sa Hotel Sales and Marketing Association. Nasuta nga ang ahensya adunay laing pipila ka mga partner stakeholders nga nisalmot sa maong kampanya. Ang Discover More to Love campaign sa DOT tinguhan mo agni sa mga Pilipino pagdiskubre sa mga lokal nga destinasyon, pinagis pagtanyag og travel deals og promotions. Nasayran nga gilusad ang maong inisiyatiba gumikan sa nagkataas nga plitehan sa eroplano, gumikan sa pag-ulbo pag-usab sa tensyon dito sa Middle East. Kasama mo sa negosyo so ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Ariman. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Aspenya para ganisaway sa Cebu City Medical Center kung si CMC. Kasama mo sa balita na Jamani Libolonos.
11: CYHP Tatak RMN Report.
8: Padayong gisaway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang Cebu City Medical Center kung si CMC. Atol sa administrasyon ni Osmeña kaniadto, kini gusto untang ibiligya sa pribadong entity. Gani inabot paspuntong ang maong tambalanan, pasiradaan ni ini, kinitungod sa giingong dili maayong serbisyo o management sa nasigutang ospital. Kagahapong adlaw, subling gisaway ni Osmeña ang maong tambalanan.
12: Personally, I have a very long history at CCMC. It goes back 30 years. And CCMC is the most corrupt, incompetent department I have ever had in my 30 years of CPO. They don't care.
8: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, Vice Mayor na wadana o paglaom ng mulambo pa ang servisyo sa nasigutang pasilidad sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, nanatong winner, oh, karubuntaga mga kasama, oh, sa dili pa. Ha? Standby sa itong winner kanamutang hakay na natin winner sa itong answer to win promo. Pasadali pa, ganun ay bakang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apandil na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Anakini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Mangkong makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayaw kalibot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, congratulations sa atong winner, kanabutaga. Sakto yung tubag. Canada. Abakada igahani na. Kaya malaga kataha ka sa magayon. Canada. Nasa tauwaya. Ah, magagmay-mamay-mamay. Abakada igahani na mananang upara sa tauwaya. Wala tayong iskilahan. Naratong winner ha, si lalaki din siya o babae. Kling Alikaya. Kling Alikaya, sakto yung tubag, Canada. O niya naka-follow, naka-like siya, may gala sa DYHP, RMN Cebu. Og, naka-share po siya, may gala sa Facebook o sa atong program, Unang Radyo, Unang Balita. Kling, palihog lang ko chat sa Facebook page sa DYHP, RMN Cebu. Aron nga masend mo imuhang cellphone number o masend po na mo ang among premyong 200 pesos sa imuhang Gcash. Ma'am Kling, ha? Ma'am ba din siya? O kuan? Sir. Hey! Ato si Check Magalas kasama ang Julius Malini. Kinaka-standby na kasama ang Julius. Good morning, Yos!
13: Good morning,
0: Tuko! Sa mga
14: nutos
0: diyan. Sa kwan na Mino
14: Jutsa,
0: diyo ay dinapon
14: Mag-size-size
0: karong September. Sir, 55 pagkakaroon.
14: 55?
0: Pila man kabukin mong mga anak?
14: Kung mga anak? Tolo kabuok.
0: Tolo na kabuok. Kanong mga manan ni mo na upata, lima ha?
14: Watay buhay.
0: Asa naman si Mr. Karon, si tatay?
14: Asa naman? Nagiri sa sud.
0: Nasa sud. Pila naman ida ni tatay?
14: Ha?
0: Pila may edad niya?
14: Pareha may edad.
0: Pareha mong edad. Unsa na may paginabuhi? Unsa may paginabuhi anin niyo?
14: Ha?
0: Unsa inyong paginabuhian?
14: Tuan lang, ginagmay ang paginabuhi. Kanang naman siya magtrabaho sa barangay. Ako sa mamuhat ako dishwashing.
0: Di ay, namin negosyo.
14: Ginagmay ra.
0: Ginagmay, Pero pwede...
14: Palit ang lugawon ba?
0: Pero may kamaminaw ang DYHP.
14: Always
0: good.
14: Always
0: good. Kung hindi na natita at panang mata na ito, na nawata mong ginagbay nga pa, Holy Boy! Congratulations! Yehey! Pak-pak! Pak-pak!
14: Kagang
0: salamat sa DYHP,
14: overall, number one.
0: Yeah!

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
1: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nga makamugna kini og mga pag-uwan dinhi sa atong nasod.
1: Straight to the point.
0: Kaya tanig pagtagad dubutaga mahigalas tuman uban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin mga higala ang peace rally sa iglesia ni Kristo gitambungan sa ubay-ubay nga mga tao karong adlaw matud pa magpadayon, no? Apan duna na kini permit gikan sa LGU sa Quezon City.
1: Straight to the point.
0: Pipila ka mga personalidad nitambong sa rally at pail na mga higala si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Ruben Padilla, kanhi Governor Luis Chavit Singson o uban pa.
1: Straight to the
0: si Marcos sa iyang mensahe ni Hulagway sa administrasyon na nga bangag o hubog sa gahom o way pakialam sa kalisod sa mga tao sa pagkakaroon.
1: Straight to the point.
0: Katanig pagtagad rubutaga sa mahigalas atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin National Bureau of Investigation sa Central Visayas nirekomendar pagpasaka o kaso batok sa duha ka mga kontraktor o pipila ka mga opisyal sa DPWH. Kabahin ni sa gitawag o Ghost Flood Control Projects sa Barangay Sing Sing sa Balamban.
1: Straight to the point.
0: Katanig pagtagad sa karong abutaga sa atong pagbanuban mahigalan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga ombudsman ni pasabot nga ilang gidawat isip state witness kini si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan aron panlig-unon pa matod pa ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Inuod ka ni mga sukit ni paminaw. Si Martin Romualdez o nahayahay pa man kayo mga higala. Muro magwa matandog ra ha.
1: Straight to the point.
0: Katanig pagtagad rubutagasab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Inibitaong rally mga higala sa Iglesia ni Cristo ilaning kabahin sa ilang freedom of expression. No? Labot mga higala pagpadayag sa ilang kaugalingong mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Kay nakita mahigala usab, no? Di na to mabasol mahigala ang mga tao, gumikan kay kung imong matanaw, klaro man sad nga dunay selective mga higala ang pagapatuman mga kagalaan sa balaod.
1: Straight to the point.
0: Obvious man sad kaayo mga sukit di paminaw, no? O kadto ra man mga tao mahigala nga magpa mupiyong sa ilang mata ang di makakita sa klaro kaayo, ha?
1: Straight to the point.
0: Kung atong sulbaron ang corruption, ha? Gukuron ang tanan nga kurakot, ha? Dili kay pili-pilion lang ang kontrolo sa politika. Sato pa giwiponize nimo. Di man masolve ang corruption ana. Ngano man nagpasabot lamang guda mga kagilaan nga okay ra ang pagpangawat basta ayo lang mugbuwag dili sa grupo. Mas dako gong kawat mahigalas flood control. Unsa may mensahe nga ipasabot ana? Kaya nga ito magun mahigala kung bisan unsa nga matang corruption, gukuron na siya. Kana patas. Pero kung imong inon mahigala nga ang gukuron kadturang kontra sa administrasyon, ang dili kontra mahigala hayahay na, medyo obvious kayo. Unsa pagsulbad sa kinawatay sa kwartas katawhan kong inanaon. Naghatag magkag strong message ngadto sa mga tao, nga okay ra, padayon nas pangawat, basta kay kuyog lang tas pangawat, ari lang mo sa among grupo. Ato rin pagtagad mga kaigsunan, labi na mga higala ang siya Buying Remulya sa ombudsman, akong balikon, akong i-emphasize mga higala with all due respect sa ato mga personahe sa ombudsman, taas kita grispitar mga kagalaan, pero kinimangod, ang makita sa ombudsman, imbisigahon, kinsa angay ang ibisigahon. Kaya maugay mo bantay mahigalang sa graft and corruption mga sukit di paminaw. Pero kung ang mabantayan kadtura mahigalang kontras politika, medyo kuan kayo, unfair kayo mga sukit di paminaw, no? Kaya sama mahigalang Buying Remulya, siya may magbuot o ganos amo hinog o ganos amo hila. Si Joel Villanueva mahigala sa diha nga dito pa sa pikas nga grupo, wa pa mo bali mga kagilaan, matod pang Buying Remulya, hinug na ang kaso. So, daldali in town po mahigala Joel Villanueva mga kagilaan, no? Napon siya mahigala iyang gitimbang-timbang, doon na po siya iyang kaugalingong katarungan mga kagilaan. In fairness ni Joel Villanueva o ni Chis Escudero, malagmit mahigala nga di nila makaya o ilang sundon kito si Jinggoy. So, nibalitok sila. Pagbalitok na, ang kaso, nabalik o kahilaw. Oh! Ang Markulita na pod mahigala mo inihino. So kung inanion mahigala mo, ragi duwaan na to ng balaod. Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ini guban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: Hi, ako si Mitia, sales lady. Cool din na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
11: Multi vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong taknala 6:36 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: At sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol. Na duha ka lalaking naangol human gipang dunggab dito sa lungsod sa San Fernando. Ato sa i-check may gala ang report o ni Radio Man Paul Lauro. Paul?
11: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
12: Radyo Man, Atty. Rufiel, natabuli sa Roma Beach Resort na may mutang sa Barangay South Poblacion, lungsod sa San Fernando, alas 9:20 sa kagabi yun, nadawat ang report sa atong kapulisan apan nahitabo ni Yana Panghapon, mga alas 5:30. Ang mga bitima, ito yung kailan na sila si Junil Jamiles, 97 anos, usaka production worker, kung doon ay living part na nagtuyo na sa hospital ng barangay, samtang ang usahan na si Mark Curarra, 36 anos, biyudo ni, waaralo ni siya maglabi, higo lang ni siyang nagrasan, sa diyang siya na sa igidunggam, sa diyang iya kinigibadlong ang suspect, kumandong gaba o una kini si Junil, ang suspitsado ang nagdakpan hinoon sa hapong shot operation niya ng pagkagabi sa atong kapulisan o natanggong na kawang kining suspect niya si Andrelo Rosilio Patulumpon, 29 anos o ulitaw na nagpuyo sa maong lugar o sa construction worker. Matun sa kapulisan, nangahubog na kining isig ka grupo ni ining suspect o sa mga biktima dito sa lugar o niya kalitning nagkaengkwentro ni resulta sa pagpanunggab. Ang mga samaran, gidaanayon sa Karkar Provincial Hospital sa mga suspect padayon nga ginitin sa kapulisan sa San Fernando. Kasama mo sa San Fernando Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy, nationwide!
9: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatos ng ulas may gilala 6:38 na sa atong pagamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Atong hatagay pagtagad may gilala tunduga mga hisgutanan karong buntaga mga kingsunan. Ano tas mga nagkadaiyang mga isyo sad may gilala pero ato sad balikan kadali no ang atong reports pag-asa magtanday kaya nakasood na ang kwan. Kinini ang tropical depression na mga higala gikan sa pagka LPA gikan sa low pressure area ni ana mahigala no. Gimonitor sa pag-asa sulod sa Pilipinas, nahimo ng usa ka tropical depression ug nanakinis kadagatan sa lubang sa Occidental Mindoro. Ato sa i-check kadali mga kaigalan pag-asa magtan kay karong mga panahon na medyo ang atong kalangitan sa mga kaigalaan diri sa Metro Cebu kagabina mahigala medyo dunay uwan-uwan, medyo tugnaw ang kabuntagon, so muna nga atong tagay pagtagad mga higala una. Ang kahimtang sa panahon sad, mga kahigalaan ining mga orasa. So ato sa sigurong i-check may gala itong weather specialist gikan sa pag-asa magtan. O niya, karong tuntaon sab, doon ay duga mga police reports nga itong kwaon. Gawas mahigala sa mga panghitabo nga rally dito sa kauluhan kagahapon. Mahitungod ni mahigala sa kininiang mga surprise mahigala nga pag-rally gahapon, no? Atong ibalikan karon nga tuntaod mga sukitig paminaw do natoy mga video nga to nga mapakita sa mga kahigalaan. Kay pirmiro medyo nagka kuan man to, dunay tension mga kaigsunan. Unya sa pagkakaroon na padayon to ilang rally mahigala og do na sa permit matud pa no sa ilang rallies pagkakaroon. So nga to lang do na lay peaceful mga higala nga pagpadayag sa ilang mga sentimento no kay kabahin man na mga higala sa freedom of expression ang pagpadayag sa mga sentimento labi na sa mga natad sa politikanhon mahigala nga mga issues sa atong nasod. Alas 6:40 na sa dili pa ta moadto mga higala sa natad sa politika arata sa atong kahimtang panahon sad before sa kahimtang politika kay ato sa unahon pagsubay ning atong palibot. Dasto ninya karon ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Evertinio atong paminawon og unsay latest ron sa kahimtang panahon. Evert, may buntag live dala sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Kumusta unsay latest sa kahimtang panahon?
3: Yes, good morning, Attorney. Good morning sa tanang tig paminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong adlaw. Ang atong ginabantayan na low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility, kaganihang alas 2 sa kadlawon dayon na kining nahimong usa ka tropical depression o usa ka bagyo. O kini adunay local name na si Henry. Si Henry ulahing nasipyatan kaganyang alas 4 sa buntag na may kalayong 115 kilometers west-southwest sa Abukay, Bataan. Ang naingong bagyo, dili na kini mag-landfall pa or ubos ang chance na mag-landfall pa kini sa bisan-asang bahin sa kayutaan sa nasod kung diin nitabok na kini sa mga niaging adlaw isip ka low pressure area na maputihinundan mga pag-uwan sa mga niaging adlaw. Ang si naingong Henry, mupunihinundan sa pagtaas na to o tropical cyclone wind signal number 1 dinhi sa mga southwestern portion sa Zambales, sakit na po ang mga western portion sa Bataan o ang Lubang Islands dinhi sa may occidental Mindoro. Samtang kita din sa Visayas, ang hanging habagat na gibitad ni Henry ang hinungdan sa madag-umong kalangitan ni Lubanan sa mga katag-katag sa pag-uwan panugdog o kilat, labihan na din sa may western Visayas, sakit na po ang central Visayas. Kung kinisa na yung Henry, sa ato pong latest na forecast track ato kinindi manabana na magpabiling usa ka tropical depression sa mga musunod na 24 oras o dayon kining mugawas sa Philippine Area of Responsibility ugma sa kadlawon. Habang nagtikalayo ang naiyong bagyo, ato pong gina-expect na magtikahinay ang epekto sa southwest monsoon dinhi sa atoa sa may central Visayas. O para sa kahintang sa itong hangin o kadagatan, ang Cebu Visayas pa rin hindi pong makasinati sa hinay sa kasarangan na pagurot sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan. Ngayon sa habagatan amihanan din ang atong kadagatan na doon napihinay ngayon sa kasarangan ang pagbalod. Wala kita aktibong gale warning signal sa bisan-asang bahin sa atong mga kadagatan din sa Visayas. Samtang ang atong temperatura na gina-expect, karong adlaw din sa Tibuok Sugbo, posibleng anaa sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Samtang ang kahintang sa atong mga dagat, kaganihang alas 4:36 sa kadlawon ni hunas ang atong dagat ug mopaupol unyang alas 11:18 before udto. Philippine Standard Time anaa kita sa 6:43 AM ang atong haring adlaw ni saka kaganihang alas 5:26 sa buntag ug mopaupol unyang alas 6:30 sa hapon. O kanang latest,
9: Ebert.
3: Okay.
9: So, imong giingon nga ugma mo hawa na o mo gawas na sa Philippine Area of Responsibility and Tropical Depression nga si Henry. So, malaktod niya pag-istorya by the weekend o kina nga itong kahimtang sa panahon?
3: Yes, labi na kita din sa may Cebu. Atong gina-expect na magtikabintaha ang atong kahimtang sa itong panahon. Labi na din sa may weekend habang nagtikalayo kini Henry, apan angay lang po nato hinunduman na posibleng gihapon kini mga lumalabay mga pag-uwan panugdog ug kilat tungod na sa mga posibleng kaning localized thunderstorms. Ang mas mahayo para updated kita mag-monitor kita sa mga updates labi na kaning thunderstorm advisory para sa mga development sa atong weather sa mga musunod na adlaw.
9: So karong semana ha, karong weekend o sa sunod semana wa kay nakita nga musunod nga mga low pressure area. Maayo ra ang atong kahintang sa panahon.
3: Based sa atong kaning atong gitawag na tropical cyclone na monitoring o mga possible na atong tropical cyclone, aduna kitay nakitang chance na may mahimong low pressure area o bagyo dinhi sa may gawas sa Philippine Area of Responsibility din sa may eastern portion sa Philippine Agawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan po sa atong latest na mga model o sa atong pag-monitor, posibleng magmagali mahimong bagyo, posibleng kining muagi din lang sa may corner o din sa may northeast portion sa Philippine Area of Responsibility. O wala pa kini chance or ubos ang chance na magtikaduol kini sa atong nasa.
9: Okay. Sige, Ibrot, salamat kayo sa maghatag panahon sa DYHP o IFM.
3: Yes, wala sa payan, sir. Mayroon buntag na itong tanan.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Rush Boy! Nationwide!
9: Okay, salamat sa Ibrot ninyo sa report. Standby, may galas itong pagbalik. Kumaan namang pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom. Alas 6:46 na.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
21: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Ruth Phil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas 6:48 na mahigala sa atong pagmanuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the
1: ato sa dawaton ang report balik mahigala ng kasamang pulaw ro kanon tayo na monitor mahigala labot atong upat ka mga tao nga gipamusil usa ang patay samtang naangol usab ang mga kauban ini. O sa kaya ang gulo ini mga sugid di paminaw. Ito sa i-check ang report ni Radio Man Paul Lauro. Paul?
5: D-D-D-Y-H-P. Tata! RMN Report!
6: Man, Attorney Rupil, wapakahatag og update ang atong nga pulisan og investigador sa Argao Police nga atong gimo ang follow-up sa iyo karong buntag. Yeni nga naitabo nga pagpangrak-rak alas 9 pasado kagabi sa may Purok Tambis Barangay Kapyuan, Bukid Danisya nga barangay sakop sa lungsod sa Argao. Ang nakalas, Attorney Rupil, atong ingila nga si Rocky Silada, 36 anyos, dunay live-in partner. Samtang ang nangaangol, mao sila si Edsel Campaner o Anselmo Kanitan. Pulos ni sila nagpuyo sa maong dapit. Kining usa nga si Anderson Padillo, 37 anyos. Mura ni Skukuk Martin, nakadagan o nakalayat na yun. Ugwa ni siya maigo. Doon lalay mga garas-garas sa iyang paglayat. Ang kini si Rocky mao'y dead on the spot. Makita niya sa hulagway. Diya ni sila sa kiningamay nga salasala nila sa ilang lugar. O niya ni abot ni nga nag-auto o nag-motor. Niya dayong pauan o bala. Gipamusil. Dungan ni sila giparakan o balag pamusil. Hinungdan sa pagkaigo o pagka-antimano ni Rocky. Hinungdan sa inanalig kamatayon. Nining mga orasa, ongoing pa, matod pa sa atong hepe sa kapulisan sa Argao na padayon ang ilang follow-up o backtracking sa sibatan nining maong auto na dark gray o niya kining nagmotor po na nagsilbing back-act mga dali sa dayong nibiya sa lugar. Ipaning kamutan ron sa itong kapulisan na diri sa ubos-ubos na bahay kay Bukid Maning crime scene. Ubos-ubos na bahay makakuha sila og mga CCTV footage sa pag-exit o pag-pagdong at salipadong ang maong mga gunman o pa sa ni masubay kaya naklaro o sa kamotor o niya wa ni maklaro pila kabuksakay ining dark gray nga auto. Sa pagkakaroon, wa pa sila muhatag o sa gimotibo yanong gipamusil o gipaarakan kining mga biktima na diya lang sa tiris o diya sa ilang gamay salasala sa ilang light materials nga panimay sa nisgutang barangay diya sa Argao. Mani atong gihimuan pa og dugang follow-up hangtod ni ining mga
7: kining upat ka buok pol mura grupo ni sila pol ba kining mga biktima usa ang patay nya nay uban nga nangaangol ang nagrakrak pod ni mga grupo sad kay automan unya dunay motor mo ni ang angayng tan-aw non sa kapolisan unsa kaning grupoha basin og nagbilangga ay ni mga grupo di aljuman pol.
6: Oh, mao ni usan ni tan-aw na attorney Rupil kay arita sa mga gunman well tudog yun eh kay naagoy sa kyan na no naka og dili man gani ilang sakyanan nakaabang og sakyanan di man sad madali-dali puro abang og wayo kay kwarta Attorney Rupil or ila yuning sakyanan nga imong gisakyan ining mga nasuko aning mga biktima kung unsay hinungdan nganong nasuko og unsay atraso kaya na mao iwa pa matubag ron sa atong kapulisan Attorney Rupil kay sayo man inatong gi ta follow up sa Argao Police Station kining mao hitabo kay gabi pa man ni nahitabo matud pa nila hangtod karon wa pa mauli ilang mga follow up team no nag backtrack pa sa from crime scene nga sa National Highway na og ni padungbag Cebu City o ni padungbag South ang exit ni atong mga gunman og kinsa man sad ni sila no kay naa may auto wa man alang napod so daghan yun ni sila kay nag auto god so do lagi ni ubay-ubay sakay ani sa auto unya dapay backup nga nagmotor no so mao ni tan-aon sa ato kapulisan kay wa pa man nila ma hatag pang update nato Attorney Rupil ilabi na sa motibo gyud no ila pa sa ning background check kining mga biktima nato niya sa ilang dapit o kung saan sila dito sa ilang lugar o sa mga negosyo o na magay negosyo o kung saan man sa mga trabaho ano yung mga tawana mauni ang gi-background pa sa atong kapulisan para hinahinay siguro nila nga matanaw kung sa motibo kayo gari putos mga gunman nilngig magayog mga sakala di auto man no niya nagmotor man no niya ang pamusilon mga mulupyo lang diya sa Bukirang Barangay ining lungsod na to sa Argao no.
7: Ibang kuno yano lang mga tirador pol kay kana yano mga tirador mag duha ka riding in tandem kini kay auto ang isakyan so dito daghan siguro sa susunod mo lag timba inana
6: so inyo ana gyud kay ang ilang sa target Attorney Rupil daghan man no daghan man wa man ingon nga usara ilang target sa tapok ba sa mga biktima sila gyud tanan gi sila man tanan gi parakan sila man tanan gi sunod-sunod og pamusil so sila gyud ang target kay usa lang pwede ra usa ka motor manaog lang muluo lang diretso lang pamusil sa iyang target katong uban wa na labot pero kaning sitwasyon na nga ang nag-auto ni apil og pamusil niya ang nagmotor ni apil og pamusil so meaning katong silang naglingkod-lingkod dito sa ilang hawan gamay silang balay sila mo'y target jud no. So mo ni unsay kay mga sa ani mga tawana mo ni gi background check pa sa atong kapulisan sa Argao o unsay mga background po ini mga biktima nato Attorney Rupil diya sa ilang barangay no o wa ba kanay sila gi ka encuentro dito sa ubos-ubos nga medyo kuan-kuan kay nang medyo tubig-tubigan kay gi adto man jud saka man jud dito unya gi pamusil man jud no so mo ni ato paning himuan og dugang follow-up Attorney Rupil sa atong kapulisan sa Argao ining maong pagpamusil o pagraklak kagabi niya sa Bukirang Barangay sa Kapyuan sa lungsod sa Argao. Maulang una ni ato ipanangat nga initial report kasama mo sa kapulisan sa Argao ako inyong Radyo Man Polauro DYHP Tatak RMN
8: number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
9: Radyo Boy Nationwide.
7: Okay, salamat Radyo Man Polauro sa imong report. Ato ni mga hitabo mahigala sa atong palibot din sa Metro Cebu og sa province mga Sukin Tigpaminaw. Alas 6:56 na sa laban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the
7: gahapong adlaw mga kaigalaan, doon ay gipahigayon nga rally ang Iglesia ni Cristo dito mga higala sa EDSA. O gunya, doon ay mga sympathizer sad, yan ni apil mga higala, no? Bisan o gadili mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga ni apil sad, no? Sa gipahigayon nga rally mga Sukin Tigpaminaw. Nakana magong rally mga kaigalaan, kabahina sa freedom of expression, so atong hatagag higayon, no? ang kantong mga kaigsoonan nato nga nipadayag sa ila mahigalang mga opinyon, ila mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon mga sukid ti paminaw. Kay dili ikalimod, duna magay lain-laing opinyon ang mga tao, unya ang mga nagtan-aw mga higala nga tan-aw nila medyo lahi naman eh, dili naman ni normal ha. Og mupadayag sila sa ilang mga sentimento, welcome kay na because kabahin ka na mahigala sa constitutional rights sa mga tao.
10: Straight to the point.
7: So ang hitabo nini mga kigalaan, kung imong tan-aon, medyo doon naman good mga higalay, mga observations sa pagkakaroon sa mga panghitabo sa itong nasod, nga ang balaod mga higala, bisan unsaon pa mga kagalaik explicar, ang mga tao nga nag-observe yun, makasabot, nga doon na mahigalay pagpanggukod nga nahitabo sa pagkakaroon ngadto sa kunta sa politika.
10: Straight to the point!
7: Kay ibutang talang, obvious naman kaayo. Kutob mga higala sa mga ni barog, ni tingog mga higala, ni padayag silang sentimento nga against administration, di panggukod man yun. Mismo kini mahigalang Senado, nabahin man ni mga kagalaan. Kay doon na may grupo mga kagalaan ni Win Gatsalian karon, doon na po mga higalay grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Kung maghisguta o corruption, ang ato diha, kung pagukod yun sa corruption, di gukuron tanan. Kay accountability makaning ato. Pero kung matingala ka, o nag-observe ka, di na lang ta mag likoy-likoy pag-istorya kay may mag mga bata at tanaan din eh. Unya may man mga higala o dili makakatch up na mga tao. Kasabot mo na, di man pwede ni mo ng imong tuyo-tuyo kung nag-istorya. Sa majority black nga mga senador, why natandog nila? Dili sa minority, mao mga higalay di panggukod. Sa majority black, why problema? In fact, mga kagalaan, bisan og hinapay na lang, wa matandog. Unya, kanto mga higalang dili sa pikas nga nabira na, hayahay na pod. Kay kanalandaan mahigalas, cheese escudero, mag-isgot kag campaign contributions day. Controversial ka ng contribution ni cheese escudero. Ha? Nga kadto mga higalang may donate niya o ga during sa election period mga higalang nga magamit kay contractor to mga kagalaan nga na-involve sa flood control project.
10: Straight to the point.
7: Kadtong contribution mga higalang nadawat, campaign contribution nadawat ni Tulfo Day. Ha? Kanan na-report sa Bilyonaryo Channel. Gikan sa contractor. Pero, wa na mga higalay, ayahay, sa wa sa matandog ron. Si Chis, mga kagalaan, natandog ko ito primero, pero karon nga ni Balitok na, ayahay na. Ah, although, si Chis Escudero, mga higalay, kabantay mo, hilom-hilom lagi tao ron, sa jewel, di lagi kayo magpakuan-kuan kayo medyo, adto lang sa kapadaplin lang sa mo. Kaya ang mga tao, di man na mahibaw, di man na ma imo ma puyok-puyok lang ang mga tao kasabot mo sa aktual. So bisa pag unsaon og mingon si cheese mahiga lang ni bali sa spikas kay mahal niya ang nasod. Astas jewel mahiga lang. Medyo ang mga tao dili mga kay kasabot mga tao ana. So karon kining contribution ni cheese daan sa campaign contributions questionable man dako kay issue ni sa una day. Nga, napatando ni Chiljuk no tong kwan, katotoo ang contributor. Ya, Chiljuk Escudero sad, ni angkon mga higala labot ana. Mao ganito mga higala ay nakatangtang niya isip Senate President and again, kaya nagkudita na yung kunuhay sa dito sa Senate. Itangtang si Chiljuk Escudero mga kagalaan. Kaya ni angkon mas Chiljuk at panahon na may galanga, doon ay campaign contribution nga iyang nadawat. Ha? Pero ingon niya, personal funds to mga kagalaan. Pero mo lang gina nga, medyo lalisunon mahigala, kaya inga mo itong kontraktor na nga, mura mag nagkuha kwarta sa pikas bulsa, ibalhin sa tikas bulsa. Very controversial. Ah, pero pagbalhin ang cheese kalon, hilom pa mahigalas tirana. Mausad may galas, Joel Villanueva. Pero muna kung iyon lagi, in fairness ni Cheese o ni Joel, medyo o giunsa sa paghulga, mga kaigalaan, di padlalim ng ilang mga naagian.
10: Straight to the point.
7: Kato Jingoy, nagpapriso, yun. Tanaw na ko, kinis Marculita, may gala mo ilang sunod, gagigukod ron. O magpapriso ni Marculita, may ngayon, bahalag mga priso, basta padayon na ko barugos kamatuunan. So, unsa iyang baruganan, dipindi na, no? Ato ning klarohon mga kagalaan ha kay ang mga tao nagtanaw magod pagbali mang higalan cheese hayahay na pagbali ni Joel hayahay na e kanto ba Joel bay mga kagalaan dili to lalin tong iyasad kay siya na may isunod ni Jingoy. In fact ningo naman to si Buying Remulya nga hinog na ang kan Joel nga kaso ha hinog na gyud ha karon mga higalan ni bali na si Joel ni bali ko kahilaw. So ginahuna tong maayo ni Cheese og ni Joel nga bida og mga priso ta dito nagturba sa regular gyud nga jail ibutang indekin. Ah parihan Jingoy mga higala, ha? Ah? Medyo di sila kadawat anang dapita so balitok. Ah pagbalitok ron ayay na. Kadtong wa pambalitok gukod gyud kay in fact kinis Kaitano og si mahurot ni kining minority black. Nya mga tao na nag-observe kasabot mga tao nga di man eh panggukod man eh nga pamulitika di man eh accountability mo ituyo. Eh kada bitaw Sara Duterte kung accountability na okay go ahead. Impeachment pa ka sige. Unya atong piyungon ang atong mata sa flood control nga mao'y pinakadako ang kinawatay. Mugawas mahigala ang imong pagkahipokrito na napita kung mauhuna. Ato na yung padayon o tontaon, standby lang una alang sa RMN 558 Manila. Musunod na karun dayon. Pero mabalik tas ng discussion karun na tontaon mahigala sa atong pagbalik na mga sukin tigpaminaw. Alas 7:04 na.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: Detalye na ating mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Nauwi sa Girian ang surprise rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Sa mga kuhang video sa protesta, makikita ang tulakan at hatakan ng mga pulis at rallyista matapos harangin ng kanilang service bus ang northbound ng EDSA Busway. Isang pulis naman ang napaulat na naipit ng bus habang isa pa ang umano'y sinuntok ng isang rallyista. Dahil sa nangyari, apat na rallyista ang inaresto at bineberipika pa kung sila ay mga miyembro ng INC. Samantala, sa kabila ng nangyaring gulo at malakas na ulan kahapon, nagpatuloy pa rin ang kilos protesta na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa parehong north at southbound lane ng EDSA. Panawagan naman ng INC, transparency at accountability sa lahat ng sangkot sa korupsyon, maging ang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na planong kasuhan ng plunder.
13: Nais naming ipatinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
12: Si Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwil Zabala.
14: Sa kaugnay pong balita, magpapatuloy ngayong araw na ito ang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Base po sa pagtayo ng Quezon City Police District, inaasahang aabot sa 100,000 ang makikisa sa ikalawang araw ng protesta. Kaugnay niyan, bantay sarado pa rin ang White Plains Avenue hanggang sa Temple Drive. Sa ibinigay pong permit to rally ng Quezon City Government sa INC, papayagan lamang ang pagtitipon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Wala namang isasarang kalsada sa panahon ng aktibidad at ipagbabawal ang anumang makakaabala sa daloy ng traffic. Community, marami po sa mga membro ng INC ay nagpalipas na ng magdamag sa People Power Monument at sa gilid ng kalsada kung saan sila naglatag na ng kanilang mga higaan.
15: RMN Special Coverage.
12: At kaugnay pa rin po ng ating special coverage na nagsimula pa ho kahapon. Kumuha tayo ng live situationer dyan po sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama natin live si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
15: Live report.
16: Nakikipag-ugnayan na ang Quezon City Police District sa Quezon City Government para pumunta dito sa EDSA White Plains at EDSA People Power Monument para maalis sa nasabing mga kalsada ang mga sasakyan at booth ng mga rallyista ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Police Major Jennifer Ganaban, PIO Chief, QCPD, nakasaad umano sa Memorandum of Undertaking na wala dapat total closure sa mga kalsada. Ayon pa kay Ganaban, ang White Plains lang ang aprobadong area para sa mga relihista, partikular para sa mga tao lang at hindi para sa mga sasakyan. Sa ngayon, aabot na sa 5,000 ang mga relihista na nandito sa area habang may ide-deploy naman o manong 2,500 na police. Mamaya, kabilang na dyan ang PNP, NTRPO, QCPD at may contingent din umano mula sa Regional Mobile Force Battalion. Samantala, isang araw lang umano ang aprobado para sa programa ng mga relihista at sakaling gusto pa nilang mag-extend ay kailangan ulit nilang mag-submit ng at magpa-aproba ng hiwalay na permit. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
12: Chelsea, nagsimula na ba yung kanilang mga programa?
16: Sa ngayon, Radyo Man Thunder, hindi pa nagsisimula yung kanilang programa dahil base na rin doon sa permit, alas 8 ang start nila hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngayon, nagpapatugtog lang sila, Radyo Man Thunder.
12: Alright, maraming salamat at mag-iingat, Radyo Man Chelsea Arcilia.
15: RMN Special Coverage.
14: Mula po sa sitwasyon dyan sa Quezon City, puntahan natin ang lungsod ng Maynila. Kung may rally din baroon at naroon naman nakatutok sa liwasang Bonifacio sa Maynila, si Radyo Man Eman Mortega.
15: RMN Live Report.
14: Eman, good morning.
17: Magandang umaga, Prof. Ricky. Nasa halos sa 5,000 membro nga na insertion ng piso, INC nagpalipas na magdamag dito sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nakaramihan dyan ay mga residente ng District 1 sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Alan Tabangay na siyang team leader, dito na sila nagdesisyon na magpalipas ng gabi sa liwasang Bonifacio upang kahit papaano ay medyo malapit na sila para makisama sa gagawing aktibidad mamaya dyan sa EDSA White Plains sa Quezon City. Una sila nagsagawa ng maikling programa at matapos nga nito ay tutungo na sila sa EDSA White Plains habang may iwan naman yung iba sa kanila para bantayan yung mga itinayong tent at iba pang kagamitan. Muli nga nilang ipinapanawagan yung transparency at accountability kung saan nais silang mapanagot yung lahat na sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Kiti na kung sino pa yung nagsasagawa ng pag-imbestiga sa korupsyon ay iyong pangkakasuhan at planong ipakulong. Pantay sarado naman ng matauhan ng Manila Police District o MPD ang buong paligid na liwasang Bonifacio kung saan maayos pa rin yung daloy ng trapiko maging yung panahon ngayong umaga habang nagkanya-kanya silang likpit o yung mga membro ng INC ng mga basura para papanatili nga ang kalinisan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
15: RMN Special Coverage.
12: Ang NCRPO may paalala sa mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulek. Gerald.
15: RMN Live Report.
18: Siniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na walang special treatment sa mga lalahok sa rally na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa White Plains. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Averina, dapat ay sumunod pa rin ng mga ito sa mga umitiral na batas. Pinalalahanan din ng NCRPO ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitipon-tipon na o magtitipon hanggang alas 8 ng gabi na hanggang sa itinakdang oras lang ngayong araw itong kanilang aktibidad matapos aprubahan ng Quezon City Police District ang permita. Binigyang din din ang pambansang pulisya na kanilang iginagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtitipon-tipon at ihayag ang kanilang mga hinaing. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa PNP para bantayan ang sitwasyon Piniling din ang PNP sa mga organizer na tiyaking hindi lubos sa mga balang publiko sa itasagawang rally at hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko sa EDSA. Samantala, tahimik pang sitwasyon dito sa bagay ng southbound lane kung saan tayo nakapesto sa ngayon. Light to moderate naman ang naranasang daloy ng trapiko. Inatasan na rin ng DILG ang local government at Philippine National Police na pairali ng maximum tolerance at tiyaking mapayapa at maayos sa itong ligtas na sitwasyon. Samantala, sinabi naman ni Acting District Director Melesio Busniga ng EPD na mahigpit ay pagbabawal ang pagsasagawa ng rally sa southbound lane ng EDSA.
19: Lilipat doon sa White Place Avenue.
20: Bakit
19: sir? Sa permit po nila doon sa kapila.
20: Wala silang permit na nakuha na para dito sa
19: kapila? Hindi. Yun ang permit nila sa kapila. Sa White Place Avenue.
20: Wala silang permit dito sir?
19: Wala.
20: Yung employment niyo sa police sir, ilan kaya?
19: As of now, 900 pero may para dito. Para mapanalitin yung daloy ng trapiko at naayusan dito. Para pag may pasunta dito ng sasakyan, magpapark mga magpuprotesta, papalipati natin.
18: Excel, RMN Manila, Radyo Manjeral, Biulet, Tatok, RMN.
14: Sa kaugnay pa rin balita, ang Armed Forces of the Philippines ay naka-red alert status na rin po dito sa National Capital Region kasunod pa rin nga ng rally niya ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
21: RNN Special Coverage.
22: Itinaas na ng Armed Forces of the Philippines ang status nito sa red alert status sa mga units ito sa National Capital Region. Ang nasabing hakbang ay para matiyak ang kahandaan ng mga AFP personnel at assets nito para sumuporta sa mga otoridad kung kinakailangan. Patuloy naman na pakikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng publiko, seguridad at pagdadala ng kinakailangan serbisyo. Binigay-indi ng hubong sa datahan ng Pilipinas, mananatili itong profesional, non-partisan, ipatutupad ang batas, at may respeto sa karapatang pantao. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatok Armen.
23: Sa kaugnay pang balita, nilinaw ng Office of the Ombudsman na hindi pa mumulitika ang kasong plunder na isasampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakapatay sa ebidensya ang kaso na nanggaling mismo sa bibig ng senador. Giit pa na ni Clavano, ang transparency at accountability na ipinaglalaban ng INC ay kanila ring ipinaglalaban. Kinumpirma pa ni Clavano na tuloy ang pagsasampa nila ng kaso laban kay Marcoleta ngayong Linggo. Samantala, naniniwala rin ang palasyo ng Malacanang na dapat harapin ng senador ang legal na proseso ng kanyang kaso kapag ito'y naihain na. Pagtitiyak pa ng palasyo, hindi madidiskaril ang investigasyon ng flood control anomaly, taliwas sa sinabi ni Marcoleta.
24: Sa kanya po nanggaling ito. Hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po ring malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot.
23: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
14: Malabong umuusad yung plunder case na planong isampa ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap ng campaign donation. Paliwanag po ng isang political analyst, si Attorney Edward Chico, maaaring pumasok sa Graft and Corrupt Practices Act ng reklamo kay Marcoleta, pero kailangan pa rin itong desisyon ng korte. Nauna nang itinigil ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya.
25: Pasok yan sa Corrupt and Graft Practices Act. Halimbawa, ikaw ay isang nagtatrabaho sa gobyerno, tumanggap ka ng regalo. So that in itself is already a violation of the law. Oh. Kung tignan mo yung plunder, it consists of several crimes involving graft. Na ang difference lang kasi yung threshold, mas malaki yung perang nakuha mo. That's why you convert it into plunder. So kaya yung kaso niya, it's really a gray area. Kung tatanungin mo ako, sa tingin ko, that plunder case should fail besides precisely because although bumapasok siya sa Corrupt and Graft Practices Act, the money was received was not really motivated by him being a congressman.
14: Nakikita rin po ni Atty. Chico na malaki ang posibilidad na ito'y paraan ng administrasyon para balikan ang mga kritiko at itinuturing na kalaban nito. Para kay Atty. Chico, hindi rin daw siya magtatakang gagamitin itong taktika kapag nagbutuhan sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte.
25: Yung Salyan in itself naman, napakaliit na kaso kumpara dito sa Plunder. Ito talaga, it was really a calculated ploy to cripple him, di ba? I'm not saying walang cause of action ng ombudsman. Sabi ko nga, debatable to, it's a gray area. Eh, kaya lang, dahil syempre, hindi niya kakampi ang administrasyon, nahanapan siya ng butas. See, the way I see it, the administration has passed this proverbial point of no return. Parang tuloy-tuloy na talaga sila. They even couldn't care less anymore. Basta yung mga kalaban, iipitin at usigin nila at nakikita na nga natin.
14: Senator Edward Chico sa panayam ng DZXL Araman, Manila.
23: Isang senador kumpiyansang hindi magpapadala sa pressure ng Iglesia ni Cristo, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Conde Batak.
0: Hiwala si Senator Ping Lacson na hindi magpapa-impluensya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa rally ng Iglesia ni Cristo na naghahayag ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Naniniwala si Lacson na matibay si Remulla bilang ito ay isang Caviteño at kumpiyansa siyang hindi ito padadala sa rally at pressure ng INC. Kampante rin ito na hindi matitinag lalo na kapag naisampa na sa korte ang kasong plunder laban kay Marcoleta. Samantala, tinawag na isa na namang panibagong gaslighting ang mga duda ni Marcoleta na marami pang senadorang makukulong. Anya, hypothetical statement lang ang pagbanggit noon na kung sakaling may siyam na senador ang makulong para maipakita ang pagtukoy sa constitutional requirement na 2/3 na boto sa lahat ng senador na kakailanganin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
21: RMN Weather Report. RMN.

0: Ganap na bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa ay ang pangalan ay Bagyong Henry. Sa huling bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 115 kilometro west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at ang bugso ay umaabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos po ang bagyong pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa southwest portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Kagunay po niyan, sinuspin din ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Batangas, Laguna, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Western Visayas dahil nga sa sama ng panahon. RMN Network
1: News. Bumaba pa sa critical low level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Batay sa monitoring ng PAGASA, as of 8 a.m. kahapon, umaabot na sa 159.95 meters ang antas ng tubig sa dam, halos isang metrong mas mababa sa critical level na 160 meters at mahigit 50 metro na mas mababa pa sa normal level na 210 meters. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mga water concessionaire na walang magiging kakulangan ng supply ng tubig dahil sa mga alternatibong mapagkukunan gaya ng Wawa Dam at Laguna de Bai. Una na rin tiniyak ng PAGASA na posibleng magsimulang bumalik sa normal ang water level sa Angat sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas na ang pag-ulan dala ng hanging habagat. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng humigit kumulang 90% ng tubig sa Metro Manila. RMN
0: Network News. Samantala, nakapagtala po ng minor Friato magmatic eruption sa Bulkang Taal pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa kuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakitang aktwal na pagputok ng bulkan na nagtagal ng mahigit 4 na minuto. Nagdulot yung pagbuga ng abo at steam plumes o pagsingaw na may taas na 1,200 meters mula sa creator ng bulkan. Ayon sa PBOX, ang Friato magmatic eruptions ay nangyayari kapag nagkakaroon ng contact o nagdidikit ang mainit na magma sa tubig sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal.
1: Nasa Tutok Bulkan, Tutok Lindol naman tayo. Ang Balot Island sa Rangani, Davao Occidental, niyanig po ng magnitude 5.4 na lindol. Kasama natin sa balita, si Radyo Man Kirby Manzon ng RMN Davao.
2: Sinalubong ang unang araw ng Hulyo ng magnitude 5.4 na lindol, particular na ang Balot Island sa Rangani sa Davao Occidental. Sa datos mula sa DOST PHIVOLCS, alas 5.34 ng umaga ngayong July 1, tumama ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensity 4 sa Kiamba sa Rangani at intensity 1 sa General Santos City. Sa instrumental intensities, naitala ang intensity 3 sa Kiamba at Maasim sa Rangani, intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan, Malungon at Maitom sa Rangani, Tivoli South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, habang intensity 1 naman ay naitala sa Digo City, Davao del Sur, Coronadal City, Surala, Santo Niño, South Cotabato. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na ito ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim sa Rangani noong nakaraang buwan. Patuloy naman ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad dahil posibleng anyang magdudulot ng danyos ang nasabing pagyanig. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. RMN
0: Police Report. Punta tayo ng Quezon, meron pong 4 na namatay at 11 nasugatan matapos araruhin ng truck ang isang lamay sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balita ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: Kalunos-lunos na pangyayari ang naitala sa aksidente na kinasangkutan ng isang wing van truck sa Maharlika Highway sa loob ng Sitio Tumpukan, Barangay Ibabang, Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Base sa investigasyon, nasa northbound lane ang truck na minamaneho ng 24 anyos na helper na pinag-drive para makapagpahinga ang tunay na chuper ng sasakyan. Habang nananakbo ay lumiis sa linya umano ang truck at suyudin ang kinaroroonan ng lamay sa tabi ng kalsada. Nadamay ang 6 na sasakyan na isang jeepney, 3 motorsiklo at 2 tricycle. Bumangga rin ito sa mga silya, lamesa at iba pang kagamitan sa Burol hanggang tuluyang tumigil nang salpukin ang isang puno. Nagresulta ito ng pagkamatay ng 2 biktima, karagdagang 2 pa na idiniklarang death on arrival sa pagamutan sa ninang tinamong pinsala. Nag-iwan ang 11 sugatan kabilang ang 7 nakikipaglamay, 2 minoridad, ang truck helper at ang chuper ng truck na nagtamo rin ng minor injuries. Samantalang, sinusulong ng lokal na pamahalaan ng Pagbilao

0: ang mas maigpit na patakaran hinggil sa paglalaway at pagtatayo ng istruktura malapit sa highway at pagripaso na rin sa speed limit ng mga sasakyan upang maiwasan ang anumang sakuna tulad nito. Kasama mo sa Ramel Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata Arben!
1: Abangan sa aming pagbabalik, online game na Gorbox inalis na sa mga downloading platform ng Google Play Store at ng Steam.
2: At baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo.
3: RMN Network News.
2: Mayubutag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right,
2: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa pahihimon. Impeachment complaint.
6: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
5: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
3: RMN Network News.
1: Balik sa mga balita, 7:26 ng umaga ang oras ngayon. Tuluyan ang inalis sa mga downloading platform na Google Play Store at Steam ang online game na Gorbox. Sa isang pahayag, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinagbigyan ng Google ang hiling nila para i-block ang access ng laro sa bansa hanggat hindi natitiyak ang maayos na pagpapatupad ng age restrictions sa pagda-download nito. Ang hakbang nito, anila, ay makabubuti para maprotektahan ang mga kabataan sa mga hindi angkop na content. Base sa Threat Monitoring Center ng CICC, hindi na madadownload ang Gorbox at hindi na rin ito malalaro kahit na na-download na bago pa ang ban. Ang nasabing online game ay isa sa mga itinuturong na ka-impluensya sa 2 minor de edad na shooter sa isang paaralan sa Tacloban City.
3: RMN Network News.
2: Balita tayo sa probinsya. Baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
7: Na-recover ng otoridad mula sa isang 15-anyos na grade 10 student ng Barotac Nuevo National Comprehensive High School dito sa lalawigan ng Iloilo ang isang armas at mga bala sa loob mismo ng paaralan ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office. Sinabi nito na nalaman na may baril ang estudyante matapos makatanggap ng tip ang isang guro na may dala itong .38 caliber revolver at anim na mga bala. Aniya, kaagad na humingi ng tulong sa Barotac Nuevo Municipal Police Station ng paralan at ipinatawag ang magulang ng bata. Dagdag pa ni Solis, patuloy pang inaalam ang background ng estudyante at kung bakit may dala itong baril. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante, samantalang nasa Barotac Nuevo Municipal Police Station naman ang mga recoveries. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
3: RMN Police Report.
1: Samantala, isang public school teacher sa Cebu, arestado dahil sa illegal na droga. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
8: Sa halip na maging isang magandang modelo sa kanyang mga mag-aaral at siyang maghimok na umiiwas sa masamang bisyo, isang public school teacher ang naaresto matapos mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa lungsod ng Cebu. Ang 53 anyos na naaresto ng Sawag Calero Police Station ay isang guro sa isa sa mga public school sa Cebu City. Napagalaman sa investigasyon ng kapulisan na habang nagsasagawa ito ng anti-illegal drug operation sa isang lugar sa barangay Sawang Calero, namataan nila ang guro na itinago muna ang pangalan na nakikipagtransaksyon ng Shabu. Nang mamalayan nito ang mga pulis, kaagad na tumakbo si Sir, ngunit ito ay nadapa kung kaya't naaresto ito ng kapulisan. Nakunan ito ng isang paketeng Shabu at nakahandang sampahan ng kaso ng kapulisan. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: Sa iba po tayong balita, at least good news po ito dahil may umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ngayong Hulyo. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, 85 pesos ang inaprobahan dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners, NCR, na hahatiin sa dalawa. Ang unang bahagi na 60 pesos ay magiging epektibo sa July 19, habang yung natitirang 25 pesos ay ipatutupad daw sa January next year.
9: Pagganap nang naipatupad ang lahat ng hunog, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon, na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
2: Nasa 1.1 million na minimum wage earners sa NCR ang inaasahan pong makikinabang sa tinawag ng DOLE na historic o makasaysayang aumento raw sa sahod. Pero para kay nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sunny Matula, hindi pa rin ito sapat para sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya pagpapatuloy pa rin anya ng grupo ang parawagan sa kanilang isinusulong na 200 pesos wage hike.
10: Eh, yan po ay makakatulong. Palagay namin makakatulong sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. At least, almost kalahati na tayo dun sa hinihingi natin na 200 pesos. So gusto sana namin na buo. Buo yung 85 pesos na binigay pero installment pa rin. So hindi pa rin yan makapagpahinto sa mga manggagawa na ituloy yung kanilang lobbying para sa 200 pesos wage hike.
2: Si Nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sunny Matula sa interview ng DZXL Armen Manila.
1: Sa kaugnay na balita, yun hong 85 pesos na wage increase sa NCR, barya lang daw. Sinong nagsabi niyan? XL Radyo Man Grace Marian.
11: Para kay kamanggagawa, Party List Representative Elijah Eli San Fernando, insulto sa mga manggagawa sa National Capital Region ang baryang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. Dismayado rin si San Fernando, nakakarampot na nga lang ay utay-utay pa itong ipapatupad kung saan ang 60 piso ay ibibigay sa mga manggagawa ngayong Hulyo at ang 25 pesos naman ay sa January ng susunod na taon. Bunso nito ay giniit ni San Fernando na marapat pa rin na maisabatas ang panukalang 200 piso na daily minimum wage increase sa buong bansa.
12: At ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa.
11: Malinaw para kay San Fernando na panakikbutas lang ang binarat na wage increase na ang tunay na intensyon ay para may ma-report si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na State of the Nation address. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN Special Coverage.
2: Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa tinawag niyang poor governance o mahinang pamamahala ng Administrasyong Marcos ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Vice Presidente, bigo ang pamahalaan at tugunan ng mahalagang suliraning kinakaharap ng bansa, katulad ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Sa halip-anya na tugunan ng mga problema, ginagamit umano ng administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umani katiwalian, umupuna sa kakayahan ng gobyerno at mabati ko sa Pangulo. Sagot naman ng Palasyo ng Malacanang, hindi dapat magturo si VP Sara dahil kung pag-uusapan aniya ang mahinang pamamahala, dapat questionin kung bakit hindi naimbestigahan noon ng Duterte administration ang mga issue sa flood control project.
13: Hindi maaari magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
2: Si Palace Press Officer Claire Castro.
3: RMN Special Coverage.
1: Pangulong Bongbong Marcos, hindi itinuturing na banta ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
7: Hindi kinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon ng Pangulo sa pagpapatupad ng batas at hindi ito dapat ma-impluensyahan ng interes ng sinumang individual o grupo.
13: Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po, ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
7: Nagtataka rin anya ang Pangulo kung bakit nauwi sa malawakang pagtitipon ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan.
13: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan na magbunsan ng ganitong kanakinali ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa IMC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
7: Sa usapin naman kung nagkulang ang intelligence agencies matapos mabigla ang mga otoridad sa madaling araw na pagtitipon. Sinabi ni Castro na hindi siya ang tamang taong sasagot dito dahil hindi mga rebelde o terorista ang nagtipon kundi mga pribadong individual.
13: Hindi naman sila terorista. Hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila. Na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunggan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
7: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
2: News. Samantala, biyahing Canada po ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ang kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo sa gitna ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na layunin ang biyahe ng Pangulo sa Canada hanggang July 4 na palawakin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan. pamumuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence at iba pang mahalagang usapin. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Carney para talakayin ang pagpapalalim ng kooperasyon sa Canada, gayon din ang mga isyong pangrehiyon kabilang ang Indo-Pacific at ang ASEAN chairship ng Pilipinas.
1: Gilas Pilipinas, wagi sa New Zealand tune-up games bago ang FIBA qualifiers. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
14: Patagumpay na tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang tune-up campaign sa New Zealand matapos walisin ang dalawang laro kontra sa mga lokal na koponan bilang paghahanda sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagpakitang Gilas ang pambansang koponan sa kanilang mga ensayo kung saan pinatibay nila ang depensa, ball movement at chemistry bago ang mas mabigat na hamon sa international competition. Sa huling tune-up match, dinumina ng Gilas ang Franklin Bulls matapos magdala ng 94-66 na panalo kung saan naging susi ang agresibong depensa at balance sing opensa ng koponan. Samantala, nauna namang tinalo ng Gilas ang Manawatu Jets sa score na 92-61 sa unang laro ng serye. Tampok ang solidong ambag ni na Carl Tamayo at Kevin Cambao. Bit-bit ang momentum mula sa matagumpay na paghahanda. Nakatutok ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga laban sa FIBA qualifiers kung saan haharapin nila ang mas matinding kompetisyon mula sa mga karibal na rehiyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
2: Hoy, birthday girl yung ating showbiz chismosa ngayong araw na ito.
1: Ay, hindi ko pipindutin to ng walang handa.
2: Hindi mo pipindutin ng walang handa.
1: Ay, napindot eh.
2: Eh, uuwi na raw eh. At ang tanong po natin, itong magkapatid na Ian tsaka si Matet De Leon, eh nagkaayos na nga ba Myra Jena Sayaw? Nagkaayos na ba?
15: Good morning from Freaky at Radyo Sander.
1: Happy birthday.
15: Tila, thank you. Tila all is well na nga ang iniwang anak ni superstar Nora Honor. Sa social media kasi ng aktor na si Ian De Leon, nagpasalamat ito sa kapatid na si Matet De Leon sa kanila umanong wonderful conversation. Hiniling din ito na i-bless sila ng Panginoon maging ang kanilang pamilya. Sa hiwalay naman na post, ibinahagi ni Matet ang throwback picture nila ng mga kapatid niyang si Ian at Lotlot kasama si superstar, kalakip ang caption na pagkamis sa kanilang ina. Hindi man tiyak kung tuluyan na ngang nagkapatawaran, ikinatuwa ng netizens ang pag-uusap ng dalawa na simula na anila ng paghilom salamat ng kanilang pamilya. Maaalalang naging malaking usapin online ang family issues ng magkakapatid dahil umano sa iniwang mana ng superstar.
2: Ikaw ba'y Noranyan o Vilmanyan?
15: Noranyan at Vilmanyan.
2: Parehas?
15: Yes.
2: Pero para naman sa bata pa nito, hindi pa pinapanganak ito nung...
1: Oo.
15: Mm. Pero napanood ko naman po ang mga ano, pelikula ng superstar.
2: Napanood mo.
15: Vilma Santos.
2: Oh, yes. Sige. So...
15: At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng
1: Happy
15: Miyerkules.
1: Happy birthday. Mamadali. Mamadali.
15: Ako po ang inyong Rajaman, Myra Jena Sayaw, Tatak, RMN.
2: Happy birthday. Happy
15: birthday.
2: Happy
15: birthday.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga namumunang mga balita. Ako si Radyo Man Sander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nes Archival, mapadayon pagpagamit sa tubig, ikas dagat, pagbaong sa sunog, nga mahitabo din sa Dakbayan. Kapulisan sa Dakbayan sa Cebu, mahimog simulation exercise, sulod sa Osaka, dako nga publiko nga tungaan, din ilahang sukdon, kunon sa kaandam ang mga polis, mga tinunan, magtutudlo, uguban pag ang mga school personnel sa Osaka emergency nga sitwasyon. Balita sa sports, Iala, abanti sa second round sa Wimbledon na open. Samtang LeBron James dibiya na sa Lakers. Kini ang headline sa ato mga balita.
16: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
19: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ana kay Anli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Anli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 249601 series of 2026.
24: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
25: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
26: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
29: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
30: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
31: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
32: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
33: Basta ba Bounty Fresh!
34: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Protection din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
35: ACS!
18: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra. It's a belly friend.

0: Karon taon taon, muhatag na sa tago sa kasimple kayo nga question nga inyong pagatubagon para makapil mo sa aton DYHP Answer to Win promo. Sa mapag-appeal ni ini, kinanglan lang Donatay Mechanics na pagasubayon, ha? Naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, ingon man ang Attorney Rufiel Fernandez Banyo na Facebook page niya. Katong yung dunay blue nga mark check niya sa kilid sa ihang pag-alan. Gawas niya na paki-share sa live nga programa karon ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Sana sa itong tanahon, sa doon niyang taon-taon para na mag-qualify o posibleng makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Yung buhato na ni Mohatag magsaktong tubag sa itong usa ka pangutana. Last kinanglan nga nakafollow pag-igat sa itong mga Facebook pages. Apila ni Ana pag-share sa programa karon ni Attorney Rufiel, Straight to the Point. Kay sa nag-live na itong programa, anhapon ninyo ibutang din ha ang inyong tubag sa comment section. Para sa katong answer nga inyong gituan nga mao naging pinaka-insakto, ha? Taon-taon, ato ning balik-balikan para sa paghatag na nato sa atong pagutana. Busa pagbuta lang din ha, unya. Ang unahon ninyong siguro kung naka-follow na ba mo sa atong promo mechanics, ha? Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. Yuman, i-share ang programa ni Attorney Rufiel nga Straight to the Point. Kaya sa'yo, daghan kay sakto mga tubag. Danaw na to diri, ari naman masango, no, sa pagsubay sa atong mechanics. So, kinanglan, pag-uban ginang duha. Correct answer plus, saktong pagka-follow sa atong promo mechanics. Alas 7:50 na, ukaros detalye na sa atong mga balita. Sibo si Mayor Nestor Chival, mapadayon pagpagamit sa tubig. Tubig niya, nga gikas dagat. Pagpaong sa sunog nga may tabo din sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man na Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Iparayon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpakamit sa tubig ikas dagat pagpaong sa sunog nga mahitabo sa syudad. Ang mga trucks, bomberos, nagbayan din daanaw niya sa mayor nga makuha tubig ikas sa mga fire hydrant. Kinito kung sa kanhitas tubig nga gisupply sa Metropolitan Cebu or District on MCWD. Ang mayor plano mo tukod ang mga tankis tubig sa coastline sa syudad aron nga kuha ang tubig sa mga fire truck.
3: Ipadayon yun na nantuli kay una naman tayo tubig. O naa, pero minus man. Next year, libutangan na kong budget with the area sa coastline makakuha tag tubig na gikan sa dagat.
2: Si Mayor Nestor Archival nasarang noon nga mga bomberos takbayan dili pabor sa mga lakang tungkol kay tubig dagat gigong kanaot sa ilang mga kagamitan na panikipasabot sa mayor nga kini mapangitaan ra og solusyon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling?
9: Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
10: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
12: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimong sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
0: At oras karon, alas 7:55 na. Rinata sa itong pagutana, ha? Kasigurado matubag yun din eh, kasi simple kayo niya. Mag-uhay lang din ninyong na dungog ning atong balita. Ika ni kasabag Eli Bolonos. Samantoy, ipadayo ni Mayor Nestor Chival nga gamiton nga tubig. Asagi ka ng tubig. Pagpaong sa sunog nga mahitabo din sa Sudan. Mato ni Mayor Nestor Chival, iyan ang ipadayon. Sa kwaon og tubig nga ipamu, ibobo naman. Ipampaong sa sunog. Kung doon ay sunog, may tabo din is dakbayan. Kanamon yung tubagon. Sa ito napita, kwaon tong tubiga. Tubag din na. Ibutang sa itong comment section sa nag-live na itong programa karon. Nga tubag plus ang pag-follow ninyo sa itong promo mechanics, ha? Panigyo na, si kasuhan na daan diha. Nagpaabot na rin ang 200 pesos nga Gcash. Yamintas, wapatay, mahatag nga winner or ma-announce nga winner. Pwede rin gibo din na makapadayo ng comment sa inyong tubag sa atong simple kayong pangutana karong orasa. Alas 7:57 na padayon ta sa itong mga balita. Kaya ang kapulisan din dakbay sa Sugbo, nagplano pagpahimo gusa ka simulation exercise diin. Ilang sukdon ang kasayuran or kahanas o kaandam sa itong mga polis. Mga magtutudlo, ingoma mga tinunan o guban pag mga personahe din na sa eskwalahan. Kung doon ay mutumaw nga emergency. Kumani ato na itabo nga insidente po dito sa Tacloban, nga shooting incident. Ato paminaw ng report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
14: Nagtagbo na itong megasimana dito sa Cebu City Hall ang mga opisyal sa Kapulisan sa Sulis sa Sugbo, Department of Education, Commission on Higher Education kung Jen, Cebu City Mayor Nistro Archibald, likip na si Konsehal Paul Labra, aron isigutan ang pagpatuman sa siguridad sa mga tunghaan subay sa natabong insidente sa pagpamusir sa eskwelahan sa Dakbayan sa Tacloban, ngami kalasog tulog ka mga tinunan o miangol o sabog dulaan sa 20 ka mga tao. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga usa silang planuhan mo ang paghimog simulation exercises din ang senaryo mo ang sama sa Netabos Tacloban. Kinaron pagsusi kung unsa kaandam ang kapulisan, school officials magtutudlo ginikanan og labing mahinungdanon ang mga tinunaan kung adunay insidente sa pagpamusil sa sulod sa eskwelahan. Ning maong pagbansay matudloan ang mga estudyante kung unsay una nilang gabuhaton nga marikayan nga mabiktima sila sa krimen. Masukulusab sa mga drill kung saan pagresponde sa mga pulis ang susamang sitwasyon dito sa Tacloban.
15: Kay among yung gihangyo nila na kinahanglan kining exercises dili lang ang pulis kundi apil po dili ang mga school officials, teachers, professors. Labing importante ang naagyod ang mga estudyante kasi sila gyud ang pinaka vital or player din sa moong exercise, no, para makita nato ang atong coordination, ang police response. Aron mas masiguro na to nga dili mahitabo dinhi sa siyudad sa Cebu ang nahitabo sa atong silingan nga kan probinsya.
14: Gidugang ni Oriol nga gipakatap na nila sa tanang nga publiko ug pribadong tunghaan ang ilang nga police hotline nga mahimong matawagan kung dunay emergency sa sulod sa eskwelahan. Pinaagi nini kung dunay motawag sa maong mga hotline, dinhi mahibaw-an kun unsa ka epektibo ang pagresponde sa mga pulis kun pila ni ka minutos nga maabot. Atol sa mga drill, dunay mabati nga mga buto-buto ang mga bata ug dinhi na mosulod ang unang himuon sa mga magtutudlo. Kadali magpanik ang mga tinunan. Kinisama sa naling pagsira sa pultahan sa classrooms samtang wala pa maabot ang mga pulis nga miresponde. Gawa sa mga pulis mapinusap sa pagresponde ang mga personnel sa Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office o gubang ahinsya sa gobyerno.
15: Ugali na yung mga susama nga mga incident like sa active shooting sa social eskwelahan. Atong gitanaw nga ni ang emergency hotline numbers na matawagan, na pwedeng matawagan sa mga school authorities, ang ilang security, ilang mga school authorities, kung asa sila dapat tawag, and then tanawon na to ang police response. Kung pila ka minuto, maabot ang ato ang mga units sa Cebu City Police Office nga to sa mga eskwelahan. Kung tanawon na to, kung sa buhaton sa mga teachers, sa mga estudyante, kung ana ay mga buto-buton nila na madungog.
14: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, doon na napilian ang CCPO kung unsa nga tunghaan ipaubos nila sa simulation exercises, apan dili lang una nila kiniibutyag, gabas din igipaligon pa nila pag-ayo ang siguridad sa mga eskwelahan pinagi sa pagsusi sa mga bag sa mga tinunaan. Gipahibaw ni Oriol nga ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo, manghatag kinig mga metal detector sa mga security personnel sa matag school campus. Pinaagi nini mapanambo papagmayo ang paghatag sa seguridad o mahimuan kung doon ay mga estudyante nga magdala o hinagiban sa ilang tagsa-tagsa ka mga bag. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyo Rajaman Arbo sa Mantriway HP. Tata ka namin.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo nationwide.
13: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
16: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
18: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from
19: February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
20: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: Bilib!
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa